0: ipigula apan giundang ang maong duwa tungod sa pagbunok sa ulan, no? O halos 24 hours kini ang wala gipadayon apan kagabi gipadayon ang duwa. Unya nakuha gyud ni Alex ang second og third set aron makuha ang una nga WTA tour title WTA 500 crown, no? Dito sa Mubadala DC Open. Si tungod sa iyang kadaugan, gi-consider na si iya lang isip global icon sa sports, no? Labi na sa lawn tennis. Kainumduman nga sa miaging simana. Iya usang gi duwa ka simana ang milabay, iya usang midaog usab siya. O duwa niya makuha ang kampyonato, kutob lang siya sa quarterfinals dito sa Wimbledon Open. Apano, dako kayo dungog, no? Ang gibuhat ni Iyala, in fact, ang presidente mismo nga si Bongbong Marcos nagpasalamat kaniya, no? Dito sa Malacañang, gihatagan yun siya o red carpet, no? Sa maong sa maunong kadaogan sa Wimbledon. Kain duman, nagsugod si Iyala sa edad nga 4 anyos, no? Sa sports nga tennis. Ang iya pong mga ginikanan, ang iyang inahan si Alexandra Maniego Iyala, usaw-usab kinika swimmer, o nakakuha kiniga bronze medal, no? Dito sa SEA Games sa iyang panahon. Tapos ang iyang ama, ang iyang igsoon ang si Miko midaog usab, no, sa nakakuha usab og bronze medal, no, kabahin din sa tennis gyapon nga duwa. Samtang ang iyang apuhan nga si Roberto Maniego kani usab basketball player og mao say nag-encourage niya, no, sa duwa nga tennis. Pagka sa edad niya nga 13 anyos ni enroll siya og nahimo siyang scholar sa Rafa Nadal Academy dito sa Spain. Diin na hon pag-ayo ang iyang skills, no, sa duwa nga tennis og sa dito iyang nakuha usab, no, man sa pipila ka tuig dito sa maong Rafa Nadal Academy. Nakuha niya ang midaog siya, no, sa Junior Grand Slam singles title sa 2022 US Open, unya double junior doubles title sa 2020 pod sa Australian Open. Si Alex Iyala makonsidered usab nga usas mga powerhouse, no, sa sports nga lawn tennis sa Asia, ug posible na usab, no, usas siya nga gilpanglantawan nga makakuha og gold medal, no, sa umaabot nga Olympics sa sports nga tennis. Na-consider na usab siya sa iyang kadauga, no, sa dito sa DC, isip global icon, kapariha ni pambansang kamao Manny Pacquiao. So daghan kaayong mga Pilipino nga nagpasalamat sa maong kadaugan, og nagpasalamat usab si Iyala, no, sa iyang una sa iyang kontra nga si Jessica Pegula, no, nga iyang gi-describe nga usas mga league on good nga tennis player, og nangandoy siya nga mag-abot pa sila sa maong lain nga korte, no, alang sa kampyonato. Nagpasalamat usab siya sa iyang iyang team og sa iyang pamilya og sa mga fans sa tibuok kakaligbutan sa iyang kadaugan. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, uberase, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Nagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, sa imong sports update. Atong malitang sports, may nagtapos sa to ang mga balita karong mga orasa. Pansadili pa, arita sa to ang swerteng mananaog sa to Answer to Win promo. Doon natin napilian mga kasama, swerte kayo kay nakatubag o insakto sa toong pangutana. Ato pangutana, unsa kining duha ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo nga ipahugot sa ilang security measures sa ilang mga eskwelahan. Man makadawat og mga hulga. Atok sa ilang eskwelahan o kining pag-atake, suway nga pag-atake sa mga tinunaan. Ang tubag, mga kasama, mao ang lungsod sa Konsolasyon o Dakbayan sa Talisay. Kung nga itong swerteng mananaog, mao si naka-follow sa official Facebook pages sa DYHP Ariman Cebu o Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-like o ni-share sab sa itong Facebook Live karong mga orasa. Congratulations nga to kang Mary Joy Serentas Cabras. Ma Mary Joy Serentas Cabras, palihog lang og message sa to ang Facebook page, ma'am, sa DYHP RMN Cebu. Chat dito, imuhang kumplitong pangan og imuhang GCash number. Nakaraog ka og 200 pesos GCash. Tangi ang dugang mga hugna sa ato ang Answer to Win promo mga kasama sa musunod nga mga programa sa DYHP RMN Cebu. At tangi sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Doon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natay importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Man, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala! May PPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
7: Isang himala!
9: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
10: It's Melee Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala alas 8:17 na sa atong pagabanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now, ni mga oras sa mga kaigalan, tagantag pagtagad, atong duga mga issues, duga mga isgutanan, atong balik-balikan, mahigala ning mga panghitabo sa impeachment, although gipanglaay na tong uban, mga higala. Ato lang pudyut-pudyuton, asa napita, mga kaigalan, medyo angay i-discuss. Di naman po ito angay i-discuss tong uban, no? Unya, ikaduha, ang mga balikan na itong mga issues sa kauluhan. And of course, mga higala sa ato mismo, doon ay mga reports hub. Gahapon mahigala na undang ang klase Inday Maris sa Talisay. Doon ay eskwilahan sa Talisay City na undang o dito sa kwan? Konsolasyon, duhanik eskwilahan na Lawaan Talisay National High School o dito sa konsolasyon tungod kay doon ay nag-text nga mamusil kuno og estudyante. Agi na ito ni katawa mga higala nga naman kay kinini ang na pubiya man talagi tungod sa nitabo sa takluban simbako orog matinuod simbako palayo pito kalaod. So paglikay mas mayo ma aray kita sa safety pirmi. Pero ang problema ani kung magsigi ni white klase pirmi. Kung saon man nga masakpan ng mga estudyante nga maghimuhimu ani duda ko Inday Maris mga estudyante naman yun labi na ka naman high school na sugod ng mga kaminal dito anak kay unya labi pa karumingon niya mag-exam ron niya wa kakatuon. Araw na di madayon ng exam ato lang bulabugo na ime. Sa may tambal aning inani ato nisgutan o tontaod mga higala pas dili pa ato sandawato ng mga reports ron sa mga kaubanan usab. Og ni apon mga higala yung mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM busa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan na suli niya karoon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP Paranel Report.
8: Mayong puntag ka sa mga regimen na Tony Rufiel. Mayong puntag sa tanang suking tig paminaw na itong sasyon DYHP. Live kita karoon sa Cebu City South District. Linlayo sa maswerte makadawat sa itong mga palipay nga bugas og chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ating istasyon, DYHP. Sila Priscila Pipito, Benigno Aquino, Ricardo Rama, Jaime Barongan, Rogelio Biadog, Narciso Abarquez, Hinding Abiliana, Felipe Dacalos, Overhilia Dote. O karoon sa ikasingit ninyo sa DYHP.
9: Yeah. Sumbo. Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
7: Okay, arita sa ato mga higalang pasalamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o GIFM. Busa na karawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Asa man sila si Idol B o Julius Balili. La exercise tas kabuntagon. Sayo-sayo ginagmay, keki ay ginagmay. Pa-circulate sa dugo. Kana ala kumbati mga nanay, mga

0: Okay, salamat sa itong mga kaigsunan niya ng mga nasakpang naminaw sa DYHP.
1: Sa buntag, subot na ang programa.
0: Busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong sibianan. As kangilngiga.
2: Straight to the point, wala likuliko. Balita klaro, wala libog-libog. Subo paminaw, ayaw na paglaan.
0: Okay, salamat Julius Balili, Idol B, o kasamang Lailin Raban sa Aligaras o sa mga nasakpan. Naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong sibianan. San ba'y mahigala sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila usab ka mga mahindanong pahinomdom. San ba'y? Alas 8.23 na.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did I mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
8: Wow.
7: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
10: Nadiskubrihan na ko ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
9: Atong takna mahigalala sa 8:28 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Ato sa Dawaton may gala ang dugang reporters ng kauban on board sa patrol. O kini nga portion may gala tungod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa na masulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o gyud man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
10: Straight to the point.
9: Yeah, may babae mahigalang gipasingin lang nangawat o bag. Gidakop ni mga sukit ng paminaw. Unsa man ning baga ang gikawat. Unsa man kay sud ani. Kato mga mali-malitang bago pag dito madakpis. Nangawat yan ka ginagbayar. Sikop gaga. Pero na ay video. Na adet ay video ani mahigala no aton ipakita sa sigurong video no unsang pagkitabo ani mahigala no yan dam sa ang video na kasamang names og Gerald. Okay ni nga portion tud gato mahigala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina o kolon. Kini ra malikyan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tuntina o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahalabing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong colon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 hours lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mo makahatag lang kini kahupay sa colon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kag usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo i-shake og mayo og unya imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Alas 8:30 na ato sang ipakuha na unsa man hitabo ang gikawat man imong bag. Asa man tong video ani dong? Naatay video na dong? Eh kani-kani mo ni. Asa man ni? Uy. Aha, uh-huh, on the show.
11: Look. Mm-hmm. Grab it. There you go. Hand it to him. That's it, though. She grabbed two bags. She grabbed both of them. The first one wasn't hers, right?
12: Yeah, both. Yeah,
11: that's it. That's your bag, right?
12: Yeah, that's our
11: bag.
12: That's
9: your
12: bag.
9: Yeah.
12: He asked her, it's not.
9: Ah, kuan deni.
12: Murag sa club deni.
9: Ah, nanguha og bag. Asa man napitan eh, B?
13: That girl.
12: Yes.
13: The black one.
12: Sino ko wala ka tulong mabay, bang?
9: Mm-hmm.
13: Ato ninyo, usa ninyo.
9: Ano sa mga hitabuan din eh? Kinala ma-review ang tibo CCTV. Maraming mo ano gaon siyang itabo agad. Okay, ato check sa Idol Twitter sa report mahigala. Naanis sa usaka bar, kumauho ni. Yes, Idol Twitter. Unsang itabuan ni Idol Twitter?
3: DYHP. Ata, RMN Report.
14: Attorney Rufil, ibalhog yun sa Cebu City Police Office ang kining usaka 19 anyo sa nga babae human niya sa ginlan gid Attorney Rufil tungod pod sa kining CCTV footage nga nakuha aning usa ka bar nga nahimot ang dinis may barangay Lahog kay sa CCTV man gud Attorney Rufil kay nakita gyud ang iyang pagkuha sa bag, makita ang kanang iyang pag-ukay sa bag Attorney Rufil, mo nang hinungdan nga siya ang gitumbok nga maoy suspect sa pagpanguha ani nga maong bag nga dunay sulod duha ka wallet, cellphone ubang mga cards aning mga biktima, Attorney Rufil. Duha ka babae ang biktima aning doon na po'y kuyog nga usa ka Amerikano pod, Attorney Rufil. Niya human ana kay ni dangup sila din sa Mabolo Police Station, Attorney Rufil. Aron lang unta nga makuha balik ang kini nga maong bag. Apan, sa pag-abot nila sa Mabolo Police Station, wala man ang kining bag nila ang ipangita nga nakita sa CCTV footage nga gikuha aning nga maong babae. Kay di ay to, Attorney Rufil, doon na siya'y kuyog nga kining usa ka tumboy nga maupod ang iyang napasahan sa bag. Ug mo'y nidala sa bag, Attorney Rufil, nga tagalahog. Karon, Attorney Rufil, ang nahitabo kay ilahang gikontak ang kining nga maong tumboy. Apan dili pa man nila makontak tungod siguro, Attorney Rufil, sa kahubog. Kay hubog man sila anang higayon na. O gani, depensa po ni ang kining nga maong 19 anyos nga babae. Nga igo lang daw siyang gisugo. Aning maong pagkuha sa bag, Attorney Rufil niya. Ay tungod kadaghan po sa tawa, daghan na kay gatapok. Aning usa ka bar, Attorney Rufil, nagkasagol-sagol na ang bag. Niya, nagtuo lang sila. Nga sa ilaharang kaila, ang kining maong bag na nawala, Attorney Rufil, nga matod pa anaa sa tumboy karon na nga ilahang gikontak po, Attorney Rufil. Apan kitungod siya may nakita sa CCTV footage nga nikuha aning maong bag, ni abli aning maong bag, muna nga siya karon ang gidala sa Mabolo Police Station o i-detain yun, Attorney Rufil, hangtod dili mabalik ang kining black bag nga dunay sulod nga mga valuable nga mga butang, Attorney Rufil, lakip ng kining mga cellphone, yawi sa boarding house, o kining kwarta po, aning duha kabuka mga biktima, Attorney Rufil.
9: Kanang tumboy, muna, nakita na sa CCTV po, Idol Tweety?
14: Nakita, Attorney Rufil, apan sa CCTV, dili makita nga siya ang nag-abli sa bag, ang makita gyud ang kining 19 anyos nga babae. Ang nakita sa CCTV footage, kanang naka-black, nga kanang mubo kaayo o kanang jumpsuit na siya yung gisulob, Attorney Rufil, ani nga maong 19 anyos nga babae. Humana na, Attorney Rufil, siya may nakita niya, then wala naman dito na pakita, Attorney Rufil, nga kanang yahaga ni nga napasa aning maong tumboy, Attorney Rufil, og nilakaw naman ni ang kining maong tumboy kay lagi hubog na kaayo niya. Nagtura sila nga sa ilahatong miga nga gihinganlan og angel, motong gibit-bit daw matod pa aning maong tumboy, Attorney Rufil, og muli. Ya sa pagkakaroon na ang kini nga mong 19 anyos gipangutan na siya og kabaw ba siya asa ang panimalay ani nga maong tumboy, Attorney Rufil, aron adtuon lang unta og dili siya mapasakaano kaso apan matud pa niya yahang nibaw-an ra nga tagalahog ni ang kini nga mong tumboy, Attorney Rufil, apan wa siya kabaw kung asa gyud ang exact address sa Lahog niya perti ra bang dakuha sa Lahog mo na nga nangita sila paagi kaganina ang makontak ang uba nilang mga higala aron po da na maunay mo kontak ani nga maong tumboy, Attorney Rufil. Mo lagi sige dangoy-ngoy ang kini nga maong babae, Attorney Rufil, kay lagi wala daw lagi siya nakuha. In fact, walay nakuha sa iyahang nga mga pitaka, cellphone, nga dili iyahang nga panagiya. Iyahar yung bag ang iyahang gidala po sa Mabolo Police Station, Attorney Rufil. Pero wala naman siya mabuhat kay lagi ya, nakadesisyon naman po ni ang kining duha ka mga babae. Lakit na pod ang katong partner nga American National aning usa ka biktima, Attorney Rufil, nga ipa-detained lang.

0: still. Nga kini di sinabi ang news, igora siya invited siya adto nga time. Nga sa iya po nga, wala po siya, alam mag Atty. Rafael, hubog na po kay siya. So kung sa isugo po siya Atty. Rafael, iharap pong tumano na niya gipaablihan lang to ang maungbag kay tungod po Atty. Rafael, ilang gitsak ang kining gamit sulod sa bag. Kay ilaha untang tanaw na Atty. Rafael, kung kinsa gud ang gapanag iya adto nga bag.
1: Mm-hmm.
0: Apan mo lagi na sa ilahang pagkaingon nga sa ilaha tong amiga nga si Angel, maunang gibit-bit po daaning maung tumboy at yung nirfil ang kining maung bag.
1: So, kaila ra sila yung tumboy? Kaila sila yung tumboy?
0: Kaila sila at yung nirfil, pero mauna ang nakapan na wasi akabaw kung unsa gyud ang exact address aning maung tumboy dinhi sa may barangay Lahog.
1: Sige lang. Mahitabo ana. Pwede man kang mutuo sa iyang istorya. Pwede dili.
0: Pinood po yun.
1: Pwede ingon niya. Yang gikuha, gisugo siya, gihatag.
0: Siya nakita dyan sa CCTV pod Atty. Rafael nga, maupo yung nagbit-bit sa bag, may nagpasa-pasa sa bag, at itong mga biktima, maunang siya pod yun ang giditing kod karon sa Mabolo Police Station.
1: Mm. Siya may last touch okay. Dyan sa kamera?
0: Siya dyan nakita dyan sa kamera, Atty. Rafael, maunang ilahan na lang pod yung gi-dutano, pasakal lang po sila kaso karon na rumaditain niyang kining maong sisinabian niya sa Atty. Rafael. Oga ilaha lang i-atras ang kaso o gugaling mabalik yung tanan mga gamit nila Atty. Rafael.
1: Okay.
0: So far Atty. Rafael mo na to nakuha din hi sa Mabolo Police Station kininyo Idol to Lisaya sa 93.9 of DYHP Arman Cebu Tatak R. Amen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Rasha Boy Nationwide.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Ato iyatong katarungan mahigala, pwede imuntuhan, pwede dili, ha? Kaya ang mga polis itong may nakakita gyud sa demeanor alang tawhan ha, ana mabayhana kay pwede mangod nga siya nakita sa CCTV ko sa bag, isugo ra man ko ako lang gipasa. Wala ko kibaw noon sa to. Oh. Pero kaila sa ato kay, pwede po nga, siya may nagkuha iyang gipasa. Gipasa na po ito na. Mamanay style po sa uban. Muna pita maglisod kagukod, kay gipasa na. It's as pikas. Ila na ng mga mudos. Ha? So tanawin na mahigala. Imbisigahon ka nagklaro na. Ha? Na in the meantime, da, siya may nakita si CCTV na mauna. Patagam ginasad nga kalaki, mga sukit ni Paminaw. Kaila sa atong tumboy, mayaw nga iyan tuura ng mga polis asa to napita.
2: Straight to the point.
1: Alas 8:39 na kining portion tod galata may galan sa sugat roll. Daghan karon andunay gipamati mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o gigman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mona nga makatabang kini o ga epektibo nga makatabang mahigala sa naglisod katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mohinungdan aning diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nagsugatrol.
2: Straight to the point.
1: Okay, sa pikas bahin mga kaigalaan, atong kuhaon ang dugang report sa mga kauban karon na Inday Maris, no? Karon mga orasa mahigala. Pero kagahapon sa mga kaigalaan bida, duha ka mga lugar ang kuan. Kinini ang natandog ang ilang klase, gumikan kay dunay nag-chat, dunay nagpalakad sa social media, nga kuno mamusil og mga bata.
2: Straight to the point!
1: Unya lagi sa bag-o pa man ang panghitabo sa takluban, nga dunay duha ka mga minor de edad estudyante na mamusil. Ang sabay na kaon to mga bataan ni suod sa eskwela na mamusil, patyan ko to yung tao mga estudyante. Sa muna nga gamay karong hulga, mahadlok yun ang mga estudyante. Muna yung mga panghitabo ron. So, gahapon, dili sa Talisay, o ingman sa konsulasyon, way klase, kay gisuspinso ang klase tungod ining maong screenshot nga gisabuag mga higala, kining screenshots warning nga diha sa eskulahan dunay pamusilon. Alas 7 kung sa buntag, ganito sa alas 9 sa buntag. Kaya lang nang katawa-katawa, mahigala. Unsa man nilisod kayo ng matrace ni sila. Ang problema, ani ron, kung mga estudyante na naghimo-himo, ani,

0: So pwede di lang duwa-duwaan sa mga estudyante kining ato mga otoridad.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kisa may maghimo-himo ko na ni. Kaya high school students. May maghimo-himo kay. Labi nagtanaw nga, oy. Duda ko, bisag quiz lang siguro, wa maka tuon. Ato na ni Bulabugon. Dako na ning insulto ron sa atong otoridad. Kadtong giingon nga SIMPAC, SIM registration law. Kana mangong naay bomb threat sa Palace of Justice, naay bomb threat sa City Hall, inana. Insulto na sa atong mga otoridad nga dili mahigala masakpan kinsa nagbinuang ana. Kay di masakpan magbalik-balik man. Namo na nga dunay mo text na bomb threat sa kuno na di maundang ang hearing. Da sa City Hall sad maundang ang trabaho. Ang mas grabe ron nga insulto kung ang naghimo-himo ani mga estudyante ra sa high school. Why mga lingaw, mga higala? Unya, na may uban mga inanang pangindarunasos, mahilig ka na mag-experiment. Unya, magka-gubot ng eskwilahan. Naaras sila diha, may higala niya, wala ni klase, ano, kagubot, ano, sila po yung mga tawa. So, kahapon, of course, with due respect, may higala sa mga mayor, ani mao mga lungsod, nihimo sila mga lakang sa yun. Di man po, di mo maayo nga imula ng ibaliwa nang inana kay basin simbako lang palayo pito kalawod o tinuod mo din hitabo sa takluban mga kagilaan nga dunay duha ka estudyante na musil. So muna nga ang mayor sa Konsolasyon gahapon si Mayor Teresa Aligado og si napwilsa pagdeklarar sa suspension of face-to-face classes in at least 8 public elementary and high schools.
1: Straight to the point.
0: Walo ka mga eskwilahan sa elementary high school, why klase? Ingo mayor, okay, declare ta, why klase? Ang hinungdan, kanturag yung mga higalang screenshot nga na ay mamusil. Of course, with due respect, mayor, uyon ko mahigala nga, atog yung safety mga bata. Ang problema, good anay, kung basin lagi ni mga bata, alagi inay maris o nangatawa rin yung pagkahuman. Nagkita na nito katawa, may gala standby ha. Ito'y padayo ni human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
11: Maayo na lang. Nanay, Iberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisat lunsao nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo!
18: Smart 2!
17: Smart Dishwashing Paste ko!
18: Smart 2!
17: Pritong ulam na masebo,
18: Smart.
17: Plato o kaldero,
18: Smart.
17: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling-galing mo,
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahid.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
24: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
21: Kabog na nga pang negosyo.
24: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
25: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
26: Strong for the Filipino.
27: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong atak na may galala sa 8:49 na sa ato pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
0: Now, kinini ang... balikan to mga higalas, dili pa tamo adto sa atong dugang isgutanan Robotaga, ha? Kini ang portion to gato sa mga higalas sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa barong labihuhan ang sakit aton sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free mo ang recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika, dool sa inyong mga lugar o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
0: Alas 8:50 na. Laliman kagahapon, tungod ini mga higalang screenshot nga dunay mamusil. Mamusil og estudyante between 7 o'clock kuno to 9 o'clock. Pila ka eskwelahan ang white class diri sa may konsolasyon. Ha? Ang affected schools mahigala mao ang Konsolasyon National High School, San Isidro Narciso School, Tayod National High School, Tayod Elementary School, Tulo-Tulo National High School, Tulo-Tulo Elementary School, Tugbungan National High School, ug Tugbungan Elementary School. Ang talisay po mga higala, usa ka eskwelahan, disuspenso sa klase as a precaution. No? Mga higala, kasimba ko uroy. Walang gikumpiyansa, simbako orig matinood, simbako palayo, pito kalawad. So, why klase? Naundang. Muna akong ingon, kung insulto mga higala sa otoridad, no, ang atong kapulisan at taga-NBI, may siguro makatabang to si John Mark Kalilang, kay mayong katos Kalilang, mayong kato nga digital expert man katong, nakatraining ko itong doha kasimana. Kalilong de, kalilong ha. Patabangon nila na. Ha? Patabangon nila. Nga matres kining mga tao nga mga himo ginani. Komedya ra ba kani o ron sa ba? Kay kung kini, binuang ra, di ta mahimutang sa itong trabaho, ani di ta mahimutang sa pag-eskwela aning kalakiha.
28: Straight to the point.
0: Labaga, walo ka-eskwelahan sa konsolasyon, way klase, usas talisay. Kay siyempre, dili ni mo mabasol sad. Si Mayor Teresa Aligado, nga ingon siya, nakuyawan basa siya lagi kasi makurig matinuod kaya takluban bitaw na imo man to ni tabo. Namusil to mga estudyante. Sumuna nga suspended ang klase. Okay, katong takluban lalimang katong duha ka mga minor de edad namusil ni kalas og tulo ka kinabuhi. Katong usain taon hero tong usa ka boy scout nga kuan. Gibutangan mo itong tarpulin to sa Manila dahil nga hero. No? Pero unsa man ang hero na matay man? Kaluoy. Mga kaigsunan. No? Muna nga, tagam ang mga tao, hadlok yun ang katawhan. Hadlok ang mga estudyante. Hadlok ang mga teachers. Unya, kinini ang walo ka eskwelahan, way classes, konsolasyon, usas, talisay. Sa akong ingon, dili ni mo mabasol ang mga principals, asta si Mayor Aligado nga naniguro rapod. Pero muna akong ingon, unsa ka dakong insulto, no? Sige na nagbalik-balik yung bomb threat dili sa may Palace of Justice, wag yun mahibaw, eh, mahibaw, kinsay nag-text. Pumita-bitaha pa tong Palace of Justice, makaingon tang basig, doon na ba kay hearing tong abogado dito, unya, wa makaandam siguro sa pre-trial. Doon na ba kay witness ito? Baka, doon na ba kay, kuhan nga, kaso baka nga, ayay, wa mo abot itong witness. Wala bugon talaga eh. Adewa na yung hearing, kaya doon na yung bumba diha na, away hearing. Ako pangunta na, saan mo na pag-trace sila? Wa man mag-trace yun. Kanang City Hall ha, kapila naman na doon na yung bomb threat ang City Hall. Undang ang trabaho City Hall. Undang. Insulto ka na sa otoridad. Ang mas labing insulto ron kini mga eskwelahan, mas dakong insulto nga naman, kay ba mag-unsa? Malagmit estudyante ra may naghimo-himo aning mga inaning binuang. So dili kapas ang ato mga expert, asa man to Kalilong, John Mark Kalilong man to day. Ito ba, first witness sa impeachment ba? Gamita to dili ka expert mga ito, nakatraining mo itong duha ka semana. De gamita ko no to ninyo. Si Melvin Matibag nga maoy ilang director sa NBI. Kani ko no nga mga klase ko no be kay di man ta mahimutang ani. Naa naman ang SIM registration law. Wa man mahiga lang silbi. Ni amang gyapoy daghang kawatan na ay daghang mga manghulga, ni ay daghang mga scammers. Rabi na kog masulbad na ng mga scammers ron. Na nigara pag yung samot, eskwilahan na yun. Nakibaw mo unsay, unsa ka dakong insulto ni sa otoridad, dapat tinudon gani. Kung tinuod tayo doon ay PNP Cyber Crime Unit nga mga kamaugyot, nga doon natin equipment, kaya bingon mo, guwag mo equipment, kuwang tag equipment. Ano di man masulbad? Ang NBI, naman ka tayo mga expert, ang atong PNP Cyber Crime, unsa manik, ang atong mga expert wa agyo di ay, nakatraining ko to sa Kalilong udo kasi mana. Kay muingon nga kuwang og equipment, dili masulbad kay kuwang og equipment ang atong cybercrime unit, ang atong NBI. Ustila, no? Nga nung makuwang mantag equipment nga nga ni si Marcos, mapalupad na maganig racket. Ay! kita ng sitwasyon na huwag ganita kasulbad ining problema ha, mahigalag. Pagpangita, kinsa nag-text, anak niya? Ha? Managingon, muparilis na tag-racket ng ato sa kawanangan. Huwag magandang marilis ang national ID. Asan naghana ng bagulbol sa national ID? Dugay na kayo nga. Wa pa man release ang tudon. Sumaunha na ang national ID og release sa racket. Ato lang ni agi katawa. Unsa kadakong insulto mahigala? Abi ninyo unsa? Pag-imbestigar ron sa mga police konsulasyon, kagiinan man sa Mayor Aligado si Lieutenant Colonel John Karen Escobar. Pangitaan ninyo kinsagi yung sumdanan, ani? Sus, na-trace na initial nga trace, ha? Matod pa mahigala sa report? In fact, na-reported man ni mahigala sa kwan? Sa newspaper, sa pamantalaang The Freeman? Natay kulom na sa The Freeman matag-birnes. Nalilay, report The Freeman, no? Aligado said the screenshots, katong hulga ba? Aligado said the screenshots were initially traced to a student from a private elementary school. Private elementary school ha, in Barangay Kasili. Jesus, Ginoo ko. Sa ito pa, na-trace nito, estudyante sa elementary mo rin nag-imuhimo? Ato lang nga, gika ito katawan eh. Di na yun mga higala magukod sa itong otoridad na hay naman ito mga expert sa PNP Crime Laboratory, PNP Cybercrime Unit. Hay naman ito mga expert sa NBI. Ha? O kung sa may problema, o kuwang tag-equipment, di ka na may unaho na to, una pa ng racket ipalupa. Wa na lang expert atong sa taga-NBI, si John Mark Kalilong, nga naka-training udaw kasimana. Why naka-training niya o bisag talo kasimana? Ingan lang mo ito lang expert kaya naka-training ko na may kalag 2 weeks. Jesus, Ginoo ko, naka-training ko ng oracle. O sa kasimana, ragil to ako inoon to sa Iloilo in Maris. Kami is paps ang kuyog nito. Buike. Ikaw, Buike, kamao na ka sa oracle, Buike. O sa kasimana, bidag na punan paglaing o sa kasimana, Buike, expert. Kinila ko insulto ni. Wapay, insulto na daan tong Palace of Justice, dinagko man tong tao. So naghimo at tumalagmit mga dagkong tao. Kining sa City Hall, mga dagkong tao man eh. Pero kini mahigala ang initial nga na-trace ko no, matod pa, ang screenshot na-trace mga higala sa usa ka estudyante sa elementary. Ato pang ato mga otoridad doon, duwa analag mga elementary students? Hindi na ito matrace ni? Jesus Ginoo, kung sa mga klase ha, sa equipment atong palito na, kung naamang galing equipment na mo'y maka-trace, ana? Kahit, binuang maningin ane. Krimen man eh. Total na naman tayo SIMPAC registration law. Wa man magsilbi, oy. Wa magsilbi. Baka na nga, makaingon ta mahigalabi na. Ginini ang suna ni BBBM. Kaingon na kita mahigalag. Sus, Ginoo ko. Ato pa yung discuss tong Paxilica, ha? Dako pa kayo mahigalang sigutanan tong Paxilica. Pero, naminaw ta mahigala, balikan ta sa Tosormaldes unya. Nadugay yung paminaw na ko. Okay na tatong uban. Sus, pag-ingon mo palupad og racket agoy. Labi pag naminaw kasuna ni Marcos Mahigala ang gaduka-duka ka niya. Pag-ingon mo yung kamat mo ni mo, may pigon yung palupad o rockets kawanangan. Delikado mo taga ka sa likuran. Ay! Yes! madindot ng tatong mga higala, pero pag ingon palupad o lakit, Jesus. Ato lang ang lagi katawa, mga sukit di paminaw. Ato na yung tagad, pagtagad, mahigala. Atong balikan po ni Romaldis, ha? Ato iyang primero yung opening sa iyang suna, mahigala. Si Romaldis mo iyang tirahan na yun. Di ba ni ulog-ulog ni mga tao ra nga aron nga, ha? Mauli-ulian gamay mga tao, mga Pilipino, no? Himuon lang yung gamay, ulog-ulogan gamay. E kato bitong pag mahiya naman kayo, himo sa itong Independent Commission for Infrastructure, hanto nahilis lang yung taon to. Ang samay nahimo atong Independent Commission for Infrastructure, nawa na, niresign ang membro mahigala sa kwa nila. Ya, sunod-sunod ang pag-resign, nawa na. Nawa na mutulo si Marcos uglain niya ibutang. Naunsan, mamurutan na duwa-duwa ang kalakiha. So, muna yung mga higalay, dakong problema mga sukit di pamina. Balikan itong gamay ni Romaldis. Katong yung gigaw ni Marcos, ha? Atong i-analisar maayaw mga kahigalaan. Standby lang, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
28: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kung moingon si mama nga, sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lumbi po ding San Miglitro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
7: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Uy, ishare po, B.
9: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
6: Ihatagani ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
20: Gigutom na ba?

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga higalala sa 9:10 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato sa dawaton may galang dugang report ni kasamang pulaw ro kani auto og motor nagkadinas bagay usa ni ini ang naangol. Ato sang i-check ang report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro Paul.
3: DYHP. RMM report.
5: Radyo Man Attorney Rufiel abdan pa nato dito sa area kining junction box sa intersection ni sa may RR Randon o Gongkera kining paragigo sa motorsiklo o auto sedan ni gimaneho kining auto gimaneho ni Susaka Korean National samtang kining motorsiklo gimaneho ni Susaka maintenance worker sa Abiliana National High School. Ang driver's motor na angol yun kay makita niya sa CCTV na to na nakuha na to gikan sa barangay Santa Cruz. Ang motor nakahinay nag-abante apan ang autos koreano ni pugos yun o tigo niya sa impact na labay yung pila ka distansya gikan sa tubangan sa motor sa auto kining motor niya gimaniho ni Romel Tanggol nga taga Hiltudtud Mabulo ning ato dakbayan sa Sugbo. Tawa pa maabot ang ambulansya diha ang biktima gipahigda gipa nagloko ni siya gamay unya walang ni siya palihukas mga tao aron dili na matandog pa ang iyang mga sakit sa kalawasan hangtod nga naabot ang ambulance unya pagkatotod gi applyan ni siya og first aid, hinahinay siyang gipahimutang sa stretcher doon niya gisood sa ambulance. Dito na siya gi-applyan og mayo og first aid doon niya. Gidadayo ni siya sa Cebu City Medical Center. Kini Koreano, gidadayo ni sa taga Traffic Enforcement Unit aron na ahimuan og investigasyon aron ma hipos po ng dugang kasayuran na nung iyang gilahosan kay kita man o klaro sa CCTV nga ang motor diha na yun taas tunga apan iyang yung gilahosan instead mohulong siya iyang yung gilahosan ang motor hinungdan sa pagkaigo in town o pagkalabay ni Romel Tanggol nga nakaangkunig mga pangus o bunog siyang kalawasan o niya nagpadalang yun siya sa CCMC aron may x-ray po ang iyang uban pang parte sa kalawasan doon kaya naglisod naman siya pagbangon o pagliho kaganiya siya diyang naabot sa dangatong mga sakop sa Traffic Enforcement Unit o CCTO.
4: So nakuha niya sa CCTV, Paul, no?
5: Oo, oh, makita niya, Attorney Rufiel.
4: Kaya ito, Atty, play ko na ito na ang CCTV, bay, gamay lang, para makaroon ito. Asa man ito, Nims? Money. Aha. Uh-huh. Okay,
5: oh. Balik na to.
4: Oh, sus, Ginoo ko. So, diha, gini ay, Paul, sa tunga-tunga ang kumbahin?
5: Oo, oh, actually, nakalahos na gina ang motor, Atty. Rufilia. Nagaginod na ba yan ang motor, no? Nagaginod siya, nagaginod. Ya, ang auto, nga nagnulog, ikan sa may iframo side na ang motor, oh, ilawasan din siya. Instead, mo-break siya. O, okay, mo-break siya ang tato. Nilirigin niya maigo ang motor, Atty.
4: Kaya, Rufilia. Kaya, pa kaya i-break?
5: Oh, pang. Sus, nagputa ganiya ang tao na Attorney Rufiel, no? So, coverage nila ito, na ganiya, doon tayo video coverage sa dani ka ganiya, Attorney Rufiel, mga quarter to 7 is yan, itabo Attorney Rufiel, no? So, naka-Manila na ta sa diyang irespondihan nila ito. So, i-quag sketch na sa itong mga sakop sa CCTO, Traffic Enforcement Unit, ni-respondi sa ining maong nga alarma. Conscious naman hinoon ng bigli mga si Romel. Una lang siya mga pangusog bunog o pagpanakit siyang lawas. Inungdan nga gidagin siya sa tambalanan na Attorney Rufiel. Niya kining Koreano nga si Kim nga lali Kim Sayan gidani sa TIO para maimbestigaran sa hitabo. So mo ni atong dugang mga report Attorney Rupil. Karon to dugang mga report sa gato ipadangat kay DI ng rape ug 16 anyos na Japanese kapulisan mga labas ning balita atong ipadangat karon to tog. Igan diri sa gawas sa kwenyong radyo man Polaro TYHP Katak RMN
3: number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. TYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide.
4: Okay, salamat po Lauro sa imong report kini nga portion to ganito may galas sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, bunay, pinakas gagmay mananap o mga insekto, bisan na namok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usap. Busa gamit na makapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o gyapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Alasa 9:16 na mga higala, atong balikan gamay ning suna ni PBBM mga higala. Unsa man mutuo ba mo aning kang PBBM nga iyang ingon nga iya na gyud mahigalang pasakaan na gyud sa ombudsman o kaso ni Martin Romaldez. Tadako kani questionable pa mga sukit ni pamila. Tagata ni pagtagad human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdog. Alas 9:16 na.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
12: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galala sa 9:20 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Narita may galala sa tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Og unya balik-balikan ato gamay to si Marcos nga iyang giingon may gala nga patong-patong nga kaso na naandam sa ombudsman batok may galang Romaldes. Ato ning tagag pagtagad may gala kini nga portion ato ginato sa DTX 500. Taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa imong dugo. Usana karason nga noong nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pag gani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay tsarang tinggigan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point!
4: Atong takna alasan 9:21 na, balikan ta mahigala usa ni si PBBM sa iyang suna mga kaigalaan. Unya ang statement po ni Romaldes mahigala o unya ang mga congressmen nga namakpaksad mga higala. Na? Unsa man kani drama ra ni mga kaigalaan or tinuod yun ni ang gihimo ro ni BBM batok mga higala ni ining Martin Romaldes.
3: Straight to the point.
4: Dako nang questionable. Unya, ang mga congressmen nga nahibaw sila mahigala nga nabulahan sila sa pagka-speaker ni Romaldes nga naimiingon man to si Jerby Luistro nga the best ever speaker of the Republic of the Philippines si Speaker Romaldes. Saan man niron niya pasakaan na magkaso sa ombudsman? Nulis dan ang sulti niya yung gagaw. So, unsa man ni drama ka ni or tinuod ni. Daganda ni pagtagad ng taon-taon. Pero dili pa si Arnold Busamante at to sa paliporton. Labot in duha ka mga tinunaan nga nagsukmagay. Adres may talamban, nag-viral ni mahigala. At sa kunong ipakita to dong, kato nag-viral dong. Sa man ni mga bata ah? Mone siya nag-sukmagay, tanawa ko itong video dong. O niya, atong kuhaon ang detalye sa report ni Arnold ani labot ani maong sukmagay. Sige, play ko no, dong names. Naunsa yung hitabuan eh. Okay. Eskwilahan ni mahigalang mga tirada ronda, naunsa naman yung kalakiha. Duha ka mga tinunan. Ha? Kaniyo? I-blur-blur na to.
18: Wala ikot na ba to?
4: Iyang mag-iduok ni usaka tinunan. Kulata man yan ang usay noon.
18: Mana.
4: Iman din yung sumbagay nga patas kapag sumbagay na eh.
18: Okay, barong pa siya, Agi.
4: Wa sa mi uwang. Nini mong video. Uy, gamay man ikay ni usa taon.
18: Dede, abtantag siyam-siyam man na.
19: Abtantag siyam yung tingo.
4: Nananaw lang mga tao. Ama, siyam tiuban.
18: Dede yun. Ano yan, tanaw-tanaw. Ah, usama na. Cancel.
19: Ay, alam mo, may pahilo dati ito?
18: Iyaya, pahilo to. Inayag to babaw ba? Na na-signal. May traffic in for sir. Okay.
4: Gamay man ikay ng usa di. Ay, di man ay nakakuan na yun. Sumbagay nga patas. Masa man ay classmate ni sila? Masa man
18: eh?
4: Ato, check ang report ha. I-blow-blow lang gamay doon kay mga bata para manitaon. Okay. Sige, ito nga ko na report ni Arnold para makuha na ito ang detalye ani human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:24 na.
20: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Si Mommy at si Washing Machine. Believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS, kailangan ko mag-withdraw.
29: Himala, may BPI dito.
28: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI partner stores.
29: Isang Himala.
30: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
31: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
32: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
33: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
35: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
36: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka poy ug mohanap na akong mata.
37: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
35: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
36: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
37: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
35: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
37: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galala sa 928 na itong balikan sa si kasamang Arnold Bustamante. Baliko na ko may galala kining portion to gato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa undugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes? Kaunya wara ka may baw? Ang taas ng libido sa bad sugar kung glucose na pagahi sa arterial walls o nagapalapot sa tundugo? O sa nakarason nga noong nag-hypertension ka o hitawag nga ni taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa atong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa tamad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon naghulat na pa nga magrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function, kumubo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa untulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Straight to the point.
6: At check ang report ng kasama Arnold Bustamante alang sa detalye na inyong naitabo nga sukmagay sa estudyante dito sa may talamban. Yes, Arnold?
5: DYHP. RMM Report.
7: Sa mga ito ni Rafael Human, mag-viral kagahapong adlaw ang video sa pagkapanumbag ng mga duha ka mga uusak ka tinunan o polustin tinunan ka sa mga ito ni Rafael sa talamban na National High School ang kapulisan sa Talamban ni Ilarayon kung kinsa ang gamaong mga nalambigit kining gikulata o kining nangulata o kining numbag ka sa mga attorney Rufiel o kinsa po ning nagvideo nga madungog sa background nga nagsigatawa o nagsigi o gamando sa duha ka mga bata. O niya ni-report na sila nga ito sa Talamban National High School o nakikalayon alang na sa pahigayon sa meeting. O kipatawag na ini kasama ito ni Rafael sila kinini ang principal nga si Mrs. Juanita Giraldez ang mga ginikanan. Kinailhan naman din dayon kasama ito ni Rafael siya ang mga classmates na kinini nga puros din nga grade 7 diha sa Talamban National High School. Moto nga kipatawag dayon ang mga ginikanan ini uban sa kining God the Focal sa barangay DSWS diha sa barangay o sa Sunod sa Sugbo, nagip na ang mga opisyal sa Talamban National High School o gagipaubos na yung kinis sa case conference uban sa ihang maestro o maestra.
6: Kung saan ni Nold, mga classmate ni sila, Nold?
7: Wak mabot yung kasama ito, Nold, classmate ni sila. Basta kay kurus ni sila mga grade 7 na kasama ito.
6: Oh, gamay tao ni Usa, gamay ni Usa.
7: Oh, gamay ng usa kasama Tornado Rafael in town, no? Bukbuk ang ulo ba? Kaya nga tungkol sa kagamay niya kasama Tornado Rafael na lupik town siya, skusog, no? Na tumba siya, o niya gisakyan, o niya sukmag-sukmag ang ulo.
6: O niya, mga nag-video po, ang mga estudyante, igura po nananaw. Mulang tanaw sabong kasama Arnold.
7: Oh, gani ang nag-video kasama Tornado Rafael. Sige, katawa, no? Mura og wag na ito makita ang timuok ka video niya kasama Tornado Rafael. So, wag pa yun siya magsugod o siya hinungdan. Nga nung nagsinumbagay sila. At ipanutan ng atong kapulisan, Anis Talamban, wag pa sila idea kasama Tornado Rafael o siya hinungdan nga nung nagsinumbagay ang duha. Hinoon dito sa tunghaan kasama Tornado Rafael na na istorya na sila sa guidance counselor, lakit na ang principal sa tunghaan o ba ng God Focal sa barangay. Nahitabo na ini ang maong insidente na ito ng Hulyo 29, 2026, alas 2 ang takna sa hapon. Unya, diha ni the all sa kinini ang simbahan sa Talamban kasama Sir Norville. Kining sa dinagana sa simbahan niya, na kining mauni ang nahitabo diha kasama Sir Norville doon sa simbahan.
6: San Isidro Parish. San Isidro Parish.
7: San Isidro Parish Church.
6: Kana naas bungtod. Naas bungtod.
7: Oh, kana naas bungtod kasama Sir Norville. At mga anak, mao naman ang eskwilahan kasama Sir Norville. Mao man diha ang ilang kuan, eskwilahan. So, dito nagtapok-tapok ni sila matod pa o niya nahitabo dayod ang kinindi ang pagsinumbagay. So, hinoon na nasintol sila dito kasama Sir Norville sa sunod sa eskwilahan, pero misaad ning kining inahan aning dako, kining dako kabata, na sila ang mo abaga sa gastuon sa pagpatambal aning maong bata, no, kining gamay. Kay nabunong karuman, nga nabunong kasama Sir Norville, no, o niya, nga ipotok pa sa ilo to ang ginikanan aning dako, dato sa ginikanan aning gamay kasama mga Sir Norville. Pero matod ni sa atong nakuha informasyon gito gikan dito sa Talamban na National High School nga ilan ning monitoron ang kinidunga kay basi kunya nga mag-away ug balik mo na nga ilahan nga patayan pagmaayo uban ang mga guidance counselor diha sa Talamban unya ang gan focal sad magbantay po sila kasama mga Sir Norville diha sa Talamban na National High School. Karon wala masayra nato kasama mga Sir Norville kun unsay gyud hinungdan nganong nag-away ning duha. Kaya kung buto na unaon, kung grade 7 pa din sila kasama sa Norville, mga grade, ako pa din, kanang first year high school. So, gagmay pa kayo, mga nagidat pa ni o mga 2C tingali kasama sa Norville o 3C, no? So, mga ni atong, so taon po, di kan sa atong nagkalagkuhan sa kapulisan din sa syudad sa Sugbo. Mga kasama sa Norville, ang update na nang nahita mo nga pag panumbag, yan yung usag ka tinunan nga nag-viral diha sa social media kagahapon at lawa pa nga nagkarain-lain lang ang mga comment ang ato nga makita dito kasama sa Norville sa maong nag-viral nga video sa social media. Gikan to rin si Cebu City Balita Office ang inyong Radyo 1 or Busaban TV YHP Tatak Aramen.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Radyo Boy! Nationwide!
6: Salamat Arnold Busamante sa imong report. Wagi bisag usa ka estudyante dito nakatabang. Wagi nakauwang ang nagvideo na katokatawa pa pagkagrabiha. Wa naman nagibisag ko ano? Kato nang atawa, nabagay na ginoon po na. Pagka-elementary na to, okay, nanamag gina. Na naman subagay mahigala niya. Doon ay, kwa doon sahay pagani mo. Pagani nga, trigiron gina. Wewe, say, hapak be, hapak. Inana, no? Inana. Pero grabiha, wagi naka, kuwan yun. Wagi nakauwang. Sa silang tanan dito, pero silang tanaw sabong lang. Ganahan sila nga, kwan. Kuyawa, eh. Bisag, gamay ang kaluoy ba? Gamay ang manguning usa di Aygod? Naunsa naman ang kalakiha. So, tanaw nun eh, unya, ang ato mga magtutudlo, challenge po nila ni, unsa unay pag silsil sa limpatakan sa mga estudyante, nga, kamo, kamo tanaw kung sa'y tanong kung sa'y di, kamo sa kamo tabang diha, og naiangay tabangunon, og naiangay uwangunon, o dili makakaya makauwang, pwede makagmanawag o mga teachers. Dito nas dool in the Maris, matawag ka kung dito nga ma'am, nagsumbagay sa skuwan na na. E kinin anay, mahigalabi na sa mga tawa ng mga estudyante. Madaot ang naamang gihapon ng subject ka GMR si Ronday. Matanaw lang ka na, ngayon apilam lang tagtudlo sa una nga, doon ay mulabang at iguwang, ay munang agakon, doon ay mukuan na na. Naunsa naman ni Karon, yun ay magsumbagay, gamay pag inikuntra. Gipasagdan man lang mga kahigalaan. Paita. Alas 9.36 na, standby sa atong pagbalik.
8: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Lindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Set living testimonies.
13: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar.

0: stasyana na bastidan na tabangan.
1: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas na ditong bakto.
2: Living Testimonies.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan ubos sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog ubos sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Bone, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro na madayon?
11: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
17: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
18: Lady's Choice Chicken Spread.
17: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Patikim!
19: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega

0: eggs made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
2: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala sa 9.43 na kini nga portion to gato mga kaigalan sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mahigala nga AXL Makabuhay mao kini ang atong gipangita na anadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon mga kaigalaan ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nato nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang AXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay. Usa ka life-giving plant mga kagilaan nga sangaan palangdaan mga sukit ipaminaw makabuhay mo hatag kini o kinabuhi. Ha? As kang nindutaan ni kasamang case. Katakatawas kasamang case minya kay maayo ni nga nakatilaw ta sa mga produkto dito sa AXL pagkanto ng Davao, okay? As kang ngiga, no? Muhatag man higala o kayuhan kay gisagulan pagkikinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, or vitamin C, o vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule. Truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Straight to the point.
5: Ugunya, mga kaigalaan, na kininga portion sa batod kanato may gala sa EXL Black Coffee, mao kini ang special kompleto di kalidad og epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Alas 9:45 na ato sa check si kasamang Jane Gilliardo. O, oh, gamay lang kay mga sukit di paminaw, no? Okay na, just to nga pika sa kalinya, kayo ni amang gahe may galay bukog na kubkuban. Gititerminar pa kung sa tao ba ni nga bukog o sa hayop ba ni. Isang kuha na report o ba ni kasamang Jane Gilliardo. Yes, Jane?
4: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Yes, sir. Juman na ito ni Rufiel. Human na ito, madawat ang impormasyon na dunay na kubkuban ng bukog at ni Rufiel na dinis may barangay Bulacaw. Sakop na ni siya sa Talisay City at ni Rufiel. Atong gianhigidayo ng ilangang barangay aron sa pagsusi kay unang patuos mga residente din niya ni Rufiel kay bukog sa tao. So natay mga kuha din niya sa maong bukog kay i-turnover naman nila sa PNP Talisay po dati ni Rufiel para po da, masiguro or determinar gini nila kung unsa bagud ni na matud pa sa kapitan sa barangay Bulacaw at ni Rufiel nga si kapitan na Banjo o Bastilla sa nga niadtong niaging semana mga Martes at ni Rufiel sa mga alas 9 sa buntag kaya doon na magud ni kuan kanang gitrabaho nga barangay risk reduction nga office din sa ilangang barangay niya sa pagkubkub sa mga trabahante niya matod pa ni Rufiel mga 2 feet na ang gilaw mo sa pagkuan sa haligi kay na sila ay nabantayan nga medyo na gamay na siminto niya pagkaut nila ato ni Rufiel doon na may kanang sweatshirt na giputos atong maong bukog ato ni Rufiel. So makita natin din na niya ang ilang pagtuo kaya basig bata gani ate ni Rufiel apan tungod manggod matod pa sa adugay na nangagupok na pudmi ang kining maong mga bukog. So dili na gid nila maklaro kung unsa ni ate ni Rufiel kay gagmay naman lang kaayo ang nahabilin. So sa ilang pagtanaw na sila nakitaan nga spine na igamay nga sa skull kapit ate ni Rufiel nga giputo siya og yellow green nga sweatshirt lang. So ang ilang pagduda nga nung giputos man maayo ate ni Rufiel. So wala na nagkanta ang kining maong sa church nga giputos, pero ang kining mga bukog nga nakita na ni Rufil na nga gupok na gid siya. Mao na ako ang kuha nga video matud sa maong nga kapitan niya, kaya ilaha pa ning ipasiguro gyud at ni Rufil kung sa tao ba gid niyo baka sa hayop, kaya pwede man po sa hayop at ni Rufil, kaya gagmay man kaayo ang mong bukog, di baka po ni sa iring or baka sa iro po at ni Rufil. Hinoon, wala sila na dawat na report or wala sila na dawat na kuan at ni Rufil, madunay na wadaan o mga kabanay. Pero pagtuo nila, dugay na kaayo niya kilubong, kaya ang kanimang kung gitukuran sa ilahang kaning reseduction na opisina ni Rufil, kaya kalibunan ni kani Addo. So posible nga kung hayop man gani, basin dito na lubong at ni Rufil. Pero sa pagkakaroon, ang maong kapitan, dili sa siya ka-confirm no, kung tao bagid ni o baka hayop, kaya ilaha pa niya ipatest po na ni Rufil. Aron po masiguro o makahatag siya ang kumpletong detalye ni kung unsa gini may tungod ang kining maong bukong po din no, na ni Rufil. So mauna, ang ato ang nakuha, gika din is may barangay Bulacaw at Talisay City. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Katak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rajboy Nationwide! Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Naghatod sa itong oras, mahigala alas 9.49 na. Na mga oras sa mahigala tayong mga bisita, gikan mga kagilaan sa Cebu City Transportation Office, CCTO, no? Kay doon na yung mga importanteng announcement na kinalantang mahibao. Labi na itong mga taga-Sugbo, labi na taga-Norte nga bahin, kaya understand din ang mga apiktahan na kining atong kalsada sa Bantal. Okay. So, diya sa atong Sibianan karon mga kagilaan, tulunan sila kabuok nga mianhigyod sa atong Sibianan para ining maong announcement o gudugang mga pagpahibao na to, importante kayo, kini maong public service announcement para nga ma-aware tang tanan. So, atong kauban mahigala si Attorney Kent Francisco Junggoy, ang Assistant Department Head sa CCTO. Good morning, Yor.
7: Good morning, Yor.
5: Mayong buntag.
7: Buntag. Dagang salamat sa kaning opportunity nga mapasibya na mo ang pinaka-importante nga informasyon di as kadalanan.
5: Okay. So, sa mga imong complete name, Attorney Francisco
7: Hongoy.
5: Hongoy.
7: Francisco Hongoy.
5: Hongoy, Inday Maris, no? Kay gi, kuan Inday Maris diri, gisuwat sa diri ang kuan. Okay. Unya atong kauban po si kiniang Ma'am Corazon Zoni Irog-Iro. Good morning, Ma'am.
8: Good morning, Attorney. Salamat kayo aning opportunity nga gihatag diri kanamo sa CCTO nga mapaabot namo sa publiko kining ato ang importante kayo nga ipahibalo sa katawhan, especially sa Bantal area.
5: Oo. Si Panyero Kent, maoy Assistant Department Head sa CCTO. Unya si Ma'am kiniang Corazon, siya mo'y Head sa Traffic Education.
8: Yes, Attorney.
5: Og si Mr. Manuel Tagaan, mo'y Head sa Special Task Action Section. Good morning, Manuel.
9: Yes, good morning, Attorney. Good morning.
5: Adoos mikropono.
9: Tanan nga naminaw aning programa. Importante kayo nga maabot sa katawhan ang buong plano mo sa Bantal. Among gi-dairan karun. Pag-tredis si Kaduha parang kadlaw.
5: Salamat kayo sa inyo pag-anhiya sa itong Sibianan para mapahibaw natin sa mga tao. Kay matingala mga tao na unsang maning kalakiha niya wa sa'y kasayuran. Nindot niya nga na anhigin mo. Unsang may ato yung importante nga announcement, ma'am, nga mahibaw ang mga tao o panyero.
7: Okay. Gahapong adlawa, ato ang gilungsad ang kaning atong gitawag og Oplan Bantal.
5: Oplan Bantal.
7: Which
5: okay.
7: Is a discipline zone.
5: Okay.
7: So usa kini siya nga pulisiya nga gigama diha sa ato ang Traffic Management Coordination Board nga gipanguluhan sa kanhi konsehal Attorney Coco Holgansa. Unya dito sa board gihatagan manggutag direktiba sa ato ang mayor, Mayor Nestor Archival, nga muhatag yun o importansya sa disiplina diha sa kadalanan, kay kining disiplina mao kani ugat sa pagkuha na to og road safety. Unya gani sa suka ni Mayor ang iyahag yung gihatagan og dakong importansya ang kaning traffic mitigation.
5: Okay.
7: Unya base sa ato ang pagtuon og sa mga datos na to diha sa kadalanan sa Governor Cuenco or kaning Bantal, nagkasaka ang ato ang kadaghanon sa sakyanan, hilabi na sa mga motorsiklo. Unya nisaka pud ang mga insidente. Gani na idaghang mga nga piang, nga bali, ang uban pud nga matay. So ang direktiba sa board para malikayan ni nato ang pagsaka sa mga road crash incidents dihang lugara, ato ang pahamtangan o disiplina ang ato ang mga motorista. So, kaning discipline zone, aduna kini lima kabuok components.
10: Okay.
7: Ang first nga component ani is ang pag-install na ito og motorcycle lanes.
10: Okay.
7: Gikan gud from end to end, starting sa corner Pope John Paul II, ubos sa flyover sa Tisda.
10: Okay.
7: Mamanay sugod sa ato ang
10: Bantal
7: o Governor Cuenco, hangtod dito sa Tintay Bridge.
10: Okay.
7: Sa Talamban.
10: Mm-hmm.
7: So diha sa imuhang rightmost lane, makita nimo diha ang kanang color blue nga linya na ay symbol sa motor, na apoy words nga nagbutang og MC lane. Tanan nga motor kinahanglan diha nagyud mo agi.
10: Sa man duha ni ka kwan agianan sa motor or usara?
7: Duha ka book sa.
10: So pikas padung dito sa north og atong southbound.
7: Yes, yes.
10: Okay.
7: So duha na siya ka book. Ang sunod nga pangutana sa itong mga motorista, asa naman sila muliko, asa naman sila mo U-turn.
10: So, sa lakton, kung single motorcycle, are you referring to single motorcycle, no?
7: Yes.
10: So, gikan ka panitas Tisda, o mapadoong ka sa Talamban, doon ay agianan nga para inyo?
7: Yes.
8: Exclusive.
7: Okay. Exclusive gina para sa motor.
10: Oh, so, may color, ano gibot color ano?
7: Blue.
8: Blue.
10: Color blue.
7: Mm.
8: Yes,
10: kaya, aron nga ang mga motor, dili mo ipon sa tunga-tunga.
7: Yes.
10: Mo ni tuyo.
7: Oh.
10: Hino, ang malikaya, nandisgas siya sa dani.
7: Mm.
10: Oh, nindot ni nga plano, pero ang atong kwan ano, dili ba apikas kasada, yung gamay mong kasada di sa kwan ano?
7: Sakto ragyod naman ang kasada na to diha kay kada bound na to, north and southbound, na may duha ka lanes.
10: Okay.
7: So, mura na, kani manggood siya ang motorcycle lane na to, nyor, gipattern ni nato sa proposed ordinance ni Councilor Labelia.
10: Okay.
7: Naa siya ay gitawag nga proposal ang pangan kay lane designation ordinance.
10: Oh. Actually, nindot ni, hapunan ako ha, nindot ni nga, ilahi gyud ang motorcycle para sa kaayuhan nila.
8: Yeah.
10: Ikaduha, kani mga four wheels ka mga vehicle, di sa isagol dito pa kay mas conceive gusto lagot, isagol, daghan disgasya.
7: Mm.
10: And kasabod gamay sa motor, tumba, delikado yun. So nindot na yung plano, ang ako lang concern nga, muna magniwang naman kayo itong krasada din ha, niya kung ibanan pag yun, di ba kani mo samot kaniwang, o niya kaniwang motor, unsa man, so magbutang tang pagkataptag mga traffic enforcers dito, kayo tanawa may enforcer ha. Maagi ka pusto nga.
8: Nag-drive man kita, nagsugod ka kagahapon.
10: Oh, sige, pero usmi ka man. Anak na kanyo, anak nyo. Oh, sige. Sige, ma'am, kwan.
8: Nagsugod ta sa dry run kagahapon, attorney.
10: Okay.
8: So, man, nag-deploy po ta o mga personnel dito.
10: Mm-hmm.
8: Mo guide po sa mga motorista. Mm-hmm. And, ang kanang ato ang motorcycle lane nga nakadesignate siya sa outer lane, shared lane po siya, attorney. Pwede
10: okay.
8: Gihapon mo agi ang katong four wheels.
10: Mm-mm.
8: Labi na katong mga public utility vehicles.
10: Mm-mm.
8: Kay naamang yung instances nga magpasakay panaog og pasahero.
10: Mm-mm.
8: Unya, muna nga ikaduha na to nga core focus diha is ang installation pod sa mga public utility vehicle Levi's. Mga designated nga
7: hununganan
8: para magpasakay panaog ang mga public utility vehicles.
10: Mm-mm.
8: Then nakabutang pocket lane siya, attorney.
10: Mm-hmm.
8: So, mauna nga, pwede yun, mupadaplin ang katong mga, especially four wheels o niya, mga public utility vehicles to load or unload passengers.
10: So, unsa man eh, kanang pintal rin siya, wala siya, pareha sa una bang ano, gibutang ali-ali, ana?
8: Pintal rin siya.
10: Wala na.
7: Pintal rin siya.
8: Pintal.
7: Okay, ang ato ang concept, ana, nyor, is a shared lane, both for okay. The four wheels and the motorcycle.
10: Mm.
7: But, the motorcycle can only cross going to the left kung adunay junction box or nag-prepare siya nga mawala or mo U-turn.
10: Okay. So, di siya patakang U-turn lang.
7: Stili, yeah.
10: So, kinala magpaabot siya junction box, una siya makaliko. Okay.
7: Dito sa ato ang mga traffic lights.
10: Di ka maingong mga motor, di ka na bang motor, rumi, kan si Mida, kaya kining amo agianan shared. Nga ka ng inyo agianan sa mga four wheels, dili shared.
8: Siguro na, nga po, attorney, hunahuna ba, but, again, ang kaning initiative manggood, muna sa giingon na sa unahan na to nga, tagaan na itong designated niya lane ang motorcycle para malikayan po kay labi na gyud during mga peak hours, attorney, mo counter flow, kasagaran, mga motor.
10: Mm.
8: Common kayo ginabuhat. Mauna nga, at least man lang nga ma-refrain sila nga mubuhat anang counter flow violation.
10: Ako, to be very honest, uyon kay kuani.
8: Yes,
10: nindot kay ni nga programa, kay aron nga malikaya sa disgasya ang mga motor. Kay bisag unsaon magud mo ipon ang mga motor sa mga four wheels, delikado gyud kayo, no? Pero kung ano ako lang kung concern, samtang uyon kung ako na balaka po ko gamay nga, di baka mo kung itong krusada, gamay naman daanan itong krusada, pagkagagmay mo itong krusada ng Cebu City nyo, lahi ka dito sa Iloilo, dito sa, kanina ang, sa Davao, no? Dito sa, kanina ang laing lugar ba? Kita di kay karaan mo ganitong syudad, mong gagmay kay mga krusada.
8: Kunya, murag wala na yung chance or less ragyod ang chance nga mapalapdan pag yun siya, attorney ba? So, sa pagkakaroon, maulan sa agad na, no, through lagi sa gingon po ni Attorney Kent nga challenge sa ato ang mayor nga papangitaan o paagi nga aduna man lay improvement sa traffic flow dihang Dapita.
10: Yeah, kay grabe ka traffic ng lugar ragyod. Yes, grabe ha. Oh, so at least tingali ka na, basing ma-address ang atong traffic, anang kuana, o ang mga motor mag alin na sa mag-usas lang tanan doon sa kuan. Pero ni hunong sa jeep nito, kuan, kabagsapon sila.
7: Kana, mauna nga, amuag yung pangusgan.
10: Oh.
7: Panyero, ang kaning gitawag na itong enforcement sa kanang mga illegal stopping.
10: So, di na patakag stop ang mga jeep?
7: Dili na.
10: Kinalan nga na, kita designated areas. Nga na sa muhunong, nga na sa mupick up.
8: Yes. Mm.
10: Inaanak lagi yun.
7: Inaanak lagi yun.
10: So, taka naghunong sa di, ang mga motor sa dito nga nagtapok dito sa daplin, maigo po sila.
7: Muna'y numero unong hinungdan nga nung hinay ang dagan sa ato ang trapiko diha. Kaya magpataka, maghunong para sa mga pasahero.
10: Okay, so at least, kumusta man ang iyong second, first day kagahapon, second day karon, ang iyong experimental ani? So far, kumusta man?
7: So far, nyor, ang ato ang nakita dito, number one, nabaguhan yun ang ato ang mga motorista.
10: Baguhan yun, oh.
7: Oo, unya, nakita sa nato sa ato ang engineering section, gikinhangla nato punan ang ato ang mga signage.
10: Okay.
7: Para makgiya ang ato ang mga motorista dito sa kadalanan. And number three, kinhanglan yun nga ato ang palapdan ang ato ang matawag na ito konsiderasyon o pagsabot. Kaya nga naman, hilabi na nga magsugod o alasay sa buntag, tanang mga tao nagdali, kunya ubos kayo o pasensya, muna nga atuag yung giauhag ang ato ang mga traffic enforcers nga maximum tolerance lang sa ata. In the meantime nga nag-dry run ta. Pero kanang uban nga mga palisiya, parihaan ang mga no-stopping, kinanglan yun ato na silang dakpon.
10: Now, unsa man eh, sa tanang oras ni or doon na designated time or mga peak hours lang nga mo stricto ta nga motorcycle lane diha ragid mo or sa peak hours lang eh?
8: Ang ato ang discipline zone gi sugdan ka na alasay sa buntag hanto dalas 9 sa gabi eh.
10: Ah, so tibok kwan din eh. No? Yes, practically na butang itong tibok adlaw.
8: Yes.
10: Oh, okay, okay. Sige, so sa ito pa ang duty nito ng mga
8: ato mga traffic enforcers. Shifting na ato ang schedule sa atong traffic enforcer. Oh, okay. Natay 5 a.m. to 2 p.m. Then 1 p.m. to 10 p.m.
10: Okay, okay.
8: Nahataan na. Then nag-augment po tag-personnel dito.
10: So sa ito pa, so good kagahapon, hantod ka ron, bawal na ang mga motorcycle mo gasto nga sa krasada.
7: Yes.
10: Uh-huh.
8: And ay, katulo din na ito nga core focus diha, attorney, ang pedestrian order. Maupod na nga nag-deploy po na dito sa ato ang task force jaywalking. Kay para ang ato ang mga pedestrians maanad sad nga mugamit na gid sa skywalk, mugamit sa mga pedestrian crosswalks or mga pedestrian lanes nga i-provide para di, malikayan nga mulabang bisag asa kay usapod ka na sa hinunggan nga mohinay ang flow sa traffic.
10: Mulag usara man ka skywalk na naadha kana masiguro sa Country Mall.
8: Ah, Country Mall, naatay Banila Elementary School.
10: Ah, yeah, Banila.
8: Talamban Elementary School.
10: Okay, okay. So at least mugamit yun sila diha. Ato yes, encourage attorney. Sila.
8: Oo niya. Apil, kuyog ani sa ato ang discipline zone, mo enforce gyud ta diha sa atong anti-jaywalking ordinance. And at the same time, kaning sa ato ang riding public pod mga commuters nga didto ra sa gyud sila mo sakay ug mo kanaog sa mga designated nga PUB Levi's.
10: Okay, so implement na gyud ani kanus aman ni mag-implement kay karon kon pa man ni dry run pa man kanus aman ni i-implement gyud nga formally sugod na kita.
7: Ugma, attorney. Magsugod na kita.
10: Sugod na kita. Yun. Now, sige, mas may ma-announce sa tudaan para di magmahay ni mga nagmotor sa dito.
7: Yes.
10: Karon, umadakpan sila pila may, unsa may kanana ang penalty.
7: Nagkadaiya ang pwedeng ma-violate sa ato ang mga motorista diha sa ato ang Bantal Corridor, Panyero. Number one, kung makalapas sila sa ato ang motorcycle lane, pwede sila ma-issuehan o gitawag na to o DTS, DTS crossing solid line.
10: Okay.
7: Kay solid line man ang blue na to nga linya sa ato ang motorcycle lane.
10: Okay.
7: Unya ang ato ang mga jeep kung dili sila mohunong dito sa ato ang designated PUV laybys, pwede na to sila maisyuhan og stopping or loading unloading in undesignated area.
10: Okay.
7: Magpahunong sila og atubangan sa adunay signage nga no stopping anytime, DTS no stopping anytime pod.
10: So pila may mga fines ana or mga penalty?
7: Mo range na siya nyor og 1,000 to 250 ay 2,500.
10: Okay.
7: Okay. Naghugot man pod ang ato pagdakop des mga motor nga di maghelmet.
10: Okay.
7: Oh, so 2,000 man na ang iyahang penalty.
10: Oo.
7: Ang jaywalking naaman tayo ibutang dito ng mga jaywalking personnel, mubayad gin sila dito sa ato ang personnel worth
8: 50 pesos.
7: 50 pesos. Unya, ginahanglan sila i-seminar.
10: Okay.
7: Usa ka oras.
8: So, ang ato ang violation, kana sa motorcycle lane o kana sa ato mga traffic signs, 1,000 pesos ang penalty ana attorney.
10: Okay.
8: And reminder lang yun nga, once maisuhan ang driver o citation ticket, kinahanglan ma-settle within 3 days na siya para malikayan nga ma-filean og kaso sa korte. Kay mos mutaas na ang penalty, mahimo nang 3,000 pesos.
10: Ikaw Manuel, sa may imong kwansan ano, sa enforcement na dito.
8: Yes. Ikaw upat nga core function ang towing zone o ang ikalima.
10: Ikaw man insert sa towing.
9: Yes, attorney. Sa sa enforcement ko. So ako ang ipahibaw sa public nga dili lang kaya kalsada lay atong indisiplinahon. Apil lang atong mga sidewalks.
10: Okay.
9: Kay kung atong sidewalk hugaw, so ang mga tao ari mo agi sudan.
10: Okay.
9: So tanan nga nagparking sa sidewalk nga gipangbiyaan, mamotor man or ma-four wheels, amo gyud na siya nakupon. Kung motor, amo siyang tikitan ninyo niya ikarga. Kung four wheels, among tuwingon, pero maglisod mig tuwing, among i-clamp.
10: Okay.
9: So, mo gina i-clear na tong sidewalk aron wa nay mga tao nga magsubay sa daan. Kaya nga to bang libay dili kay dugol. So nagi kuan nga muhay kid ang tao padung dito sa designated nga area adto sila mosakay.
10: Okay.
9: So kung atong sidewalk daghag kuan nay uban mamaligya sidewalk, magparking sidewalk. So mga tao din si ari sa daan muagi. So mas kuyaw na noon karon. So sugod gahapon na nami mga tropa dito nga giparubing among grupo sa towing, sa clamping, sa kaning sa traders para mo limpyo sa sidewalk o sa daan. Tanan from Manila to Talamban.
10: Okay, Panyero Kent. So, yes, una, unang component installation, pag-install sa motorcycle lanes, yes. Sa ikaduha ganito ito?
7: Ang pag-install sad nato sa mga PUV laybys.
10: Okay.
7: And then number 3 is ang strict enforcement na to sa pedestrian crossing.
10: Okay.
7: Diha sa mga pedestrian lane, crosswalk, and sa paggamit sa skywalk.
10: Okay.
7: Number 4 is ang strict enforcement na to sa kaning gitawag na to og towing and clamping.
10: Okay.
7: Oh,
9: illegally parked.
7: Illegally parked vehicles.
10: So maning upat ka mga components.
7: And number 5 ang kinalasan gyud Panyero is ang pagbutang na itong mga traffic lights dihang lugar.
10: Okay. So sige, kanusa man yung mabutang mga traffic lights?
7: Naanatay nabutang, Panyero, nga duha. Actually, ang atong plano is 5. But okay. Ongoing pa ang study sa tulo. Nabutang naman nato dito sa Talamban Gym. Nabutang na sa nato sa Iskina, Kabangkalan.
10: Okay.
7: Kaning atong ipangbutang ang mga traffic lights dito kay mga digital. This is AI, mga digital. So kung nakaagi ka dito, unya traffic pero ang pikas iskina mingaw nya naa ka sa mingaw nga lugar adunay instance nga mo adapt siya based sa demand sa usa ka iskina mo kalit siya blink nga mo saka ang imo paghuwat or mo mo hinay ang imo paghuwat mo saka ang go mo gamay pod ang go. So yun na ang iyang system.
10: Okay, so at least kuan no mo ni ang atong mga announcement para nga dili lang ang mga magmotor. Kining inyong announcement on ang igo ina dili ang nagmotor at ang POJ hasta ang mga tao
7: tanan nga road users
8: yan.
10: Oo. At least makahibaw sila ani ron, ma-disseminate nato ni, may bawas sila nga kanang area diha. No importante kayo. Kani kapi ka bitan ang area murag mag biyahe ka din ha murag hunahuna kag may tatulay pa ko ni ko sa kinan. Osa Manuel?
9: Ang atong motorcycle, dili na nato pasakon sa flyover sa
7: yes.
9: Buwan,
7: Foodland.
8: Flyover.
7: Ari na nato pagiun sa ubos.
10: Oh, okay, okay.
7: Aduna tay gitawag nga mga interchange niyo. Ang kanang interchange nato, di na musaka ang mga motor adto na siya musud. For example, kung gikan ka sa Talamban, paingon ka dito sa Banilad, musud ka dito sa ato ang interchange. Padung dito sa Country Mall, mugawas po kabalik sa Governor Cuenco Bantal.
10: Mm-hmm.
7: So kung gikan po kag Banilad, paingon kag Talamban, adto ka mo U-turn dito sa AS Fortuna.
10: Okay.
7: Ato among kung gilikayan, kaya adunay mga instance, sila bina sa buntag nga ang bunok sa ato ang sakyanan, padung sa south.
10: Oh, padung south yun.
7: Mingaw
10: oh.
7: Ang north, or balihon ba nato, kasagaran sa mga motor, kung makakita sila og binta, diha sa ato ang flyover, musugat. Gana kayong instances nga nang namatay ana. Una nga atoa na lang silang ibutang dito sa ubos kay total paspas manggining motor. Dali ra pud sila maabot.
10: Money advantage sa nila, paspas dali maabot. Pas importante lang gyud magkiatsan. Ya po ibang mga driver mga ayo man, wala po ibang driver, grabe kay maka overtake ni mga motor niya, wa siguro sila magdahom nga ug magkinaunsa, mabikil sila sila magi matumba.
8: Yes. No? Nga may lang bikil sa motor matumba gyud.
10: Wala magbantay gyud na ato pahimangnos mga nang motor ba. Padayag ni mga mulabang pus kalsada nga mga pedestrian. Usay labang sa mga kumpiyansa gyud kayo.
8: Tinuod.
10: Ug driver pala sila kana mga driver gyud nya nagdag sa kanan. Mas mahadlok mo labang. Pero ka ng mga tawhan nga kung labang na muragwa lang yun. Di man yung kadasmagan. Pero ang problema na niyo sa hindi ka makita. Kanan kagabi iwi tao?
8: Yes, yes. Tino the attorney.
10: Namutay blind spot o sahay ba? Di ko yung kasama yung mudas mag-ugtao. Di ka mudas mag-tao. Eh, pero... Oo nga. So, labang kalit. Kanan di ba makita ba? Yan na. So, careful yun. Nga masamay ng anak lagi sa mga designated areas. Kanya, ato po pahimanoan ng mga motorista. Once na amo diha sa kining pedestrian nga area, pare basta gig banyo ato ka sa BGC.
7: Oh, di man ka patakag labang.
10: Oh, nguna ay mga tawo mga gina hunong gyud mga sakyanan.
8: Yes, right of way.
10: Ato ang yuguan.
7: Oh.
8: I-practice gyud unta sa driver bang ato ang right of way rule sa pedestrian nga once nakakita na ang driver nga naka-start na og labang ang pedestrian, mohunong na gyud unta. Mo give way yield na gyud. Mo gyud unta nay sakto ba? Pero usahay pod na alagi sa gyud driver nga magdali mao na nga usahay dili gyud matuman ba tanan.
10: Bitaw, mo na importante no. So unsa pa may dugang ang mga impormasyon nga tumahatag sa ngadtos publiko sa pagkakaron?
7: In the meantime siguro nyo ang among auhag sa tanan kay naapamantaron sa dry run, magsugod naman gito sa ato ang strict enforcement tomorrow. Ang ato ang mga partners po diha sa LTO, mutabang man sa ato ang enforcement ugma. So, dako og tsansa nga kung madakpan manggaling, dako gid ang multa.
10: Susugod ng dako ugma? Kagahapon, wa pa, karon, wa pa.
7: Wala pa man.
8: Wala pa.
10: Pahimangnoan na sa.
7: Oh, so, ugma, gani karong sugod gahapon, nang hatag sa tag mga flyers dito.
10: Okay.
7: Leaflets for information.
8: Para sa pedestrians.
7: Sa pedestrians and sa ato ang mga motorcycle lane users.
8: Yes.
10: Sige, ikaw ma'am, doon na pakidugang announcement?
8: Maalang na, attorney, no, atong auhag sa tanan nga... Atong auhag sa tanan nga mga road users, no, especially diha sa atoa karon nga gitawag og Bantal Discipline Zone nga mo-cooperate lang ta kay ang disiplina manggod magsugod man sad gyud na sa ato ang kaugalingon, no. Unya ang kalampusan sa syudad magikan pud na sa kooperasyon pud sa publiko nga mo tuman ta sa ato ang unsay atong i-implement din ha, then dili ta madakpan, dili ta ma-issuehan, dili po ta makamulta, and makatabang po ta nga hapsay ato ang dalan. So sa ato ang mga pedestrians, so ato ang riding public, ato lang yun tumanon kung unsay mga required na to asa ang mga designated area para nga maulansad po na ato sang ikatabang sa syudad. Yeah, makalikay po ta sa disgrasya possibly.
10: So at least matagaag solusyon ng traffic din ha. Pero yes. Muna ginangon niya, pagkakaroon lang sa noong ha, inaning nga mga solusyon, bisagkuan lang. Kaya ang kinikadugayan ay ninyo, kanabitong tinuuray lang ba? Kining mga manindag mga, kanong maligya mga sakyanan ba? Day Toyota, di ay Everest, mga Ford, di ay mga Mitsubishi. Kabi lang sila sa ilang mga sakyanan. Kada tuig. Yang atong kasada, wamagin ba? Nanupigan ang gobyerno ba sa... Ang mga tao, magkakasakyanan, tana. So, kada tuig lagi, na pa'y mga BYD. Hala, daghanan sa kinang sa usa ka tuig, pila kay mahalin sa to pa, ang atong kalsada, maura na. Yang butang mga sa kinang na perte grabihag yun.
8: Napa, Diyos, uban, attorney, nga dili makontento, usa lang kasakyanan.
10: Oo. Manay, sa pikas kabahin ba, na po minahibawaan na na, sa pagkakaroon, ulo kibaw ko sa inyong part, pero, nga usa ilang long term nga, kung na sa atong city government? Long term nga solusyon?
7: Munay usa sa mga butang gi-consider sa ato ang traffic board yun. Kay number one, wag yun ng kadako niya ang atong karsada o niya ni-submit sa ato kay part sa ato ang board ang LTO man.
10: Oo. Oh, oh.
7: Grabe yun kasaka sa ato ang registration sa sakyanan.
10: Grabe na ka na. Oh. Limang ka na, pagkutanon mo na mga ahinti sa sakyanan, pila ka mahalin in a year? Grabe ha. So muna mga krasya sa kanan niya, butang na mas kalsada. Nya ang atong kalsada maoraman.
8: The same applies po sa mga motorcycle attorney. Oh. Dali na kaayo pag acquire og motorcycle karon na ay uban nga wala na ay down payment, straight monthly nya. Barato labi na gatong mga second hand na mainganyo gyud ang tao ba nga barato ra ni. Nya ang motor is para nila dali-dali magamit ba, makalusot-lusot. Usahay mauna nga makalimtan na lang sad nga daa di ay tay responsibilidad sad as motorcycle driver no nga para makalikay punta sa disgrasya di has kadalanan.
10: Pero nindot ning inyong gihimo pagkakaron in the meantime lang sa ngon sa ona to nga mahinay-hinay to nga at least ka masulbad ning problema diha sa bantal. Oo.
7: Ang gitanaw manggod sa ato ang board panyero hilabi na ni Ma'am Raquel is maabot ang panahon nga ang ato ang mga motorista mismo muy mangita na ana sa mga lain nga lugar diri syudad kay dito sa SRP na ana man tay motorcycle lane.
8: Yes.
7: So ang amua lang yung challenge ani nga naa lang gyoy partisipasyon og suporta diha sa kadalanan kay ang gihatag nga direktiba ni mayor sa amua sunod na to nga pagabuhaton dito na pus in Bacalso. Dako na pud na nga
10: anam lang amua. Yes. In Bacalso padung na to sa Talisay.
7: Kay kani manggood diya sa iyahang 2035 nga vision nga usa ka smart, sustainable and inclusive nga Cebu City.
10: So in the meantime, ang kanin sa itong unahon ng talamban.
8: Yes, attorney.
10: Ang grabe ha, way makalupig sa traffic ha.
7: Niya, kanang talamban, Roba Panyero, ni consist na siya og unom ka barangay. Mauna nga, kung tanaw na to ang cost-benefit, dako-dako ginsag benepisyo kay ubay-ubay sa nga to ang mga silingan diya.
10: Okay, so anak ko yung mga pangutana, gawas doon na pagigibundugang mga announcements publiko.
7: Lastly, in behalf ni Ma'am Raquel Arce, ato ang department head sa Cebu City Transportation Office o kanhing Sitom, ang amua lang yung encourage tanang motorista diri sa ato ang syudad sa Sugbo nga road safety is a shared responsibility. Kinahanglan magtinabangay ta para mahapsay atong kadalanan. Ug naa manggaling traffic, dali ra kayo nga mahubas unya ang ato ang disiplina ug kortesiya diha sa kadalanan mao ginay amo ang gipangayo. Tabangan mi ninyo sa pag-manage ato ang kadalanan para maabot ta sa ato ang mga destinasyon nga luwas ug kompleto.
10: Okay, Panyero, salamat kayo ha. Sa paghatag panahon na tuloy, pagbisita ninyo sa atong sibianan, alang inyong mga announcement, Ma'am Corazon.
8: Salamat sad kayo, attorney, sa kaning kahigayunan nga imuhang gihatag yun ka namo, nga mo ni mapaabot namo sa publiko ang ato ang tumong og tuyo sa pagpahapsay diha sa kanang ato ang gitawag og Bantal area.
10: Bantal. Oh, ikaw, Manuel.
9: Okay, salamat. Salamat. Unta, katong among ipang hisgutan, maila untang ma absorb sila muna huna bakit ka nang among gibuhat para ra gina nila para sa kayohan dili na para sa mua. So, thank you.
10: Okay, salamat kayo. Monis la inday maris ako ang siguro ta para ma-post po na to ni no. Sige, ato i-post po sa atong Facebook pages para nga ma-additional info po sa atong mga kaigsunan. Okay, mga higalaw na matay kong oras, no? Kini nga portion to gato sa Genetox Plus Herbal Capsule. Mga timilhan kay kagadunan na mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang mong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko na may panglawas, inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule, G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Straight to the point.
10: At ang isa doon niya gabi, yung sincerely Ate Arlene, matagalas na 9 ngadto sa alas 10 ang taknas kagabion o alas 10 ngadto sa alas 11 ang tulaban ng Street to the Point Evening Edition naman ni kasamang Binje Tanghian. Okay, unya kinini ang unsa man si Paul Lauro mo report sa threat nga nadawat sa UC Manila, na pa day threat nga nadawat sa UC Manila, no? Okay, na day threat din turon. Sige, nya to sang mapa take pictures sa nila day kay aron nya to ma-post sa tong Facebook page, no? Okay, unya oy, happy birthday, 68th birthday ngadto ni Ma'am Rimia Mimi Hugan. Good morning mo na ma'am. Na mama ni attorney Gian Hugan. Okay, unya kinini ang ato sa i-check may gala si kasamang Paul Lauroron kadali lang no alang sa dugang report may gala. Good morning Panyera Virginia Redilosa to asa sa US pero puriya buyag sigig paminaw gyapon sa atong tulumanon diri sa DYHP RMN Cebu. Si Paul ato sa i-check kadali kay dunay nadawat nga threat ko no sa UC Manila. Paul, unsa man ang maong threat Paul?
4: DYHP RMN report.
11: Radyo man, Atty. Rupil, live daron diri sa Senior High Building, kini Senior High Building, Atty. Rupil. Kini padong kag kwan, Atty. Rupil, padong kag Cebu City, gikan kag Dalamban, right side in a flyover diri. Mauni ang Senior High Building diri sa UC, no? Lahit po itong UC at bang sa Country Mall, no? Lahit po ito. Ang gitreat nga nagpaabot o mga pasubo. Mensahe ra si Attorney Rupil taxi ah nagpa abot og mga pahasubo sa mga tinan-an og mga magtutudlo dire kay dula ko lay manghitabo wa kayo i-specific sa chat message o text message kung unsa nga klase sa hulga ni Attorney Rupil no atong kapulisan sa Mabulong Police og ang ilang hepe si Sir Tagoy papa dito Suds Building ron no ining oras abat do na tay mga litrato dere sa gawas Attorney Rupil sayo-sayo na to yung gisend kay na abot mo na yun ta dere ala-ala ato mga sakop sa kapulisan doon ay medical team doon ay mga rescue team from Cebu City disaster na nagkatag na dere sa vicinity sa building Attorney Rupil Simbako o tinood ang maong text message na doon ay mahitabo dere sa Senior High Building nga nagpaabot na sa iyang pasubo kining nag-text no so hopefully nga adili ra ba ni kay unang higayon nagkanag yung mga iyaaning nga binuang hulga Attorney Rupil nga wa pa gyud ma trace sa atong mga authority kung kinsa no so ining ilang main entrance day ani nga school Attorney Rupil di pa kakalagbas ilaw meaning flyover sa may Banilad ikag Talamban dunay ka may eskina diri mo right turn ka so naanay mo tang diri ang ilang main entrance ining maong Senior High Building sa University of Cebu diri sa Banilad japo nag address ani ni Attorney Rupil patani diri dool habig sa flyover so git check pa nila dito no i-imbestigaran pa sa atong kapulisan ining nga mga oras sa Attorney Rupil. So nakapaukay po din sa atong mga kapulisan sa nila ipadapli ng maong klase sa message. Pero maulagi, wasa di specify yung doon na ba'y bumba, doon na ba'y mamusil, kaya itong dito sa talisay, mamusil man ko na po dito. No? So lahi po ni dire sa Manila Senior High Building kaya wa specify ang maong klase sa hulga basta kay condolences lang ko sa mga maestra o mga tinunaan kaya doon ay mahitabo diri sa maong Universidad Attorney Rupil o kining Senior High Building mismo so pipila ka mga tinunaan na ito nakita i-advise na lang sa mga magtupudlo ka mauli pero lahi ang paibaw nag-dismiss sila up sa iyo kaya doon ay emergency meeting ang mga magtutudlo yana lang nila pagpaibaw ang mga estudyante para di kayo saan magpanik Attorney Rupil so mauni atong situation ni report kini alarma ron niya ako pong gidagan meaning mga orasa live diri sa Senior High Building sa may UC Manila ni ato nakbayin sugbo kanyang radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
10: Salamat Paul Lauro sa imong report ano sa tamay gala sa mga winners ay ano sa mga mga balita ron mga kagalan I hope nga matagaan ni Gasulbaran sa atong PNP Cybercrime Unit o sa NBI may galaw sa pag-trace ni mga manghulga sa eskwelahan. Gastong ninyo nun sa kasamang Lailin Raban sa Algaras. Yes, kasamang Lailin. Kumusta, Dalin?
12: D-D-D-Y-H-P. Paramed Report.
6: Ngayong buntag, kung saan kasamang regimen Atty. Rufil, balik diri sa Cebu City South District. Dilain grupo na usap makarawat sa itong papahalipay, nga bugas o chorizo. Isip pa sa loob ang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Carmelita Palanas, Dodong Gignod, Sinayda Gabunya, Suzanne Sarandumi, Laura Sanchez, Orvina Duerme, o parangtay kasing ito nyo sa DYHP. Kaba na ko, si kasamang Julius Malilugay Rubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Daraban is Arigadas, DYHP, Tatag, RMN.
13: Walay likuliko, balita klaro, walay libog-libo, Subo paminaw, ayaw na paglaki.
10: Okay, salamat Lailin Daraban is Arigadas sa iyo mga report. Wate kong uras mahigala sa ngan, sige tibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon na dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
14: Not just number one, simply dominant.
15: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
16: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
17: Tatak RMN!
18: All the time, RMN kami.
17: Tatak RMN!
16: One radio is favored by all.
17: Tatak RMN! All the way!
18: Loyal kami sa RMN!
17: Tatak RMN!
16: One radio network conquers all.
19: Number one.
16: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
20: Makakarating pa rin sa'yo.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
22: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
23: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
24: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
22: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kidney Care time!
1: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon o Slob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kita sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Valeras Jr., Ryan Valle, Brian Afigues, R.G. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Tano Chip Wilfred Liena. Magkita tayo Miyerkules ha? I love you pare, bagong haon with Goliath.
13: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Tampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
16: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
17: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo.
0: dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
16: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene, matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10, dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
18: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
19: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
20: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka.
22: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa-asa ko. At sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
24: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong sigo na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko dio si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mama

Igsunan mga kasama, awagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dulpo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaygalaan ang atong magtatampo si Dulpo.

kini akong problema, bahin is kinaiyas kong asawa nga murabag katong karaan bitaw sa unang gitawa ko Hitachi, himantayon, tabian o chismusa. O karon aron inyong masabtan ang akong problema, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Katakanta sa watong katong batanong pa kong ulitaw. Katong usa ako, kahuham tong ulitaw. Hemtong sista, be. Daray, be. Daray, ah.

ibungat. Makikistorya man hinoon ko o gobat. Oy, sinanay ko, pagkaapurado, sige bagulbol nga wapa siya'y apo. Usaon man, di ka mao, hangtod karon wala pagtaon ko'y trato. Pero nesawa, usaon.

0: kira kayo. Importante. Na akong amigo si Benanik, tahantados nanik na baro kay daghan mo itong amigo.
1: Ayos! Ay, lalata ninyo, oy! Kahilas-hilas lang mo! Kinsa kung taon mo musultin ako, ana! Hilas ba yan ninyo? Ano si Kinsa?
0: Si Kidjang, maroon Kinsa mo kay kontra ni
1: kanahan. Mga hilas, mga tauhan na!
0: Day Kidjang! Day! Day Kidjang!
1: Taba! Mga hilason, murag mga guwapa. Sus, nainaos mga hinampak. Murag yung bagtaks lamok.
0: Huh? Ah, probida, kinsa may kontratao ni mo eh.
1: Kinsa pa? Kana mga babaeng takirob nga anhalas dapins karsada mangihi.
0: Kung saan na takirob?
1: Alo, ipasulti pag niya. Burikat!
0: Burikat!
1: Tawa mo lang ka eh.
0: Takirob. Probida, basag din lang sila eh. Isumbong na ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ha? Atong asawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Para taga-agustisya ba nga, ugunsa na sila sa pasagdi na sila. Manghilabot na silang tawana. Manghilabot ka, ha? Wa mo kay labot, ano nila? Ayaw, panghilabot.
1: Masa, wa!
0: Wa mo kayo sila manghilabot niyo? Giyonsam na ka?
1: Giingnan kog ang madrasta, ang babaeng walay kaligo.
0: Huh? Oh, saan na madrasta, day?
1: Ah, ila ko nung nahingos, nga bisan og layo pa ko na ni Maho na.
0: Mama? Huh? Uy, ang baya, ano? Sunod, maligo yung...
1: Hilamay, utrupod ka. Unsa, nakajir-jir ka ng mga babayhana, kay mulaban ka man.
0: Takka, abot, hinutada, takka, baan mo yun, utusabot ka.
1: Mo, nadiha. Unsa man, tinood ang akong isulti, no?
0: Isulti? Wako mulaban na nila, pero din nagtinood mo isulti.
1: Unsa may tinood?
0: Nga akoan, kanang tagsar ka maligo.
2: Huh?
1: Badiha, tagsas imong mata.
0: Bitaw dahi, maho kaka ko kadaadlaw baka maligo. Porbida sa nung istorya.
1: Kadaadlaw man bitaw ko naligo, bitaw.
0: Baho, baka kadaadlaw baka kaligo. Baho lagi ka.
1: Ambot lang.
0: Ambot, tanimu ko dyan. May pagmaligo kang to kadlaw katulo, ha? Arundi ka, briwaw.

0: nila, dili na ko ipustang ako sa kalibong ana sa usa ka kadako. Oy, dili na madawat. Bisa lang na madawat. Dili na ko ipusta akong $1,000.
1: Oh, grabe naman sa kayus, oy. 5 pesos magyong karaan, di na madawat.
0: Maginayads. Oh, kinsa ko taon na sila.
1: Duot tingali na sila nga sibugan ako sila. Bisag unsa pa ilang gustong mahitabo, suklan ako sila. Kinsa ko na sila.
0: Maugyad, maugyad. Sukol yan, ay, ayaw pa daog daog.
1: Ni sukolan din daog daog. Kinumdum ka ng dialoga.
0: Ah.
1: Ay. Able, oy!
2: Day, day. Nagunsa mo ka diha, day. Kudyang, ha? Nagunsa ka diha.
1: Ikaw mong gudi ay na.
0: Hello, Adolfo. May buntag. Nindoto kayo karong kabuntago, no? Basta makakita ko, guwapo.
3: Huh?
2: Ano?
0: Ay.
2: Ulay na ko rin ito sa inyo, kao. Ikaw ba? Tigkargaminto. Mungkas kong asawa, tao. Naunsa mo. Kanya kahirang makikita na permigaw, eh.
0: Hello, oy. Ako man o ipasangin
2: lang. Okay, sama day. Ano day? Day, ikaw, ha?
1: Ay, pataka di hagtabi.
2: Okay, ano day? Okay, ano day? Kamu may permi mangita gubot ba? Di ba? Ulit to sinyo mayot, ha? Ayun ang gagala ko sa wataon.
0: Hula! Uwe ko mong gagala niya. Uy, Yads, di gagal tabagog ka.
1: Ayot, ay na siya paminawa. Ay, bahala na sila.
2: Ayaw, ayaw, sige. Pero lakaw na dito sinyo. Ay, nagbalik din niya.
0: Dulpo, ang sami akong atraso niya, Dulpo.
2: Ito, nabiyong gagawin sa atraso. Pero lakaw na. Ah, sabit ko, pinuti na rin.
0: Ay, sige na, pinuti. Ano siya, kuya? Ato, alam niya ko sa bahay niya.
1: Bye!
2: Oh, asa mo to? Sibat lang yung kanahang dako. Di ba ay pagyo ka? Adlog mo na yung pinuting kanahan, probina.
1: Ngano day ka, uy? Giunsa man ni mo kong amigong bayot, nga wa man to maghilabot ni mo.
2: Ay, wa, bitaw. Pero, unsa may hilungdan nga nung kita kagpirming away sa atong mga silingan din eh.
1: Pataka man lang kadihag tabi, uy!
2: Ayun siya, pataka taon. Ayaw na lang itong laban ni ko dyan. Kaya nakaila kay ko atong bayota. May kay tumudag ulo-ulo ni mo. Muhatag o muhato ni mo mga istorya nga dili, maayo, mauni, mauna. Milaban ko duhay ni mo pero ang tinuod, gululuhan na ka ito eh. Huwag pa ko mundoon ninyo. Wala, ipangayuhan na ka itong paniod to.
3: Huh?
2: Ha? Garbida, kargahan ka di ay istorya ito niya kung nunguhay milaban siya ni mo. Pero di ay ang tinuod para makahuwam ito ni si kwarta. Di ba? Di ba sakto ko?
1: Dong.

0: May kay nakalugar karon yots. Dali sud gari oy. Kay basig makitaan kas mga sniper das gawas isuha na sa ta. Isuha na sa ta nahibaw na ka.
1: Ay, kay PR. Excuse me.

0: Salamat sa myotrope verbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotrope verbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotrope verbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotrope verbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa myotrope verbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotrope verbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotrope verbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotrope verbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
8: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
8: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
11: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, mabos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala! May BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Ingo ni Ana, kadaling ulug-ulugga daw na kausawa taon. Maunang, kada kita ila to nila itong bayot, pero may yung kada kwartang bayot, gika niya. Eh, ulug-ulugga na mataon siya. Punya. Hoy, gajang, kabinaw ha.
1: Ang sama na ba?
0: Ay, napaduol pa itong bayot ha. Kay, kita kagdagang kontra ni sa tuwa, tungo na to niya.
1: Pataka mo lang ko, nga no, good in town, oy.
0: Pangutahan na ako nga no. Basta kinala muli kay ka itong bayot, ha? Kay di maayo, influensya to para ni mo.
1: Unsam taong ka, ay. Ang tao nga hinuon, ang tao nga nilaban hinuon na to, ay mo man hinong apilong away.
0: Laban? Tungkol kay dili, masya maayong amiga nun. Laban ko taon.
1: Sa may dili, oy, nilaban, gaito na akong bayot.
0: Laban siya yung mata? Nga ikaw na matigibangan na to taon, gibinuangan ka to, muhatot sa istorya, nga maone, maona, gidaot ka to sa itong mga silangan, pero di ay, kana siya, magsigil lang kinatawaan na yung itong mga silingan ito, makita na ko, ikaw na gibinuangan na na.
1: Saba ka diha, oy.
0: O, mauna, mauna ikaw, no? Ayaw palabig to atong bayota. Kung sa isulti ato ni mo, kay madaghat to itong istorya ni mo din, eh. Manghuam na itong kwarta, ha? Kabantay ka, ha?
1: O, tiyo, kabantay, Ana. Ikaw na ginabutbuot.
0: Bida, bantay na, ha? Bantay, gina. Naibaw kag unsay diskarte anong bayuta? Maunang ikaw, ayaw padagyo na na kay hustler ng bayuta, eh.
1: Unsay ngan?

0: Sa ngandol po, mamalin mo?
1: O, nay. Sula ni lugar, ay.
0: Nga naman.
1: Sigudyang na, ay. Pero yung kitag-away niya sa tutsilingan.
0: Nga naman.
1: O, saan nadaghan mo kayong mga Marites din, eh? Nga, kusob kayo mo daw itong istorya, unsa pa na niya.
0: Ay, naunsa.
1: Nahadlo ko, nay. Nga, basig, di madugay ba? Ako may makapatay din sa ato.
0: Sus,
1: mag-sip
0: ni mo, ay.
1: Bawa nga, nagplano ko na yung mabalhin na lang, me.
0: Og mabalhin mo. Asa masabong mabalhin?
1: Mau na nangita pa kung asa may mamalhin, ay. Wala pa ako'y kabalhinan.
0: Ay, pastilan. Kanang imong asawa, mo'y palikaya sa mga tao, sa mga Marites, aron dili na nakakitag-away.
1: Ah, ako nabitaw siya. Ging na nabitaw na ko siya. Nagisultihan na ko siya na. Ngalikay, pero saan nga, utrum po ito, may pagkabaritis na bayan na.
2: Huh?
0: Muna diya.
1: Oh.
0: Muna diya ang laay.
1: Pero halang ko na siya daan sa itong mga silingan din, eh. Tagsan kayo hindi kontra na niya. Kaya grabe, basta kayo mudaglibak.
0: Muna diya.
1: Pero dili man tanan sa higayon, inana po siya na, eh. Karoon raman na.
0: Oh. Nada sa mga silingan ng mga Marites pod.
1: Oh, wag yun na eh. Mata ng bihanan eh. Saong ka rin ako.
0: Oy, ako pa ni mo. Daily na na yung paggawas-gawasan ng mga asawa.
1: Ha?
0: Ayaw na nagpagawas-gawasa. Presuha na lang na desod.
1: Oh, anay. Sa gisulting na naipersing na ko, nga di pagawaso na kong asawa taon sa bahay para di makakitag-away, akong gisuwayan. Kunya?
3: Ha? Nayabag ka, Redulpo? Kasi pagturi mo na ako, pinirito?
1: Pinirito?
3: Ingon man ka, nga imo kong prisuhon. Di ba kunya mo pagawas-gawaso?
1: Pinirito din ah.
3: Aon sa day?
1: Pinirito, din pinirito. Unsa ba taon?
3: Dama, oran ay, silingan naman ko na
1: gawin. Silingan, sumata, biya.
3: Basta, oy, hoy, hoy, hoy, hoy, di ko musugot na imo kong tanggungon dinis bay. Ngi gano? Unsa, ako isadaan, kaya ako'y mutago? Oy, never gini noong mahitabo nga mutago ko. Sila na lang taguan ako. Bisag magpatay pa mi karon-karong bidayon, dili na ko sila sibugan!
1: Kujang!

0: pre. Skanduga yan ako nakatulto yun yung bahay, pre.
1: Ah, ano man. Dasal mo sa'yo lang tutulo. Tapad ako sa kapilya. Ngayon, kita ka na? Ha? Kita ka na? Oh, ah, kapilya mo na.
0: Kapilya to, da. Mga lagi. Yung pagundong yung pangutan na, eh.
1: Hindi mo kamungutan na.
0: Hindi, ay. Kana, kana. Ipatuyog-tuyo ko. Niyari rin inyong hari ni.
1: Yun sabi tao ni mo pagpangutan na, san?
0: Ako nang gina. Noong inangutan na, rago niya kung asay na bayan ni Rupoldo Baligtiyo. Oh. Ha? Baliba? Baligtiyo.
1: Rodolfo, ha? Rodolfo oh. Baligtiyo.
0: Oh, mga gani. Rodolfo Baligtiyo. Diba? Mga may pulidyo. Baligtiyo. Huwag siya magkailan mo, pre. Pero pag-ingon ako nga ang iasawa si Kudyang, mingon dito nga akong gipangutan na kadiyot, katumbayot ba? Nga, ah, narela dito ay, kanasunahan. Inikabot ni mga nang may iski, ako kanang may akasya, na igamay nga giyana sa kilid, sold ka diha. Inigsold ni mo, diritso nga nang yun. Inigawas ni mo, na ipayag diha nga murag katumbahon, mangutan na kuno ko diha. Tuluan kuno ko, asa ilang dulpo ko diyang.
1: Akalayo sa taon, anapida.
0: O niya, pagpangutan na nagkulito sa may payag nga katumbahon, pre. Giing na raman ko nga. Nga, nara din ang ilay. Likuan ng may puste, nga, pangita ang bay nga, naitansan sa tungod. Huh? Ingon ko nga. Mao nang ilan ang? Kanang may tansan sa tungod? Ingon siya nga, dili, kanang tapad. Dili, mao. Skangaka. Matunggi, pangita to na kung bay nga, naitansan sa tungod, pre. Mao nang tapad sa inyo. Mga naibawaan ako nga, mao din ang inyo, pre. Kay, naramang... Tapad sa inyo ang tansan sa tukaran. Aw, tansan sa tukaran.
1: Klaro. Ang kanang tansan, tapad na sa mambahay, kanang tukaran, diha. Mao na, diha.
0: Mao gani.
1: Dugay sa mga tultul, ha.
0: Dugay mo lang. Pwerte na kong pangita sa bahay nga doon ay tansan sa tukaran, pre. Di ako na dugay. Kaya mingo pa, pre, nga ang inyo taparag kapilya, aw, darili na ako matultul.
1: Ay, kahakin yung mga silingan mo, pre.
0: Ano man, pre? Ha? Di kontrahan ka din sa mga silingan, pre.
1: Ay, trahan ka na. Kung asawa mo yung kontrahan.
0: Oh, mau ba di ay?
1: Ah, sige lang, pre. At least, abot gihapon ka din sa bahay, di ba? Dali, sod, sod, sod. Sod rin silong. Arito mong sod. Arito mong sulti sod. Dali.

0: Ah, kinimpre. Unsa mo yung ako ikalaga ni mo? Ha? Ngamisuro yung mga kadal sa bay.
1: Yung bay nga way ko iklar. Kawara, pre. Sorry, tika. Kay dugay mo tangwa magmata, di ba?
0: Ha?
1: Magkita.
0: Buta. Ido. Di, mreka. Wow ka, dugay mo tangwa magkita, ha?
1: Lagi. May abroad ko, pre. Ah, kabaho na ka. Abroad kita kay para makatabag sa atong pamilya.
0: Mauba, mauba.
1: Ato po ko sa usang adlaw na uli.
0: Mauba. Ubay-ubay, oh, dito rin ha. Oh. Okay, balita ni mga ambi aboard ka na.
1: Ay, kalikali itong palagahan ako, pre.
0: Mauba!
1: Oo, oh, dilian mo ito. Kaya ako masilingan na uli. Masiya. Nangita mo siya ka ng tao nga Pinoy nga muy mo trabaho dito sa gawas. Mauto nga, nada ako niya. Nga karon. Ning akong pag-uli, pre. Kining akong pag-uli. Nangita po yung tao nga magdaan ako dito, pre. Ikaw, saman. Sunada ka? Mabroad ka, pre.
0: Oh, bitaw sa istorya. Are you sure?

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuing ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa.
2: Tofu sisig?
3: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Chilylets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Chilylets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang drama bagong haon. I love you, pare. Inyo makita din ni Sabunbon. Oslob si Bukarong, Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kin sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Makagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Valeras Jr., Ryan Valle, Bryant Figues, R.D. Cayon, Ruben Figues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Secretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Winfred Liena. Magkita tayo ng Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sabi ni Pre,
1: desisyon ni Pre. Mauni, usan akong tuyo nga ipangitag kita ka, ha? Para madaan ka dito. Nindot ka nito bawo dito, Pre. Suman, sunada ta? Sunada ka, ha? Usapa man kong kabuhan din eh. So, igosan nga makakuha kasi mga requirements mo. May mong tabangan ta ka nga makakuha kasi mga requirements. Suman, suman, Pre. Siguro ka, Pre?
2: Sambre siya. Ipangitam din akong sa mga ipangitam kita kag maayo dire ingo ko ni sigurado ka pre. Ya kwanta magina ko pangitang tansa sa tukaran din yung bay.
1: Aw din yung bay. Si silingan aron makitan ka. Kimo o gina ko tuyo ni mo pre. Gusto kong tabangan ta ka. Pero unsa man ha? Di siyo na yan. Kaya ug di ka. Ngita na ko lain eh.
3: Ah, kuan pre ka nang.
4: Ang... Pais ka! Puntas! Traitor! Payot ka may buon!
1: Sa mo rin, pre.
3: Amo rin ko asawa buotan, pre. Kitsa mo kay kontra ni. Akanit, pre, ha? Ariyos na ako kung asawa buotan. Tiki, tiki, pre!
4: Saya na ako pagsalik ni mong bayuta ka. Wala kay ayo!
5: Oh, ikaw may way ayo? Ha? Ikaw pa'y tabangan. Apilong panungay mo away. Wadyo kay buot.
4: Ikaw may way buot? Oh, sabi niya! Oh, may kikamunag sip-sip aron lang pautangon ako.
5: Wait, kasad!
4: Ay, ako makikamigan ni mong bayuta ka!
5: Ah, lakaw na ko. Kisa kong gupaha ka. Uy, excuse me, no? Layo na ka sa kong beauty, dahi!
4: Ay, ay, ay, pakauaw, ay. Kay bisag kung saan pa ni mong parito kaya ng imong naong bako kang lagi hapong kagnaong.
5: Oh, bakit ang bitaw? Ikaw, murag timos nga napas mo.
4: Sa?
5: Uy, kanang imong dagway. Nay, danawa. Daghan, yan ang kabagayan. Tag-singko na lang. Mas mahal pa ni mong kwek-kwek o burkuan. Kanang...
4: Adi ay, ha? Ang mahal pa di ay, pwis bugnukon tika. Dire, dire, dire, dire.
5: Aray! Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito,
4: ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito,
5: ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito,
3: mao ni ako problema, bida. Kay purlos man taon mi, napakal taon suos pritakoy. Kay naigo mis butilya ang gibunal sa bayo. Karon gikiha siya sa akong asawa. Pero ang akong asawa, gikiha po sa bayo. Kay iya magikumot ang tutoy sa bayo ug nibuto. Mao ni ako problema, yun labaras kong utaw noy. Kay nagkinihay silang doa. Usaon man ako. Nya, nabalaka ko sa kong kumpare kay napagan taon, mularga ba ni. Narapakan taon sa uho taon, kinaigo taon sa butilya. Saan niya ako, ha? Magkakiha ba ko, Anibam, Ati Pres? Paliwag ko na ba eh, unsa man, kung kamoy pasuntihon. Dulpo!

0: good morning sa inyo bago Asturias. Konsyal si Joe Maranga.
1: Okay.
0: Sa kapika si Kidibuy si Pas Pungasi. Sagan salamat sa iyong pagpaminaw niya sa New Bago, Asturias.
1: Okay. Diyan pa salamatan ako sa pangumustahan si Jasmine Mabini Navarro. Diyan sa Bunbun Pardo. Salamat ka diyan. Pardo Bunbun Cebu City. Diyan sa asawa ni Bunbun. Ay, kanago Bunbun sa una. Sako Blas Pardo. Maunang nga kuhan ako. Kay usar mo na kanang kabusays. Diyan Bunbun. Diyan sa kuhan. Butaop. Sakop na Spardo ang mga lugar diha sa una. Karoon na na Cebu City. Muna, ma'am, good morning mo diha, ma'am. Jasmine Mabini Navarro, ang pinalanggal kapikas ni Saraul. At si Raul Alibio iso to. Labilag yun sa tanong mga tao sa ating sinin. Ikaw sa abis.
2: Good morning, Kuya Alan. Good si morning, Wilma. Mga mama. Wilma Yayoy Bagyo. Kailan ka?
1: Kailan na?
2: Wilma
1: Yayoy Bagyo.
2: Oh, kailan na siya ni mo. Dahagay salamat sa mga mama nga pirming ni Palit. Sa Don Pepe Tablia.
1: Si Mami Gina po nga sige inom sa Don Pepe Tablia.
2: Don Pepe Tablia. Daga kayo salamat. Mga mama ha, nga permigid mong nipalit aron happy-happy, taas ang energy sa inyong mga anak. Unya sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya odom-ugom sa Diamond Yema o Biyema Special. Mupalit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Salamat kay Ate Jijin. Uy, mga bata, padoon mo iskwilaan at sa ako nang ingon ninyo. Kung padoon mo iskwilaan, inom yun ba na Don Pepe Tablia? Kaya nindot kayo kondisyon ko kaya tana. Sinaki kusog kayo minuman ang Don Pepe Tablia ni kabuntag, gumaniya pamahaw. Inom Don Pepe Tablia, padoon sa iskwilaan. Sayom sa gunatin lang klase, alasayos medya, baon na nga. Aktibo siya pirmi, hangtod na galas 3 sa hapon. Kondisyon kayo na, basta baka inom ta Don Pepe Tablia, mga bata, ha? Ang utok na to, orang magdagan pirmi, digyo ka kaapas. So, makainom ka Don Pepe. Taas ang imong energy, happy yung kapir mo niya, gumugum sa OBMA Special, o Paulitos Macaroni Crunch mo, ato kanon-kanon, OBMA Special, o Diamond GMA Special mo, o gumugum mo na to, o ingon man, ang ato ang sum-sum-sum-sum, kung mag-chat-chat, Paulitos Macaroni Crunch, o Tasty Fish Cracker. Pauna, ato ang lami kay kanon-kanon. O sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kung nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer, good morning. Morning ni Muriakap sa imo mga tao nga imo sang gipahapla sa tuang gipainom sa tuang kaping batapang nga kaya kang ipaglaban. The best kaya ipainom nilang lando kap kay nindot kaya ang kondisyon na nato nindot kaya itong pabati ada kay mahuman yun atong trabaho sa tuang primay sa tuang opisina o sa tuang trabahoan kung makainom tag kaping batapang ang kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix o sa tanang mga tao po ni Basta Tulido Kuya Nick Pepito, Dudu GR Pepito, ingon mani. Inday Shane Pepito, sa broom, it's me, salamat kayo ni mo diha. Kuya Nick, sa imong mga tao dihang emosan, imong gipainom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix, dindot kayo ni nato imnon, mga bata, madili, mga dagko, kadang mga nagtrabaho sa opisina, labi na yun sa broom, it's me, Inday Shane, nga kanunay yung mga mugamit sa itong kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix, kay maumagun ni ilahang gamiton, kung mo trabaho sila, kondisyon kaya itong panawas, paningto tagbayo, mahuman ang atong trabaho. Sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, o ingon man sa opisina ni Lister Daan sa Talisay, Kunsyal Lister Daan, o sa tanan pong mga tao ni Kunsyal Francis Isparis nga, ang ilahang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, why hurot-hurot na, maunay ginom niya sa opisina nila sa ato ang mga suod nga mga amigo. Si Kunsyal Joel Garganira, o diri sa Norte, Kunsyal Ferdi Rabayo, Kunsyal Danny Caballero diya sa Talisay, nga ang giinom sa ilang mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Laban. Labi na yun sa ato pinalanggang Mayor Sabsab Gulyas o ingon man ni Congresswoman Ria Gulyas. Salamat kayong tanan. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man, kanyang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnanog sa Panyawan Herbal Capsule kanaadlaw. Katulos sa kadaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ipagpaniunto ni mo, maugihapon, usag ihapon kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniunto. Mausab gihapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Og alang na to na problema aning kidney og UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay duna na ay makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kun grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: O niya pa sa labatan usab nato ang tanan nga migamit sa ato ang Sedlen Mituel. Thank you yung kay ninyong tanan. Labi na yun sa mga tao ni Apari Bini Umandak o ni Pari Bro Jewel Binci diha sa Bieni Bien Umandak ka ng refilling station. Mao na diha. Lami kay na Umandak Water Refilling Station. Dot kay na diha. Ang ato ang mga tubig diha. Na sila sa Pari Jewel diha. Ang mga tao po diha nilang Pari Jewel. Ila pong ipagamit sa ito ang Sedlen Mituel kay alsalsam ko nilang tubig taon. Bugat kay na tubig. Alsalsahon na nato. Mauna nga pa, no? Pamaulang yung tataon na nato. Bukto na ito, buko-buko. Mauna ang ila sa gihapla, sa gihatang ni Bro Jewel taon, ni Kuya Jewel ninyo, ang ato ang Sedlen Mituel. Thank you kayo ninyo diha. Pari Bino Mandak o Bro Jewel yan sa Babag, Lapu-Lapu City. O niya, pari si Kuya Ricky Bangisgaring, ang iya pong mga tao nga nagbuhat o nag-mixing sa iyahang bagisinaw dishwashing liquids. Ang nag-mix, ana, mga tao ni Kuya Ricky Bangisgaring, iya pong ipagamit sa ito ang Sedlen Mituel. Nindot kay na ihugas sa itong plato ang bagisinaw dishwashing liquid. Pagitala na ninyo, naraslo sa Ace Medical Center diyan sa Basak na dito ang laboratory ni Kuya Ricky Bangisgaring. Thank you kayo, salamat kayo. Huwag sa tanan po na itong mga kaigsunan nagmigamit sa ito ang Sedlen Mituel nga tinuod yun muwagtang na itong panuhot pamaol panagit sa kalawasan Varicose Veins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kung mang haplas ta sa Sedlen Mituel nga anarama palit sa buti butika, di ba, Dwin?
4: Tinood lang sa butika rin ka makapalit. Pero nagi Facebook page, ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang itay pang Panyawan Herbal, inyo makita talang produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, nagitas, ay natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee lang ka dito pa ito sa inyong panimay. Bam!
5: Good morning! Alam ka mo di barangay captain, Winfred Pigis. Okay, di ha, dapat sa bumbum na tayo kapitan. Kamusta ka di ha? Okay, kumanusap sila si Teleng Lucero Santos Matahom ug Soy Clarissa. Di ha, sa Opera Capital Site. Gusto ko na kayo maglanog-lanog ang ubang bahay ngayon Radyo Gulyat. Ay, nalang pahipi sa saling nga nga kung sukay nga radio. Salamat kayo. Ayaw ka mukalimot, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap sa inyo hanga pagpangaligo. Gamit nilang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Paggamit nato na ini para magpapili kitang batanoon younger looking cutis artista cutis porcelana. Celebrity Kojic Beauty Soap puno na kami mga itom-itom pugis-pugis blackheads puno baka nasunog mo na ang tungkol sa mong ipangbutang awa mo angay sa imo hang panit. Doon na kay mga kabalaka nung usap na yung mga skin problem o Celebrity Kojic Beauty Soap. Mata na lamang sa butika ni Mas Mayo. Siguro ang nakita ni mo ang iyahang siliyo diha sa kilid, ha? Nakabutang diha all capital letters said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo. Unya kita magiging saudad sa nasayon o sa wamasayon. Kining toxin, maugin ni mo patay na to. Mauni mo daot sa ato ang blood cells. Ang toxin, grabe kay na mo daot. Yung daot to na ba? Ang kami kamero po to sa atong blood cells. Ya nga atong kamero po to sa atong blood cells. Kung mahilis nakikinig atong blood cells, mauna itig hatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa ato ang kalawasan. Inigkahilis, ana, o madaot na gali na, mustiki, mulapot ang atong dugo tungod sa toxin, o mauna hinungdan nga, daghan nga mga major-major nga mga sakit, butakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tungoban pa na to, balatihan. Constipated ka o ingon man na to ang kidney problem. Bawo na nga kinahanglan yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule natural ka na nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FRH0715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o garuligon kanunay atong vital organ sinum gyud ta matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog ang number 1 nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press.
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Si Dodong Dolpo, Ate Press.
3: Dolpo.
1: Kadis Dolpo, Ate Press. Ang niya sawa ka ng maldita-maldita. Kung saan ba? Pada siya ng bayot. Karoon, nagkaaway sila bayot. Nagkabugno sila. Nagbinulanay o butilya. Hangtod nga naigo si Dolpo. Og ang iyang kumpare. Mauna, nagkinihaay sila, Ate Press. Nagkinihaay ang iyang kiproblemahan. Iyang kumpare kay nabunala ang taog butilya sa iyang kontra ni sa iyang asawa nga si Kojang ang bayot. Kanyang malarga na ba taon eh? Unsa ba taon? Napakan man taon na igob siya sa kumin mo kalikiya taon o sa man ako ka ng ikihaling bayot para kabayad eh o sa man nagkudo ako pasultihon taon manana taon Dolpo o sa man kung kami pasultihon Dolpo o sa man ang saon niya
4: ang bayot may gibunalan
1: di silang duhan binunalay sila butilya
3: pero pati haman ka silang duhan ang igo
1: puro so si Paritikoy taon kay naigo sa butilya nga gibunal sa bayot o ang bayot nagbunal sa butilya hasta yung asawa gabi no nalay sila ang naigo sa butilya si yung asawa si Tak Agyar sa bana nga si Dolpo ang bayot ang naigo katos takoy kumpare niya
4: kumpare niya may naigo
1: mao na nga na problema
3: tagsa sila igo
1: tabla sila puro sila igo Ate Press ako paaning kalakihan o magistoryar mo sa barangay hall para magsabot po dito na may lupon maayo mo na mo
4: kininam kinibayranan
1: na kuan na may mga lupon diya nga maayo mo kuan mo husay-husay po as J Badayos diya sa kunay pardo
4: wanay pagpapapur yan
1: wanay pagpapapur basta si J gali mo husay anang mga problema diya sa pardo nga kuan pardo barangay pardo nga kuan kuan si Barangay Hall. Si Jay Gali ang mo
4: husay
1: wag yung problema. Sulbad yung kina.
4: Sulbad yun.
1: Sulbad, basta Dug Jay. Labi na ng mga babay-babay, Dug Jay, ana. Expert kay Dung Jay, ana. Kanang babae, mag-away, babae. May kay Dung Jay, ana. Sulbar ka na. Huwag yun yung problema.
5: Pailapot ang bayot.
1: Bago sa'yo, may button.
5: Dati nga ang kukulyat. Ganong nagka-away mo sa akin? Suod mo kayo sa ilan duha sa una.
1: O, lagi. O, lagi. Giing na.
4: Ang taho sa taho.
1: Iyan na biyan ang giing na iyang asawa nga. Bantay yung ka na bayota. Kay bawod sa ikaw, ano na. May lang kuno kayo musturya sa tubangan. Pero yun ka na mulak talik ko na siya na sa'yo libakon ko, no? Ang kinatawaan na eh.
5: Kunya, kada kita nila, kada ang kwarta.
1: Kada ang kwarta. Kay atikan mo sa'yo bayot, ba?
5: Maumba.
4: Pero ikaw, bang lahi ka ba?
1: Nah, di. Di na siya muhatag ang kwarta. Dro, siya mo'y pangayuan.
5: Ako rumang tutukan. Matapadere sa Old Testament, Levitico 19, verse 16. Ayaw ka mo panglibak sa inyong isig kataw. Mm-hmm. Ayaw ka mo paghimo og bisan unsa nga magkadaot sa iyang kinabuhi.
1: Kana.
5: Ako mao ang Ginoo. Unyang pagkutana din makakiha mas maayo aron og do nagway ni tulubagon sa mga tambal gulyat tambal sa bunog mahibaw aw kinsay angay nga manubag
1: kana
5: unya kanang sa Dolpo sakto tay mo ipahinumdum si mga asawa balik-balik ka pagpahinumdum nga dili sa si kuyo kanang magkadaot sa iyahang unsingan ini pagdaw adlaw nga panglihok-lihok abig inun uni guwapa ka karon ni kuan ka karon kagat sa dayon ayang lihok ug iya unsay ang buhaton niya nga dili na kinahanglan nga unsay ngan ini
0: kanang kinahanglan daigon ka liwok lagi mo
5: oo niya kanang mao bitong bantayan sa si Maslingan kay basin tinuod dili na maayo sa dangyang pangliwok-lihok. Oh, niya kitarabaw sa hay gulyat kanang tarabay panultihon nga ukod sa metabo ang silingan rabad ko moy dali.
0: Mamasampit na to.
5: Oh. Sakitan. Ako bitaw sa among silingan mag sige hatag og sundan ko nga. Pana mo ko paniud to? Nga, dawata lang ni ko sa. Oy, kuan ka nang unsa nga ay sa sakit kitar mo. Mga silingan. Ko salamat ako tuna hukos sa hagdan imo dang gibugkos sa anong bandit sa kumbete. Ay sakit kitar mo tinabang ay kitar mo mga silingan.
1: Mo na ni mo parente. Mo na ni ndot dana.
5: Dili mi parente oy.
1: Pero silingan gani maglinibakay pagka wagay.
0: Kana mo sakto ba mo laban jug silingan?
5: Mm. Mao nga ang imong asawa padayon imo pagbadlong niya Sir Dolpo. Ya kanang ingon nga magkiniha ay ba og naay mo kiha. Okay na para nako aron ma husay mo unya sa kunang gingo lagi kinsay ay nga angay manubag palit aning tambala tambala ni para bunog tambala ni para lagom tambala rin paayo sa uwat kun ana bitaw aron maleksyon sa og magbantay na sa kusa nga dili na mahitabo pag usab kay lain kay nang naatay kontra oy lain kay nang naatay kontra kanang nang usahay ra ba kuno kun naatay naatay kontra kanang naang pung pa ni Reverend Father kaning chaplain sa Perpetual Succor sa Letrero si Father sa Letrero paisano mo ng Ilibulunos kanang naang ang iyang gidihugan dili ang sakit mo yung nakamatay
1: ang dili sabi.
5: Ang iyang namatyan sa iyang gidihugan dili ang iyang sakit
1: dili sa namatyan
5: dili, dili kuno iyang sakit mo yung namatyan panidra sakit siya ug kanang cancer dili mo iyang namatyan mo ang iyang sakit mo yung namatyan
0: usa may namatyan dinhi
5: at tumong sige sa kagot sang kontra
1: uy mo ba
0: consumption siya
5: mo oh mo nga sahay kanang dili gud maayo para nabitay sa makarang katigwangan may ngon nga kanang doon na dito si Kwan. Okay. Naglisod naman. Pangayaw pa sa ilo. Sa ilo ako yung... Sa ilo asar ko. Piyong. Matay. Pero yun ang nabitaw, no? Pero katuwag ko. Di ko manis yung mangayaw pa sa ilo, oy.
1: Ano ba?
5: Patay na yun. Hayop na ako, oy. Salamat mo na nga tayo naman nun.
3: Kuna ko ang Puzzle Dihan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Jo, pabinaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluoy ka, Joe!
8: Joe! Ow! Oh. Ah! Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon.
10: Aw. Oh. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig, tagsulat Baby Omega Flores. Direktor Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: PTX 500. Mabali sa mga butika.
2: This Tank Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
4: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Bila-Bila.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win Gcash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Huwag karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: May nahuna-hunaan ka na bang ikaw ban sa imong kinabuhi?
3: Ah, Lola, huwag pa na sa akong huna-huna.
2: Makakon ba yan ni mo?
3: Oh. Hmm?
2: Duna ka na mangoy na gustuhan!
3: Ha? Mot-mot, lagi ka lang.
2: Hey, so, si Bao anak ka do.
3: Lola, ayagod pag-una-una.
2: Ah, sige. Di ko mag-una-una, ha? Pero ni ananas akong utok, brain, apo.
3: Ikaw, good, Lola?
2: Basta, mauna na. Di lang yun una na ko isulti kay Respetaran, teka. Pero mag-atang ko, kanus ang kamuangkon.
3: Ay, Lola, good, ay.

0: Ya mau kape sir.
1: Butang dia.
0: Balik ko lang yanan ako sir.
1: Jo.
0: Sir.
1: Never mind. Kato na lang akong ibabuhat mo nga report. Tiwas na lang ako niya to.
0: Okay, sir.
1: Sige.
0: Ay!
1: Hinay!
0: Ay,

0: Kilikit ko, sir. Gawas na ko, sir, ha?
1: Ah. Naglisod gid siya adjust sa juice nga may heels. Pero tinuod ko nga okay na to siya. Huwag ka ma-dislocate ang itil.
0: Akoy, medyo sakit kita nga kong tiil da. May tag mag-ilis lang kong sapatos. Or may tag may chinilas kong masulob mindas tanto. Ubo na lang una ni nako ang akong sapatos. Naarabit ako sa kong cubicle. Ubuon sa ni nako, babe. Madarating nga linig. Ako nang iliso-liso akong tiila. Hangtod mo luto.
2: Hey!
0: Oh.
2: Hoy!
0: Ako?
2: Isang pamalilain nga naaning dapita, gawas ni mo.
0: Oh. Basig na kayo makita, nga din ako makita. Tarong ako, tubag ha? Unsa na imong toyo, ma'am?
2: Ako na yung mga bisita. Implahime og kape. Ihatod sa akong office, ha?
3: Come on, girls!
0: Okay ra to siya? Anong ako may ipatimplahon nga di man ako si amo? Nabala siya. Pero... ako na tingaling paibawon si Sir Mateo, ani na. Basin sa pwede ra mo sugo na ako itong bayhana. Kinaman sa dito si posisyon din, he. Ako nalang yung adoon si Sir, para higit sigurado.
1: Okay, ragit ka ito siya. Tingnan niniingon na ito siya nga okay lang, pero dili di eh. Ah, ako lang yung sigurohon. Mas maayo nga makasiguro. Isa kong makafocus sa akong trabaho, kaya madistract ko.
0: Sorry, sir.
1: No, my bad. Kaya ako yung ikalito gabi. Oh, nagtiniil lagi ka. Sakit yung tiil. Unsa?
0: Oh.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon Oslob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kini sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Makagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Secretary Edwin Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita tayo Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles.
10: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya ta.

0: pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Ay, di lagi mo sultis tinuod ba? Sud. Lingkod.
7: Sir, okay raman gitang.
6: Jo. Wakating alin malimot sa gitugo ni Lola nako. Nga kinahanglan, protektahan ti ka samtang nanarbaho ka din eh. Diba?
7: Pero, sir.
6: Relax lang diha. Kaya akong tawagan ang company nurse para matagaan kag first aid.
7: Sir. Ayaw na, sir. Okay, lagi-lagi ko, sir. Wala ni kaabot si tinae, sir. Uy, ako rin palut-on.
6: Ha?
7: Palut-on rin ako. Ba okay na gini, sir?
6: No. Mas maayo nang matanan ng nurse.
7: Mura, mas akong bata, anak, sir. Bitaw, sir. Anas, di yung kaangay mabalaka ini.
6: Pero ganong musuod naman unta ka din eh. Ganina. Kung okay ka?
7: Dili man bahin ani akong tiil ang akong tuyo ni mo, sir.
6: Ha? Oh, unsa man day.
8: Ayaw lang kung pag-ali mo, na?
9: Mangita, magigagubot.
6: Oh.
9: Di siya gagawin. Magigagubot.
8: Maulit, sir.
6: Unsay.
8: Daan pag-igong ani ka sa sol.
7: Oh.
6: Unsa ba ka?
8: Maunang may abusan ng babayana, Mateo. Kaya mo mandayon siyang labanan.
6: Unsa? Unsa'y may abusan?
8: Ako na siyang ipatimpla o kape para nakog sa ako mga bisita. Pero wa siyang mapatoo. Instead, may anhisihan ni mo.
6: O kinsa'y nag-ingon ni mo nga pwede ni mo siyang sugoon, ha?
8: Oh. Maura na iyang gamit din niya ang pagtimpla o kape.
9: Sisa, unsa ba?
6: Pag-ausar ko ni Bayana. Unyaing na ang guard nga, di na niya pasulod sa building mismo.
8: May katugot ko ining building, ha? Kay usa mismo mga tag-iay ning kumpanya, ha?
9: Jisa ay nagpanghitag gubot?
8: Hilong!
9: Jisa, kanimo. Ito diba?
6: Inform ang parents ining Bayana, Mon.
9: Ha?
6: Nga makig-emergency meeting ko. Karong hapon dayon.
9: Okay.
8: Tuwa sa state sila si Mommy o Daddy.
6: Ang ila lang legal team. Ing na nag-urgent.
8: Ako yung official representative sa akong pamilya. Ganong mangita pa mamong legal team? Sultihin na lang ko karon kung usa imong tuyo.
6: Pwes, ako nang putlon ang pakikpartner sa imong pamilya karon dayon.
8: Oh.
6: Ipaprepare sa legal division ang necessary papers mo.
8: Oh. Are you kidding, Mateo?
6: Sa imong tanaw, nagkumidya ko?
8: You can't do this!
6: Why not?
9: Di pa lang ito ka mangita gubot, Jisa?
8: Hilong!
9: Ay, bahala ko eh! Ako nang i-inform ang legal, bro.
6: Sige.
9: Okay.
8: May kontrata ka with my family.
6: Mubayad ko. Pero kung di mo makikisettle financially, magkita rin yata sa korte. Kiha lang mo.
8: Mateo, are you serious?
9: Hello, Attorney Al. May urgent instruction si Sir Matt.
8: Matt!
9: Yes.
6: Giwarningan natin ka many times yes. About you. Pero gahi ka. Karong tanaw na to. Unsa kay gud kagahi?
8: Mateo!
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, Naulian dayong kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
12: Wow.
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
10: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Mama mia,
14: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
16: May buhay sa makabuhay.
17: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, o maglingaw.
18: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
19: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
22: Isang himala.
19: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
23: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
24: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
23: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
24: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
23: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
24: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
25: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule Ibikibo.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Karon ako na sa grip! Ako nang naibo po nibo. Giyak ang taraka. Di ako pa! Mukur ko yung mong naungani! Mamatay ka! May may pusin kaniya. Nalagpot ang armas ngayong gigunitan. Gipusin na saan. Ita! Ginsang may pusin sa kong kauban. Kung gana ka, napalhunog na hagba sa yuta. Ginsang! Uy! Taong nagmaskara!
2: Ginsang ka!
1: Dali siyang bibiyak. O misuot sa kakayuan. Animal! Animal! Animal? Kamoy mga animal! Tutahiyan, nagbutor. Nagpanungo na siya. Magpatabang ko niya. Naara siya.
3: Maya Will!
1: Si Maintig na. Salamat. Salamat nga niya ka.
3: Sunod akong police car. Yan sila. Ang mga police.
2: Salamat, Maintig.
3: Mida. Mao na hindi ay din mamayan, ha?
2: Mao ni sila.
3: Salbahis, patik nung lang. Mga kanahan mo, ha? Kanahan ay karupa mo. Ang nanuklap. Bida sa ninooni mo. Nana sila ba eh? Ang mga polis?
2: Salamat nga. Ano yan sila? Salamat din taon.
3: Nana ay. Ang daog na.
2: Dali mo, sir. Ano'y duha ka tao nga dini mamayan sa gasolina, misibat, human o pagpatubil?
4: Okay. Sa maroon, kinigusap, may suman sa duha ka tuon.
2: May mipusil ka niya, sir.
4: Kinsa mipusil?
2: Ang taong nagmaskara.
4: Unsa?
5: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanawag na sila. Hello?
8: Kibot.
7: Oh, congrats, congrats. Aha, dali na yun ka mo, dali na yun. Kay doon ako'y ganti, gikan ako. Doon na mo'y ganti. Ah, doon na mo'y ganti, gikan ako. May tungkol kayo nahipos ng news, Yabel.
8: Sukuhi, kakibot.
7: Sukuhi?
8: Kami ang nabakuti.
7: Oh, onsa?
8: Nadakpan kami ni Yabel.
7: Onsa? Musi dakpan.
8: Nadakpan may kabil tungod kay doon ay bitabang ka niya.
7: Oh, kinsa. Kinsa ang nitabang kang abil. Kinsa.
8: Ang taong nagmaskara.
7: Oh, taong nagmaskara.
8: Oh, kakibuta. Kung diya kami karun, magbuti ni. Nadakpan kami sa mga pulis.
7: Animal! Kakibuta! Timani! Pia it must die!
8: Kakibot, luwas kami. Ikaw lang pirmi ang luwas, pero kami, pirmi ang malaot.
7: Kakibot!
8: Kung dili mo kami maluwas, pwis, mag-inunong ay ta.
7: Oh! Usa!
8: Daka na sa ato magkaubang kakibot, natuwa na si Pierno. Kunya ikaw, na paspor katuriyo.
7: Oh! Kakibot!
8: Mas maluwas kami. Kung dili mo kami maluwas, laglagan tayo.
7: Oh, uy! Uy! Kakibot!
8: Babae, kakibot!
7: Kakibot! Kakibot! Oh, shit! Animal! Ay, kugul ka! Bushit ka! Murag politikos ka uluhan, ha? Damayay man! Ah, atong kong iyang pamilya. Magpatabang ko. Yup. Dili sila magpataka. Ug lamlam sa ilang mga baba. Yamatra. Laglagan tayo. Oh, buti pasabot. Damay na ko nila. Pusit! Pusit!

0: Si Charity. Libalik na siya. Charity! Kumusta ang imong lakaw?
1: Okay na, sir.
0: Oh, pag-abot na ko dere, wag ka na. Nagpapuli ka sa lain na itong trabahante.
1: Importante magod kaayo, sir.
0: Oh, unsa ka importante?
1: May gitabangan lang ko, sir.
0: Gitabangan? Kinsa man ang imong gitabangan?
1: Akong paryente, nasakit manggod, nangayo og tabang, financial.
0: Oh, okay, very good, very good.
1: Sige, sir, ha. Og, sorry kaayo, sir, emergency manggod. Mga nga nidali ko og biya. Nagpapuli ko kadiyot.
0: Ah, okay lang, Charity, okay lang.
1: Oh. Arin ako, sir, ha. Matupos office.
0: Padayon lang, padayon.
1: Salamat, sir.
0: Ah, Charity, kadiyot lang.
1: Nga no, sir?
0: Ang imong karsunis na idaghang amorsiko.
1: Sir, kay sulunod manggod ang gipuyan sa kong pariente, mag-agi ka pagkasagbutan.
0: Oh, mau ba?
1: Sige, sir, ha. Arin ako, sir.
0: Okay. Oh, kakariyot lang, kariyot lang.
1: Nga no naman, sir?
0: Nay, nagbagal sa imong kilid. Unsa ka na?
1: Kini, sir? Armas, sir.
0: Armas?
1: Para pag self-defense. Lisod na kayong panahon ruin, mas may pagkitay makapusil kaysa kitay hipusilan.
0: Oh, Charity!

0: Hello, Federico.
1: Balga, tabangi ko.
0: Ano sa antika pagtabang?
1: Dabakutit ang duhanay ko, kasago pa. Nabaw unta ang bumipos ka, Gabriel. Nadakpan sa kapulisan. Tungod sa usag at taong nagmaskara.
0: Unsa? Unsa ang antika sa pagtabang, ha? Federico?
2: Kinsa ka nang ikasulti ni Bumarga?
0: Rafael?
2: Kinsa na imo gikasulti?
0: Si Federico.
2: Si Federico? Unsa yung tuyo? Huh? Unsa?
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Lumbi, pwedeng san miglitro. Share taning litro, ha? Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, B.
5: Carl!
0: Palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, B.
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
4: Ihatagani ni Carl ang bill.
0: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
10: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
11: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: I don't understand.
1: Pabuwangin mo t-shirt.
0: Ha? Nga naman, sir.
2: Because we are about to wait. And so, mulingkod ko.
0: Nga lang hubuon kuman nga akong t-shirt, sir. Warabak ko makasapaw sandoron, sir.
2: So, is that my problem?
0: Sir?
2: I'm tired. Ayaw ko papaabutag dugay. Paghubo na.
0: Sir, umani mo nga akong t-shirt, sir.
2: Huwag ka ba makabati sa kong gisulti ganina? Miingon ko nga mulingkod ko din, dili ba? Palingkuron ba lang ko ni Muglahos din sa ilawom sa kahoy nga way hapin?
0: Imong himuong hapin na akong t-shirt, sir.
2: May problema ba kita niya ng dapita, Tinoy?
0: Sir.
2: Kung dili ka gusto maghubo, then hapa.
0: Ano man, sir? Ano man, sir? Ano kahit man ko niyong gitukmod?
2: Dili ka gusto maghubo, dili ba? Then, hapa. Pagkubya sa yuta, huwag ang imong buko-buko ang himuon na kong lingkuranan.
0: Sir. Maghubo na ko, sir. Niya, sir. Humana, sir. Ako nang gibutang, sir. Ako nang gihapin sa may gamot nga dako, sir. Ubus ng maong punuan sa kahoy. Niya na, sir.
2: So, next time, don't make me wait. Okay?
0: Abusado.

0: Tinoy! Tinoy!
1: Sir?
0: Ay, Tinoy.
1: Ah, me lekka om to, sir.
0: Osa? Me lekka o sang, awak malam, mga paibawon ako.
1: Ay, me uban man to ni Sir Paulo, sir. Ambot ko na sa to sila paingon, kay awak man sa magpaibawon ako. Awak man manugon. Inanami ganitawan na, sir, sip-sip kayo sa mong anak. Ganaan gina siyang mag-uban-uban ni Sir Paulo kay maglaglag man. Likais trabahoon din ni Smansyon ba?
0: Animal?
1: Ako kung maipabuhat ka ni Tinoy, sir, ako nalahi mo, anak. Bakantir mag-o, sir.
0: Inaw niya ko. Kung mabalik na sila.
1: Oh, kisir, kisir. Matuman, sir. Nganog yung kang mas gisaligan man ni Tinoy kay nako. Kung lihok ang isgutan, mas maayo mo kung lihok ni Tinoy God. Mas kugihan man ko. Aw, sahir noon. Og, kasaligan sab ko eh. Aw, sahir sab. Kabwisit na yan eh. Lakip ko nagduha-duha sa akong kredibilidad. Pero hatagan lang ko kay gayonan ining Sir Orlando. Ipaniguro ko unta niya nga mas maayo kung Tinoy oy. Pero suod sa pila ka tuig nga nagserbisyo ko ubos niya, wa pa gyud niya makita nga akong kapasidad. Kay kanunay na lang nga si Tinoy mo yung saligan, labi na sa dinagkong lakaw. Ah, shit.

Buset, kining tawhana. Po ba niya makita? Gabay daghan kong gibuhat karon. Karong taod-taod, magabot na ang uban kong mga bisita nga gimbitar sa adlaw na tawhan ni Paolo. Ugwa na ko'y higayon, gabo ka na og sa underground. Aros pagpakao ni ila. Buset, kaganinang buntag pa siya nga way kaon.

0: 꽁꽁 얘기했으니까. 뽕아니야. 이단 안다라가 세모 바가온. 오바요바이 게랭기다 코니모 카론. 아, 나사이웃가나 adlaw na tawhan karon sa atong anak. Huwag may gipahigayon kong parte. Alang niya dito sa taas. Panugon nga di kagihapo makatambong tungod sa imong sitwasyon. Oops! Oh, diliw na! Gusto ka ba? Pagtuo ka nga kay nagdali magko ihatag ko nimo sa dakong kasayon? Kining tray sa pagkaon? No! Kinahanglang maligo ka una. Kaya nanimaho ka na, Sam. Tilibaging nandang magkakagabi eh. Maligo ka og sayo kay birthday ron sa atong anak. Kinahanglang presentable ka gihapon, misaniya ka lang sa underground. Huwag ka na ba'y pagpakabana? Fine. Oh, niya. Ibilin ko na kining trace pagkao. Apan pakita na kung musod ka na sa banyo aron maligo. Wait! Hindi nina paghubo sa akong atubangan. What? Dili ka? Pila ka tuig mo na ganang gibuhat? Ha? Karon ka pa ba dili mo buhat? Mubati ka nagkauaw karon? Hmm. Yan o. Well, let me tell you why. Kana tungod kay gipasagdan mo na ang imong kaugalingon. Mas mihugo ka na karon. Wala, namyahok na ang imong naon. Pura gusto ko sa akong gibuhat karon. Kagidad ang kag-ubay-ubay nga pagkaon. Aron makapamuwi ka sa imong kagutom. Mga sige na. Paghubo na. What are you waiting for, Ella? Strip! Nahog na ang puting sinina. Gay mong gisulo. Bisag mihugo pa. Mihugo ka. Apan, lami ka lang gihapon sa akong pananaw, Ella. Ngano ba ang bisan sa kanagang mga batanun o mga maanyag ka babae nga nagpalibot ako? Diha ni mo mangyad ko ingon o sa matagbaw sa akong panginahanglan. Isip lalaki, love. Yes. Kaligo na. Sud na sa banyo. Kay mo sunod ko. Ipahilo na ko na aning imong pagkaon din sa tray. So go ahead and clean yourself. Kay gusto kong magamit ni mo.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Oh. Nagsako lang akong gibati na kalami. Ug kasakit sa imong gibuhat. Ipagkauras sa akong buko-buko.
0: Ikaw ras, magkali mo. Inungan tanga miabot sa pinakapungkayan sa langit. When you did it on purpose, aron pasakitan ko.
5: Pero, mas ganahan ko. May reaksyon kang buhaton, di ba?
0: Mas ganahan ko na magkakitaw buko.
5: So, kiniimong kibuhat.
0: It did turn me on.
5: So, unsaman, basic nagdali pa ko.
0: May mong usman pataka o blind round
5: sa imong gibuhat. Fine.
0: Gutom ka. Maya, nagkasabog ko. I always understand, you know.
5: Sige na. Iwas na sa pagkaligo. Musakir akong balik sa taas.
6: Ugh!

0: Deng, ang mga sagol ramay imong gipili o gipangwakli na mga utanon. Pansin o kang subak na imong gikuha.
1: Eh, disigay man tayo, no? O magaling ko mag-ingon nga, daghan kay kagdakaon nga humba o manok. Gutom na gutom kay ka, kuya?
0: Unsa na gurong oras, sagod? Mapa itong papangaon.
1: Ganina ratang nangaon, no? Dugay lang tang nangundang. Hutdan na'y maning ato, aron way hugasan.
0: Hutdan na'y? O gutom na yun ka?
1: Ako na? Ako na ba, ha? Walang kay labot nga kitang duha na malay nangaon din, Hiron? Hello, ha? Sumbagay, gusto ka? Ano? Tara!
2: Ay, pagpuyo ko namong duha, be.
1: Lagka
2: mo, no? Muragit mo, iring og iro kung mag-abot na mo. Unsa mangit mo? Basin beg magkadayon mong duha.
1: Ay, simba ko na!
0: Ay, di sa goy! May dinis na kong gibilin si Lolo Lako.
1: Mm-hmm.
0: Uy, dito. Hain mo na ituo sila si Dinis o Piyolo. Ang sinis. Ha? Ah, sila?
3: Haan sila, Nay? Walang kikukubantay nila nga milakaw sila.
2: Ay, yung saon ninyo pagkabantay nga nagsige naman lang maglalis mong duha.
0: Mm. Wa, masag lagi si Mimihoy. May balik kong sakay sa sakinan?
2: Amot lang.
3: Wa, sabi lang kikukubantay, Nay. Kisa man sa day mong ikalalis.
2: Wa, pero nagsige kong tanaw ninyo, mangwa na ko makabantay.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pasipag paminaw upan pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sinusuko.
9: May ang King Discarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc

0: Metro Cebu. Headlines.
1: Ulohan sa ato mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa drainage master plan sa Dakbayan sa dili pa hingpit nga ipatuman. Samtang Talamban Police Station gimanduan sa ilang labaw nga mo roving sa tanang area responsibility ni ini. Og nagpadayon karon ang Senate impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kato mga headlines.
0: RMN News. Diretso balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Recapsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Recapsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Oras sa DYHP, alas 12:44. Sugba ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, Metro Ratsada ning kautuhon karon adlong Martes, Agosto 4. Ug sa mga detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa drainage master plan sa Dakbayan sa dili pahingpit kining ipatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
0: YHP RMN Report.
16: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang drainage master plan sa Dakbayan sa di pahingpit ipatuman. Kinitoon kay maong

0: plano gimo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH na ito pang tuig 2017. Ang gitasan sa mayor pag-review nini, mao ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, matod ni Archival, nga siya magpaabot sa sugyot o rekomendasyon sa mga buhatan kung gikinahanglan na ba nga i-update ang naisigutang plano sa nasairan ang drainage master plan sa Dakbayan na kinahanglan o bililyon ka pesos alang sa pagpatuman ni ini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: DYHP Answer to Win Promo una karong utuha mga kasama. Unsa mo to ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Labi na sa mga pagbaha nga nasinati karon. Tubag na mga kasama ha, unsa man to ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Sa Dakbayan sa Sugbo, aron sa di pa kinihingpit nga ipatuman, labi na sa mga pagbaha. Sa iyong tubag mga kasama, i-type lang, i-comment lang sa itong ang comment box karon sa DYHP Metro Ratsada. Ato Mechanics Light follow DYHP Element Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, kanay dunay blue check. Kilid sa apelyido. Nibighan ba yan nga napakaroon ingnon, no? Naghimo og mga Facebook pages nga same ang pangalan, Attorney Rufil Fernandez Banyog, apan ang legitimate Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, kaya doon ay blue check sa kilid sa apelyido. At ang oras sa las 12:49.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karunda yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. Woo!
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kumakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Oras sa DYHP, alas 12:53. Padayon sa ato mga balita, mga kasama. Talamban Police Station, gimaduan karon sa ilang labaw nga more roving sa ilang area of jurisdiction. Nabila doon ay mga lamok-lamok, doon ay mga panag-away, naglambigit o mga tinunan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMM, Report.
14: Ito na idahuman sa itabong nga lamok-lamok sa duha ka mga tinunan sa Talamban National High School sa kilid sa simbahan sa Bongga Parangay. Ang Talamban Police Station gimanduan karon sa Cebu City Police Office nga parubingan ang talang mga tunghaan nga sakop silang nga jurisdiction. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudo Coriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga kinahanglan nga ang mga police sa matagarunugod niya mo susi sa kahintang sa mga tinunan na pag manglabi na katong kamanggawas o kansagawas sa mga tunghaan aron nga malikayan katong kanahitamong nga pagpanumbang sa Osaka Grid 7 sa iyang kauban nga Grid 7. Ipasabot din noon ni Oriol nga katong nahitamong dito sa Dakpay sa Talamban at itong Julio 29 nahitamong katong tungkol sa grupo-grupo sa mga tinunaan o nag-abot sa Osaka Dapit o nga doon ay ni bando nga magsinumbagay ang gaduhang kagrupo apan na matago sa kagrupo doon ay usa ka representant pag sinumbagay o nahitabog yun ang panagbukbok sa usa ka gamay nga tinunan sa Talamban National High School. Gipatawag kinundayin sila sa principal lagit na sa mga sakop sa God Focal sa Talamban na Barangay Hall o gagisitol agad duha ka mga tinunan ni Uyon ang katong tinahan at itong rakong na bata na nakasukmag sa ulo sa laing tinunan nga sila ang muapaga sa galastuhan ini sa tambalanan o man nga ginagyot sa mga ginikanan aning maong biktima dito sa usas sa mga kining tambalanan sa syudad sa Sugbo. Ipamonitor sa CCPO ang mga grupo-grupo sa mga tunghaan doon sa syudad na bilang dihas Talamban aron nga di mo mo resulta nga to sa panagubot kung kini magkita diha sa gawa sa mga tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RNN.
2: Inga salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa to pangutana karo nga uduha mga kasama. Unsa man to'y ipa-review. Unsa man to'y plan. Ang ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival labi na sa mga pagbahaba nga nasinati. Sa di pa kinihingpit nga ipatuman. Ang inyong tubag mga kasama i-type, i-comment sa itong ang nagpadayon nga live program karon Metro Ratsada o siguraduhasan nga inyohang gishare. Ang atong live program karong untuha, alo doon na mo chance nga makadaog sa 200 pesos. O kayo kalimot like, follow DYH Parliament Cebu Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kaya doon ay blue check, kilid sa apelyido. At oras, alas 12.55.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
17: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. Good-

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras sa DYHP, 1 minuto sa di pa mag-alauna sa kahaponon. Padayon sa ito mga balita, mga kasama, why resibo ang 125 million pesos sa confidential funds nga gigasto sa Office of the Vice President ngayong 2022. Ito ang kiniangigawa sa pag susi sa Commission on Audit Concoa, matod pa ni COA Director Roderick Wamil, sa pag-testigo ni Amy sa prosecution impeachment trial, nga imbis nga official receipts o sales invoice lang o acknowledgement receipts ang isubmit sa OVP. O sa mga dokumento nga gipasang OVP nga nagbatuod nga adunay na taganan o adunay nagahinan sa mga kontrobersyal nga pundo, lubikan kay kuwang ang mga detalye sa paggasto ni ini. Sa lahi nga investigasyon, mato ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong nga dili ma tago sa OVP ang kakuwangan sa resibo nga giingong nagasto sa controversial nga confidential fund. Samtang alang kang House Prosecutor o Gabicol Saro Parkless Representative Terry Ridon nga kinahanglan nga mapakita na matud-an ni Vice Presidente Sara Duterte kung asa man gigasto sa iyang buhatan ang o diin kiniga kuha og pondo alang sa 91 ka mga biyahe sa gawas sa nasod gikan pa ni adtong 2025 sa maging tuig hangtod ni kasamtangan. Bato ni Ridon nga base sa presyo sa plitihan sa eroplano ingon man sa presyo sa hotel, pagkaon og uban pang incidental expenses based sa United Nations Daily Subsistence Allowance Rate, igawas nga moabot 5 milyones pesos ngadto sa 8 milyones sa pesos nga gas ang nagasto sa Vice Presidente alang sa maong mga biyahe. At oras untop ng alauna.
3: TYHP Abroad Ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautig na punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Niabot na nga ito sa size meal, 125 ang gidaganon sa manakalas sa Maigo nga duha ka mga linog sa Venezuela na itong Hunyo. Gawas na inidulaan sa 61 mil ka individual usab ang giatiman sa mga ospital sa maong nasod. Namayag ang mga otoridad sa Venezuela nga maabot na usab nga ito sa 16.5% sa mga debris nga natumpag ito sa linog, ang himpit na nilang nakuha o nalimpyuhan. Taliwa ni ining kalambuan si Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez na nalipod sa gihimong pagtubag sa kagamhanan sa maong nasod, bisa nakaangkon gini o daghang pag sa wayo man migo ang dakong katalagman sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung radio man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, hiyatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: macho mo nationwide.
2: Atong oras, alauna tres na, uyan dito sa DYHP Answer to Win Promo winner karong utuha mga kasama. O sa mantoy, ipa-review or ipa-review ni Mayor Nestor Archival sa di pakinihingpit nga ipatuman ang tubag Drainage Master Plan. Congratulations, naka-follow sa ato mechanic like follow DYHP Arriban Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page, o i-share sa ato live program karon. Ang tubag, sakto. Drainage Master Plan, congratulations, Robbie Ann Escorial Brigoli. At balik ko na, congratulations, Ma'am Robbie Ann Escorial Brigoli. I-message lang, imuhang kompleto nga pangalan, ang imuhang GCash number, para makapadalahan ka sa imuhang premyo. Congratulations! Sa mga tanan nga ni Apil, lihan kayong salamat. Karunay lang mo nga pag-tune in sa DYHP on the spot man sa iyong pagpaminaw, makaangkot mo bugas o chorizo or sa atong online. Pinagi sa ito ang digital platform dili sa DYHP Arriban Cebu Facebook, YouTube channel, DYHP app. Salamat ka ninyong tanan sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Emuel James Canyones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, hindi si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw at tagin ninyo magdungog takarong hapon sa news updates. Hindi si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Hini ang akong suliran. Musunod na.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Actual nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
17: Kargado.
18: MaxVit, kargado.
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
20: Life extension, vitamin D3. For longer life.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
27: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
28: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
26: DTX 500.
29: Pumalit sa mga butika.
30: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
32: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkana ng tamis mo na Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basig glass na ni.
5: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taasan akong sugar.
5: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
2: Ako nga sa awan ni goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O nya try tinuol magid siya di ay.
1: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
4: Dosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Ako si Lady Nintamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Kidney Care time!
14: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
19: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
20: Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na ham!
21: Wala kayo sa baon ko!
22: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread!
23: Lady's Choice Ham Spread!
24: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise!
25: Patikim!
26: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
27: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
28: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
29: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
30: Food's here, guys.
29: And feel the vibe.
31: Best concert ever!
29: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Armor up for adventure with Biogenic.
32: Said Celebrity Beauty Soap.
33: Said Celebrity Beauty Soap.
34: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
35: O, nagamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanag-humok kayo.
34: Dili hapdos.
35: Okay ra kay good ma'am.
34: Dili pod siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit ma'am.
35: Wala pod ma'am.
36: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
0: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Yun ila byan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
10: United Home.
5: Unilab yan.
2: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bayutro Herbal Capsule.
13: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
30: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
37: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
38: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
39: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
40: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
39: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
40: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
39: Heavy duty linis bawat pahit.
41: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
42: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
43: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
44: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
42: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
43: Pangong kumbaka bloom sa Char!
44: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
43: ACS.
45: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
46: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
47: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
45: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
46: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
47: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
45: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
47: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maki, lum na. Ayaw na taon paghilak kay Motong sa dunya ka.
1: Shhh! Nak! Sige, gutom na, nak.
0: Nahot na naman gud sa sigatas pa. Dili naman siya mututoy na ko.
1: Kinahanglan na yun ka nga. Mangitag trabaho, ano?
0: Maugyod pa. Mas maayo nang na ako'y trabaho. Nga ni Arakos Bay, aron makabantay ra ko ni Inday.
1: Kana, mo'y mas maayo, Janice.

0: Natuog na gid in town ang bata. Mag-scroll-scroll ko sa akong Facebook, be. Oh, ala, night job hiring. Ako ni basahon, be.
1: Unsa? Ken si Mel ang simana?
0: Opa, data entry nga trabaho. Unya, work from home ra. Dako na nga sweldo pa, uy.
1: Uy, makasuga ako na gina para sa mga gastuhan mo na.
0: Maulagi pa.
1: Pero siguro aginanag, ha? Tinuod ba na?
0: Verified ang ilang page pa. Unya, nindot og mga reviews. Gicheck mang gina ako siguro.
1: Mayo-mayo kung mau ka na. Sige, suwayin na.
2: Girl, kay baubaya ka, ha? Nadaghan na ba kayo job hiring scam karon?
0: Girl, kung scam pa ni, dili unta sila maayo og mga reviews.
2: Noon sad, pero mas maayo magud ng mag-amping ka, eh. Mga marubay kay na sila, day.
0: Salamat sa concern, girl, ha? Pero ako, yun ning suwayan.

0: Nag-chat na ang page. Hi, Janice. Congratulations. You've passed the initial screening. Please deposit 1,000 to this number for your training kit. Training starts Monday. Monday? Masaway ka upang huwam ni Papa og 1K.
1: Ha? Gaano magbayad man?
0: Triningon pa man mi ana pa. Unya, maunay bayranan. Ang training kit kay 1K. Kay human kun og bayad, makaproceed na ko.
1: Ah, mo ba? Ah, sige na. Sindante ka.

0: Okay na. Na-send na nako. Mauna gyud ni. Makasugod na gyud kog trabaho ani ni Glonis. Salamat, Lord.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumaroon og pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilet.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
19: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya. Paragis bila-bila. Maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mo inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
2: MaxVit Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
4: Tas bang imo blood sugar?
1: Ato na kumay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
4: charantine,
1: gagapa mo po sa glucose,
4: visine,
1: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
1: highly recommended
4: sa mga eksperto.
1: Mabalik siya, kakatulog ipotigin sa yung gut.
4: DTX 500!
6: Kuday si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX
4: 500.
15: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Said Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
22: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies.
23: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
9: Set Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
9: Living Testimonies.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
25: Max talaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
27: ECS.
28: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
29: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
30: makakasak.
29: So anak ko, 90 na ko.
28: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
31: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
32: Kaya ko pa.
31: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
33: Kaya ko pa.
31: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
34: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
35: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
36: ACS.
15: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
37: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL.
11: Ahoy! Kidney Care Time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawa.

0: testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan yung ini.
3: Eric Ko, yung basa ng gani.
0: Living testimonies.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw to ki unato ha, karong nganong importante man ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist og gastroenterologist. Doc John, welcome pagbalik sa DYHP. Nganong konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity og kaning taas nga cholesterol.
6: Importante nato na masabtan na ang atong atay mauna siya ang processing center no sa atong lawas. If you have diabetes no and then obese ka and then taas pa jud kag cholesterol, ang atong atay ana mo process na siya sobra kaayo na tambok og mga sugar. Tungod ini magsugod na og tipok no ang kanang tambok sa atong atay samot na sa atong liver cells. Kun dili makontrol ang diabetes, cholesterol og timbang, mas dako usab ang posibilidad na mo grabe ang fatty liver.
5: Reversible or preventable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend?
6: Kaning fatty liver actually reversible gid ni. Dapat i-balance gid nato ang ato ang diet. Pag exercise na dapat buhaton sa mga tao no na bisan mo start lang sa gyud ta og gradual 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour.
5: Klaro kayo sa atong gagipang hisgutan karon, dili kinahanglan kalit-kalito na, gradual lang no. Ang importante magpadayon panahon na aron magbantay atay mga kasama. Makapakonsulta sa doktor o pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher, makapadalipod sa atay panahon na aron magbantay atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment o saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Tingnan salamat Doc John Catherine Carrera, kini si Radio Man Aida Tampos sa kini na usab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc, bantay atay hatod sa Liver Prime.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Okay pa ka ito pag so good. Gituman ako unsay mga mando nila, ang mga steps, aron lang makatrabaho gid ko. Nibayad po ko sa training kit aron makasugod ko dayon og training kay atat na gid kay ko nga makatrabaho. Onya?
1: Kumusta man lang?
0: Ay, nagpaabot lang ko sa ilang tawag pa. Manawag raman ko na sila sa akong cellphone number aron pagpahibaw kung unsay sunod nga steps.
1: Daghan yun siguro ang nag-apply ana, no?
0: Murag ubay-ubay gid siguro pa. Kay nindot na kaayon ning opportunity, good. Ah, mauna siguro ni. Excuse pa ha. Hello?
2: Hello, Ma'am Janice.
0: Ah, yes, sir.
2: Congrats, ma'am. Kay happy na juga sa final step, ma'am.
0: Ah, salamat kaayo, sir.
2: So, karon, nag-need

0: og 3G para sa access fee.
1: Ha? 3G?
0: Yes, ma'am. Og kinahanglan nga mapadagi dahil na ni Mudayon para ma-appeal ka sa... Kwan ba? Maka-appeal ka ba? Maka-start ka ni Kamandi?
1: Kining... Lahi sa tong 1K nga gipadana ko, sir?
0: Yes, lahi sa to, ma'am. Kay para sa training man to, ma'am.
1: Sa training kit, oh, tong 1K?
0: So, sa training to ni mo.
1: Okay. Sige, sir. Mao gihapon nga number ang sindan ako sa GCash, sir.
0: Lahi na, ma'am. Lahi na. Sindan ta ka, ha?
1: Okay, sir. Salamat.
2: Huy! Pusik scam na, girl. Uy!
1: Ano na kaingon mong ka-anak, girl?
2: Dako na kayo ng 3K, uy. Nga, nugutaw magbayad man ka-anak.
1: Gipasabot naman po ko niya, girl. Sige na, be. Pawamas ako, be.
2: Sige, good. Bahala ka, uy. Basta, sure naman ka nga, magpada ka.
1: Oh, girl.

Nasend na nako. Tingalig manawag rato. Mapaabot lang ko. Wa pa man gihapon manawag. Ako silang sendan sa page sa akong resibo binga nakasend na ko. La, time pa. Ngano dili naman ko maka-message? Ngano unavailable naman ni? Eh? Giblock ko nila. Dili ni pwede, oy. Dili gyud. Ang ilang page ka? Tanaw na ko be. Ginoo ko. Wa na sad ang ilang page. Naskam ko.

0: Tungod kay desperada na ko nga makatrabaho, namasin na lang gid ko nga tinuod ang maong page. Nabutaan gid ko. Tungod sa paglaob nga makatrabaho ko adtong kompanya ha. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may paagi nga matrace ang GCash number sa scammer? O pwede pa ba na akong makuha og balik ang kwarta? Ikaduhang pangutana. Unsaon man pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook o online? Unsa may ilhanan kung scam kini? Ikatulong pangutana. Asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Ikaupat og katapusang pangutana. Posible di ay nga makapang-scam bisan og verified ang maong Facebook page? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janice.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, it's me. Ako'y mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, no? Mga problema na to kabahin sa atoang mga kapika, sa atoang mga kahimtang, karelasyon, ang mga nakapasakit na to, hiubos na to, hala ipadana be, kay para mag-storya ta, maghisgo ta, ato ning pag-asturyahan ang mga pangutana o mga problema ninyo. No? And a big thank you and a big shout out sa mga nag-like o nag-follow na to sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page na to nga magpadamos inyong suwat please ug sa DYHPRMN Cebu. Sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. And hello to Landry Montero Baliado. Attorney Elaine, greet nako halagat family uyang mama si Laureta Montero halagat, iyahang cousin sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero Abdian from Landre Montero halagat, no? Thank you kaayo for your like. Ingon pod si Nazareth Borja from Camotes, Pilar, Camotes Island, iyahang second home. Suking tigpaminaw ni siya na to. Iyahang mga brad, si Lloyd Borja. Ug sa Coast Guard Officer sa Pilar. Hello also to Joseph, Tata Joseph Borja. Ug ang iyang mga parents nga si Paulino Paling Borja. Friend si Borja, no? Din ha, sa Pilar Camotes. Ug sa tanang mga naminaw nato din ha. Jaja! Herodias Balahadiado, hello. Kumusta Miss Jaja? Also sa mga nag-like ug nag-follow po nako sa akong official Facebook page nga Elaine Tantengco, Attorney Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. Si Janice nga 27 years old, taga Talisay City, Cebu. Ato ang letter sender, greetings to Mayor Samsam Gulyas ug mga naadinha sa Talisay City. Kay nailad ni siya og pagpanrabaho, nang apply ni siya ni murang high ang scam kuno to, no? Karon kay nagpadamag kaning GCash kay nadala gig ilad nga kinahanglan magpadag kwarta na unsa ba. Mga apply gani tawa man bayad. Unsa kunay paagi nga matrace ang GCash number sa scammer ug pwede pa ba niyang makuha ug balik ang kwarta? Okay. Now, I'm not too familiar but ako ang based on experience, maglisod ta mo bitaw nang mangutana pod ang kanang GCash na to kung pwede gusto ba ta nga mo bayad tag a certain amount, no, to ensure kanang mag insurance ba in case nga scam ni. Unya pangutan-on baya gyud ta kung sure na bata aning numero ha ug klaro ba, no? So after ana murang I think lisod i-trace but we can ask dito sa NTC, no, National Telecommunications na office, no, kung pwede ba na nato ipa trace ang kanang number kay naa naman tay registration. Unya pwede na nato siguro mapaprove kung gigamit na niya iyahang maong number ug ang teknolohiya, no, sa internet ug sa telepono pinaagi siyang number nga nangilad siya nimo. Then pwede nato ma-file ang complaint dito, no? Now, ikaduhang pangutana, unsaon pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook or online? Unsay ilhan kung scam siya? Okay. Now, una sa tanan, ang kaning mga job hiring, dili gyud kaayo na siya mo adto on Facebook. Naagi ni mga legitimate nga mga company or agency nga gina-hire ang mga kumpanya or ang kumpanya itself ang direkta nga mo-post ug hiring. No, ang importante is careful gyud kaayo ta labi nag mag-apply ta online, careful kaayo ta sa data nga atong gihatag. Susiha ninyo maayo sa Facebook account, makita man nimo ba kung kaduda-duda gani, no, kung bag-o pa na nahimo nga account, legitimate ba, usahay kaning mga companies di man kay na sila mag-post sa Facebook, no, unless gagmay nga mga kumpanya. Kanang pinaka-safe gyud kanang naay check nga blue, no, nga badge sa Meta kay verified gyud na sila nga mga accounts. I really suggest nga kana tamulad yung application. Or, kung dili man gani susihatan, wagod, scroll, sa ayo pada kay kibaw ka, magpada ka sa imuhang biodata, sa imuhang curriculum vitae, sa imuhang CV, imuhang personal data sheet, delikado kaayo nga maghatag kag numero, maghatag kag address, maghatag kag birthday, himakuha na nila ang imuhang data. Gamiton pa lang na nila niya, maghimo-himo silag ID niya, dili ikaw, naapay picture nimo. So careful kaayo ta kung mag-lodge ta, kay grabe kayo ang mga illegal nga kalakalan, labi na sa mga data breach o misuse sa ato ang mga personal data. No, careful kaayo ta. Now, another is that, o gusto ka, naagyoy mga, kanang, na may mga kumpanya, di ba, kanang mga employment agency, nga maog yun na ilahang buhat nga mag-refer, panalita na ining kumpanya, no? Ilahang negosyo is that manguha sila o company, niya ang company mangmalihog nga sila'y mo-hire, no? Kay niya i-endorse na lang na sa agency nga tus company ang ilan ang nahimay, napilian na, no? Para dili na magproblema ang kumpanya kung sa kahasol, no, sa pag-hire, kay magdawat pa kanang talaspud oras, no, sa ilang HR, mo na usually, but pwede mag-una ni mo ma-verify sa Department of Labor and Employment kaning mga accredited nga agencies, no? So, i-check na tanan, ha? Now, careful, yun muna, kung questionable gani or gamay ra kaayog mga follower or bago pa na create, no? Delikado yun na, most likely ba sin scam na siya? Or, naapo na sa mga DTI, ato na, or mag-apply mo ka ng mga legitimate nga job fair, o dinha mo mag-apply. Or direkta gid sa kumpanya. Ayaw mo shortcut or Facebook. Ikatulong pangutana, asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Well, I think sa NTC, pwede po sa NBI or sa cybercrime laboratory sa police, or pwede po na ni mo i-report sa GCash siguro, no? To say nga scammer ni siya kay naa naman kay legitimate nga nakuha nga number. So, kahanan na ba ito i-register ato ang SIM, di ba guys? Posible ba kuno katapusang pangutana, posible di ay nga ang pang-scam bisan o verified ang maong Facebook page. Posible kay meaning isug kayo silag scam nga scammer, but si Meta is very strict ba ya? Sa pag-verify sa person. So, most likely, pwede na nimo ma-report sa Meta, kay naagin na sila verified ID. Unya, ang ID ra ba imong i-present? Di ba ya, basta-basta po nga identification, ha? Ang ilahang isend para ma-verify sila by Meta. So, I am not too sure nga unsay pamaaging nga nakalusot gihapon sila, but di yun na, no? Ilang identity is verified so easily. Basin matrace lang yun po ninimo, no? Kaning tawhana, based sa iyahang number, kay legitimate man ang number sa GCash. Unya, giregister man na to ang SIM na to, no? And then second, ang kanak pong sa Meta, legit man po na yun nga pangalan o identity. So, pwede na yun siguro na nimo matrace, ha? But next time, guys, please, let's be careful. Labi na sa pag-send sa ato ang mga datos o mga data, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhinahinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.

0: MN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe.
1: Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mungkinin sa kababaying at taga Cebu City. Ang atuwang tatampu, rigtas sa nga Leah.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakapadana ang DA Regional Field Office 12 o balig 17.2 kamitrikong tonelada ng fresh produce nga mumbalor nga ito sa 800 mil pesos maingon sa Saudi Arabia. Ang maong lakang nagpakita kini og laing kalambuan alang sa agribusiness sector sa Davao Region. Ang maong shipment nga gipadala na ni atong Hulyo 24 naglakip og 1350 ka mga kahon sa kadaba nga klase sa saging, 50 ka mga kahon sa kamote og 50 ka mga kahon sa singkamas. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kay TTX 500.
6: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension Vitamin D3 pagumanugkaw. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Babe, diretso ko ni mo upanan sa mall?
3: Dilagi ko.
2: Nga naman, no man kay duty ron, di ba?
3: Kaya dilagi ko ganahan. Kinahalang gito yung ganahin rason kung ano.
2: Oh, sige. Kung dili ka, dilaso ko mamugos.

0: No, samantanang uyab ni mo. Uy, red flag ba? Mayo gani ka nakalugar ko karon. Kay kung wa pa, ikaw rang usang nilakaw.
1: Ambot yun yun. Uwa, nagibit ako makasabot sa mong relasyon, Roin. Cold na kay siya na ako. Dili mo siya yung anak sa una.
0: Nag-ipo na hinuon mo. Nausab na hinuon siya.
1: Mao gani. May patong uyab mi. Kay siya mismo mo ay magsigi og pangita og paagi para magkita mi. Pero karon, murag di na siya ganahan nga makikuban ako.
0: Hey da, pasagdi, uy. Ikaw man sad good. Kung makauyab gani ka no, naarag yun niya magtuyok ay mong kalibutan. Paglingaw-lingaw sad uy. Ay pagsigi ko na huna niya.
1: Day.

0: akin.
1: Babe?
0: Oh. Ay, nag-ilis lagi ka. Wala ka o ka?
1: Oh. Mag-inomis ko mga barkada. Kami nilang Joshua ba?
0: Sila si Joshua? Halagay, mingaw na ko ni Ali nga iyang uyab. Kuyo kupi.
1: Sus, eh. Ay, nalang guguban-uban ko. Kami ra mga laki.
0: Maal ba? Sige. Di nalang kumuuban. Nawa na marino na akong duka. Mag-Facebook na lang ko, Pia. Na may i-upload na story si Ali, i-open ako. Silang ubanan ni Mark. Ingon si Mark, nawa si Ali. Kay puro na sila lalaki. Pakakon ka, Mark. Sobra na ka. Pwede namang mubalibad ka. Mubalibad kag tarong o di ka gusto makikuban ako.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe. Mama mia,
16: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
17: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim! Banana sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pack. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Seth Living Testimonies.
20: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
21: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
20: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
21: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
19: Living Testimonies.
12: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: Gawas niya. Ayaw pa si Mok-Mok sabay.
1: Asa man sab ko?
0: Apa sa midiri, nag-inom eh. Send na next location ha.
2: Tanawa si Chris ah. Nangilog na ang microphone sa laing table.
1: Buguya, kitbayhan niya eh. Hubog na na, no?
2: Oo. Gani na raman midiri. Ato na rin. Ikaw na si Kanta.
1: Uy, dili ko yung mauwaw buhoy.
2: Ay, sige na ba?
3: Dili, miss. Duwi taron.
2: Ha?
3: Kitang duwi, Kanta.

0: Kasi...
1: Ato na ko.
2: Dutoy! Day! Day, asa ka?
1: Naun sa bangko. Huwag kong magkasabot sa kong kibati pagkupot niya sa kong kamot. Huwag itutukan pagit ko niyak maayo.
3: Yeah. Bebebebe, gaya.
1: Hubog na sa siguro rin si Mark. Naunsa naman in town ka, uy. Huwag yun kung mapugong ni mo nga mo inom ka. Pero pagbilin sa in town para si mong paugalingon.
3: Ay, kuya, kuya, kuya. Kasi budipat na niya, tiga.
1: Mark, magkabuhat ka na ko, ana?
3: Ah, nagtugan nila.
1: Kasi ba'y nabuhat ako ni mo nga giingon anak man ko ni mo, ha? Pagsulti lang kung wala kay gusto na ko.
3: Wala! Dugay na!
1: Ama, opa. Wala kini ay. Ha? Salamat kay disulti ka. Kay mas daling dawaton ko ni prangka lang ka nga wala kay gusto na ko kaysa ingnon ko ni mo ini. Sige, buhi anati ka!

0: Nagubag na sa damata. Sige na sa kagilak gabiin, no?
1: Manguta na, pamangkit ka, eh.
0: Ay, kamaldita ba? By the way, girl, natin bagong kauban din sa office. Huwag tag-anakin sa.
1: Ayaw na lang. Huwag ayaw ko hatagig labad sa tag-antagan kung si Kinsa na siya.
0: Si Loloy.
1: Ha? Kinsa na?
0: Katugod yung mong kaduwit sa imlanan, good. Nagpailaman siya si Ampangan paglakaw ni mo.
1: Sige, okay, may buhatan pa ko.
2: Hi, ma'am. Ikaw?
1: Oh, ako. Ang ano? May problema?
2: Ah, waman, ma'am. Gusto lang unda kong magpaila.
1: Nahibaw na ko si Mampangan, Luloy. O kung wa mo importanteng tuyo, pahawa na mo sa kong table.
0: Luloy, pasensya na ka ha. Huwag na siya sa mood ron. Tana, adunod na sa kong table.
3: Sorry, sir. Napamood ko yung gihapit mo, na-late ko.
4: Bago ka. Next time, pagpaibaw ka kung maliit ka.
3: Yes, sir. Okay, sir. Sorry, sir.
4: Okay.
3: Ma'am, nakoida para ni mo.
1: May mo ba? Ayaw ko tawag, ma'am. Kay pareho rata ang mga trabahanti din eh.
3: Ay, sorry. Ako an, nakoida nga ice cream.
1: Ice cream?
3: Hmm.
1: Huwag nga nung edad naman ko ni mo, ana.
3: Naibawa mo kung broken-hearted ka. O gusto nga ice cream nga makapawa sa kaguol sa usak tao. Di ko ganahan nga magbuguot ka. Eh. Ang una rabang nakita na ko ni mo dito sa imnanan, imong nindot ng smile. Sige ha, huta na ha. Para ma-okay na ka.

Laom ng gabi pero dili gihapon ko makatug. Ila kagabi naman kong ingon ini. Ug makasabot unta ko kun si Mark niya sa kongunya una pero si Lolo iman. Siyang akong gihuna-una. Nga naman niya.

0: sapa, uy, ano ka, uy?
1: Walang siguro ka makabantay ni mo. Pero yung mga baba, no? Puro pa nga ni Luloy ang ikaw, Mas.
0: Ha?
1: Hmm. O gusto sa si Luloy, ikaw mo ipermin yung hisbutan. Hmm. Masig na kang gusto na mo sasagusa, ha? Kung maingon ganito siya nga makikistorya siya ni mo, hatagid yung chance, ha?

0: I love you, Leia.
1: Lolo,
0: unang pagkakita pala na ko ni Mama. Na-inlove na ko sa mong smile. Mabitawang nakigduwit yun ko ni Mama to. Ugunta, natagan ko ni mong chance. Nibaw ko nga, wapa ka makamove on. Pero bas hindi, akura mo iba eh. Para mahuli pa ng kasakit nga imong gibate ron. Pulihan ako kalipay.
1: Sa tinuod lang, Luloy, medyo nang hinayang ko ato nilakaw ko o galit di una tang nakita. O karoin, di na ko gustong usikan ng hikayo na.
0: So, kita na?
1: Yes, Luloy, kita na.

0: Bisan tuod ug dun ako'y pagduda at tuhig kayo na nga nanguyab si Luloy nako kay bag-o pa may nagbuwag ni Mark. Tinuod may kahadlo ko, pero ako magmahay nga nitando ko. 5 years na mi karon og nag-ipon na mi, ug bisan pa sa dugay na mi, wa ko'y nakitang kausaban ni Luloy. Nakita na ako nga pinangga og mahal gihapon ko niya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
10: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po bi.
12: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagani ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente ug gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
14: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
4: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinu mo.
20: Mga ito mga higalan kaagay ni Lea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon ang ipangayo. Awit ni Regalohan, nothing is gonna stop us now. Ang mga kaagay, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabon sa direksyon ni Priscilla Raganal. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. I-address sa lagi na ininto naman noon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Los Manuel, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagayang salamat sa inyo. Pagpamina. Just fall apart. Maybe we can make it if we're hard to
21: kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
22: Mga kasama, ako inyong radyoman po, Lauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
23: Dagan, Misael! Dagan!
24: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
23: Dagan!
25: General Bart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka na gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
26: Metro Gaspar, gagaw ka!
27: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
24: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
27: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
24: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
26: Michelle, maluhoy ka.
24: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
26: Ayaw. Ayaw kong patiha.
24: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
26: Ayaw!
24: Ako ang eskwadro.
4: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro!
0: kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Mabali sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon, hanggang ngayon,
29: all you need is Pride. All you need is Pride.
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
32: Let's go.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
1: let's go with the flow.
34: Sed Living Testimonies.
35: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
36: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
35: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
36: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
34: Living Testimonies.
37: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
34: Set Living Testimonies.
35: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
36: Ako nga sa awan ni goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
35: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
36: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
34: Living Testimonies.

0: Daddy Mart? Dad?
1: Ah, oh.
0: Dad, naano sa pasakyanan sa gawas. Huwag may migawas na sa kataw nga armado.
2: Ako yarong kung kinsa man na sila, Sir Mart.
1: My Sarge.
2: At doon ko ng mga tawa na sila. Mga matay kong mga matay.
0: Dad, tingali ko si May tabo ni My Sarge.
1: Ayaw ka balaka. Kahit sa Astasia sa Katakos.
0: Dad.
1: Ani himasukod ang iyan dugang nakatunan sa training dito sa Manila, iha.
0: Kinupot. Nagpino sila na sa gawas, Daddy.
1: Tawagan ko dayon sila si Brando. Aron magka-respondi dayon ang hisapay.
2: Kumadlog niyo, Major Kasmar! Alias mo, imangag! Tapos! Tali ang nakasibata! At tras malik yung buklan! Kagaw yun!
1: My Sarge! Kinsa sila, ha? Nakaila ka ba nila?
2: Sila si Major Kasmar, sir. O alias mo, imangag!
1: Usa!
2: Pero tinuo silang mga isok, sir. Managamlik suklan! Ang nakasakay silang sakyan, eh. Huwag ipaturato, ipadagan pahilayo.
1: Salamat, Bay Sarge. Nilampos ka, arumpugnan sila sila daw tang intensyon din, eh.
2: Pagdampingin mo si Miss Alia, sir, kay naagit sila daw tang gilaro batok ninyo.
1: Mga kagaw sila.

0: kuang. Ni arti man ang daot ni si Bay Sards, busing.
1: Karon ba gumasayod? Gamay abilidad masabdi ay katong daota. Ang pangag sa ilong nga Bay Sards.
0: Agresibo kini nga nakipirusilay na to. Masa ato pa, may talagsaon kini ka isog, bus major.
1: Ah, gara-gara lang kanang iyang kaisog kuno kay. Kaya nagpabilib siya nila ni General Mart Oknes og sa eskwadro.
0: Aw, wasad.
1: Ang iyang gabal ni arigyot sa akong mga kamot. Mamatay gyud unya tong dauta sa akong mga kamot.
0: Kung mo'y basihan ang hitabong firing engagement, hitabong ganiya busing. Klaro nga na si Bysards nga magigil silay.
1: Gara-gara lang itong iya, alias Boy Bangag.
0: Major Gaspar.
1: Talawan paghihapon ang pag-ilakos pagkatao ni Adtong Bay Sards.
0: Basta kay, ay lang yun pagkumpiyansa, Major.

0: Doon na sila si Brando, Sir Mark.
1: Oo, Be Sarge. Dali in town kaayo nga nagka-responde sila si Brando o kaubanan sa akong pagtawag.
0: Mawagin, sir. O pag-ingaw nyo nga, mamalik nilang sila kay safe na. Mong to ah, namauli rin sila dahil.
1: Believe ko ni Brando o sa iyang mga kaubanan. Wapagyod ko nila pakyasa sa mataghigayon nga muhang nyo ko nila nga mo-responde.
2: Alarming na kayo, kinidad.
1: Kalma lang, iha. Kontrolado pag-ihapon na to ang sitwasyon.
2: Unsao naman ang konsima ko. Mulan po sila sa mga daot ang ilaraw batok na to, Daddy.
1: Di lagi doon ta ka na mahitabo, iha.
2: Dad!
1: Tana. Mupadayo na kita sa itong lakaw. Si Bay Sarge na ang bahala nga mubantay din sabay.
2: Okay, Dad.

0: ka. At pasalamat ka itakasabot sa sitwasyon, ha, Mr. Gabino, ang...
1: Okay, Madam Chin. Ako na kong salik sa ibo. Sa inyong gulupo sa Balka na Lagoon.
0: Salamat. Salamat sa imo pag-appreciate it. Ako ka na pasabot lang sa imo nga palihas kita akansiba sa ato transaksyon. Waktang inyo ang minilyon kwarta. Ako mga epektos, waktang sagpa.
1: Napatagkan o dahil kayo. Basta ka na pa, business. Kita, dili sulindi. Natural ka na alkansi pa. Ilabi na ka na illegal. Kita sabutan. Basta illegal transaction, dili pa na rin kayo swilty.
2: Hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata, na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBDK.
14: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
22: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
26: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
25: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
26: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
25: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
26: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
27: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
6: Uh-huh. Maub?
7: May chokas pal. Ako, daling. Gusto sa Mystic Cabino. No. Karapatsyon ka sa mukan ba? Kanailap, paano ba iskuwadlo?
6: Oh. Madam Ching.
7: Kanay ka kuruhat tag sa Madam Ching. Kana, timetable ba? Kansakyo ka na ay magpatay ang iskwadlo.
6: Relax lang. Kalma lang, Madam Ching.
7: Ako na lagot ba? Ako lagot? Sakto man ka na, Mr. Gabino. Siya ka na to sa iskwadlo. Iyatak kang kuwalta. Gusto siya patay na ka na.
6: Dili kay Sierra ang nanganti niya na. Dili siya kay ikaw ra. Kundili, lakip na pud ko. Apan bangag sa ilong. Usaon nga igmat man.
7: Ah, sayang oportunidad! Ato kalayan sa illegal tulugas ka na, Mr. Gabino. Ang mao ka na kit

0: Aran igli na ang usa ka at si Kiss nga kwarta, Sir Mart.
1: Gipusan lang ako, Sir Mart.
2: Mas labing maayo hinoon. Dako na kaayo kanaw gikatabang sa krusada. Aron kini magpadayon.
0: Magpadayon gito, Sir. Samtang buhi pa ko.
1: Mamansap ko, General.
2: Daghan kayong salamat sa inyong commitment sa usag-usa, Glina, Misael.
0: Dili tinuod nga kausaban ang nasinati karon sa tunasod, Sir. Tungod kay mo ay naghari karon ang kriminalidad batok sa mga inosente.
2: Misael.
0: Itong panahon sa EJK, ang kriminalidad nakasintro lang sa mga taong daotan o mga dorgista. Nahimong luwas niya ito higayuna ang mga inosente. Apansukwahi na karon ang senaryo, Sir. Kaysa bagong Pilipinas, mihawd ang mga daotan o mga nahimong biktima, mao ang mga inosente.

0: Mingawon ba yakit unta ko sa kumbay, Inday Aliya?
1: Ayaw lang sakit nang ha?
0: Maulag eh. Masuko pa sa dag akong anak kung magtuman ko.
1: Sakti lang nang. Gikan ka ron. Mag-anian nami si Daddy Mart aron dili kalayon. Aron pirmi po ta ba nga magkasulti?
0: Ay, kanada. Nindot kaayo og matuman ni mo na, Inday. Laay bayag yun kaayo din ni oy.
1: Sultiana ko si Daddy Mart ini ng tabi.
0: Salamat, Inday Aliya. Sama kagyod sa imong amahan. Maayo kagyong tao. Pagkalumo o kasing-kasing ninyong amahan o anak.

0: nalipay kay ko karon nga nakita ta.
1: Astapit ko, Miss Al. Nalipay sab kay ko.
0: Pero nahuna-huna ko lang. Dili ba ka ikasuko sa imong amahan kung masayod siya nining sekreto natong relasyon?
1: Sukad ko mitong-tong sa hustong edad. Huwag yun mahitabo nga kilapta ni dating akong pagpati, Miss Al. May respeto siya na ako isip iyang anak. Ingon ni anak ka responsable ang akong amahan, Miss Al.

0: Nibukal naman ni kitak anak kong sinigang karning baboy ng gabi.
1: Ay, haunod na sad ako ni kanon. Ah. Luto naman po ni Daiglina.
0: Oh, sila si Misael Luis Alaya. Nagsulti sila ng ilawang sa punuan sa kahoy. Kilid sa firing range. Pwisit! Wag tayo nasukat sa akong pananawa ng jealousy ng bintana ang duha. Kanagkot ko doy. Kayo biyang butangan o hiluin sa pausa sinikang akong gitakang, oy. Kasakit sa akong gipate.
1: Ay, unsa ba na? Ngano na, Daiglina?
0: Sorry. Sorry nang ang tabon sa kaldero ako nabuhian.

0: Kon sa'y ato ni Masir?
1: Ako si Boy, alias Boy Bangag.
0: Ako dahil si Laika. Trabahante ko sa nightclub nga gipanag-iya ni Inday Chika Ding.
1: Mahimo ka ba ang ikasulti? Bisan og kadiyot lang kayo?
0: Wala sir, di rabugit pwede. Ipapuyo raman sab ko aning quarter good ni akong gitrabahoan.
1: Tuwata ni. Palipay sa ako mga ipangutanaw yan mo. Laika mo ito ka no?
0: Sir.
1: Sige na, luwata ni. Huwag palihog. Tumagalan po lang ako ang pipila ka mga pangutana.
0: Hala sir, sorry. Git ko ayos sir. Di lang lagi ko kay masuko manggod si mamita.
1: Unsa man. Basig kini gusto.
0: Sir! Ayaw, sir! Ayaw taon sir!
1: Pagpili. Makakwarta ka, umamatay ka, Laika. Pagpili!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo Alang sa UTI Ubang Balatian sa Kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
5: giyawag sa mga grupo sa mag-uumang gobyerno nga mapatuman og 30% nga safeguard duty sa giangkat nga bugas sa nasod. Kinisubay sa padayong pagkapektar sa misulbong nga rice imports sa nasod ngadto sa lokal nga mga producer. Ikataho nga ang gisugyot nga safeguard duty mamahimong dugang kini ngadto sa kasamtangang 15% nga rate alang sa imported rice.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabata, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang papaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy ug Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis-Gari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
9: Timan ining akong isulti ni mo, Johnny.
10: Unsa man ano?
9: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
10: Oh, nga naman lo?
9: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
11: Johnny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
10: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
11: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
10: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
11: Di lagi. Kaon man ko ungo.
12: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
10: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
13: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
14: Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka paranaw,
14: ug pagpaminod sa mga tiin.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
15: ka. DTX 500.
14: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pabali sa mga butika.
17: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough og katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Ubo nga samok pag tosiran. Tuseran
18: Forte! Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit?
18: Just stop it.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
23: Tusiran Forte.
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
26: Kulit, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
27: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
26: Ah, lagi. Basiglas na ni.
27: Maunang taas imo si ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
26: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
27: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
28: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Nga na-videohan ni mo?
2: Oh. Og bitubag si Jenny nga chinilas kini sa higala niyang bata ang si Ina.
1: Oh. Ha? Huh? Ina? O siya apelido, ha? Huh?
2: Ina Berden.
1: Oh. Ha? Huh?
2: Familiar ba ni mo ang maong apelido?
1: Oo! Oh! Natural nga familiar. Sikit lang mong yuta sa wapan na kinibabaligya.
2: Mao ba?
1: Unsa pa imo na kuhang impormasyon? Gikan ang mga tawana, ha?
2: Eh, maura man to. Nangita sab si Johnny o bikbik sa batang si Ina. Kay missing ni.
1: Dili ka nga nagpabuang buang lang kala si Johnny? Unya ang tinuo di ay kay siya ang kidnapper?
2: Ambot lang ka, ha? Pero sa kong tanang. Mura man og wagit siya ilabot sa pagkawa sa bata.
1: Oh. Temparagod. Pero kung tanibi, saman. Mulaban ka ni Johnny?
2: Bindo, wa ko mulaban. Ako lang gipagawas nga ako nakita niya. Tungod kay talmara mo gud siya. O wagi ko yung nakita nga bisan gamay na lang nga pagkakonsensya si Anang. Tininuod ang kabalaka nga ako nakita si Anang ni Johnny. Tungod kay suod sila og ang bata.

0: Bai, Jenny. Ni amo good kas kawas.
1: Wabay. Naan ako nga, an hindi ni maguna-una ni Ina.
0: Ikaduha na ron ka adlaw sa kansya mawa. Sana kahinay tabo niya ron, no?
1: Kung doon na palang ko itinuod nga gaho mabay sa pagkaungo. Ako nga nagawang gilupad ang tanang kabaryuhan din sa pagpangita niya.
0: Ay, paita.
1: Lagi.
0: Si Lola. Lola.
2: Ina.
1: Lola!
3: Lola!
1: Lola, nausap ka!
0: Lola! Lola, nadanggo ka?
2: Ang akong apo. May naot na kahitabo na giyon sa akong apo. Kinoo, nga nung imo manigitugot na mahitabo sa akong apo.
1: Lola, wapat na makasiguro eh kung noon siya nahitabo si mong apo.
2: Nakasiguro na ko. Patay na si Ina.
1: Nga nung naibaw magkana?
2: Nakita na ko siya sa akong damgo. Nagkadugo siya.
0: Damgo ra na la.
1: Damgo raman.
0: Ampo lang gitag maayo gud nga wala daw tang nahitabo ni Ina.
2: Ang tanang mga bata nga nawa ining dapita. Patay nang nakit-an mikmik Johnny.
0: Lola, unya na paghuna-huna og daotan anak la.
2: Na ana. Mauna ka na sila magpahibaw nga patay na ang akong apo.
1: Mikmik, matay sa slola bi. Ako na lang mo ablis putahan.
2: Naana sila. Nagdanagin silang daotang balita.
1: Diyawa na mo.
2: Kinoo ko. Mura naman ko ang mamatay sa kaguulin.
0: Laay ko pala, Bikod. Wapag kita makasiguro ko nung sagay nahitabo ni Ino.
2: Nakasiguro na ko, Mikmik. Gikuha na siya sa demonyo.
0: Lola.
1: Kinsay, oy!
4: Hey! May kainiha ka, Johnny. May mo bang mag-isulti ni mo?
1: Ha? Bahin sa utsam na yung pag-isultihan ako, Kapitan.
4: Hey! Bahin kini sa bata nga nawa

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
16: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
19: Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hit gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
7: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
6: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
20: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Unsa? Unsa man ang bahin ni Ina, Kapitan?
22: Ay! Oh. Wa ka ba yung kalibutan ko na ayon sa karon?
21: Wala gi, Kapitan. Gani, nagsige pa kong panghita niya. Nganong day cap?
1: Nagduda ka nga doon ako'y nihibawaan bahin sa bata.
22: Ay! Nakaadto na sa inyong payag ang bata.
1: Ah, oh. O, kapitan. Nakaadto na. Nagduda ka na ako. Unsa? Kapitan, nihibawa ko nga doon ay mga tao nga ako ang gustong iduot. Aron mo'y manubag sa pagkawa sa bata. Maung ang usakat sinilas ni Ina, dito nakuhaan og video ni Milchi sa akong payag.
22: Ay!
1: Ay! Oh, abin ako.
22: Abdi ka man, sabdi ay. Abin ako, kiat-kiat lang ang nahibawaan ni mo, Jane.
1: Aw, kamao ganit ang mabinuang, Kap. Kamao sa tang magtinarong. Aw, sa magkap. Niagaron, dakpon ko.
22: Dili ko manakop, kundi ko ligon og ebidensya, Jane.
1: Ay! Oh, hey, mao na kapitan, mao na tinuod kapitan, Kap.
22: Ay! Pero, siguro alang, gawa yung kay labot sa pagkawas bata.
1: Wa, Kap, ay, hindi ko tinuod na ungo, Kap. Mao na akong ikapaniguro ni mo. Wa ko kahibaw kung hain karon si Ina.

0: Apo ko, salamat nga buhi ka.
1: Giyati man pa sa mga doktor si Ina, Lola.
0: Hindi, hindi mo makinig akong apo dyan eh.
2: Kuan Lola, una, nabati na ko ang iyating. Huwag nga, nagsangpit ni mo. Nagtuog ko nga, ako lang ni huna-una. Unya, sa diyang may gawas ko sa inyong bahay, nakita na ko si Ina nga nagkamang sa kasagbutan.
0: Ginoo ko, salamat. Nga imong giuli na ko si Ina.

0: may saluyo din do.
1: Ao lagi. Sana kong amahan. Kung ganahan ganyan sa kong sa kabutang, iya ginang tutukan og mayo niya, humanon gina niya.
2: Boss din do. Ma'am Milce.
1: Oh. Nya. Kung sana may balita sa gawas, ha?
2: Nakita na ang bata nga si Ina.
1: Unsa?
0: Tinood ka, Paldo?
2: Ulagi. Maunay tabi-tabi sa eskina. Nipauli araman ko noong ang bata sa ila. Una, tuwa ni Karun sa district. Gipadoktor ni Johnny.

0: Ina!
1: Ina, o saan naman ipamatiin mo si mong lawas?
2: Kuya Johnny.
1: Oo, oh, ako. O saan man, ganan ka mukhaon?
2: Nanya na.
3: Hello, Ina.
2: Ate Mikmik.
3: Day, kuya lang, day.
0: Ina, diin magod kagikan, apo ko. Anong nawa magkagduha ka adlaw kapin, ha?

0: Ako? Ang siya ugo, apo ko.
1: Oh, ay, tanaw na ko. Ah, inaday, dili intaon ako ang nagungo ni mo, ha? Amigda man ta. Di mo ko makahimo sa pagbalbal ni mo. Gawas pa, di manggit ko tinuod nga ungo.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Karang sa... Oh, bukid roon eh. Gani ay. Nag...
1: Ha? Sa kulian?
2: O kato kaning ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
2: Gani.
1: Sundan?
2: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Mag-listot
1: ko. Paka ka sa bukid. Ibu ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko. Ano? Ay, pati na iha.
1: Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh. Kanang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan mo na.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ah, kung ano ka, 90 na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kidilets.
10: Chewable paracetamol and candy flavors.
11: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit Kargado!
20: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Bindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
23: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
24: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
6: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
28: My budget, so.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ut karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukinanon.

0: James, pasayloa ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko maunas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawos sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: og bulahan. Tungod sa original koy kapsul, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal kapsul, makaingon jug ka og sana all. Original koy herbal kapsul, di mag-ol, sana all.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Mga higala ni akaroon ang lainong sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na ba ang panahon?

0: Gyunsan. Kaya nga no, Gyunsan mo din ako siya. Ha? Nga naman ginayam akong samukon. Masa may day akong atraso nga dunia. Nga naman mangita magigit siya problema di rin ako, bro. Ha? Pangutan ako no siya.
1: Na, nangatanan ako anan niya eh. Pero di mo klaro ang istorya. Muro siya, mapaukiya ba?
0: Nagigsuod ka manggod niya. Mauna, unaan pa, nga sa imong pagpakigsuod niya, ako gang akong pamilya, nahulga sa iyang pagsamok nako. Huwag ka na, diya magsugod ni mo, Bro Baldwin. Diya gid ni mo.
1: Mga mangayo ko dispensya ni mo na, bro.
0: Bisan sa higayon nga, huwag ka pa mangayo, sorry na ako. Gisabot o gipasaylo ko na ikaw.
1: Bro,

0: Voglio che nostro Roy cadi in questo convento, James.
1: Dígase a trabajo, Father Joseph. Kung wala yung overtime, di paningwa na ako nga kung makaabot pa gani ko sa oras sa misa, musimbagi ko. Kay gusto ko nga mabawi sa akong pagkuhang sa Ginoo. Bisan tuod, dili ko takos nga muduol kaniya. Tungod sa akong pagka makasasaha.
0: Gusto nga mong gibuha, James. Although, way perfecto ka na to. Tungod sa atong pagkatawanon, but at least nga kung mahisokamod kita, maninguha gud kita sa pagbangon. Ug dili gid unta nato wad-on ang pagpaduol sa Ginoo. Labi na karong panahon nga sa akong obserbasyon nining modernong panahon, taken for granted na gyud sa tao ang pagpaduol ug pag-ila sa Ginoo. Ilabi na sa mga kabataon-unan. Ug dili kay sa mga kabataon-unan lang. Subo usab nga palandungon nga mismo ang mga kinikanan nga maunta ang ehemplo sa ilang mga anak. Mauno sa binuon ang naglid niini ngadto sa sayop. Sama sa adlaw nga Domingo, which is the day of the Lord. Adlaw sa Ginoo. Maugihapon ang gihimong priority sa mga tao, ang pagsuroy-suroy ug ang paglingaw-lingaw, ang pagtagbaw sa kaugalingon. Nga usara mong ginuunta ka oras o kapin sa oras ra ang pagpahigayon ug pagtambong sa santos nga misa. Ug subugihapon nga palandungon, nga mismo ang mga ginikanan mausab-unta ang angayang mutudlo sa ilang mga anak nga musimba. Dili usab makahatag silang panahon kay adunay laing priority. Diin ang gilunta nga God must be our top priority. Ug dili ang lumalabay nga mga butang nga gi-offer sa kaliputan. Nga sa pagkatinuod lang, kung tawgo naghani kita sa atong labaw makagagahom, nibisan ha ini-ini sa atong pagbaya na ni kalibutana, wa gyud kita imada. O nga kung adun naman gani, kana maura gyud ang mga maayo o dautantang buhat mausab unya ang paghukman o himuong basihan sa Ginoo. Kung kita angay ba sa iyang gingharian o dili, diin lakip usab niini nga iyang paghukman, ang paghimo uwa na to paghimo sa mga butang nga angay unta natong buhaton. Apan, pakyas gihapon kita sa paghimo niini.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by United Home Kitalets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
4: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card. It's a family friend.

Bisa untuk ucap problema yang aku kerong jatuh bang. Apan kun muapi tanggani kursa simbahan o makasimbah. Labi na kun magakalawat ko. Bati yun kina ko angka-angkay nga pagbati diri sa kong kagalingan. Salamat kay kanimo Ginoo. Salamat sa imong gugma o kayo. Gawa ko nimo pasakti. Kanunay ka kinakuban na ako. Bisan pa sa akong pagkadili takos. Oh, mapit ay kong pasudan sa dili pa kong diretso sa eskulahan ni Chelsea. Aron na hapiton sila si Turanding dito. Taon-taon akong wa makasudan ng tinuang isda da. Mapit ay kong merkado. Basta nga makatiming kong labas dito.

0: Ay, salamat. Nakalasot kita sa traffic. Nakatext na yun ko ni Turanding o Chelsea na hapito na ako sila sa school. Kasi mong nawag. Number mo din ni Chelsea. Hello, Chelsea. Langga. Nagpadoon ako din sa eskulahan.
1: Hello, Sir James. Dito si Chelsea, Sir Roy. Si Greta ni Exodi Turanding.
0: Ha? Greta? Oh, may igsunay nga Greta si Turanding? Guryo tingali. Doon na, pero Greta, woman. Kakisa din eh. Ganun ang number man ni Chelsea ang imong gigamit.
1: Sir James ba? Siguro yung Greta ni Sir Roy, kung di man ang Turanding. Greta naman ko rin, Sir Good.
0: Unsa? Ikaw good guryo. Ikaw din eh.
1: Hinayin mo lang, sir. Hinayin mo. Pawidak na ang pangalan ko. Baka mabunok.
0: Hay, ni mo, Guryo.
1: Greta na, sir.
0: Lagi. Lagi. Greta na lang. Greta. Oh, nanawag bang ka? May uban di ka ni Turanding di ay?
1: Awa, sir. Ay. Substitute ko niya, sir. Di ay kuha niya ni Turanding.
0: Say, substitute?
1: Well, sir, nanawag dito si Ate Turanding sa amo, sir. Nagparilibo kayo, nagsakit ang ipuson. E, murag, naaniya, sir, that means.
0: Oh. Ay, pastilan ni mo, Guryo.
1: Greta na, sir, oy, please.
0: Oh, sige. Mahuman ka, ha. Sige na lang, aron nga mahumanta. Kugita.
1: Joker!
0: Diol na ko. Pag-atang na lang mo din na sa waiting shed, ha, sa gawas. Aron nga, ma-pick up tada yun mo.
1: Okay, Sir James. Mugawang sabi sa school si na Chelsea.
0: Okay.

0: Asa naman si Gorio o Chelsea? Huwag man di sa waiting shed nga akong giingon nila. Pastilan gini si Gregorio eh. May paggrita-grita para ba? Ah. Sa ako na yung sugatong ng duha eh. Ay, pastilan. Oh, nara si Chelsea o Gorio. Oh, papailan pagpaingon din eh sa may waiting shed. Oh, kisa man ang migunit ni Chelsea nga may agak ini? No.
1: Hi, Sir James.
0: God. Siri kami. No.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayog hapon ako si Rob Juman, Josephus, JQ Kiano, sa Tugan Diyos, Break, Kano Kapuna, hatod ka to sa Data Extra 513, binibang mabatalon, ang naalaidad mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ay mas superior at ang dance ka ba o graputik ka sa mga silyula, apin naman skin cells, batok sa nalabins ng free radicals, ang ipagrabi sa pulsyon, uveris ba bisyo sa mga spagyong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita gibaska nagkaso kini usa ka pintor na nakpan nga naggupot og armas ka wedding sinsa dito sa Basitio Kalubihan Barangay Gonalope ning dakpayan sa Sugbo tumaging adlaw ang usa nagkaso mo si Alias sa Ban 23 anyos sa Gabrigolo sa ni ka pintor nga taga Sitio Mangan sa baog barangay si Ban na nakpag kini sa kapulisan sa Gonalope makini gi report og taho nga nagdaog armas sa iya sa sugutan nga lugar na sakpan ni sakto og nakulis sa posisyon ng usaka 9mm revolver ka armas nga doon ay usaka mga bala. Kaso nga illegal position of arms and ammunition ang kaso nga ipasaka batok ng ibang nga dinakpag nga si Juan kinsang itanggong nagkaroon sa Guadalupe Police Station. Patulong Diyos, bring karong kapuna. Hatod ko ito sa DTX 500. Ang DTX 500 kampiyon ng presyon ang 1.3 million aura credit sa antioxidants. Epektibo ko din ang pangatala sa mga free radical sugar oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pamataon. Internal organ ayon ang DTX 500 na rinigbatok sa temperas. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation of acidity, insomnia, acupatitis GERD. Ang DTX 500 ang sekreto sa mga guwabo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Lindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence.
5: going to here.
1: Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
9: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, imnanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
20: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron.
21: Carl, palihog po ng bupis, please.
14: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
22: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
14: Ihatagani ni Carl ang bill.
21: Carl? Asa man si Carl?
22: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
23: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit nila ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Aisa! Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
8: DTX 500
11: mapalit sa mga butika.
12: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
7: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Aw, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
12: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Na ay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets.
2: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
15: United Home.
0: Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargato!
11: MaxVit Kargato!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Sigenta, may anhig dyan sa ospital bisanon sa kalayo. Tungod lang nako. Og, nalipay kay ko siya kibuhat. Pero, dili mahimong paundayunan kung ako gipati.
2: Dini si Kent, unsa?
3: Ayaw
2: na lang pagpamakakaisa. Bisulti na nako si Lulo Sam nga si Kent tong hilabot sa larawan sa akong manginikanan sa kwarto ni Papa. Busa, sulti na lang kung dinhi ba si Kent.
1: Oo.
2: Unya, wani mo siya papulayan?
1: Ako na siyang gitambagan.
2: Imong gitambagan? Unya, sa payan ang tubag?
1: May pauli rin siya.
2: Pero dili pa karong adlawa.
1: Sir Hans, dili na ko kontrolado kung noon sa man ang buhato ni Kent. Kitang tanan, lain-lain og dagan sa utok. Doon ay dako ang problema, doon ay si gamay.
2: Pero mahimo ni mo siyang itukmod palayo ni mo. Pasakitin siya!
1: Dili ko parihas ni mo. Dili ko parihas ni mo. Ngayon na lang kayo mo pasakit sa uban. Dili maghuna-huna ako si Bation siyang isig kaingon.
2: Meno, may pagpakabana ba sa mo sa akong Bation?
1: Oh, sir! Ako! Nagpakabana ko! Kahit kung wala pa ko magpakabana, wala na unta ko ubanin yung karun. Pero tungkol kay nagpakabana ko, o galooy ko ni mo, maunga niya pa ko hangtod karun.
2: Niya ka! Tungkol kay gipog nga ka!
1: Dili, sir. Niya ko. Tungkol kay gusto na kong niya ko. Anad ko og layas-layas, sir. O, magani makapugong na ko akong inahan. Ikaw pa ka. Pero tungod kay gusto pa ko maservisyo ni mo, tungod kay guilty ko sa hitabo ni Kara, maong ni ako. Mo na nga ayaw ko ina, nga wa ko magpakabana sa imong kipati. At huwag na ko. Niya pa. Oo, din si Kent. Nangumusta lang siya nako. O pasagdi na lang siya nga mangumusta nako.
2: Dili. Tentasyon ka na sa kaminyo o ni Kent Ayisa. Maghatag ka na usa kung magpaduol ka kang Kent.
1: Gusto ka. Nahimo na kong saba. Kay mo'y gusto ni mong mahita mo. Pero, saltihan di ka, Sir Hans. Dili ko perpektong tao. Pero nahibaw ko mapugong sa pagpakasa. Matuog na ko. Aram malagsik ko. Huwag makagawas na ko. Huwag aron sad nga, dili mo madakansi mong bayaran nandini sa hospital.

0: trong cái cả. Ghế đồng số đồng cái bác sạng gút đi mà. Anh hôn đã có một bộ gà lọ. Tôi bị tao xí quay hàn sau hospital.
1: Ôi, nhưng mà tao nên bài quý. Đây, mà khóa cũng cho đi hả? À sao mà để em muốn giao quý đi nè sư bài?
0: Tôi mà nên quý anh trang giao quý lọ.
1: Khi xí kia đi hạ cậu nè, mà khóa cũng cho đi em muốn ilsa. Áo số đủ nè sạc quarto nè.
0: Hay lang kwarto ni Isa.
1: Kana. Siya ang nag-ukupar sa kwarto para bisita.
0: Nanginawag. Hello.
2: Hay ka karon.
0: Ganong tanam ka, kuya? Ay, bo, tingali ka. Ngani ako sa probinsya.
2: Uli ang iyong asawa.
0: Dako na ko, Kuya Hans. Pasag din ako sa kinabuhi.
2: Pasagdan? Kung pasagdan ta ka, naibaw kong saong kasasa.
0: Ikaw ang nagbutan ako sa dapit aron mahimo ko makasasa, Kuya Hans. Imong sa ko makasasa ako.
2: Ken, uli ang imong asawa.
0: Kung dili ko mabauli, unsay buhaton nimo, Kuya Hans.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Polycoffin, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Lumbi, pwedeng San Miglite Tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
8: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog po ng bupis, please.
7: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglite Tro. Uy, ishare po, B.
10: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglite Tro. Kananay, huwag katawanan. San Miglite Tro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Renal.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow,

0: tayo, sunda ang kabu, ang nasa imong nahuna.
1: Kumulti ka, no? Muraw, guwasa ka magpakabu ang tungod sa imong gugma kang kara, Kuya Hans. Kung unsa may problema nga akong yatubang karon, kimunbog na. Anak, sab ko, ni Papa Emilio. Busa may katungod sa kong mutunaw sa labit ng imong tumbal.
0: Tuwa sa sabay.
2: Niyari kining kwartuhay butang ni Kuya Hans si Ayasa. Iyan lang kayo mabuhat ni Kuya ang gusto niya buhaton. Samtang ako.
3: I don't think. Niya lang ito aliyaw. Niya na siya pajama ni Kuya ni mo.
2: Dili ko musulo ba na lo? Pagamita ko si mong pajama.
3: I don't think. Ayaw lang tao mo pag-away si Kuya Hans din niyo, ha? Tiguwang nabaya ko. Dagko na mo. Dili taong kong magkapugong kung mag-away mo.
2: Do, kapila ko musukol ni Kuya Hans. Nainumdum ka?
3: Ay, Kuan, muraga. Sukat sa pagkabata ninyo, Kuan. Katulo.
2: May ihap lang higayon na misukol ko ni Kuya. Pero dili maihap ang higayon na iyakong pasikitan. Sapong o sabuhat. O karon na. Milampos na yun siya sa pagbilanggo na ako sa kaminyoon.
3: Dungkeg.
2: O dili na ako makalingkawas sa presuhan. Nagibutangan ni Kuya Hans na ako.
3: Ay, dungkeg. Kinahanglan sundo ni mo kung unsang husto. Ayaw ang imong kasing-kasing.
2: Parihas na mong sinultihan taran.
3: Pero naana na. Namingiyo na ka. Wa man tingali kag guduya aron magpakasal sa imong asawa, dili ba? Sinsay nga sa imong asawa dun kaya.
2: Ay, si Claire. Binhin niya si Claire sa una.
3: Pero katong model, ay imong matong ulam, dili ba?
2: Ola, pero
3: hatagi na lang higayon ka ng Claire dun kaya.
2: Lisid kayo ang akong sitwasyon karon lo. May asawa ko. Panlaing babae ang akong gimahal. Unsa may akong buhaton lo, ha? Aron mawa ang akong pagmahal ni Ayesa lo.
3: Ay nahinumdum ka sa imong pinanggang tuwaan sa una nga nagiguba ni Kuya Hans Nemo.
2: Oh,
3: ang imong eroplano.
2: Olo.
3: Pwerte ni mong hilata kinaguba ni. Nasuko ka ni Kuya Hans ni mo. Pero paglabay sa panahon na, wa na ni mo makiti ang maong guwaan. Laing guwaan na sab ang nakalingaw ni mo. O dili na ni aeroplano, barko-barko na.
2: O sibuti pa sa butlo.
3: Kung magpalayo ka sa butang imong gimahal, sa inanay, malimtan na nimo siya. Naaman siya sa imong kasing-kasing, apan dili na siya maoy mo kontrol sa imong buhaton.
2: Butong pa sa butlo.
3: Palayo sa kalayo, aron dili ka mapaso.
2: Sumapalayo ko ni Ayasa.
3: Kung siya ang mahimong sinugdanan nga makasaka sa imong kaminyon, palayo niya. Ipunting sa imong asawa ang imong mga mata sa imong asawa, Dungkeg. Ayaw tanawa ang iyang mga sayop. Maoy hunaw na ang iyang kaayo, ang iyang gugman ni mo. Pangayo ug kusog sa Ginoo. Pag-ampo niya, nipapaso niya ang imong gugma ni Ayesha.

0: Ma'am Claire, in town, ma'am. Pahuway sa ma'am, oy. Nausa naman taong kasigin na malakang pangisog. Magdaan ang ginagsundang ng imong anak inigawas, anak.
1: Bisit siya!
0: Ma'am, ayaw pa na sa tama. Ma'am, huna-huna in town ang imong anak.
1: Ah, otro po ka! Ay, magbuot ka masukok ko! Ako!
0: Hala! Lala, nga naman ka, danaon sa magka!
1: Ay, sakit ang ako diyan.
0: Patay!
1: Agay!
0: Hala! Makuhaan na yung kaan ng kaisog ni mo!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ka, kaya pa din yan?
3: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng, at Inositol. Dahil,
4: ikaw ang walang sarili.
3: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
11: Tosiran Forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilet.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
19: United Home. Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex, the generic.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: My budget.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Sugbo kami sa Yarog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Ang ato ang pag-isgutan karon, importante sad kaayo ha, apasumpay sa nilabay nato nga episode, saktong pag-atiman, dakong kahupay, karong mga panahuna, mga kasama. Adunay uban ka nato manggod, usahay mo ingon, okay na lagi na. Last rice na, promise. O niya, mingon galing ha. Diet ko, ugma lang. Karon kaon sa ako ugma na nang diet pero murag kad adlaw na lang daghag rason ba we're making excuses no nya nakanunay naman hinuon murag di naman na excuse nahimo naman hinuong habit labi na gyud mo tambong gali kag birthday o baka imong i-gift imong kaugalingon nga as well duman mo kaon kog daghan kayo karon mga sweets o baka stress ang imong nasinati usay kompleto rekado na gyud tanan ang imong nasinati di lang takabantay nga samtang busy ta. Uy, aduna na di ay tay kondisyon nga inanay, hinay-hinay lang nga naumol, nahitabo sud sa atong lawas og usa na ni ana ang fatty liver. Karong adlaw to kiun nato ha, karong nganong importante man ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Busa, ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist nga mapasabot nato unsa man ka importante no ang atong atay, ang function ni ini og ang pag-atiman sa atong panglawas. Alang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Mayang hapon Doc John, welcome pagbalik sa DYHP.
3: Hello, Ma'am Aida. Good afternoon. May hapon po sa atong mga tigpaminaw, no? Thank you for having me here.
2: Yes, Doc, no? Sa atong pangutana, labi na kay nag-atang na ron atong mga sukin tigpaminaw kay interesting kay nga topic. Kay ako ban ba yan, Doc? Mabaliwala lang bitaw.
3: Mao.
2: Pero kinahanglan di ay nga atong hatagag pagtaga. Doc, nga nung konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity, o kaning taas nga kolesterol?
3: Mm-hmm. That's a very good question, ma'am, no? So, importante nato na masabtan na ang atong atay, mauna siya ang processing center, no? Sa atong lawas. In other words, mura na siya og kanang chemical factory ba? Mauna siya ang nag-process atong sugar, no? Sa tambo, ang kanabitong gikaon nato na daghang tambok no uban pang nutrients sa atong gikaon mo nay mo process ang atong atay mo inag process so kung if you have diabetes no and then obese ka and then taas pa jud kag cholesterol ang atong atay ana mo process na siya sobra kaayo na tambok og mga sugar tungod ini magsugod na og tipok no ang kanang tambok sa atong atay no samot na sa atong liver cells. That's why dili lang siya problema sa atay lang alone. Konektado gyud ang kanang tanang mga kaning tanang mga sakit no. So kung dili makontrol ang diabetes, cholesterol ug timbang, mas dako usab ang posibilidad na mo grabe ang fatty liver.
2: Sa mga napaminaw karon unya bagohay lang ang snacks, so sabot yung snacks ganina o baka inyong giandam karon nga padong panihapon. So Doc, murag usab din sila teamwork no nga kun adunay usan ini dako usab og chance nga mosunod ang uban no sa lakip na ang fatty liver kung dunay risk ka sa katong na mention nga mga consequences mga balatian nga imong nasinati posibleng mausa na to og kanina mo isang putanan ang result fatty liver.
3: Yes, so tinuod gyud na no most of the time magkuyog gyud na sila tanan no. So for example, ang usa ka tao no obese no. So kung obese ang tao, dako gyud na siya risk no na mahimong diabetic. Nya aside sa diabetic, napud na siya risk no na taas og cholesterol and blood pressure no. That's why we call this metabolic syndrome, wherein ang kanang mga problema mag-connect-connect rabi to sila or interrelated, no? Maunang mag-work sila as teamwork.
4: So, Doc, kung pananglitan, adunay diabetes, no? O niya, taas nga cholesterol ang usa ka tawo, bisan og okay ra sa ilang pamati, okay ra lagi ko. Apan, angayon ba gagapon silang mamahimong akonsyo sa ilang kahimsog sa ilang panglawas?
3: Oo, kinahanglan gyud, no? Kay ang fatty liver, no, as mentioned before, kasagaran walay simptomas. Bisan maayo imong pamati, no, pero wa ka kabalo nagdevelop na dayon ka og fats, no, sa atay, no. Mauna kung aduna kay diabetes, obesity, taas imong cholesterol, dapat regular gyud ka magpakonsulta sa doctor, no, magpa-laboratory, then magpa-ultrasound aron makabalo ta kung unsa nay status sa imong liver. So that's why we need to be conscious, no, of our health, especially of our liver status.
4: Oo. So Doc, sa mga naminaw karon, no, nga taas ang cholesterol, nya high blood, nya na diabetes, mangutana sila, reversible or preventable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend, no, sa ato mga tigpaminaw karon, labi na sa imong mga pasyente kato mga nagpakonsulta nimo, Doc?
3: Again, that's a great question, no? So kaning fatty liver actually reversible gyud ni, no, silbi pwede gyud nato ni mabalik, no, sa normal, no. So ang akong usual tambag, no, sa mga tao, sa akong pasyente, so dapat i-balance gyud nato ang ato ang diet, no. So dapat we need to eat more vegetables, more fruits, no, less dapat ang atong sweets, no.
4: Okay.
3: Ang kanang mga karne, no, ang katong grabing mantika, ang mga processed foods ato pong i-minus-minusan, no. Nya kaning mga tamis, no, daghan kitang mga desserts dire, no, left and right, atong mga sweet coffee kunuhay, no, so kana ato gyud ang minus-minusan, no. Nya kana pong pag-exercise, no, that's another thing, no, da na dapat buhaton sa mga tao, no, na bisan mo start lang sa gyud ta og gradual, meaning hinay-hinay, no, na exercise. So usually mo start ta mga 15, no, 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour, no. Nya katong mga grabe gyud kay katambok, of course dapat maghinay-hinay na gyud pud sila exercise, dili lang sa katong mga kay kanimang kong fatty liver, pwede pud ni siya mo occur sa mga niwang, no. So kani samot na ang mga tambok, dapat gyud pud sila mag-exercise.
4: Yes. Oo. So Doc, alang sa mga moingon nga lisod sugdan, oy nya kanay ngon uma na lang lisuda gyud, oy so dayon mga excuses. So unsay pinaka sayon o realistic aron mapahigayon na, no, first step na nga pwede nilang buhaton kanang kaya imintinar bisan og busy sa trabaho o baka bisag naa sa balay.
3: Okay. So, big help kaayo, no, na kanang maghinahinay na ta og change sa atong lifestyle, no? Dili kinhangla na drastic or paspas ang atong lifestyle change. So, consistency is the key. Bahala mag-start tag hinahinay, basta kanunay. So, katong imong pangutana, unsa man ang ilahang pwede sugdan, no? So, akong na-mention, no? So, first, katong magsigig inom og soft drink. So, dapat, imong soft drinks, kung kaya, ilisa na nimo og tubig na lang. Kung kaya. Diba, maghinahinay, bisag brisk walking na lang ka, no? Maghinahinay kag lakaw, no? Mga 20 to 30 minutes, no? Every day. According sa studies, bisag 5 times a week, no, na extra na walking, no, 30 minutes of walking 5 times a day, maka-improve na gyud na siya sa atong fatty liver. Nya katong mga kanang dili kaayo makakuha og saktong tulog,
4: yes,
3: mas maayo gyud, no, i-prioritize ang sleep, no. So kana if you can do this every day, no, mo follow pud tanan ang healthy habits, no. So you have to remember na small steps today can make a big difference tomorrow.
4: Okay murag na, murag bitag ma-mindset na lang pod nato, Doc, no, nga sugdan karon ugma sunod ugma, murag maandad na lang ba,
3: yes,
4: ang atong body system.
3: Oo,
4: Doc, sa mga pasyente nimo, do na ba'y mga pinakabata or mga ages bito nga naani nakasinati og fatty liver?
3: Yes. So, sa una, moana sila na occur ang fatty liver sa mga 40 years old and above. Mm-hmm. Pero karon bitaw, no, as low as mga 18 to 20 years old, nanay fatty liver. Mm-hmm. It's because of their lifestyle, no? Mm-hmm. Kay mag, unsa may buhaton sa mga bata, no? Magsigig tanaw og TV, kaon og junk food, kaon og processed food. So, dako ginakaay sila grease for fatty liver.
4: Magasama ang ato ang guide karon pila gid Doc John. Importante kaayo sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon. Gumikan kay ginikanan dako man sad, no? Mm-hmm. Og factor nga nasa balay sa mga andamon nga pagkaon sa ilahang pag advice sa ilang mga anak nga mauni mauna dako ikatabang sa mga kasama apan. Klaro kayo kayo sa atong gagipang hisgutan karon. Dili kinahanglan kalit-kaliton ha sa masagingon ni Doc John nga gradual lang no. Hinay-hinay hangtod nga ma anad ang imong lawas. Ang importante magpadayon panahon ang imuhang pag exercise ingon man conscious sa pugka nga mabato na nimo ma-practice imong healthy lifestyle unya panahon na aron magbantay atay mga kasama gawa sa saktong pagkaon og regular nga exercise siguraduha usab nga makapakonsulta sa doktor og pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime aduna kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher makapadalipod sa atay. Duna pod kini multivitamins og zinc alang sa dugang nga suporta sa liver health. Adunay diabetes, high cholesterol, overweight o medyo masubrahan na nga maingon dayog cheat day man ron panahon na aron magbantay atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment o saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Dungantang magbantay atay, get a Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos, or Liver Prime HD 240 milligrams 70 pesos and 50 centavos SRP at leading drug stores nationwide. Ask your pharmacist today. Dikang salamat kayo Doc John sa line usab nga panahon nga imong gihatag karong hapon na diri sa DYHP ma-educate ato mga listeners unsa imong mensahe karong hapon na.
3: Thank you sa tanan na naminaw nako. I hope daghan kay mo nakatunan karon.
4: Dikang salamat Doc John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist at ang inausab ang dugang panatong esgutanan kabahin gapon sa bantay at ay mga kasama kausap pa kini si Radio Man Aida Tampo sa kininausab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc bantay at ay hatod sa Liver Prime. Maayong hapon.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Coffin, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon.
4: Headlines.
3: Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Susina sa lain pa mga barangay sa syudad nga giingong adunay mga baboy na nga nangamatay. Away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nahitabong sinumbagay sa duha ka estudyante sa Talamban National High School nga nakuhaan og video o nag-viral social media. Mga tinud-an nga nalambigit kay paubos sa intervention sa DSWD o kapulisan sa syudad sa Sugbo. Punta probinsyal miawhag sa mga tunghaan nga i-appeal sa pagtudlo ang artificial intelligence kon AI sa mga tinun-an kay dakong ikatabang aron kini manerbaho man sa paggraduar. Okay, kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Agosto 4, kumusta yung kahaponon karon? Isa may inyong giandam para sa panihapon. Importante nga, diray bugas nga malungag. Bahala o utan-utan, mas lami kayo na. Kahigop tang init nga sabaw. Last na lang kung dunay pinirito or inununan nga isda, mga kasama. Daog na, pites na. Namin ako sa mga radio karon 612. Mayang hapon niyong tanan sa ito ang digital platform DYHP Rmn Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Sa baga mo nahimutang, mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Standby lang sa itong ang DYHP answer to win promo. Ato ang pangutana karong hapon na, ha? Aliyon na ta sa mga detalye sa ato mga balita. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Susi na usab karon sa lain pa mga barangay sa syudad. May katahong adunay mga baboy nga nangamatay. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulonos.
4: DYHP RMN Report.
5: Kining maong balita, hatugato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gisusin usab karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang laing barangay sa syudad nga gikatahong dunay mga baboy nga nangamatay. Kini manasumpo sa City Government ang usa ka baboyan sa barangay Kiyot nga gikatahong nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Ang barangay nga gisusi sa tungdang mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan anaa gyapon mamutang sa South District sa syudad. Subay niini, laing executive order ang luwatan ni Mayor Nestor Archival nga mopaligon pa sa monitoring sa ASF cases sa syudad. Kinibasi usab sa sugyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa City Hall.
6: Ang main meat yun sa atong gitanaw nga additional executive order ang pag-monitor. Primero, pag-testing sa atong mga animals. The second one is pagdala padulong din sa syudad o ikatulo ang mga gikan sa laing lugar padulong sa atong syudad. Una yung pinaka-meat sa atong executive order.
5: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya ang DVMF. Parang nahingusog sa kahimun nining mga measures na kayaan batok sa ASF. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ka kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Nationwide.
3: At oras alas 5:23 sa kahaponon ng Hunta Provincial, may auhag ka ron sa mga tunghaan nga i-appeal sa pagtudlo ang artificial intelligence kon AI sa mga tinun-an. Ay, dako kini ikatabang aron kini manarbaho human sa ilang pag-graduate. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
4: DYHP
1: DYHP RMN Report.
7: Giawag sa unta provincial ang mga tungaan sa Subo nga mubutang og mga artificial intelligence kun AI courses og skills sa mga academic programs niini. Subay sa padayong paglambo sa teknolohiya nga nahimo ng kabahin sa pagtuon og edukasyon ingon man sa nagkadaiyang mga trabaho. Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Bukal Loren Cinco, giaprobahan sa Hunta Provincial ang awhag niini ngadto sa mga tungaan sa Subo. Matud ni Cinco nga kini makatabang pagpalig-on sa abilidad paggamit sa teknolohiya ug makatabang sab sa mga tinun-an nga ma-develop ang skills sa pag-usab-usab sa panahon ug sa kalibutan. Ang maong lakang giingong makabenepisyo sab sa mga tinun-an human kini mograduar sa ilang kurso sanglit magamit kini sa ilang pagpanrabaho ilabi na sa taas nga demand sa mga trabahante nga makamao sa paggamit og teknolohiya. Ang aprobadong resolusyon ikatakda sab nga ipadala sa Commission on Higher Education CONCHED ug sa Department of Education DepEd Cebu Province alang sab sa bag-ong impormasyon. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN.
8: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: At oras sila 5:25 sa kahapon ng DYHP Answer to Win Promo, mga kasama karong hapuna. Mutana na ito. Unsa man ito ipa-include sa pagtudlo sa mga tungaahan sa probinsya sa Sugbo, mga kasama. Aron magamit ang maong learning. Sabi na sa mga bago mugadwar o sa mugadwar, mga kasama. Unsa man ito. Clue, gali ato na duha ka letter. Ka letters, mga kasama. Tubag na. Usa man itong blank na i-appeal sa pagtudlo sa mga tinuruan aron makada kong ikatabang labi na yun sa digital karon. Tubag na ha. Pinagi sa pag-comment sa atong ang live program karon sa DYHP News Updates. Pating sa yun na ragyud. O i-follow ang ato mechanics. Like, follow DYHP Element Cebu Facebook page. O Facebook page, Attorney Rofil Fernandez Banyo kanay dunay blue check. Gilid sa apelyido. Kinaghan biya kayo ang makita na ito karon sa Facebook ng mga nagdag Attorney Rofil Fernandez Banyo. Pero ang legitimate, kanay dunay blue check. Nakilid sa apelyido, Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kaya padayon mo. Sa pag-follow o pag-like. Kaya naghatag po ng mga content o mga personal nga vlogs ni Attorney Rofil Fernandez Banyok, mga kasama. Share itong live program karon.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
3: Ariyo na ta sa pag aninaw unsa may kahimtang sa gawas nga bahin. Samtang padayon mo di ang anaminaw sa atong tulumanon sa DYHP News Updates o litubag sa atong pangutana karong hapuna. Usay later sa gawas nga bahin, Radyo Man Joseph Fosquijano, JQ.
1: DYHP RMN Report.
9: Yes, salamat sa pagradyo madaiga sa toga pagdating dito sa gawas nga bahin karong oras sa datan sa trapiko at unahon diri sa may uptown area. Kung gikan ka sa may Finte going to Mango Avenue, so kay sa Mango Avenue pero sa may German Sloma Avenue, slumugin karong baso ka naan, palong sa may Esquina Gordo Avenue o palong sa may Isos Minya sa may recognition area habi nga sa pier area din sa Dakbayan sa Sumbo. Samtang ang Rodriguez Carabagora sa Bicharang Gamay palong sa may Grama Avenue ang right lane rama o inagkas natin na kaos naga sa mga sekanan palong sa may Grama Avenue at Panampikas Lane tumikas sa may Grama Avenue padulong sa may 20 aos minya, mudret na andagan sa mga sekanan, karong kapag aorasa. Samtang ang Colon area, padulong sa may 20 aos minya, subay sa Jones Avenue, gabudri sa may Sinar, London, padulong sa may 20 aos minya, mudret heavy traffic karong aorasa. Nung doon ay may mo gawas, padulong sa may Mango Avenue, doon ay mo right turn padong sa may Rodriguez o doon sa imo padong sa may Osmia Boulevard. Samtang ang Picas Lane, gikan sa 20 padong sa may Colon, waray ang ikabalakan, budreto ang dagas sa second ang karagabaga orasa. Samtang ang Osmia Boulevard, gikan sa 20, ang right lane, padong sa Cebu Provincial Capital, sumoving ka na mga sakanan, padong sa may Iscario. Ang Picas Lane, umintaha na gamay kay luag-luag na panong sa may Fintios Minya. Samtang ng Iscario, gikan rin sa may Cebu Provincial Capital sa may Rosmia Boulevard, panong sa may Esquina Framos Extension o sa may Juanaos Minya, sumoving ka ng masakanan, panong sa may Kaputaw Habing na sa may Gordo Avenue Iscario Extension. Ang Picas Lane na Mudretra, gikan sa may Kaputaw sa may Gordo Avenue, padong sa may Cebu Provincial Capital. Samtang ang Invaders, slumoving ang mga sakanan, padong sa may Virama Avenue. Samtang ang Juanaos Minya, ikan sa may Mango Avenue, moderate to heavy traffic karborasa, bumper to bumper, padong sa may Iscari Street sa may Habingas Capital Side. Samtang ang South Gabayan, dari sa may N. Pagkalso, maray ang edinigil ang igang karborasa, no sa kabisya sa dagat sa masakanan na moderate heavy traffic karon padong sa may flyover Mambaling o Basak Pardo Highway na sa main Bacalso sa pagbindahan padong sa may reclamation sa may SRT magiging yung SMC site na kasi natin sa Nikon sa dagat sa masakan karo ka baga orasa. Samtang ang North District sa Cebu City ang MGP Co Avenue Waray kayo daw, gikan rin sa may plaza, padong sa may New Emusod, ang New Emusod, slow moving, ang mga sakan padong sa may MGQ Avenue, habing sa hipodromo o Mabulok. Ang Gerald Maxilom Avenue, gikan rin sa may Mango, slow moving ang mga sakan, padong rin sa may Iskina IS Fortuna. Ang Alspecia Frias, Mudritra, panibot rin sa doon ka mga flyover, doon sa may pag-ibig sa may BIR, padong sa may Manila Talamban Road, nagkakas natin sa kaon sa dagat sa mga sakanan, karong gabaga orasa sa kahapon ng Pobjan Polisikan, gikan sa Mabulo Church, padulong sa mga IT Park, slumoving sa mga sakalang hambang kahintang sa panahon, para ang ikabalakan, paragwani, di magunuan tungos ka tinaus, kalangitan karon huwag nagkong mga tunakita, nagpakitang haring adlaw karong mga orasa sa kahaponon. May labalang kasi nasa karong sitasyon sa panahon, gikan rin sa gawas, alang sa traffic update ng Yuran Sumang, Joseph Osgano, DYH, Pita Paka, RMN.
10: Sumo, Nationwide.
3: At oras alas 5.31 sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5.32 sa kahapunan away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nahitabo nga sinumbagay sa duha ka estudyante sa Osaka National High School na nagkuhaan o video nagkatap sa social media. Matidun ang ipaubos sa intervention sa DSWD ingon man sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
11: TYHP Tatak!
10: RMN Report.
11: Kuman mag-viral ang video sa social media labot sa pagkulata sa kalalaking tinunaan sa kaubanan ng estudyante sa Talamban National High School. Ang Talamban Police Station mahimo dayon sa investigasyon sa video nga mikatap makita ang pagkulata sa usa ka tinunaan pinagi sa pagsumbag sa ulo sa dakuon nga estudyante samtang ang nakuha sa video daw sa maoy nagsulsul sa duha. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sinang ipatawag sa principal sa tunghaan ng mga bata nga nalambigit sa pagpanumbag uban sa mga ginikanan ini. Nahibawaan nga duha ka grupo sa mga estudyante ang nagbangi

0: Gipili lang sa duha ka grupo kung kinsa aga magsumbagay. May nakita sa video, wala tino nga hinungdan sa lang panag-away.
1: According sa atong investigation nga, duha din ni sila ka grupo nga nag-away. No, nya kinilang duha ka mga estudyante, ang murag napilian nila na mo ay magsumbagay niya itong dapita. No, wala din sila ka ng personal good na ka ng away yun between nilang duha, kundi liduhan sa ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason, wala iklaro po. Siguro, naalas lang yung mga panagsungi lang dito sa mga iskwit.
0: Sa dihang nagkatubang na ang gamanag ginikanan sa buhatan sa principal sa tunghaan, nagkauli ay na ang ilang gamaayong kabubuton, o mipasalig ang ginikanan sa bata nga nanumbag sa ulo sa iyang kaoban ng estudyante, nga mo imugasto sa pagpatambal sa bunog nga naangkunin ni sa ulo. Bisan pa man nga nagkauli na ang ganuha katinunan, ipaubos gapon sila sa intervention sa Department of Social Welfare and Development, ganfukal sa barangay, Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, lagip na kadtong estudyante nga nagvideo nga may gituan nga nagsugnod aron nga magsumbagay ang duha ka mga bata.
1: Nasettle na ni sila, gipatawag ang mga parents at ubangan sa kuan barangay official to sa gado sa ato ang kapulisan og nagkauyon sila na makasettle sila nya di in fact dili ang kuan na lang sa usa ka biktima na medyo nabunog yon na ilang iya lang tabangan o ang pagkuan pagpalit og matambal aron maayo ang mga bunog. But then kini na mga involved na mga estudyante na to karon giipa undergo na siya og intervention sa DSWD unya mo nagpaabot pa ta kung sa particular na intervention na to ilang ipahigayon between sa school o sa DSWD.
0: Gimanduan sa ni Oriol ang Talamban Police Station nga rubingan ini ang tanang tungaan nga sakop sa ilang jurisdiction aron dili na masubli pa ang nahitabo sa Talamban National High School. Tanang police station sa CCPO nakigilayo na sa mga principal sa nakariyang publiko o pribadong eskwelahan alang sa imo nila nga dialogo aron malikaya na mga kagubot nga hinimuan sa mga tinunan.
1: Naapuntay effort karon ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office na pagbisita yun sa tanan mga publiko o mga privado ng mga eskwelahan, pakigalayon o niya, pakandak o mga seminars, symposiums, and dialogues between sa mga teachers, sa mga parents, o sa mga estudyante.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, atulon niya sa imuon nga oplan pakisandurot sa kabaranggayan o sa silang hisgutan ang pag-awhag sa mga barangay official, lakip na sa mga ginikanan, ngayon ang monitoro ng ilang mga bata nga dili mo apil sa grupo-grupo o gang sa eskwelahan kay usani sa hinungdan sa Rambul. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man Arbo Samante ni YHP, Tata Karamen.
2: At oras alas 5.30, ay asays na sa kahaponon, mga kasama. Duga pa mga balita. Sa ato pagbalik ko man sa mga pahinumdum, abad na to ang pangutal at balikon niya, DYHP Answer to Win Promo, ang Hunta Provincial ni Auhag. Itong sa mga tunghaan ay apil pagtudlo ang unsa galito. Ay apil sa pagtudlo sa mga tinunan. Aron, magamit la paglakit. Sabi na sa pagkuman sa pagtungha, makagraduate na. Ubag na, happy nagi sa pag-comment sa itong live program karon o i-share ang itong live program para sa ingon di ma-disqualify. Ay imuhang tubag. Huwag na lang kayo kahigayon ng makadawat o 200 pesos GCash. At oras alas 5:37 na.
3: Oras, ihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrols Thermal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrols Thermal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: charantine,
12: gagapa mo po sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: gapareho ng epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Pabalik sa kakadulong ng pagiging sa yung

0: DTX 500.
1: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Welcome to our reunion!
11: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber!
13: Usa?
12: Super Fiber!
14: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50

0: diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Saging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
15: Oras sa DYHP, alas 5:48 na. Padayon sa ito, mga balita, mga kasama, kapin sa 1,600 ka mga residente sa Tabugon. Nakadawat og financial assistance ubo sa Uplift, the program sa DSWD. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
16: DYHP, RMN, report.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nakadawat og 2,000 pesos nga cash assistance ang kapin 1,600 ka mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod sa Tabugon, pinaagi sa Uplift Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD karong adlawa. Gihatag ang maong ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga giaprubahan sa maong ahensya. Subay diini, gilauman sa lokal nga panggamhanan nga makatabang ang maong programa sa pagtabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya o sa pag-atubang sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Kasama mo sa DSWD, Rajuman Remert Pugoy DYHP, Tatak Arimen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong

0: mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug naa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ang libreng medical check-up alang sa inyo ha, kasayuran mga kasama ha. Mga clinic sa Life Extension Vitamin D3, Osminia Boulevard, Cebu City. Yun man sa ADM Building sa Kansaga Konsolasyon, Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahaponon. Ato ni Pahimuslan ang libreng medical consultation. Udo nga pa mga pangutana. Tubag na sa mga medical doctors nga nasa Life Extension Vitamin D3 Clinic at all sa inyuhang pagpakonsulta. At oras alas 5.51 na. Kus ganon karon nga may padayag o pagsupak ang lead counsel sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison sa pagmarka sa bahin sa affidavit ni Arturo Lascano sa tul sa ika-12 kaadlaw nga impeachment trial karong adlaw. Mata ni Attorney Sison, dili sila muuyon sa pagmarka sa mga affidavit tungod kay way testigo nga mubarog alang niini. Lugang pas ni Attorney Sison na base sa record sa korte, ang mga affidavit, wa notaryo, wala usay mapirmahi o wala pa mailhi o baka mamatud-i ni bisan kinsang kwalipikadong testigo aron maoy mubarog alang niini. At oras alas sa 5:52 na makasama ang House Prosecution na nawagan kang Vice Presidente Sara Duterte nga mutambong sa nagpadayon ng impeachment trial human sa iyahang biyahe abroad. Si House of Prosecution Panel Prosecutor Representative Terry Ridon. Kanayon, importante ang pag-atubang ni VP Sara sa nagpadayon nga trial sa mga pasangil bato kaniya. Matud sa House Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kini nagpakita usab ang pagtambong sa Vice Presidente sa pagtahod ni ini sa proseso gitakda sa konstitusyon. Samtang i-question usab sa prosecution o ni Representative Ridon ang punay biyahe ni VP Sara sa abroad nga matud pa ni abot og 91 ka adlaw gikan sa 2025 hangtod sa year 2026 hangtod karon.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: At karon sa taon ng lakaw sa panahon so far, karong adlaw, maayo man ang tiempo, wapakay na masigpatan ng mga pag-uwan-uwan o thunderstorms. Advisory sa mosunod pang oras, weather specialist Anna Dumdum sa pag-asa magtan. Ma'am Anna, maayong hapon.
3: Yes, panahon ma'am, mahapon sa panating pamilya, magandang weather update. And yes, not so far, wala tay na isang any thunderstorm advisory, at least there is a tugbo. And sa itong update, sa ito ang weather system, kani isa ka low pressure area karon na kani agi si Luis, naasa may 180 kilometers kasabtan sa Bacnotan daw yun. Ang hangin nga bagat, wala isang nag-apiktar sa may southern zone of western section sa Visayas. And sa lain pang bahin, ang ganing si Typhoon Dolphin, ginamonitor ni at nakakinigawa sa far more than 2,000 kilometers east-northeast sa extreme northern zone. And so far, wala ging nag-directly affect sa airport sa itong nasod karong hapon na o karong adlaw. Itong forecast weather, there is sa Central Visayas, makasinatita o generally fair weather. Karong hapon na doon na ugma, gawas na sa chance na sa mga patak-patak na rain showers or localized thunderstorms, especially sa kapunon o sa kagamiun. So, ang hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na magkapasalabi at ang kalagatan, malinawin ito sa kasarangan sa ampang balon. And sa Cebu kadagatan na ay paghunas alas 8:21 sa gabi. And mutao balik ini alas 2:39 sa kabuntagon uma. And ang haring adlaw musalop unya sa Cebu City sa hapon musilabalik ini alas 5:34 sa kabuntagon. Maka natang latest na update and kinisa na dumdum maayong yung hapon. Maraming salamat.
1: Maayong hapon. Again, salamat, Ma'am Ana. Wala specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Okay nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw na gambin mag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Muna ka ni Charantini ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity. Kaning GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, alas 5:55 na sa kahaponon, nakubkuban sa mga construction worker na nagtrabaho sa gitukod nga Barangay Risk Reduction and Management Office sa Barangay Bulacaw. Trakbayan sa Talisay ang giingon mga bukog na gituhuang iya sa tao. Si Barangay Kapitan Banjo Abastilias, isa-isay nga nakumkuban ang maong buko mga alas 9 pasado sa buntag ni Antong ni Aging mga adlaw. Sa unang pagtanaw sa mga trabahante, buko gini sa usa ka bata nga giputos og yellow-green nga jacket or sweatshirt. Napandiklaro ni Abastilias nga ilaha pa kini i-turn over sa Talisay Police Station aron ma-examine og madeterminar kung tao ba gani o baka sa hayop. Nidugang ang kapitan nga posibleng dugay na kini nga gilubong tungod kay nangagupok na. Ikataho sab nga. Ang gitukuran sa BRRMO office sa maong barangay kaniadto usa ka bakanting luna o kalibunan. Alas 3 minutos sa di pa mag-alas 6 ang kagabihon, mga kasama. YHP Answer 2-in promo. Atong pangutana, ang Muntang Provincial ni Auhag Mantong sa mga tunghaan ngay apil sa pagtudlo ang kabahin sa blank. Dakog matabang sa mga kabataan, mga tinunan, labi na sa panarbaho. Ang samantong na learning na ipa-appeal sa Junta Provincial. Tubag na mga kasama pag-share ni Ini. Tubag ni Ini sa atong live program karon sa DYHP News Updates. O pag-share sa atong live program o gay follow DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Bani. Ganyan na, winner. Swerte nga winner karong hapon nga makadaog o 200 pesos GCash. Sakto ang tubag. Naman ang mechanics like follow, correct? Huwag ni-share sa itong live program karon ang tubag. Artificial Intelligence, AI. Artificial Intelligence, congratulations. Ngadto ni Jelly Ann Julian Sifra. Jelly Ann Julian Sifra. At winner karon sa 200 pesos GCash. Sakto ang tubag o nakasunod sa mga mechanics karon. Gumika ni Ana, 200 pesos GCash. Congratulations. Ipadala lang, i-message lang ang imuhang kompletong pangan. Ingon man, imong GCash number para sa imuhang premium. Pwede yun, naghapon ninyo mga kasama ha. Kay pwede yung tangan ng hatag o mga kaayuhan, mga pahalipay. Pinagi sa ito ang digital program. Pero galing sa on-the-spot ng mga nasakpan nga naminaw sa DYHP pag kanindot, bugas o chorizo. So kung tabang na nakaroon ay pagunsumo. Munang karunoyan lang ang pagminaw sa DYHP. Mahimong di asan yung mga radio sa tagtag sa kamapaniwalay o baka sa digital. Uban galing nga nagpaminaw pinagi sa YouTube channel or sa Facebook page. Kira kaayon na. Basta nakasiguraduhan lang AM galing DYHP. Kung FM, IFM 93.9. Mayroon kami na nga ito ni Romeo Tim Tim Lazaga. Good afternoon. Yes, may hapon sa dinyo. Please ko greet Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles, ug Ola Boyles, Minik Boyles diya sa Ubay Bohol. Ika na ni Chacha Boyles. Unya mayo nga pagkaminaw sa Jeda Bostria. Good evening. Ug ni Evelyn Gargar Amalio, maayong adlaw kaninyong tanandihan. Mga kasama, nagpadayon di ay ang ato ang pagdawat sa tabang. Alang ni atong itong panawagan nga gisugdan nato kagahapong adlaw sa Straight to the Point program ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Alang ni atong sa kagraduating sa kolehiyo nga taga Dalagit nga gipatay sa iyang former kanhi hinigugma. Tigom na tadiri mga kasama og 30,000 pesos alang sa dugang in town no nga magamit sa glastuhan sa pag alubong ni maong batan-on labihan ka kabus ang pamilya gani sa ato mga kauban nga ni susigyo dito sa site labi na sa Panimalay labihan ka bukid man di ay kasamang ni store sa Dalagit kunya niya lang taon ni gihaya sa may kapilya sikbit sa ilahang barangay nga mas pabor-pabor. Pero galing mo ato manggali og National Road bupliti pa og 200 pesos via motor. Inyang ilahang Pinoy anan layo pagid kaayo. Una nga ang DYHP atong giflash karon diri sa tong screen o ang haya sa maong batan-on in town. 21 years old. Ang inyohang tabang mga kasama aron sa ingon atong mapadangat sa nagbangutan nga pamilya. Matod pagali sa interview ni Radyoman Jane Galliardo nga ang tanan nga pagsakripisyo sa ginikanan, ang tanan nga pagkahago, pagbaol, uwan, init man, gihimo aron mapaeskwela ang usa ka anak, ang ilang anak nga ilang gipangga. Apan sa insidente, mga kasama, mga pinakasubo sa pamilya, ang pagkutlo, ang pagpatay, sa usa ka mugadwar na unta sa kolehiyo, nga unta ko makagadwar, makapag og trabaho, makapanikay-sikay, makatabang sab sa pamilya. Pan mo ay gidangatan in town sa maong biktima. Mao na nga kita diri sa DYHP, ang ato ang on-air, pinaagi sa microphone, gawa sa ato ang paghatag og updates, paghimo og coverage, mga kasama, labi na sa ingon ani in town nga brutal nga pagpatay. Padayon sa tanga ni Hibo sa ato ang significance. Ingon man, maghatag og kahigayunan ninyo din ha. Nga sinani nga mga higayon nga gi atubang ang pinakasubo challenging nga sitwasyon sa mga ginikanan nga mag-uuma nagilaid sa kalisod inaot nga makatabang ta any amount mga kasama ang inyohang mapadangat ang inyohang mapaabot ato nang takos nga gidawat diri sa DYHP aton GCash number 0918-554-2071. Alang kang Clarissa. Alang sa pagpalubong kang Clarissa. 0918-554-2071 or ang lain pa na ito nga number. Ang number ni kasama nga Marisa Abadies ang 0906-298-3429. 0906-298-3429 under Marisa Abadies. O sa kong GCash number, mga kasama, 0918-554-2071. So, labihan nga sa masagikumot, good, no? Ang mga dugan, ang mga kasing-kasing, labi na sa atong kaubanan, atong news team, nga maugay ni Anto in town. Nag-interview sa inahan, nag-interview sa mga ginikanan nga halos mablangko. Isa man in town, mag-expect nga, mo'y gidangatan. Labihan nga paningkamot, magigitugan sa inahan nga paningkamot, magbaul, magsuporta sa anak, pero sa inani nga insidente. Nagdunggab sa ito ang suspitsado nga 23 years old apan nada sa ospital sa pagkakaroon ang iyang medical bulletin luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Apan in town, ang 21 years old mga kasama na gihaya dito sa usa ka kapilya sa Dalagit. O na kami, diri sa DYHP, ang ato ang sibiyaanan, padayon no, nga gigamit ang ato ang significance, no, sama sa pagkatabang nining nanginahanglan kay karon mga panahuna sa adlaw-adlaw nga panginahanglan, labi na gyud sa pagpaubos sa autopsy o sa uban pa nga panginahanglan karon para masuta og unsa magigidangatan sa ilahang anak. Dako kayo galastuhan. Pliti-pliti pa lang daan diya sa bukid, mukolekta man gyud. Gatos, 200 pesos, kumikan sa gilayon ba ang distance. Una nga, mapasalamaton mi, ang update, sukad sa atong paglusad kagahapon, nakatigom ta diri og 30,000 pesos. O kung galing, sa inyohang pag-tune in karon nakadungog mo sa atong Sibya, inaot nga, makabadangat po ta sa ato ang tabang. Kunyabisan pa og pilay amount, ana mga kasama, gumikan kay sa mata sa atong labaw makagagahong. Wala raman gitanaw kung pila ay kantidad nga ato ang mapaambit, ang ato ang ma-donate, kundili ang gugma nga atong gilakip ni Ana. Kundili ang atong mayong kasing-kasing nga gilakip nato sa atong paghatag mga kasama. Nga sayod ta, mayun ikabaos ni imaong pamilya, diha ka ninyo, hindi ka nato, kundili ang paghatag nato og comfort nga telewa sa ilahang gihambin nga mga kasubanan, silang nga problema nga sinati karon na DYHP o kamo diha pinagi sa atong Sibya nga nagtinabangay kanunay aron makatabang ni nagbangutan nga pamilya. Karon mga simanaha sa dili pa malubong ang maong estudyante nga si Clarissa atong i-turn over puhon ang atong natibukan nga natigom diri sa DYHP o ginaot tanan no nga nagpaminaw karon makaambag pudda. Aron sa inyo makahatag sa mag-update ninyo atol sa pag-turnover sa maong kantidad ba kasama ako ikatabang ngadto sa pamilya nga taga-dalagi. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 under Aida Tampus na. Or Marisa Abadia sa 0906-298-3429. At kita to umagitaan ano nga, it's better to give than to receive. Bisan pa og yes, doon natin mga lain-lain yung mga galastuhan, natin mga gipa-eskwela, o gaban pa nato ang responsibility. Apan, kung ugaling, doon na pa'y kahigayunan nga, maka-shell out ta, maka-iban ta, kung unsa may naan nato nga mag-grasya, mga kasama, dahil kayong salamat sa inyohang pagpaambit kanunay, gumikan kay ang ato ang pagkamanggihatagon, maghatag po nagkaligon para sa uban. Salamat kay 500 pesos gikan sa 4143. Thank you kay Sir Ma'am. Salamat kayo sa imong makarunayon nga paghatag sa inyohang tabang ha pinagi diri sa DYHP. 200 pesos gamay tabang from Argao. Salamat kayo gikan sa 5552. Daghan kay salamat kaninyo.

0: At oras alas 7 na sa kagabihon, mga kasama, si Patamotapos, kamo gipahinumduman kanunay nga ato ang pakigbatukan, ang sakit nga dala sa Aedes aegypti sama sa dengue. Ani ana? EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, karupada, importante kayo ang proteksyon kontra sa paak, sa lamok. Maunga, mag-EXL All-in-One Skincare Oil na taron tabangan ta nga makalikay, makabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kinibasa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ta mga proteksyon alang sa paak, sa lamok. Sa natural ingredients niini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Rin at kanyang ipanghaplas, labi-labi bitaw sa gusto kang paingon kang matulog, medyo maingon kang gusto niyo mga haplas, gamitan na ni EXL All-in-One Skincare Oil, gawas pa ni Ana, makapanalipod po ni batok sa dengue. Medyo na kanyang calming effects, ay mong pagpanghaplas, mga kasama sigurado maka ingon kang nindot sa ning haplasa. EXL All-in-One Skincare Oil. Available na sa mabutika ng all kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapay, mga kasama, bilang panahon sa bugnaw nga kahaponon o kagabihon, apan pero galing gusto ni mong muhigop sa mga masustansya. Gabi na sa kape, nga di ba kompleto imong adlaw kung dili makapangapi. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ang spirulina, doon ay powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol o triglyceride level, at doon ay anti-cancer properties o makareduce sa blood sugar. Makatabang usab sa mga adunay allergic rhinitis na namaingong kagbalansin nga timpla, naglikay ka sa taas nga katamison, o lamian nga kape, mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato sa mga butika, ingna EXL Coffee Mix 17-in-1. Dumikan kay mga ingredients din sa iyong pagtimpla, sa imong pagtagamtam, lamian gid kaayo, hatag ka nimo og healthy nga panglawas, labi na good energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mabutika, duol ka ninyo, og ang good news kay ma-order na ni online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, ang i-add to cart, ana, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Humisilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quiñones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga aso, hindi Kuya Gulyat, musunod niyo.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Racho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix o St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: niya kita sa ikanhong adlaw sa kong aso ninyo, ha? Sa ang kabayong daoti galot si Kuya Marvin Caballero mo ay writer nato ini. Di man siya mo dagandong kung siya. Hindi pa salamatan na to, ha? Kumusta ko diha, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag? Kumusta ka mo tanan? Si Raul Alivio Isoto diha sa Babag? Kumusta mo diha, Ma'am Jasmine, sa tanan mo mga tao diha sa Just Dab nga flower shop? Salamat kayo ninyo. Unya, mga bata, mga kasama, la, panayon mong mga bata, og inom, og doon pipitab diha, para lami kina na to, paminaw ng atong drama, samtang maminaw ta. Unya, pasalamatan na to, ang tanan mga tao nga tabang sa atong sumbunganan ni Ma'am Aida Tapos. Thank you kayo ninyong tanan, ha? Salamat, salamat, salamat yung kayo sa inyong pagtabang sa atuang programa ni Ma'am Aida Tapos sa inyong mga kining mga abot-amot niya, agon sa panaliya. Basta sa inyuhang pagtabang sa mga tao na kinahalagtabang, pinaagi sa programa ni Ma'am Aida kay siyari may bawarosan nga muhatag yung personal o tininuod nga hatag way duwa-duwa. Kanabang transparent nga pagbuhat sa tanan ba? Makita yun ninyong tanan kung giunsa o nga, no? Ha? Salamat kayo ninyong tanan, ha? Sa ato ang mga kaigsunan. O sa programa ni Atro Nero Filbanyo, straight to the point morning edition. O ni Sir Arnold, o ni Ma'am Indekin sa Una Radyo, Unang Balita. Thank you so much kayo ninyong tanan. Ngayon kagabi, straight to the point evening edition ni Sir Vinji Tanghian. Og ingon man ni Sir Attorney Buen Albono. Hala mga bata, padayon lang ta. Imna na ninyo yung Don Pepe Tablia diha, ha? Sabtang maminaw mo. Sa mga tao diha, informer Kapitan Jun Ramos na nabuhat siya Miguel Poliar Fertilizer o Megapass. Mga bata, mga sa mga diha diha, si Kuya Ricky, bagis ka rin. Oo, sa Sibunga. Si Rinaldo Ripunte, niya Cristel Kisha Ripunte, nya katap bunlot sa Sibunga Cebu at taga katap bunlot Sibunga Cebu dere pila nalang mga bata andi kita sumpay sa kung aso ninyo ning simunaw nang naguluhan ang kabayong daot ni galot.
1: Husto ang gisulti sa iyang inahan. May paghimuon na lang siyang kabayo kay tapulan man siya. Aron itugway na lang sa kasagbutan o ganyang pagkaon. Iyang haguan.

0: sa man kabayo nga nasgawas lola. Di ba malakaw nga akong gibugaw? Anong ko, chu, chu, awa, agad malakaw lang eh. Taot na ba kayo? Murag si, tiyo, kuhan ba, tiyo, baludong, kidaota.
1: Ay, ay, ay, ikaw bulantoy ha, ba ni Moron ha? Madunggang gaganing tiyo ni mo, baludoy, mabungi ang gagagdi oras.
0: Ah, sorry lola, saling.
2: Lo, na may kabayong daot sa gawas? Nasa itong tugaran?
1: Na, maulagay po ang lagi aning bulantoy ay. Analakaw, badlungan ninyo, galot. Abuga aron nga mulakaw, ug mupauli na sila.
2: Dali dong bulantoy, tara.
0: Oh, kuya dalot!
2: Hey!
0: Pama din yun!
2: Kau di mong kabayuwa ka?
0: Mura mag-cute-cute!
2: Bawat niya! Holy sa inyo!
3: No, nasama ni sila. Uy! Iabog man ko nga. Si amok ko po yun ang pari na naisuling.
0: Itanaw ni mong kabayong daot niya dalot! Itanaw ni mo!
2: Loh! Bulantoy, tanawa ang mga matas kabayo. Na'y mga luha. Kabantay ka?
0: Kabantay ko, kabantay. Loh, nihilak ang kabayo nga itong giyabog ko yan, nihilak.
2: Kaluoy niyang tanahon.
3: Huwag mo kayla, nga ako ni Galot, Bulantoy. Huwag, dili mo sa
0: simo,
3: di mo makadungog sa kong tingog.
2: Pagkumagpisi dito, Bulantoy, kay ato niyang hitan.
0: Ha? Abil ako tokoon dan eh.
2: Ayaw. Maluwi ta.
0: Ayun ako ibig
2: tayo. Ato hitan, para kung na'y mangita ba? Kung doon ay mangita, ato na'y ikaulas na kaya.
4: Ato yuli.
0: O, kuya galot!
3: Salamat. Salamat. Kaywa ko nila abuga. Magpabilin di ako din he.
2: Yun sa mag-itag-iataon ni mong kabayo, aka, we? Anong gipasagdaraman yung taon ka nga? Wa taon higti? Bulantoy, saluyo! Sa may pultahan! Katubit ang gihigot sa kanding ni Lula sa una?
0: Gihigot mo na mo ni Kuya Galot ang kabayo, Lula.
1: Ay, sus! Nga nung gihigot pa mangyod ninyo. Giing na bugawa aron ka mo pauli na sila ng kabayo, ah!
0: Nihilak mo ng kabayo, Lula. Itong giliugan akong higot ang kanding, oy!
1: Kinilak?
0: Gihilak mong kabayo. Alo, oy, magayang kabayo.
1: Hay naman tos kuya ni mo, Galot.
0: Nilakaw man to.
1: Nalakaw pagita ah. Ingnang nag-ingong kong pabuhian ang gihikot ninyong kabayong daot.
5: Painungdum sa ta kay muraga apadung na ni Katsriling day.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory kalori habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Mama mia,
9: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
11: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida De La Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.

0: Ayan, sumpay sa akong asoy ka rin nyo.
1: Tibahi, may noning gitangtangan sa ikot. Aksyo, may noning suki ang kabayong daot. Bulantoy, awara gudo.
2: Murag, huwag man sa inang utana ng kabayo ako ya. Dali, mas gusto siya nga ikaw na lang yung agawon.
1: Kabantay ka?
2: Hmm. Tanawar mo na ko ng kabayong daot ko ya. Magpakit-cute, liwat ni mo.
1: Sabade, oy.
2: Ibuwan na lang ko ya, oy. Sultihan na daw si Lola Suling, ya. Kanang... Maluoy kayo ng kabayo o kay daot kayo, pero buotan.
1: Bitaw, no? Bitaw sa? Buotan ba yun sa kung tanaw ng kabayo, ah?
2: Salbakuta!
3: Salamat, salamat kami ngunit silang buotan ko.
2: Buotan tanaw ng kabayo ako, ya? Pero mo lang bitukon, daot yung kayo. Pero may kaon. Bantay ka? Ha? Pero may kaon, kuya? Na? diha rag yung laay.
1: Kabayo kong daot, gikan ka ron. Ako na yung agawan, ha? Ha?
2: Ang ngayon di ka maagawan, kuya. Kay parehas mong sigig pa cute.
1: Oh. Unsan taong ka bulanto, eh? Bitaw.
2: Hala, marag nalipay siya, kuya kalot. Ana-ana siya. Nani, utro na siya.
1: Sukad ka ron, ikaw na si Ranito.
2: Hala, Ranito.
1: Good boy. Ang kabayo kong daot.

0: Ay, ambot lang oray ninyo, Gusay. Nakita ninyo ang nagkabayo ang hagadahan magkaimong mubuhi, ana.
1: Buutan magod kay Lola.
2: Mauna la, bitaw la. Buutan man si Ranito Goodboy, ang kabayong daot ni Kuya Galot.
0: Ay, nagbuot-buot, sad baya mughingaan anang kabayo, ah. Ranito pa'y inyong napilian.
1: Oh, doon na pag apelido. Goodboy. Kay buutan man kanang kabayo, Alula.
2: Kayo ring man.
1: Alangan, kay natural naman din ako.
2: Ah, kaya
1: buutan man good.
2: Bitaw
1: kanang na. Ranito, kanangangan nga Ranito, buutan na, Lula. Sumagod, kito din si Rani.
0: Mau ba? Buutan magod to.
2: Itong Rani, ba't po ito?
0: Taba mo din ang duha.
2: May Goodboy.
0: Abot lang oray ninyo. Nagkasinabot ba ya oray mong duha? Ay, ang badlongon ninyong uyuan day toon, naibaw mo og asa na rong panahon na. Nga, wak magunawa naman kung kitang nauli din ni Aramangitag kaon.
2: Oo! No! Asan ka diiron si Tio Baludong? Tingalik na pakit-cute san.
1: Atong pangitawon bulantoy. Namantay ka sakyan.
2: Ha? Ang samayado ang sakyan, kuya?
1: Sira nito di ay. Ang kabayo kong laot.
2: Oo!
0: Maglumon mong sakay sa kabayong daot, kamunduha, kamunduha. Nagdungan mong sakay. Oh. Di ka na malupong, mayaka na lang. Daot ra ba kayo na? Oy, pag-sure ka mo, oy.

0: ơi, na may bata sa tungod aning bay, kag kinsa maka ng anak. O ganong ni amang kana siya din hi? Oy, Inday, pauli na nga to sa inyo katingali gipangita na kakaroon sa imo mga ginikanan.
1: Lola, huwa man ko'y mama o papa. Wasat ko'y mga iksuon.
0: Oy!
1: Bisag asara man ko, basta makakaon lang.
0: Ay, ala, kaluoy, good in tao ni mong bataa ka.
1: Alala lang ko sa inyo, papoy alalabi. Di bitaw ko magpapatlong ni mo.

0: Oi, paminaw ka mo. Si Daray Day ni. Ani na siya din ni Puyo Tipo Nato.
1: Yes! Yes! Mura mag nagpurul, manam ko, yes! Imo siya din siyang gisagup parihas na ko, lola.
0: Oh, kay naluoy ko ani niya Bulantoy.
2: Magbinota na gina, Inday, ha? Dili magpabadlong, ha?
3: Oh, kuya.
2: Isipo na sa ka na mong membro sa pamilya. Ha? Sama aning Bulantoy. Ngawin na siya pamilya. Apan gisagup ni Lula Suling.
3: Salamat kaya.

0: Mupahawa na ko sa kontrabaho, Sir Sebastian.
1: Huwag nga nung mupahawa, magunoga. Nga ikaw man ang gisaliga na ko sa tindahan sa Tik Jang Dong Special Foods.
0: Basta kay mupahaway lang una ko sa pagpandrabaho, Sir.
1: Ah, pahuway lang usa ka semana. Umariana, balik na ka sa imong trabaho.
0: Sir, uy, mupahawa na lagi ko.
1: Magmahay ka yun. Kung magtuman ka sa imong gusto, Grisel, timan-i ka na.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: at ang inyong mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simonaw na nga naguluhan. Ang kabayong daot ni Galok dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kinita na talit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay na
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamautinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
4: Tinguha sa Thailand, pagpalapad sa patigayon, logistics o manufacturing presence ni ini sa Pilipinas, human ang Subic Bay Freeport na suta nga nagsilbi kining isip strategic gateway tungod sa proximity tiniini o kaduol ngadto sa Thailand. Sa Iran nga ang Thai companies nagtinguha og mga oportunidad alang sa enerhiya, logistics, teknolohiya, digital innovation o gubang service sectors.
3: Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus

0: bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagay ko diri ba? Bakit ko kaimpeg diri?
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy diri kong lab?
4: Sure ka?
3: Mapasalita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
1: na konting This time check is brought to you by Presto Creams. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo.
12: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
13: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
15: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at

0: na kay mo imo anak?
1: Ah, manawag lang ko ni Manuyong. Basinog na si idea bahin ana. Love, ako gini pangitaan og paagi. Nahimo man gid nila. So dili imposible nga mahimo sad nato, di ba?
0: Oh, sige. Kuta kas Manoy. Basinog na si idea unsay buhato nato ana.
1: Maogani. Kay naman si daghang kaila.
0: Sige, patabang Manoy. Bahin ana.
1: Pero for the meantime, pangita isa ko part-time na ako diribi. Aron na sa ko income ba? Kibaw na bitaw kang na ako'y tabanganan sa Pilipinas.
0: Oh, sige. Mangita ta.

0: tabangi ko manoy ha.
1: Lisura na, oy.
0: Oy, ayaw rin ko konsultihi, anak manoy. Ikaw pa? Way lisod ni mo manoy, oy. Maayaw ko kayo mangita diskarte. Kasi pat ni mo, ah.
1: Habisan ni mo, day.
0: Tinood man sa dagod. Dagan ko kayo kagkailang manoy. I know nga mapangitaan na ginanin mong paagi, di ha. Pangita og, muhimo anak para na ako, manoy. Ha, sige na, manoy. Mahimo lagi na ni mo lagi. Ganong nahimo malagi na sa amiga ni Kumaring Donabi. Huwag may imposible, manoy, good.
1: Sige, sige. Kulit yung kay Kaway. Unsa ka ito ay, unsa ka ito ang ipabuhat?
0: Naikinahang lang usbon sa akong record sa school, manoy. Katong pag-eskwela na kog nursing ba? Hmm. Bale, magpahimo tag fake records kay naamay usbon. Ah, basta-basta. Huwag na kayo makitaan. I-message lang ko kay ako nalang mo pasabot niya.
1: Sige, sige. I-message lang dahil di ka. Huwag na lang kayo makitaan, ha?
0: Sige, Noy. I trust in you, Manoy.
1: Jesus, mayo. Yung ka mga ati ko, eh. O lagi, tabangan lang kita ka, anak. Dejes.
0: Mm.
1: Take-exam na sa imong pag-umangkun ba? Kasi baka pa maraig tanim mo di, habis sa gamay. Ay, kuha mo dito na kong sildo sa mga bayran na rin.
0: Na, daan pagid lagi ko? Naalagi dayo'y baos?
1: Ay, namaraig mo lang ko day. Iba, bitaw ka nga wag mo'y laing kadulan.
0: Manoy, naibaw ba yagid ka ha? Nga wag pa ko'y trabaho diri. Bago lang kong naabot diri.
1: Ay, bisang kamay lang day. Dako na kinagtabang.
0: Oh, sige. Magpadaha ko.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung induta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Cool.

midrip ang among trabaho sa kumpana. Ukaluoy sa Ginoo, gikaluoy andra naka-abroad ang kumpana sa Amerika ug nakatrabaho isip usa ka nurse. Ug ako nakahuna-huna, moapas sa kumpana kay lagi kuangon gyud ang akong income kay na ako'y gitabangan ng mga anak ni Manoy Yong.

0: Unya, kumusta man ang inyong panagsulti ni Manuyong?
1: Tabangan ko na yung pangitag mo trabaho atong akong gikinahanglan.
0: Oh, sige. Basta gitaga natin ka sa list, ha? Kung nung si requirements to apply sa hospital nga akong gitrabahoan. Ako naman sa itong gikasulti ang HR sa hospital. Dako ka og chance nga makasood. Pero kinahanglan nga kompletohon ni mo mga requirements. Og kinahanglan nga maayong pagkahimo imong records, ha?
1: O lagi. Ako naman itong napasabot si Manoy. Pero og naan ang muhimo, ako mismo ang manawag ko mapasabot sa angay niyang buhaton. Pero mausad lagi, oy. Naagid ay likoy si Manoy.
0: Hmm? Ano likoy?
1: Ay, nangayo na sad good. Ting exam naman sa kunong Mona. Ako ganitong giingnan nga, wapakoy trabaho din eh.
0: Ah, mauna. Ingnan nga, dili pa ka makapada, ha?
1: Na, ako na itong naingnan, oy, nga magpada ako.
0: Uy, nalik kay kapada.
1: Aw, ni apa man ko'y gamay hinuon. Sobras tinigom na ako.
0: Oh, ikaw good. Ika na'y bahala, ana.
1: Ay, pait. Anyaon sa man? Nanakay na kitang part-time job para na ako?
0: Na, ay na pag part-time job, uy. Kisa may mabantay ng Jacob kung mag part-time ka.
1: Oh, bisag ka na lang good nga. Kanan lang kung anira ko magtrabaho good. Kanan din ako kinala mula ka sa bahay ba?
0: Ay, ikaw good. Na, sige, mangita ko.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Priscilla, nagka-part-time job good si Jessica. Gumikan sa kong kaoban sa ospital kay nasa sister-in-law nga Pilipina nga nangitag mabantay sa anak ni ini. Mga kasama, ato nga tanganog maanglay sumpay ning suwatampu ni Jessica dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundo na kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asa ang taan ni oy. Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta. Nausal mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos, Jesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sur.

0: Tana sa suot sa kumbento, Kesha.
1: Oh, Jumari.
2: Ayaw na dong, Jumari. Miss Crisia.
0: May gusto kong insulti na mo ni Crisia, Maki?
1: Unsa ka na, ha? Maki? Unsa?
0: Sige na. Sulti kong unsa magani na, Maki.
2: Dong, Jumari. Miss Crisia. Nakahibaw na kong asa ang nahimutangan sa mga minateng na mangon gikan sa lubnganan.
0: Oh.
1: Unsa? Maki?
0: Kung mau ka na. Tara, uban na mo ni Crisia sa kumbento aron istoryahan na to kanang bahina uban ni Padre Pente.
3: Mas labing maayo. Nindot kini nga kalambuan.
0: Kini si Maki mismo, Father. Mao'y misultin ni anak nga rinamo.
1: Bitaw, Father.
3: Timing alang sa tong paghimo sa nasabutan na natong mga plano.
2: Father, Father.
3: Gano, Maki?
2: Kon, Father ba? Matirang matibay?
3: Oo, Maki. Matirang matibay, Maki.

0: na looy ako niya mang Varsino. Gidawat man tuod niya ang kamaturan nga mitibugsok na siya paingon sa pagkapukan. Apan klaro kaayo nga nahinugon pagyud kaayo siya. Dili kini sayo na alang kani. Ang batanong Benavides kining nanawag. Hello, Jumari Benavides.
1: Ah, salamat kayo nakontakti ka, Noy Punyong.
0: Unsay akong ikaalagad kanimo, Jumari Benavides. Nganong nanawag ka?
1: Bahin kini sa kasong pagdagit ni Yaya Ingrasya dito sa syudad. Moya kong toyo ni mo, Noy.
0: Unya.
1: Palihog lang, Noy. Kung may kalabutan man ang kulto ni Sir Varsino ni Ine, muhangyo lang ko. Ibalik ninyo ang akong Yaya Ingrasya.
0: Hinay-hinay niya nang sinultihan mo, Batanong Benavides.
1: Oh, Noy, ayaw lang kasuko. Nihangyo lang ko.
0: Anong di man ang amahani mo nga si Minard ang imong pangutan-on kung hain karon ang imong Yaya Ingrasya?
1: Oh, Noy Punyo.
0: Dili makahimo ni Ana si amahang Varsino nga tukang Ingrasya. Kani adto pa nga suod na kaayo silang managigala.
1: Oh, si Sir Varsino o si Yaya? Suod kayong managigala?
0: Sukat kaniadto ug hangtod karon.
1: Oh, wa koy idea ni Ana, Noy. Nga managkaila baday sila si Sir Varsino ug ang akong yaya.
0: Natural nga magkasuod sila. Kay igsuon man ni yaya ni mo Ingrasya ang hinigugma ni amahang Varsino kaniadto nga naibgan sa imong amahan bisan og buhi pa ang imong ginahan.
1: Noy Punyang.
0: Dili ka ba mangutana kun kinsang maong babay na igsuon ni Yaya mo Ingrasya o gikaib ka ni Minard?
1: Kinsan, Noy Punyong?
0: Ang abugada nga si Ma'am Rolaida.
1: Unsa?
0: Satanista man tuod si amahang Varsino sama sa imong amahan. Pandili siya pagis. Gani biktima man siya sa kasalbahis ni Minard Benavides.
1: Naikorte nga mahimong dangpan kung galing nahimo man siyang biktima sa akong amahan, Noy.
0: Kung minus ka og pagtuo sa akong mga kipanulti karon, pwes mahimo kang magsusi.
1: Bye, Noy Punyong. Tinuod ka ang tanan kong mga napati. Igsuon ni Tita Rolaida si Yaya Ingrasya. Krish, Father, si Noy Punyong may akong nakuntak ug dili si Sir Varsino. Apan, nahasol na inuod ko sa maong mga revelasyon nga gikan kang Noy Punyong.
2: Ikaw, Miss Krisya, huwag niyo kinasairan nga si Mami ni Morolaita o si Ingrasya managsuon.
3: Huwagit ko idea, bahay ni anak, Father. Nagdako kong siya mo igituhuan akong inahan. Apano ko'y nailhan ni Bisan usas siya mga kapanay. Huwag yun!
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y siguro nga dinutuloy ko kung sa akong agay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
15: Isang Himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Zeb Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yun at nagugus ko binhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zeb Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zeb Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Kung tinuod panggali ang isulti po niyo, nga sa ato pa, dako ang posibilidad nga karoon lang kinimasahirin ni Maynard.
5: Padre Ferte.
4: O posibli nga gikasuko kinisa mahal mo. Lain na ba kung mauli masuko si Maynard Benavides, Jumari?
6: O posibli, Sab, nga wa siya magsulti ni mo sa tinuod, Chom. O may gihimo na dahil siyang dili maayo kang Mami Rolaida.
5: Oh, Krish.
6: Posible sa dili ba?
5: Ang tanan mahimong posible gid, Krish. Pero di lang ta mag-speculate yan ang mga bahina.
4: Bitaw, husto si Jubari. Kaya komplikado na gani kayo ang usa ka sitwasyon. Hinuon, iampot lang yun na to. Nga wa lang yun untagay mo si Maynard kang Mamrulayda.

0: don't get it. Come to my gang again.
1: Maynard, ikaw man unta ang angayang mukatawa. Kay paingon ako sa pagkatibugsok. Timaan sa akong kapildihan.
0: Ah, dagang istorya. Sulti, kuno sa toyo o barsino?
1: Nasayod ko nga naakaroon sa imong mga kamot ang suod kong higala nga si Ingrasya.
0: Oo, oh, pero hukba na nanas kamatayon, barsino.
1: Oh, Maynard.
0: Oo, oh, pamatay gidon niya siya. Pamatay si Ingrasya Bascon. Kinsa unang nagpaila, nga mao si Ingrasya Larina. Manggigilat.
1: Wa ka ba maluoy sa babae na taod-taod ginagsilbi kanimo og sa imong uniko ihong Maynard?
0: Wa ako'y kaluoy sa mga tao na magkahimo og sa dako, Barsino.
1: Maynard, pasaluan na lang si Ingrasya. I-package na lang sa inyong kadaogan ang paghatag kaniya og hingpit nga kapasayloan.
0: Sam, berguensa. Ayaw ko tudloy isa ang inyong buhaton.
1: Mudaog tuod ka. Apan iluwa kagyod unya sa imperno. Tungod kay dili ka man kahimutan sa atong sungayan na manulunda.
0: Sige, Barsino. Katawa kutob sa imong mahimo. Yubita og BIB. Aya si Supremo. Maynard Buenavides. Kay paingon naman sa gas kapukanan.
1: Mapildi ko sa atong panagkompetensya. Apan mo daog paghihapon ko sa tubangan sa trono ni Agaong Satanas.
0: Marcelo, mas gitihimutan niya ang kapatiran sa espiritual. Huwag labaw pa niya kahimutan ang pagkamugna sa Brotherhood of the Snake. Kamaoy, ilang kuban sa nagkalaing-laing kanasuran sa dagkong mga negosyante o kamahanan nga politiko. Sa kikingon ko na sa nagkalaing-laing kanasuran sa kalibutan.
1: Ang Brotherhood of the Snake gidumala na sa laing pinili. Nawa ni mo mailhi, Maynard.
0: Usa?
1: Usa na kini kafaksyon? O ilan ang gisabutan ang pagtukod sa ikatulong templo sa Jerusalem nga maoy mo pahiusa unya sa tanan nga mga major religions sa kalibutan?
0: Sam Berguensa, din ka may bawon yan. Fake news ka na, Barsino.
1: Maynard, kaluoy in taon ni mo. Labang supremo nga danghag. Wa masayod ug naunsa na ang dagan sa kulto nga gidumala.
0: Iya sa mga Buenavides sa kapatiran sa espiritual ug ang Brotherhood of the Snake. Payani mo sa ngalang sa kapatiran. Busa ako si Maynard Buenavides paghihapon. Mo'y mubaruga supremo ug wa na'y lain, Barsino.
1: Nagtuyok ang dagan sa kalibutan. Dili nimo kontrolado ang tanan, Maynard. Ug may nausab na. Mapakyas ang tanan kay ang propesya nga gipanagna naguba sa pagsuod na sa modernong panahon.
0: Ayaw! Pagpatagaw ukab din ang baba mo, Barsino!
1: Basaha ang kraang kasulatan sa gipanagna nga propesya. Sa uluhan ni ining ang birhen nga himugso, patikan nga halad. Mabasa sa pahina 148 diha sa tudling 363 og kini nagkanayon. Patikan ang babaeng birhen nga halad, patak nga kulor tapol sa luyong bahin sa daong ganiini. Ug patak nga kulor tapol paghihapon sa pribadong dapit nga nag-atbang sa duha ka mga paa nga kun magdikit makita ang purmag taming og espada sa imperno nga nagkayo.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.

Mga higala tangi, ang naghinapos ng sumpay ni atong sugilanon, Tierra del Sol, sugilanon ni sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita lakke pang imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balut. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
12: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.

0: kadung naghilak makanas altiya nga nagtubag siyang cellphone.
1: Nandun na ko si Arnold. Uy, nakikita ko niya.
0: Unsa makaday na hitapo? Nganong naghilak man siya ug adtuon niyang iyang uyab? Nakapamabdus og laing babae si Arnold.
1: Uma, mao na isultis yung amahan nga nanawag na ako.
0: Agoy, di na yun mahitabo nga kamupay magdayon na kay nakapamabdus man si aglain.
1: Ikaduha na ganun akong uyab si Arnold nga nakapamabdus og lain. Si Irvin ang una kong uyab, walang gihapon. Wami magdayon kay nakapamabdos pa duglain.
0: Naunsa ka man taon, uy, di malas ka maglaki.
1: At doon ako si Arnold, ma. Pugso na ko siya magtaban, mi. Aron kami gid ang magkadayon, magpalayo mining dapita, ma.

0: Ubugo itong higayuna na eh. Nahitabo mi.
1: Basi bego nahitabo ninyo itong higayuna. Basi kaya lang istorya nga may nahitabo ninyo.
0: May nahitabo nyo na mo na eh. Di magyo ko totally hubog yun. Kabantay ko anak. Ana-ana ako na yun. Ana-ana ako. Kabantay ka na eh. Oh, nainumdum yun sa nahitabo eh. Taimi mas ito nga. Kanabang bitukar akong gana sa sex ba? Ano na eh. Kalit ko niya ang giyubuan. Nga, gising alung ko na eh. Lurat ako mata na eh.
1: Kaya ba ako mampu ko, ana?
0: Lagi, iba ako magkakabantay mo ko, ana. Pero ang katong kalit ba, gana mo ko na eh. Marakog nawasan, eh. Marakog nawasan.
1: Nga na mo ka magpugong si mong gana, nga ni aram nung tako, di ba ko kaya ba ako mabalibad?
0: Oh, kung ano yung kabantay ka ng brutal na daba na iba. Da ako sa akong emosyon na eh. Da ako yung kuwato na eh. Nga, paghubo na siyang panty na eh. Mamay, nasingo na ko dahil nga. Humot kayong iyahaday. Oh, ano? Humot kayo. Pero, medyo, dako na kayong iyahaday, ay. Ah, naglambi, naging agir, ay.
1: Kaya?
0: Matong, nilamian ko na, ikaw na kong iyahaday. Humot mo kayo, humot man.
1: Kung tinuon pa kang nahigog man ako, magkapugong kaunta sa imong gana.
0: Oh, hindi ako naging ko nagmahay, dahil. Hindi ang, nagkakuha ko upat ka rounds, day.
1: Ha?
0: Mahay na ko, day.
1: Tulo naman kayo na, sige nga, abot mong upat.
0: Tino, day, mas labigit ka, day. Kay, may masigay ka mo drive, day. Kabantay mo po, ana.
1: Magtaba na lang lang kita ba? Sige na, magtaba na lang ta.
0: Taban?
1: Aron kita kayo magkadayon.
0: Ah, sailo ako, day. Pero, ilaman kong ipawanted sa, kuha, day, doon niya kay Iksuon. Pulis sa ba to, day?

0: Antid ko. Kundi ko mga sawa niya. Ay, niya ilang ipalabas na yung akong gilugos ang ilang banghod.
1: Nga sa ato pa, magpakasalkit ka niya, mao pa.
0: Oo. Kay babdos na siya sa akong anak, day. Day, maluway ka, day. Kailang sabta lang ko, day. Sa ilang akong piliyon, kay doon na kami umaabot nga anak.

0: May lalaking mamisita ni mo karong gabi eh.
1: Oma, og nakauyon po't ko niya kay buutan man siya sa akong tanaw. Og doon na sa siya inindot na trabaho.
0: Mayon noon kung mauna aron malimtan mo na tong Arnold.
1: Kung makauyab na onya miniyama, hingpit ko na gid onyang makalimtan ang akong uyab sa onya.
0: Pero ang pangutan na ana, kung dili baka ha na ma-discourage tawhana kung masayod siyang di nakaputli.
1: Mausabitaw na ako na balakan. Mga sultihan ako siyang daan na dili na ako virgin, ma. Kung musabot siya na ako, maayo. O kung di siya musabot, di siya ganahan nga di na ako putli. Di na lang sa't kumusugot niya, uy.
0: Ah, maugyod. Lisod nag-igo ka lang tilawan o niya pagkahuman, likayan.
1: Kung okay na gani siya nga, dili siya mo'y unang laki na ako. Sugto na ako siya, ma. O hagdon ko dayon siya o kasali na.

0: Salamat, Day Altea. Isugutayin ko ni mo.
1: Tungod kay buutan ka ni Boy, manginaot lang ko nga ikaw na yun ang lalaki na para nako.
0: Pila na kababae ang niagin nako. Apan silang tanan akong gibuwagan. Kay wak ko makauyon silang batasan. Ug manghinaot ko nga, ikaw na nga akong gipangita.
1: Pero ni Boy, muprank ako ni Magsulti ha. Duha na ba yung kalalaking miagin ako? Salakto, dilit na ko, virgin.
0: Okay, rakit na ko, Day Altea. Ang importante nga mahal ti ka. Ug muprank ka ng sagkun ni Magsulti. Gusto ko nga, kung mag-sex kong babae, gusto ko nga inikaon ako sa iyang ubos. Original ang baho

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR 80715.

0: Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
1: sa paragis pila-pila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Luya ka ba?
6: Aduna ko'y gibati.
5: Way gana ug masakiton?
6: Kalisod na ko.
5: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
6: Maraming salamat po.
5: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kong banin, Ma'am. Look, kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala good ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Maon na iyang gisultin mo?
1: Oo, ma. Ang buto'y bakit o siya magkumitsa lang?
0: Ganahan siya babae nga punsa ganito?
1: Ganahan siya babae nga inikaon ko nun yas ubos. Mo'y mahanggap niya ko nun ang original nga baho.
0: Halan.
1: Gana ko nung uwi kaliko.
0: Binuang komedyante sa nantawahan na da.
1: Oo, yun. Klaro kayo ay nagkomedya na to siya. Kisagong lakihang ganahan mo kitkitong ubos sa babae nga way ligo, oy. Kabaho ano, o?
0: Mulang. Baho kay na, oy. Kanang giingon nila nga mura ginamos ang baho, sayop na. Kunwa tay ligo ang ato, ang ubos ato. Mas baho pas ginamos o tinabal. Maong maligo, gita, aron ta muhumo.
1: Karong Domingo, mag-date man ni, uganahan ko niya kay dako kay siyang tao, unya macho kay Klawas.
0: Unya hagdadayo kasal ha, aron maminyo ka na, ug makakita na pukus akong apo.

0: Okay, day? Ni anata tungod ni motel?
1: Kining dong, pagtawag raba ni mo kaniha pa, awa ko makakaliko kay imo man kong gipadali-dali.
0: Kanla, mani gusto ko.
1: Nalipay mo ni siya makaliko.
0: Tana day, manawal na rin auto. Kaya lamin na kayong kauno ng imuha, eh. Labi nag... Wakay kaligo. Kang lamias akong ibate. Tana day, tana day yun.

0: どにも。
1: Ayo sa. Ayo nak deh. Kau ikaw aku senang kau nuang imu ha. Sendiri pernah tu isud.
0: Ada ha.
1: Alibi. Aku ni kau on.
0: Ni apa? Ni boy.
1: Kau mut ni imu eh. Inun kang lo. Wa kana ligo. Ni anu mut maka ini.
0: Oh dong, abis aku ligo. Pero ang aku ubos, may akong gisigoro glimpyo. Akong giugasan o niya gipahumutan.
1: Buisit ano eh. Dahan ko na ikaw ang giingnan nga gusto ko o kanang original nga baho. Manggawas na.
0: Ha?
1: Nawa akong gana. Magbuwag tang duha.
0: Ni boy?

0: ang amahan ni Boy ang naa sa silong, ma?
1: Oh, kadaogat to kao. Kamu ang pag-istorya.
0: Ano siya man ang niya? Si Boy man akong gusto, ma.
1: Human ko nun ninyong istorya, si Boy na ang muanhe.
0: O, ma, manaog ko silong. Makiksulti ko siyang amahan.
1: Gwapo ba ya iyang papanak, pero may nabantayan ko.
0: Ha? Unsa may nabantayan ni mo?
1: Pagduol ko niya, unya, humutkay ko kay bago kong ligo. Mura man siya nangus mo. Naguba ang nao nga nisingos akong kahumot.
0: Ha?
1: Ilagid tingin ng kaliwat nga di sila ganag humot. Gusto silag babaeng baho nak.
0: Unsa? Sir?
2: Kung mo, Naldia. Mahal kay ni mo. Mahal kay ni mo si Biboy nga akong anak, ha? Pero tumani lang siya siyang gusto, ha? Kung maligo ka man gani, gid no? Pero kung mag-six mo, timing nga yun nga wakay kaligo. Ganahan ka siya ng mga buwaon. Ng mga buwaon ba? Kaya mo na gusto niya nga anak, mao na gusto sa kong anak, kaya na mukhaon anang murag buwa ba? Ha? Mga original baho. Kanang mura bitaw amahong duhak to igwal way hugas-hugas mo na pilit-pilit ra ba na lami kena
0: ingon ana gyuday siya ganahan
2: liwat na siya na ko
0: uy
2: kan mahong butosan na iba lami tindot kayo way gusto ko ha mo nga ha gibangsawa ko ni nga kung katong namatay niya inahan mo mao gitong buho agit ha kay kili mo itong maligo. Dut kayo ito eh. Mao nang ganahan. Paborito na namong Pedro o ni Danik. Mao nang gusto na mo. Ganun mga bay baho kay ba? Bahalag humot sila uwas mo itong baho kay. Hindi lang natin sigutan. Basta mo na ito ka ng murag anay ba ha? Mao nang gusto ni Biboy. Liwat mo na kumbata ah.
0: Sige. Iing na si Niboy, sir, nga tumanan ako siya siyang gusto. Gikan karon, dili na ako maligo. Para baho, gid ko, inig-jar-jar niya na ako.
2: Simuta ko na ito, eh. Simuta.
0: Oo, yun lang, sir.
2: Ano na gusto ko, anak, eh. Sige. Paano yung nagus, Biboy, ha? Huwag yung nariyos, mama ni mo. Nga isa siya, maligo, ha?
0: Ha?
2: Na, alam kay ka kay labing madaling panahon, ipagkasal sa yun mo. Pagkasal sa mo, Biboy!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpa sampung ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Lindutag awrawan, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: Lindutag awrawan, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Nakasal yun mi ni Nipoy. O gabi na kayo siya, o banako. Kay ako mo siyang gitumaan ng siyang gusto. Kadadog na mo, baho gud ko, kay di man ko maliko.
1: Mawagito mga kasama ang kaagi ni Althea, dinining tulmanon. What's the style? Dili maligo kada dog i-style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500
4: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Day andat, nga nung masulubon mang ganang naong nimo?
8: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
17: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December Justin, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
18: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
17: O, paragis bila-bila, kapsul, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
18: Bila edad din mo ron, ma'am?
17: Ako, 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
20: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayol!
21: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
20: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
21: Unsa?
20: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo na, tay!
21: Nagkaw, kagkawboy. Kinsa ka?
22: Kumusta ka na, aking mar?
21: Kinsa ka?
22: Ako kini, si Jigo Salvador!
23: Kaloy po asawa ko.
21: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
23: Mar.
21: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
20: Nagunsa ka din eh.
23: Ni ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
23: Pasaylo ako, anak.
21: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello! Mga higala, kumusta? Mga daw na sa kanatong tanan ni Ana Sardin yung higalas kanginan Ray Arellano. Uban sa akong partner wala yung guwapos di USP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ajud ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o tistingini ninyo ang Avocado Coffee Mix with Guava. Bisag daghan pa inyong imnon, baka tugo nagyapon mo dayon.
0: Ayos sa ninyong kalintiya nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay Nadia ang gadagdida, pampalagsik na pampagana pa. Alright? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout ito ni Dudong Nurbao, Michael Rosalina Herbias, Manager Nilo Tadio, Bia Bri Jurik, Sunny Caballero, Ramil Bakin, Dermalin Carnales, Jumar Alim Jusayin, Christine Camarillo, Ogni Rooney, Gludovi. Gika gini sa itong Bisay Ponder Pangag, Selong Waylay, kundi ang itong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, like, shout out diya sa Toledo City, ng itong mga kabumiruhan diya, sila si April Ray Pongasi, Dave Jones Buhawi, Toper Labaho, Sir Patrick Laudi, Mr. Lee, o si Mr. Siga, gika ni Pedro Pongasi. Man si Rosalina Imperes diya sa Katangkungan, Basak, Parro, Cebu City. Si Junior Albarasin diya sa Porok 5, Poblacion Nabunturan, Davao de Oro. Gikan kini ni Ricky Pangisgari. Okay. Bueno mga igala, nialay sa paninga itong sigilanon. Nangatarungan si Christian nga dili magsaba si Mang Hicks sa uban nga na maghatag siya og si Carillo kay basi nagigulong-gulong buhol siya sa uban. Nakalusod si Christian sa iyang katarong. Malipayon sa kayo si Mara kay kumplito ang iyang pamilya nga nanihapon nga suod sa tukay panahon karon lang may tabo pagbalik tungod kay OF Labunyon lagi si Christian og pirming tuwa sa gawas sa naso. Kunya sa nihang nagdug na sila ni Mara gilambing nini ang iyang bana og nang hanyo sa lawas nung kalipay. Pero katunga lang ang nahimo sa iyang bana nga nangatarungan nga kapoy ug luya ang lawas. Niya na pagkakadlaon, sayo siyang ipukaw sa iyang asawa. Niya na nalang sumpay ni nga itong sugilanon, himayang nahunlang.

0: Pagipo kam ko ni mo. Sa iyo pa ron. Kataon pa matingali.
1: Husto ka. Pero kinala mo mata ka na.
0: Nga naman lagi.
1: O ba ni ko?
0: Ha? Asa man ta?
1: Mag-jogging ta. Aron kondisyon ko og kondisyon kasad.
0: Unsa?
1: Sige na, tanadayon. Kinakabantay ba ako nga, nakaluyan na ng imong lawas.
0: Mara.
1: Gusto sad ko nga healthy tang duha, Christian. Kimagunsa na lang ato mga anak kun may sakit na tang duha. Kita rabaya ang ilang gisaligan, di ba?
0: Asa man ta?

0: A Samantha.
1: A doon sa Santa Lucia.
2: Yay! You find me, Arthur!
3: Tadla, isip ko boxing pa.
0: O ba lagi ng mga bata? Wala ni klase?
2: Wapa pa, eh! Saturday
3: ba yaron?
0: Oh, di ay, no? Sapat doon pa deron.
3: Wala ni klase itong Friday kaya nag-ashfall?
0: Oh. Kaya ta, kasi may mabaltay ni Jesus Lynn.
1: Ayaw ka bala ka. Sa'yo tumuha na sa bahay karon si Pre Diego Salvador. Siyara ko ni bahala sa bata.
0: Mau ba?
1: Sa'yo man to na kong gitawagan ganina.
0: Igon ko na siya, anak.
1: Pinanggap man ko kayo na niyang mga bata. Iyabi ng mga kinugos.
0: Oh. Niya na siya ay.
4: Hi, everybody!
2: Bless me, my Ninoy.
3: Bless me, my Ninoy Chico.
2: Bless me.
4: Kaloyan mo sa Diyos, anak. Kaloyan mo. Kinugos ko ta mo.
1: Apre, ato na may pre.
4: Sige, amping. Amping mo, Mari.
0: Salamat dahan, pre, ha?
4: Ay, Jesus, ginawa niyo. Pagkain anak, pre. Huwag sa pa yan. Basta, alang sa mga bata, willing and able, God ko. Ako, God mother sa mga bata.

0: Gikan din sa inayawan pa doon sa Santa Lucia Park nga mag-jogging ta. Sigurado yun yung paninto na tandaan.
1: Maugyod.
0: Hinila mo, Arthur. Gian. Di maguna-una kay naarabay mga sakyan ng mga giyo.
2: Opa!
0: Hindi na namin sa may kinasangan, Pardo. Ang dapit nila ni Clara. Si Clara ka na. Uban sa guwangon ng lalaki. Nag-jacking sab sila.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ato. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas ko siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati taas akong uric taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka sisay yon gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
6: Ganing.
2: Sundan.
6: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, makakaskat tayo ka sa bukid.
6: Makakaskat to ba? Tanaman niyo sa mga nga. Magrapag ito atang mga gulo yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ikaw salamat.
2: Sige pa ka na nimulay.
6: Sion.
2: Lido.
6: Alberto.
2: Tulay mo idad.
6: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oh, Christian, nihunong malagi ka. Kisa pa yung magkita na o diha?
0: Waman. Tana, maupan na yun.
1: Hindi taglawas na nag-unag jogging na to, oh. Nag-sports bra lang siya o nag-leggings lang. Klaro, og hulmagit kayang lawas.
0: Masiksi pa ka na, oy.
1: Dili, manggod. May pagka-chubby, manggod ko. Ikaw ba'y mga anak, wag tulo, lalim ba? Pero, asa raman na ba? Pila ka jogging lang, mabalik sa ingon ana ang akong lawas. Mawaginagi pangandoy na akong lawas.
0: Mawaginagi na sikrito ni Clara. Kung ano siksi kayo siya. Pero kisa man ang guwangon ng lalaki ha? Kauban niya? Mahu ka nang iyong papa? O... Uy, ala. Nalingi siya na mo. Napahunong siya kadali. Ito ala. Nipadayo na sa pagtsaki.
1: Paspas na gamay, Christian. Aron makabot na yung tasang talusiya. Paspas na gamay, Christian.

0: Hindi, nagkita sa Santa Lucia. Sa kao naman yung bahina.
1: Dali, Mara. Dali.
0: Uy, may paspas malinoon pagdagan sa Christian. Nabian ko.

Vaya, mi calit pagsotis pagdagas klara. Nalimot masente ko ang nako. Watagong lalaoy! Misirit yun na, misirit yun!

0: Mă nuzăcu din depita.
1: Christian?
0: Clara? Permi ka sabi nga magjaging din depita?
1: Oh, ayun nuzuk permi.
0: Oh, kisa mo ng kaubani mong medyo guwango na.
1: Akong papa? Ikaw, kisa mo sa ng kaubani mo?
0: Ako magguwang nga, akong ate.
1: Siya ti ay. Guwapa som.
0: Natural. Iksuogon ako.
1: Kanang mga bata?
0: Kuan. Akong mga umangkon.
1: Ay, maapa. Maiki madyakingan ka sa ti ay.
0: Aram ba mabasko ko?
1: 3 rounds ka man kani. Magsige ka chucking. Delikadog mas 6 rounds.
0: Abot ba? Basta ikaw ang akong pare sa pagtagal sa kalipay. Lahigin ang kahinam akong matiyon.
1: Nga no? May lain pa ba day kang babae na ikatagay sa kalipay, Christian? Doon na pa ba?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang guban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta. 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may mutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
9: Tulog po ka kapsul sa gabi.
8: Sima na lang nawala jud ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
12: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Huwag ako nasab si Dr. Miloy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
12: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag na tong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
13: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
12: Correct.
13: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
12: Palagi
13: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
12: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
13: Correct.
12: apan ang pangutana, sige betag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
13: Mahal gyud oi, basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
12: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
13: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug MyTC ra jud.
12: Correct,
13: ang DTX 500 nga dunay D-sugard, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
12: Husto, Doc.
4: DTX 500!
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Kapagadungom na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
13: Sa mga dili, tigkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
12: Ah.
13: Number one, cancer. E, siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
12: Ayay.
13: Mataya ang imong utok.
12: Brain.
13: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Monimay tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
12: Kunya magka-fatty liver ganin ka, Dok? Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki. O dili makaanak.
13: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
12: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
13: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
12: Oh, wala. Wala.
13: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC Sir GP kay maujud na

0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad,
2: syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
3: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete.
5: Opo, nga akong mga tiil ug mga kasakit ini sa pagaduwang nako sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag sa gabi. Wala pay bulan nawala ang ubag-ubag ug sakit sa akong mga tumo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ronda. Dili ra kay ko magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang MyTC. Ako ra gi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon ug ilanat. Best kaayo ang MyTC.
3: MyTC, bumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
2: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho.
8: Ug dili lamang sa baho ilok dok. Tanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
2: kagid.
8: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
8: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
8: Perfect.
2: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
8: Kalami.
2: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
8: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
8: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
2: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
8: Mao jud na.
2: Kay kung hinay dagway Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
8: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
2: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir GP, maghinahinay na siya deposito.
8: Muna'y delikado.
2: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir GP.
8: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
2: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
8: Hosto Doc.
2: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
8: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
2: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
8: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL,
2: ang imong good cholesterol.
3: D3 Bio.
4: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo, taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio, sa nakabulan nawala na akong labad sa akong ulo, nalaman lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
2: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio naa ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
8: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio, padaghano niya ang imong HDL level.
2: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
8: Correct.
2: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
8: Muragwardyahan niya, no?
2: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
8: Wow!
2: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
8: Dakumbaga.
2: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
8: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
2: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: D3 bio.
6: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio 2 weeks pa lang na matikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagamla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asid. Pagsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
3: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang tsura.
8: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Unya all natural ba jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
8: Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon Sir GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
8: Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
2: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX premium coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
8: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Ang line ana Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai kunimo.
8: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
2: ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
11: Gusto.
2: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
11: Correct.
2: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
11: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
2: Mm.
11: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
11: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
2: Mm. So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
11: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
2: Mm. Dugang pa, so ang pagkontrol sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mukdaghan ang imong blood sugar.
11: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
2: Mm. I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
11: Kalami.
2: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
3: D3-bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3-bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3-bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3-bio!
11: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-bio ka, mura kag walay gana mukaon.
2: Mm.
11: Murag busog ra kasigi. Bisag walay unod imot yan.
2: Mm.
11: Kay ang D3-bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
2: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3-bio sa mga neuropathy?
11: Unsa man, Doc?
2: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
11: Oh.
2: Nya naa kay neuropathy.
11: Mm.
2: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
11: Ah, paita.
2: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
11: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
2: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
11: Correct.
2: Mm. Kanang D3-bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
11: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
2: Mm.
11: Unya ang ga-cover ana is D3-bio.
2: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3-bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3-bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3-bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3-bio.
11: Muna'y D3-bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
2: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3-bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
11: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3-bio over plain D3.
2: Mm.
11: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o gilid sa Gaisano Main.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumus tagmayang gabi ikanatong tanan. Sa pagkausap ang welcome, welcome ang welcome ni atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 4, 2026. Naisuwatan po no sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Marie. When is standby Marie alang sa imong suwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osmog standby, Marie. Alas sa imong suwat, din is syempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Okay lamang ko sa pangalang Marie. Tendaan niyo sang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Misamis Oriental. Sulod sa daghang katuigan ate, nagtuo ko nga ang gugma makapildi sa tanan o love conquers all. Nagtuo ko nga kung tinuod ang pagbati, mahimong sakto, bisan o sayop ang panahon o kahimtang. Apan karon ate, kada matanaw ko sa akong kaugalingon sa samin, usa ka pangutana ang perming mo balik sa kong una-una. Hangtod kanus ang mahimong rason ang gugma. Aron magpabilin sa usa ka relasyon nga sayop. Dugay na kaayuming nga nagkarelasyon ni Dino ate. Apan gustuhon man among ipaghambog sa tibuok kalibutan kung unsa namo kamahal ang usag-usa, dili kini pwede. Sakit man ang kamaturan apan kini ang realidad nga angayan akong dawaton. Minyo na si Dino at ER. Doon na siya duha ka mga anak. Matag mo biya siya kanako na sayod ko nga na ay naghulat kaniya sa iyang pagpauli. Apan daliwala ni ini ate nagpadayon ang among sekreto nga relasyon. Naami kaugalingong kalibutan. Ug sa among kalibutan nagpuyo mi nga murag matuod nga magtiayon. Gani ko makita lang nila kung unsa mi ka sweet o loving sa usag-usa. Tingali makaingon sila nga sulundon mi. Nga magtiayon ate. Magkatawa mi sa gagmayng butang, magtinabangay sa problema, walay adlaw nga masubanon, walay adlaw nga dili mi malipayon, kung kami ang magkauban. Puro kinikatamis o kalipay, puno sa malipayong handumanan. Si Dino ang nahimo kong kalibutan ate. Walay adlaw nga dili ni ipabati ka na ko nga ako ang special o importante sa iyang kinabuhi. Apan ang kamatuoran, kanunay, magpahimangno ka nako. Nga kining tanan, temporary lamang. Nga mga higayon. Ang kamatuoran, dili mausab. Ako ang babae nga gitago. Ako ang babae nga dili mahimong ipaila. Ngadto sa tanan ate. Kay ako man, ang number two, ug dili number one, ate. Ako ang peke og dili original. Sa sidugdanan, wa ako kay bawo nga minyo siya. Nagkailay mi sa usa ka seminar nga pareho namong gitambungan. Buutan si Dino ate matinahuron. Maayong mo istorya. Wa siya'y wedding ring. Wa pod siya maghisgot og pamilya. Nagtuo ko nga ulitaw siya. Ugway kalambigitan. Wa ko nangutana niya og wa usab siya gisulti nga di kanako. Nagsugod ang among relasyon sa kanunay niyang pagbisita kanako sa kagipuy-an. Thrice a week ate. Kay lagi man naglahi man mig lugar sa Misamis Oriental. Sa among nakadugay nga panagkita. Nahulog nga ako og daghan kong problema. Sa matag higayon nga mabati kong kakapoy. Nahigugma ko sa iyang pag-atiman. Pagpangga, pagmahal, ug sa iyang pagpaminaw sa akong mga kasakit, ate. Naging okay siya sa akong kinabuhi. Sapat na siya para kanako. Apan sa kaadlaw, kalit lang na akong nadungog, gado na siya ka istorya sa cellphone. O sa kabata, nga ang tawag kaniya, Papa. Nangutana ko kukunos a siya, muuli. Mihuno nga akong paginhawa. Ate R. Wa ako makatingog. Gitanaw na ako si Dino samtang iyang gipalong ang iyang phone. Nasayod siya nga ako kining nadunggan. Natay kayo na, wa ako makasabot sa kong gibati. Nahadlok ko. Nadabalaka. Sa sunod niyang isulti. Dininan ako na siren nga minyo siya ate. Giang ko ni Dino kanako. Doon na siya duha ka mga anak. Sa iyong asawa. Kini ang pinakamasakit na kamatuuran nga ako nasayran. Muragi pinupino, gitadtad akong kasing-kasing. Di na ako may imagine ang tao nga akong gituhuan nga ako lang. Ako man di ay,
ang nakihati ate. Mao katong adlaw nga mura kog gitamparo sa kamatuoran. Nangurog ko, nasakitan, nasuko og gusto na ko mobiya. Apan sa dihang mihilak si Dino ate. Ug miingon siya kanako. Nga ako lang ko na ang babae. May nakapasabot kaniya kung unsa ang tinuod na gugma. Nga ako lang ay ang kalibutan. Naluya ko ate. Magkati unang higayon nga mas gipili na ako ang gugma, ang akong pagbati, kaysa unsay saktong buhaton. Sa laktod ate, gipasagdan na ako nga magpadayon ang among relasyon sa tago, hilom, puno, sa kabalaka. Di man dahil may pwede manglakaw nga magkupot o kamot sa mga pampublikong lugar. Di may pwede mag-celebrate sa iyang birthday, Pasko, Valentine's, o bagong tuig nga magkauban. Kay lagi, ang ngayon man lang nga pamilya niya iyang kauban. Kung dili advance, belated ang among celebration. Tanan dunay limitasyon. Sa tanang panahon, ako ang nag-adjust. Ako ang magulat. Ako ang magpaubaya. Kinahanglan na ako ibutang ang akong kaugalingon kung asa ra ko dapat.

Naging kontento ko sa gamayng oras nga makauban ako si Dino, ate. Sa matagigayon nga, maguban mi, makalimtan ko ang tanan. Wa ko'y lai makita o magdunggan, kundi ang iha mga tamis nga mga saad nga di ka na ko. Matod niya, ako daw yung kalipay. Ako yung kalibutan. Tuwad lagi sa gugma, ate, tanan yung isulti akong gituhuan. Usahay, ako siya pangutanon. Kung ako ang iyang kalipay, kung ako ang iyang kalibutan, nganong dili man niya biyaan ang iyang pamilya. Muhilom siya, ate. Layo iyang pananaw. Dayon usbo niya ang topic. O sakay, maingon lang siya nga, lisod. Di lang sa tamaghisgot. Sa una, gisabot ko siya. Nagtuo ko nga basin na ginahanglan siya og panahon. Apan o sa katuig ang milabay, duha, tulo, upat. Wagi hapon na usab ang among kahimtang, nagpabilin nga tinago ang among relasyon. Matag magkita, may mahadlo ko nga basin kininang among katapusang pagpanagkita. Nabasin ugma, di na nako siya makita or makauban. Sama sa among relasyon nga unstable. Unstable usab ang ako nahuna, daghang kong kahadlok, daghang kong kabalaka. Hangtod sa kaadlaw, samtang nanuroy mi sa akong mga higala sa usa ka mall. Wa ko dama. Makita ko si Dino, ate. Wa siya mag-inusaran na siya'y kauban. Kauban niya yung asawa ug duha ka mga anak. Puno sa kalipay ila mga panagway. Simbolo sa usa ka malipayon nga pamilya. Nag-agbay siya sa iyang asawa samtang naghawid ang isa ka kamo sa iyang anak. Ug ang isa gihawiran no sab sa iyang asawa. Halos matunaw ko sa akong gitindugan. Wa ko masayod kung anong sobra kasakit ang akong gibatin. Ito'y gayon na ate. Wa ko'y katungod masuko. O dito ko nakasabot nga, adunay kinabuhi si Dino nga wa ko'y lugar. O sa lamang ko kat chapter sa iyang libro nga dili pwedeng basahon sa uban. O sa kahigayon, akong ipangutana si Dino kung malipayon pa ba siya sa among relasyon. Matod niya, sobra siya kamalipayon. Di ko nami magdugay o susama nini kung dili siya malipayon. Dito ba ko siya ang iyang pamilya? Iyabang biyaan. Sama sa una, di siya matubak. Matod niya, importante nga malipayon mi. Tapos iya kong gakson, iya kong halukan. Dili ko niya kaya mawala ko siyang kinabuhi. Human sa tulo o pat ka oras, kinahanglan manamilit na siya kay mapauli na sa iyang pamilya. Sadyang wala si Dino, ate. Gisubli ko. Sa kong kaugalingon ay gisulti. Ang importante, malipayon mi. Apan sa kalit lang daghan og mga pangutana sa kong kaugalingon kung tinuod ba nga malipayon ko. Nga nung permiman kong masakitan. Ilabi na ko mapauli na siya siyang pamilya. Nga nung kinahanglan man ko magtago-tago kung ako iyang kalipay. Ate, dating gabi una, wa ako makatulog. Gitanaw ko ang mga pictures, ang mga mensahe, ang mga saad nga to sa usag-usa. Apan ambot ba ate nga nung maglisod ko nga buyan si Dino? Apan ay mga higayon nga gusto na kumukala sa mong relasyon. Hangtod ganusa. Ang magpabilin kong tinaguan. Araw magpabilin sa mga mong relasyon. Ate, miabot sa kong nanguna. Kung ang imong kalipay, gikan sa kasakit sa laing tao, malipayon ka ba? Gugma pa ba kini? Mokin na akong sitwasyon karon. Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Marie.

0: of because of polycystic cyst. Pag sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babay. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

kanimo, Marie. Sa'yo mo papadangat yung maswatang po ni atong tulumanong sa sensor li Ate Arlene. Ay, unsay angay buhato ni Marie. Mura pag agya pangutan na is, asa't pangutan na niya, gugma pa ba ang imong kalipay kasakit sa uban?

Salamat ka nimo, Marie. Sa'yo mo papadangat yung suwatan po niya itong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Ay, unsay angay buhato ni Marie. Mura pag ang iya pangutana is, asa't pangutana niya, gugma pa ba ang imong kalipay kasakit sa uban?

0: Mag-abit nga ni.
1: Oh, kabit nga ni.
2: Oh, kabit tayo ng other woman.
0: Unsa rin ang other woman plus one.
1: Answer, manggod kayo. Do, wa mang kabalo asawa, so okay lang. But ang...
2: definitely, wala nasakitan.
1: Wala nasakitan. Pero si Marie, definitely nasakitan siya.
0: Sakitan.
1: Kaya nga no, every time mo mapauli, kabalo ba siya, dili siya ang tapad.
0: True.
1: Every time nga doon yung mga occasions
0: occasion,
1: like birthday.
0: Special occasion, holiday.
1: Holiday, oh. Pasko, bagong tuig.
2: Basig sa sumpara po nagtulog si Dino ate.
1: Advance.
2: Wa nagkatapad ba?
0: Mangil.
1: Mangil.
2: Basig sa lahi na po siya nga bid gatulog.
1: Advance ba ang
2: sa sala ba ka ha? Ana. Muna nga, ako. Mari, akong advice ni mo para ka nang walay masakitan.
1: Napadyo ko na dunggan, Dejinobs. Did you kalimot ba? Siya, minyo lagi ko, pero wala ba nakasala kong kasing-kasing.
0: Hala. Kabuong ba sa danay?
2: Minyo lagi, pero wala. Nagpasabog na minyo na nakatali na ang kasing-kasing.
0: Kabati sa danay, no?
1: Dapat, good. Mapakasal ka. Pati mong kasing-kasing nakatali oh. Na.
2: Kay ang kaning kasing-kasing manggod, di ba tudluan ba? Magbuot-buot siya.
0: Mogi ni hadlok sa kaning magminyo ka ba? Di ka sure if kanang pati kasing-kasing gikasal ba sa iyo po or sa ngalan rang dating hadlok ka. Sa karong nga panahon, kaya mura mag-normalize or kanabang...
1: Actually, ang problem ka din, aragi kang Marie kung ipadayo niya or dili.
0: True.
2: Kasi true, mas makaya ni mo Marie nga...
1: Kay, siya ba nang adihado?
2: Padayon
0: yes. Gansay gid siya, maskin asang oh. Angulo, gansay gid siya kay, iyarang panghawakan gugma niya, kanang gugma, sa
1: kay, doon lang siya ba nga, kanang, nasyak siya kay, minyo mani siya. Nagigda siya nga, ikaw ang kalibutan, ikaw ang natulog na kung sa tinulog na gugma. O yan, utuon na lang siya kay, mo may gisulti sa iya.
0: Mugin ni pait pa isip, babae ba nga, mga utu-utu.
2: At least man lang, isara ang kompetensya ni Marie.
0: Ay, ginuho.
2: Sa mangita, kadang mga ulitaw, si Makoy, ulitaw, lagi po, pati naghanat, uyam. O, nagkang kay kagbantayanan.
1: O, sa tagi ko ni Banban?
2: Mau gani.
1: Masatay ka ba ni Banban nga? No string attached.
0: Same ba ko?
2: Sabi ka ulitaw ha, magkita ka ulitaw karon na rin. Kanya, pating dagana, pareha kang Banban. May ingura si Banban nga dagan, lagi ko kuya, pero wala, no string attached man.
0: Oo lagi.
2: At least ka na, Mari, si Dino, ikaw ang kalibutan. Silang tanan.
0: Pilar istorya.
2: Ang purgatorio.
1: Pilar
2: purgatorio. Dapat, ang pingan ni mo si Makoy na noon, si Dino, kay kanang nakita na ko, grabe ka gugmahan si Dino sa Imuha, kay gisugal ba ni Dino ang tanan para sa Imuha.
0: Ambot lang,
1: kahason. Muna niya, every time mong utan na, unsa man lugar ko, unsa naman ta, ang imang pamilya, mga na siya, din lang natin istoryahan.
0: Oh, di ba? Oh. So, pasabot, so, wagit siya na igugma kang Marie, kaya di man niya kay sakripisyo ang iyang pamilya. Kaya kung igugma na siya kang Marie, talikdan niya ang tanan, pero sa ngalan niya, dili, mura bag, paano siya, mura siya spare tire ba? Mura, extra nga ligid. Oh.
1: Gusto ni Dino, naaka, naapod siya.
0: Oo, oh, inga na siya kahangol.
1: Naaka, naapod siya.
2: A turn, turn between two lover.
1: Oh, dili siya ma-turn, kaya yung parihas.
2: Basin po dati nga kuhaan ka nang, dili na sa kagawa sa iyang asawa, tungod kayo na sila'y anak.
1: Mo lagi pero the fact na doon na sila'y anak, dili siya kagawa siya asawa. So, ayun na siya, ma'am. Ayun na kay, kumbaga, yan ang gigiguba ang kaugmaon ni Marie.
0: True.
2: Diba? Kung gugmahan ka, Marie, kang Dino, dapat sabto din mo siya.
0: Hala ka. Kay si Marie lugar.
2: Luoy kay gina sitwasyon ni Dino, mag-imagine pa lang ko, sus, pastilan. O nga, dapat yun ang pagsabot ni mo, Marie, kang Dino yun.
0: Wow, ha?
2: Kay luoy kayo si Dino tungod sa...
1: So, magpailob si Marie.
2: Pailob kayo.
0: Ay, Ginoo.
2: Mapasalamat.
1: Itago lang siya, itago lang. Ano?
2: Dili, ka nang mag-date mo, ato mo sa alag yung lugar nga wala kayla para baka...
0: Masa kinay nga na, no? Burak ka ng kuan ba? Kanang burak ka kriminal nga gatago-tago. Yes. Manang, nga na, bitaw? Na, yes. Ne, ang tao, gaingon, nahigugma sa imo, pero di ka kaya ipasigarbo sa laing sa kadaghanan. So, unfair, no? Unfair nga. Mura pag, ubos kay imuhang value sa imong kaugalingon ba para musugot ka nga ing ana nga sitwasyon ang imong mapainan.
1: Unsa ang imong buhato ni Marie? Magpabilin pa ba siya sa usa ka sayop nga relasyon? Or move on na siya? Iyang i-correct ang dagan sa kinabuhi. Balita man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bitay mo sakta din ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa ibang nga gatalison sa bukita kay nadlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man tayo og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi

0: kayang nagsibag kapsul o UAID akong gitari. So, muna kini ang dinintin. O, dagdang kiting salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adilanusat, at kayo ko din sa Pulok Do, Liz, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Siyempre, balik ta ato sa timbayon ato mga YouTube and Facebook viewers. From Elena Bacanaya, hi Ate Arlene De Genova and Cap June, watching from Barangay Panubigan, Canlaon City.
5: Hi to Melanie Torion Amihan, watching from Daig Tulunan, North Cotabato.
4: Shout out to Mary Jane Dayaday, watching from Norala, South Cotabato.
5: From Pai Abalia Navarro, shout out at Arlene kay Ate Jingjing ug Kalola Agreen from Kiblawan, solid listeners po.
4: Mayong adlaw Ate Arlene, Terso Ogimas ni watching from Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Hello, mayong hapon at Arlene sa inyong hatanan diha. Shout out ako, mga anak, Princess Chloe ug Junior Lakina. Always listening good ko ninyo every day from Joylene Lakina.
4: Shout out to Daniela Jane Aguilar from Fatima Pamplona.
5: From Arnelito Golosino Pelandas, pasyarat Ate Arlene sa Pelandas family of Barangay Talisa, Hingog City, Misamis Oriental.
4: From Norlina Silasnom, good afternoon Ate Arlene, De Genova and Cap June, watching from Kuwait. God bless and more power.
5: Maayong hapon din ninyo tulo. Aligre kay inyong mga tambaglabig si Cap na ang musulte. Malingaw kay ko ninyo na minaw diri sa Camotes Island, San Francisco from Romanita Sulod.
4: May nga po na tuloy nito sa kung sa supporters nimo sa imong programa sa radio. Makalingaw kayo from Trek si Chris Carp Lukulan of Zamboanga, Sibugay.
5: From Lorna Mambukon sa Lusad, good afternoon Ate, shout out watching from Cagayan de Oro City. Shout out po na ko akong inahan kaoban ako permiga paminaw sa inyong programa.
4: Shout out to Marky Kilatuko from Little Baguio.
5: Mayong hapon Ate Arlene, greet lang ko sa Suya family o Bagunbon family here in Salisig, Roja, Zamboanga del Norte. Thanks sa pagbasa Ate Arlene from Lizelle El Suya Bagunbon.
4: From Nail Works, I do like yung kaayo ni Cap June. Uy. Anyways. Yes, did you know? Ibang final para kang Marie.
5: Marie, para nako, alang ka na sa imong pangutan na ba kung gugma pa ba ang tawag kung sa kalipay ni mo kay kasakit sa uban. Para nako, di ka dapat diha mag-focus eh. Dapat mas siguro masunonaon ni mo kung kanabi to, mag-focus kasi mong kaugalingon ba kung ikaw na abakay paghigugma sa imong kaugalingon.
4: Yes.
5: Kay diha mo kita masayop ba nga. Kanabi to, sa sobra na to ka-focus sa kanabi to nga kanang tawo nga niingon nga na higugma sa to. Marag malimta na to ba nga kita sa tong kaugalingon. May hatag po baka atag pagmahal. No? Kay kani mga babae usually nga malambigit sa mga ing-ani nga relasyon. Mahimong other woman, mahimong iskabetse, mahimong kabit, mga kaismiringhoy, uguban
4: yes,
5: pa. Kadalasan, ani sila ha, kanibito, hindi nila makita ang ilang values sa ilang kaugalingon tungod kay ang, so, kanang focus kaayo sila sa tao, kanang sa lalaki ba nga, daghan kay mga saad, daghan kay mga istorya nga makapadani sa ila ha. So, para nako, Mari, lantawon ni mo kung unsay mong values imong kaugalingon. Kay, kanibito, og imo nang lantawon imong kaugalingon, makita na ni mong gansi ka ani nga sitwasyon, ikaw ang masakitan, ikaw ang alaot, ikaw ay ipit ani nga sitwasyon, diha na ni mo ma-start to realize ba nga, kanabi mo question ka nga, deserve ba nako ni nga kahimtang, deserve ba nako nga itago-tago ra ko? Kana nga mga question dapat imong ipangutana si imong self. Kaya aron na, kanabi tong, somehow, if ma-realize ni mo nga, di kaganahan nga itago ra ka, di kaganahan nga taman ra ka diha. So diha, murgi ka mo kuha kusog ba nga makahawa ka na nga sitwasyon. Para nako but-but, regi ng lalaki mingon nga ikaw akong kalibutan. Eh, pastilan. May muot, bantaan nga mga kuan, no? Kanang ikaw akong kalibutan. Sayon, regi kayo mo istorik, ikaw akong kalibutan.
4: Hindi ako kaya mawala ka. O, di ba?
5: Pagka na lang, na di ko mabuhi o wala ka. So, ginukob, yae gina, di ba?
6: Ayaw po, di-generalize tara.
5: Di, gyan.
6: Napo yung bang lalaki nga tinuod yun na kumagyan ang istorya, oy.
5: Di, gyan.
6: Si Dodong, bitaw, pag-usin niya sa tinot, mao ka na yung listo.
4: Kasi nga doon, Cesar?
6: Ang Cesar.
5: Masasako Marino, kanang gansi kika, kanang masayang kayo ang mga babae nga grabe mo higugma niya, dari mahimo ra bitong kabit.
6: Pareha kang Dudoy, oh, Dudoy, atog si Kihor, di ba?
4: Buutan ka si Dudoy.
6: Daghan kayo maninintal ito sa iya,
4: pero buutan ka siya. Pero buutan ka siya napatintal. Nakatibak pag ito mga nanintal.
6: Kasi mo na yasakwa, Nya, ana sa nga Sir Cap ang
4: pag-gaon niya to asawa.
6: Ang akong asawa mo ya kung kalibutan mo na nga di ko bulingin nila. Shout out kang Dudoy, grabe.
5: Mo ni bana. Cap,
6: dili pa kag pagkagabi nalimot ko amo tahan ng adto.
5: Yun lang.
4: Ay, nako.
6: Doy, wala pa taratiwas doy, ha?
5: Nag-uulo na si Dudoy, kaya binang giguba na niya ilang radyo, kaya aron di daw makapamilya.
6: Nakatibak ka, gitalik na nito, Doy.
5: Ay, nako.
4: Kay,
5: pero kung sakto ka nga ba, nakap, di naman gid ka magpatinta sa lain. So, di nagid ka, kanito, di ka man dani o babae nga, kabalo ko nga layo pa kong maabtan, napay pa kong future.
4: Muna siya reason, di Ginovs, nga kung ang imong karelasyon, madunggan mo nga dunay line, ayun na napagiguli.
5: Oh, true.
4: Kaya kung naigog ba siya nimo, nga nung mangita pa man, nga nung makag-date pa man line.
5: Nga na, diba? So, lisod kayo ang lalaki nga, dili kung kabalo mo kumitog isa. No? Kanang, dali rin din i-istorya ang tanan, pero di amang ko na ito na makita sa action sa tao ba, o kanang, unsa gid siya ka, kanang, unsa gid yung pagigugma sa imo. So, para na ko, mari, dili gugma ang tawag, ana, selfishness gina siya.
6: Normal ba?
5: Sige, kadyot lang ka pa mo, atros ako. Sa kanunay, kiniyang inyong DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
4: Ayan, okay. Ikaw na, Kuya Kap.
5: Okay na, Kap.
6: Ako, Manggod, kanang makasabot rupod ko sa kining ubang lalaki, no? Luwas ako, kay kining...
4: Retired na manggit ka.
6: Retired na manggit ka, no? Pero sa ubang mga girls, paminaw gani mo. Kanyang mga lalaki, Manggod, masaptan po na ito sa high, kay kanang ingon nila nga matintal, nga nung nai other woman. Ang importante siguro...
4: Kung saan mag-cause nga magkaroon other woman ng isa kalalaki?
6: Kada nga question, gi-question na sa karaang kasulatan. Pero wala'y nakatubag tanan si David.
4: Si David.
6: Diba? Grabe na ginto ka, God-fearing, masulundon. Pero nga nung natintal pa man
4: sa kambir. Maistorya pa niya ang Ginoo.
6: Natintal pa man sa kambir, sabi. Diba? Si Solomon, how many wives?
4: 700.
6: Oo. Nga nung dili pa man kunti.
4: Pero kami po na 700 kasawa, no? So, ganun niya pag-asa. Nga ang isa ka to ay 300, naman ang isa ka tuig. Nga nung wak pa man. 55 days, tira.
6: Nga nung wak pa sa nakunti to sa isa, dua, tulo, upat, lima. Nga nung gi...
4: Asaon naman to. Nga nung gi mo naman yan,
6: 6-digit. Diba? Dagan kayog pangutana nga no ang tubag diya wala ganin na tubag sa kaniadtong panahon nga katong mga katigulangan
4: pero ano naman good na siya kuan
6: ano ba siya sa
4: 10 commandments ka
5: diba
6: mao gani nasa sa 10 commandments kay kanang giabuso na sa uban ba wa na giatiman og paayo pero kini sa sitwasyon ng good ni Marie, kanang palangga magod kayo si ni Dino. Ang nataybingan lang nga nakita ni Marie nga mo nga nasakitan
4: siya. Pero dili magid may mo sakto ang sayo.
6: Pero kinsa may tarong nga lalaki. Kaya limbawa, kung dili si Dino imong uyab Marie, halimbawa, nakauyab ka pariya kang balong, ha, perting daghan na po kuyab, ulitaw, lagi po, perting daghan naman po.
4: Damay.
6: Wala pa kayo kasigurduhan kung unungan ka. Kada si Dino,
4: bisag menyo siya, di siya punong nimo, kada siya asawa.
5: Gani.
6: Dili, wala ka balong kung unungan ka din Dino. Like for example, kung gusto ka matest ang kung unsagin si Dino, pwede man ka nga isend mo ang picture ninyo ni Dino sa iyong asawa para magkaalaman na.
5: Para magkagubot.
6: Para ikaw mismo makabalo ka kung kasi piliyon. Pero ang
5: imong pangutan naman, God. Ni obvious siya piliyon.
6: Pero ang pangutan naman, God, kalipay pa ba kung kasakit sa uban?
5: Siyempre,
6: ang tubag niya, ayaw pagpasapon o ayaw pa ibawa iyong asawa para dili sa masakitan.
4: Kay, kung kabalo iyong asawa, di ka siya masugot.
5: Malamang.
6: Kung imong pangutan na, kung kasakit sa pagkakaroon, kalipay gina nga wala'y kasakit. Kay wala
5: kalipay kayo pa na sapon.
6: Asawa ni Dino, sato pa. Dapat nalipay ka pagkakita ang happy day sila. Kay dili ka ba kung siya, happy man po day
5: halo,
6: sila.
4: Siya na yung martyr. Muna ay kaluya
5: po kaya na ang mindset ka
6: po. Ikaw po
5: ka rin.
6: Akong advice po ni mo, i-stop po ng asawa ni Dino kung aha siya, ayaw po na ito dito. Kay pwede mo magsapon, pwede ka masakitan.
5: Sakit.
6: Kay, once again lagi, tapos mga...
4: Grabe ka, unfair.
5: Unfair kayo.
6: Tama na yung fear, diring kalibutan na.
5: Unfair kayo. Ako, lalaki rin na bulahan.
6: Ako, na ako si Numardo, kaya naku diri sa...
5: Aha.
6: Pero pabiling...
4: Ulitaw.
5: Aha.
6: Di ba?
4: Wala binugas gawas ng atan.
6: Napabilin na. Oy, shout out ha, sa tanang mga taga LPD boys.
4: Na, yes.
6: Boys, ayagid mo papildian ng mga kwandia girls. Kay kara sila, sos pastilan. Kapuray pa.
4: Apelisin hindi kay Sir Cesar o kang Ma'am Rochelle.
6: Hilom-hilom lang ng mga girls sa LPD niya. Pero sila rin dagang text mate boys.
4: Alalalalala.
6: Pero hindi lang ka mga suspect pro. Iguhang doon ay sila man dahil na yung milagro. Muna Maria, akong advice ni mo, padayon lang. Ang importante yung nalipay ka kay wala may sayop sa gugma. Kay matudluan ba din yung gugma nga di man? Mm-hmm. Pagkabot sa panahon, ingnunin mo nga, ako mismo din mo kaganaan. Ano yung sa man din ako po nga
4: nagugma? Abi ko pa yung, abi ko yung sikap masilang, hindi ka po sa langit, igsuon rata.
6: Tinod.
4: Napag-iigsuon na rin sa langit.
6: Ang asawa ni Dino, ikaw si Dino, magsuon, mamatanan. Ang importante, karon din sa kalibutan, nagbalipayon ka mo. Ayaw pasapon o ayaw angkon para way masakitan. Sa gihapon, kini si Kuya Kap Mainon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
7: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Thank you so much, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Marie. Say mo, papadangat mo swat tampon niya. Atun tulong mo nun sa sensor li Ate Arlene. Well, normal nga ko ikasulting anak kanimo. Pili ay imong kaugalingon. Nahigugma ka kang Dino. Nahigugma siya nimo, pero dili ka mo. Para sa usag-usa. Musugot lang sa dili, kinahanglan ka nga mabiyaan ang sitwasyon. Tungod kay bisag-asa nga angel, wagid kay kapaadtuan. Kung ipadayon nimo, ikaw masakitan. Kung ipadayon nimo, mahibawas yung asawa, masakitan yung asawa, masakitan yung mga anak. Daghan pa ang problema nga muabot sa imong kinabuhi. Mientras, wa pa na himong samok imong kinabuhi, likay ng daan. Mas maayo ng karon pa lang mo decide na ka, okay lang, ganti, nahigugma si Dino ni mo, nahigugma ka niya, pero ngalan, nga dili sakto, ikaw na mismo ang mangitag paagi. Nga mulikay sa sitwasyon, nga makapahamak ka ni mo sa maabot, Marie. Sa pangutana, gugma pa ba? Nga ang imong kalipay kasakit sa uban, ikaw mismo makatubang. Gugma siya, pero sayop nga gugma. Salamat Marie, sa imo papadangat mo suwatang paning aton tulmanon, manginaot ko ganda hayagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene, ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-taog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silo sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Musta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang abuhay nga Dios sa paghatag ng kanatong layo sa mga adlaw, dinha sa higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes, pizza 4 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggan digpamin, itong mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa na natagsa-tagsa ka mga radyo. Nagtanaw sa tuang Facebook Live o sa tuang kananaang DYHP application o sa inyuhang natagsa ka mga radyo. Mayong gabi, may pagpaminaw niyong tanana. O niya sa gihapon na kunyo boss galagad sa kahanginan inyuhang radyo man. Benji Olpos Tanghian, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggang tigpaminaw to makigsunan sa ganaminaw karong mga orasa. Kumusta mong tanan ha? Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Probinsya Sugbo to makigsunan. Probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Sa Negros Occidental, no? To mga kauturan da ng mga Iligayno, no? To mga Ilonggo. Ati, kumusta ka mo da? Anya diha sa Sikihor sad, may gabi eh. Huwag yung usap diha sa Bohol, ha? To makigsunan ng mga Bulanon sa Bohol. Sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunan mga pinanggan tigpaminaw sad kasama nga nisto dito sa kauluhan. Ato ang makisunan dito sa kauluhan may gabi eh. O kikin manusap dito sa gawa sa nasot.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers ganaminaw. May pagpaminaw niyong tanan. Ato ang makisunan ng mga OFW karon. Ganaminaw, nagtanaw sa Facebook Live, nagatang kanunay. Mayong gabi, may pagpaminaw. O gamaayong kanang pagsunod no, sa tuang programa. Labi na diri kada gabi. O niya halos kapila mo nagsunod man ato ang gabiing padidit kasamang nistor. No? Niya to ang mga nanay so ato mga tatay nga naminaw sa garon ha may gabi inyo nay tay ato asad nga mga kaigsuunan ang mga nanikay sikay karon nga mga orasa may pagmanikay sikay ato ang mga pinanggantig paminaw sad ha nga nanikay sikay karon nga mga orasa. Okay no, so arita sa to ang mga isgutanan karong gabi una ato hatagag pagtagad mga sukintig paminaw kay ang Department of Justice kun DOJ og kapulisan wala pa muhatag og kumpirmasyon kung tinuod bagyod nga nadakpa na si Senador Bato de la Rosa.
2: Straight to the point.
1: Sumala pa mga sukindig paminaw ni Senador Ping Lacson nga kung tinuod manggaling ang nadakpa na si Senador Bato de la Rosa, karong mga orasa muragtuan na siya sa airport para dadon dito sa ICC.
2: Straight to the point.
1: Matod ba Senador Ping Lacson? Pero kani Senador Ping Lacson na ani contact ng alis malakan niyang sad. Doon na ba't ay usa ka higayon nga nahimo siya nga nahimo sa tigpamaba sa Malacanian kasamang nistor. Kabahin ato bang ningon siya nga ay labot ang presidente anang flood control. Ani ato ang namatikdan sab nga si Attorney Jimmy Bundok ang abogado nga na ila mga sukindig paminaw nga supporters no sa mga Duterte og amigo ni Senador Bato de la Rosa ni kuan man ni sagod ni post dia sa iyang social media account ang ningon nga bad news is coming.
2: Straight to the point.
1: Ah, so muna ang tanihatag ang pagtagad kay Waman Kuno, awa may kanang na ang konfirmasyon ka sa mga listor, pero doon ay nag-ingon nga nadakpan ko no, ha? Ah, Senador Bato de la Rosa, pero wala pa'y mo confirma hasta ang NBI. Ningon ang NBI nga kanang wa sila'y anang naa nga information kabahin sa pagdakop ni Senador Bato de la Rosa. Pero muna nga pananglitan og dadakpan mangyud tingali Senador Bato de la Rosa, man dili po tingali ma dili po tingali ma kanang naa nga matago or malilong. Kina magi makakita unya naa say maka kuha makasama og video. Naa say makakuha og video. So kana og madakpan Senador Bato de la Rosa, ibutang talang tinuod ga dadakpan ka sa mga nistor. Sato pa adunay kuan ana adunay mga adunay mga gisaligan niya nga ni traidor baka ha ora nahimo baka mga sukindig paminaw nga kanang nigapon dito sa nigapon sa mga tigdakop kay Senador Bato de la Rosa mo na nga unsa man sa naa pa sa Pilipinas or naa sa gawas sa nasod pero matod patos ulahing taho sa otoridad nga naa raman sa diri sa Pilipinas no nag tago-tago lang kasamang nistor. Pero pananglitag madakpan na manggaling Senador Bato de la Rosa nan kanang naa nga ditso gisagdala dito sa ICC. Pero andam naman ang mga abogado niya ni Senador Bato de la Rosa kung ugaling dili ni diretso og dala dito sa ICC. Senador Bato de la Rosa kana kontinuod hang nadakpan og pananglitan og dili sa ditsoon og dala dito sa ICC. Nya mga abogado gaandam na kasamang nisor og remedy para nga mudagan no dito sa Supreme Court mga sukindig paminaw. O sa nga remedyo nga ilahang nga kanang naa nga mahimo ang pagdagan dito sa Supreme Court. So unya ang problema lang kay pananglitan og tinuod nga madakpan ditso na dito sa dahig. Sa gihimo ni kani sa mas gihimo nila ni kani Presidente Duterte ang gidala diretso gisakay eroplano gigastuhas gobyerno nga gihaguas gobyerno mga sukindig paminaw para dados dahig dadon ito sa ICC awa na mahimo labi na ang Supreme Court mga sukindig paminaw ha parte sa pagkalangay-langayana muhatag og desisyon. Naglibog patingali ang Supreme Court ani. Naglibog patingali ang Supreme Court mga sukindig paminaw at katuntoan ang mga petisyon ang gisaka dito sa mga anak ni kani Presidente Duterte nga dito Supreme Court nangayo og tabang onya wa pamangyod da mingaw pamang Supreme Court. But unsa kahit gikabisihan Supreme Court po ra. Samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad kay witness sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamel nabuking mga sukindig paminaw nabuking kini atol sa gipahigayon na cross examination sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Apua.
2: Straight to the point.
1: Si Attorney Pua mga sukindig paminaw medyo nagkatawa sa entawon kasamang nistor o niya laguta na sinaong ni katong Attorney Kapunan. nabuking ang ilang witness kasamang nistor. Abogado rabi unta bag-o ni nga abogado makasama kining auditor sa kuwa nga ilang gihimong witness sa prosecution gahapon gipangutana sa atol sa direct examination ni Attorney Kapunan katubang nasa defense sa prosecutor's team sa prosecution team yang gipangutan na dito ang witness kasamang nistor nga kanang naa nga sa imong nahibaw-an ang mga ang gisundan ba nga mga vice presidente ni Sara Duterte naa ba confidential funds wa insa wa si Vice President Sara Duterte regyo kuno ang adunay kanang confidential funds kasamang nistor sus atol sa cross examination ganiha. Sumuto nga gahapon ang mga tao nakahibalo na nga uy kanang naang nganuman nga si VP Sara Raman tuod ay moy naay kanang confidential funds kun imong paminaw rang usa ka side makaingon ka nga sa to pa adunay kanang naang aduna by special treatment special si VP Sara kay gitagaan sa confidential funds yang uban nga mga gisundan niya nga mga vice president wa man itaga pero nasuta nga ni adton 2014 kasamang nistor aduna de confidential funds mga sukindig pamanas Binay. Si Vice President Binay atol sa yaha nga pagka Vice President aduna de confidential funds. Sus namula ang witness nila ganis prosecution. Ah, nabuking ka sa mang nistor. Namula, nabuking, o niya, ha? Nabuking in town. Ha? O bata pa to, laming iligid, ha? So muna, dito sa kuan ganiha. Ha? So nabuking ka sa mang nistor, muna nga kagahapong adlawa. Ibutang nang nato o kanang naang patas to kagahapong adlawa sa ilahang, ha? Ilahang kanang naang impeachment trial. Karon makasama, wa katuyo, oy, wa katuyo ang prosecution gihapo. Ang anuman, daghan nga mga agi-strike, mga sukindig paminaw, agipapala ni Senador Presiding Judge Chris Escudero ang pamahayag ni Attorney Kapunan nga iskam ko no, agi-scam ko no ni VP Sara ang kaning niyang confidential funds. Ha? Ni-object mga sukindig paminaw ang defense team kay out of order na ang kanang naang gilitok ni Kapunan. Unsab ni Kapunan po in town nga bugada man unta siya pero ang yahalang ato nga ang yahalang ato ba nga kanang naang bahala og wala sila gyoy mga proof of evidence ha? Nga gigapakita gyud kasamang ni sorang ilaha lang nga makastorya sila nga makastorya sila base sa ilahang nga kaligot-gyot sa so gipa-strike ha? Gipa-strike man gi-strikean. Nagi-strikean mga sukindig paminaw ni Presiding Judge Escudero Kapunan nga ningon siyang confidential funds kuno sara kuno ng scam kuno. Ana ulawan tos Kapunan kay gi-strike man siya ni si kanang naang kuan Presiding Judge kanang Chief Escudero kasamang nistor, ha? Sana man nga lain naman imong gipang istorya dire. Samtang sa laing bahin, mga congressman, mga sukindig paminaw, gusto gyud nga dili idayon ang eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan kung iske karong November 2 ha? O ibalhin kini onya sa November 2, 2028. So manito ning hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay nganong mahadlok man idayon ni mga congressman sa eleksyon. Ang eleksyon karong November to nganong mahadlok maning mga congressman nga ha kadaghanan ninyo tingali ha kadaghanan ninyo tingali na kadawat magmalita o niya hadlok di ay mo ha gawas las mga tarong di ang mga congressman nga wag gyud mo dawat ha kato mga ligdong nga mga congressman katong wag gyud ni pirma ha gawas aton la kasamang nistor ha. Gusto nila makasama nga kanira bang kuno kaning congressman sa Negros Occidental ha kaning ni ang congressman sa Negros Occidental kasamang nistor maoy kuan kayo atat kayo nga ipospon kining ni ang eleksyon mga sukindig paminaw sa barangay na kini si Congressman Javier Miguel Benitez ha sa Negros Occidental 3rd District maoy ni file ni ining maong House Bill number 10591 ha nga kinahanglan nga ipospon matod pa mga sukindig paminaw kining ni ang eleksyon na sa barangay so mo nito ning hatagag pagtaga dron kay kadto sang uban nga mga congressman gusto sad sila nga i ha kuan goni o kanang nang 63 sad nga mga congressman ang nipirma nga sige uyon mi ani kinsa kahay ni suporta ani pero ambot lang ha kanana ang mga kaigsuuna na to ang naminaw di unsa man uyon ba mo nga ipospon ang eleksyon sa barangay. Ha, uyon ba mo nga i-postpone ang barangay election karong November 2 o niya adto na ipahigayon sa 2028? Ha, murag uyon ani ang kadton to ang mga konsihal nga naglingkod na, mga kapitan, mga pamilyas kapitan, pamilyas konsihal, murag uyon sila kasamang nistor. Kato mga supporters ni kapitan, supporters ni konsihal, katon sige listas ayuda, murag uyon sila ani. Pero katong to ang mga katong layo sa luwag dili malistas ayuda isag barangay certification pabayran ha Ano ba ni reklamo sa Asturias ng ilahang kapitan nito kasamang Nestor? Ha? Gilista ko nito unsa to katinood ha mo nang atuan ni nga kwanon ha kanang kapitan diha si Tula na ninyo di akap kay nabot na diri sa DYHP. So nang ka mga barangay pero maminaw sa tasay di kapitan ha kay kun ang side sa mga habal-habal ha kato mga habal-habal nag doon ako ng fuel subsidy ha gipanghatag kasamang Nestor sa 3,000. Unya gipabayad og tag 130 ang barangay clearance bana ha wa ko masayop 130 pesos karon pag-abot sa mga ngalan nga makadawat na katong qualified 49 ra ang nakadawat na out of 170 nga mga lista so naay 121 ka mga habal-habal drivers wa makadawat ha karon kay dili naman iuli lang 130 ka deposit na kuno sa bangko. Ah, so muna nga ang uban makasama gusto na sila nga maglibwas na og konsehal, maglibwas na og kapitan. Ah, so muna nga kanang na ang dili angay mabalaka ang kapitan nga maayog binuhatan, ang kapitan nga tarong, ang konsehal nga may binuhatan, ang konsehal nga tarong ligdong, ni tabang nagpailawom sa kananang pagserbisyo sa katawhan, di angay mabalaka. Mabalaka lang sila kasamang nisor ko ng ilang kontra daghang kwarta. Ah, pero muna, nga tuwa nga mga naminaw sa garon, at least ato mga naminaw karon bisan og wa ka humag high school, wa ka humag elementary, ha? Kasamang Nestor, apan, doon na mo'y kartiyong inyo. Doon na mo'y panghuna-huna, doon na mo'y kanang naanga kaala, mga bright man mo ba? Muna, nga ayaw ninyong ibugti kanang inyong butos kwarta. Naidaghan kayo ron nga makwartahan nga gustong mudagag kapitan. Naay mga daghan kay konsyal nga ganahang mudagag kapitan. Ha? Kay daay kwarta. Nagsalig kay naay kwarta pero muna nga pag ugbudaog na nga kanang daghang kwarta kay magpadala mo sa kwarta aw kamura gyapoy magantos. Ha kamura magantos o may lang magantos ana ngano man una tay problema sa barangay una natong duolon ang barangay man gyud. Ang barangay kapitan, barangay konsehal. So muna ug magpadala ka sa kanang naang kandidato nga daghang kwarta pero himan-himan di ito dili ka kaduol. Ha mataha ka nga moduol, wa diha inigduol nimo, kay wa diha nagpuyo o baka nagpuyo diha pero kana istrikto, ha? Istrikta, unya, kana muna nga kamura gihapoy magbasol. Ha? So muna nga pilian ninyo nga kanan kandidato nga bahalag way kwarta pero dili mo mataha nga mo duol, dili mo balibad o ginyuha nga mga yo mo og tabang. Muna na importante kay kasamang Nestor. Ha? Kay kanang uban bitaw, hasta nga abot diri daw age bitaw, na si kapitan, muna muna, muna muna, ha? Ilisin nyo ng kapitang way pulos, ha? Ha, ipabilin tong mga kapitan nga mga tarong, mga buutan, huwag yung masab ka itong mga konsehal. So muna nga, kaning ato ng isgutan karon ganong mang ipospon, ganong gusto mas mga congressman, ngay lahang ipospon, kining barangay o giske nga eleksyon. Ha, unsa man kahay nasood silang utok sa daan. Ni hatagag pagtaga doon mga sukindig paminaw ha diri sa tuang pag kulo kabildo samtang di ay tricycle driver gidunggab sa igsuon tungod sa manok. Straight to the point. Naon sabad in taon ni usa ka tricycle driver nga naangol mga sukindig paminaw humandunggaba sa yahang half brother kaning sa iyang kamabaw noong igsuon kay nasuko nga gipangitaan niya sa manok ha, nga igtatari kasama ng Nestor ha dito sa may Sitio Buswang barangay Kantuod lungsod sa Balamban. Straight to the point. Sa ba po kapakainit pug ulo dayon ngano nga mukalit man pug panunggab nga ha managsuon man unta mo ngano mukalit man pud og panunggab pud in town. Ha, naunsa ba po din taon ni? Samtang napusasan ang managuyab, ha, lakip ang usa ka dalaga nga manuyupay. Oy, di may managuyab mga sukindig paminaw, ha? Naunsa ba ni kalagiha? Managuyab og usa ka kauban nakuhaan og syabo dito sa Dakbayan sa Toledo. Straight to the point. Ha, naunsa na ning ni ang mga batanon karo maguyab-uyab unya. Pero dili man ni mga batanon kay no mga idara naman ni tag 29 anyos naman di ini. Ha, sila nga nangadakpan tungod sa sabo mga sukindig paminaw. So muna nga ha, nanay man naguyab ni imbis noon ang kaning babae mubadlong ayon ng sabo kay

Matod pang kapitan, wa may kwari diri. ang makasulti ane kani mga tagabuhisan. No, kana mga tagabuhisan, mga sukinding paminaw, sila mo'y makasulti, doon na ba'y tinuod o gwa. Pero mauna, ang ingon ni kapitan, nga wa man kuno'y kwari ing diha, ambot o gunsay naarating ali kay si ni Post Manguto, si kanang na ang Yogi Ruiz, mga sukinding paminaw. Kaning usa sa mga environmental advocate nga si Yogi Ruiz, ni padayag sa iyang kabalaka kabahin sa gingong quarrying o earth moving activities diha sa buhisan. Kaduna kunoy kanang na ang quarrying, duna kunoy earth moving diha sa buhisan. Ningon ang kapitan, wa man, wala may kuan din he. Wa man, sumuna nga, sige lang, ito na ipasusi diha o wala bagay quarry diha sa buhisan. O wala bagay quarry, so pananglitan o wala tinoy kwari sa to pasakto ning kapitan sa buhisan, pero doon ay kwari diha namakak ning kapitan sa buhisan. samtang nga sa lain nga bahin na tuang tagagapagtagadsad makasama ha rita sa tuang mga dugang na to nga hisgotanan sa karon kay kuan man eh ang Cebu City motukod kuno og flood reservoir no sa tuning kuno gunsay kalaki sad ani ang Cebu City usab mga sukindig paminaw unya ha unsa may kuan ani ang lain nato nga tagan og pagtagad sad tuning kuno diri kay so matod pa ang kapulisan na nanghambog na sad ang kapulisan dito sa Manila karon. May gani ning ato ang kapulisan diri sa Sugbo kay di ni mga hambugero. Ang kapulisan mga sukindig paminaw ni padayag karon nga ang krimen sa tibuok nasod ni kunhod gyud kunog padayon kasamang nisto. Naa sa 36.12% kuno ang pagkunhod mga sukindig paminaw sa krimen sa tibuok nasod. So niubos ngadto sa 36.12% ang gidaghanon nga natala nga krimen sa tibuok nasod ni atong Hulyo itandi sa samang bulan ni atong milabayng tuig ha. So muni ang gipadayag sa kapulisan no dito sa kauluhan kasama nga Nestor ha, matod pa ni PNP Chief General Jose Milisonar Tatis Jr. nga adunay 2,209 ka focus crimes ang natala nito nga Hulyo itandi sa 3,000 ka makaso nga ni na record sa buwan sa miaging tuig. So ambot lang ka ang mga tao mo itong pangutan-on labi na tong mga naa sa hilit-hilit nga mga barangay. Unsa man na tinuod na nga wa na kay krimen dia or ni kunhod ang krimen des inyo. kanang naantulis, kanang kawat, akyat bahay, krimen man na. Krimen, ya po na, kasamang listor. Dili kay kanang patay ra mo'y krimen, akyat bahay, tulis, is not sing. Krimen, ya po na. Sumatod pa ni kunhod kuno. Ambot lang ha, ang mga tao mo itong pasultion ani. Ang mga tao mo itong pasultion kay watak kay balo o kanang palapad sa ning Nartatis aron nga makadaig niya mga sukindig paminaw ang Malacañang. sige lang nga kuan man kanang na ang importante lang ato ang kapulisan mo kuan lang gyud kanang mo trabaho lang sila nga trabaho. Bahala na diha nakasabot mi diha nga moingon mo nga ni kunhod ang krimen. Kay basi tinuog ni kunhod diha pero kanang na ang mga tao nakahibalo ma mga tao nga ni kunhod ba tinuod na minus ba ang krimen, wa na bay kawat, wa na bay tulis, wa na bay mga tulisan. Mga tao mo nasayod ana.

0: sad sa SSS kasama. Ubay-ubay sad ang wala makadawat. Pinili ra gihapon nila mo lagi. Ang uban nakadawat na sa uplift assistance. Ang uban wa pagyud in town. Nangandoy pagyud in town nga makadawat mga sukindig pamino kay maayo na lang manggid unta na. Pero ugma na mas maayo pero gwa aw mga tao bagulbol sa town nga mo na pili-pili ra gyud ha. Ang daol ra sa kanang na piro mo na hanga ang kanang sa uplift ningon man list WD nga walay nang lista ana ang barangay wa mang lista ang DSWD wala mang lista kun dili gikan na dito sa listahan gikan sa PSA kanang CBMS kanang community based monitoring system anila ka sa mga Nestor ha? Okay, nya kini bayna sa ratod ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama. May ni alam sumag-isuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Labi na sa tumag-isuna nga dunay hubak. Mas maayo magparagis Bila-Bila Herbal Capsule ta katong hago sa trabaho aron nga malikayan ang kakapoy makasama og padayong lagsik og abtik og ligon ang panglawasa. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga may ginahanglan sa tuang lawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magapagana sa kaon sad makasama ha. Kanira kanindot ani kay kon mo inom kani makasama kanunay kang abdik ug lagsik layo kas mga sakit. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. So muna ha, basta Paragis gani ha, Bila-Bila Herbal Capsule, mayo kayo ninyan. Paragis makasama ka ng palad-palad manis amo dito sa Negros. Ha, kasamang Nestor, daghan kayong mga sakit na kaya kanyang ayuhon. Okay? Alan Pacania, unya si Jonathan de Sarno Sarael. Astoria ray gaayo ana pulisa kasamang bensin. Pasuruya na dire sa hilit-hilit nga lugar. Diba kaha mubahag nang yang ikog kon makasugat og mga adik or kriminal. Mo lagi taon na kasama. Si Michael Riobal. Gabi kasama nagtanaw Miss Tacloban City Leyte. Anya si Kinmar Fernandez sa may gabi inyo Crispin sa Yaang Ulita. May gabi ikasama nagtanaw mi diri sa Uling City of Naga. Jefferson Digamos, may gabi i. Pilipinas. May gabi sa di kasamang Jefferson Digamos og si Mario Angelo Dinosta. Kanunay na minaw sa programa. Okay, balik ta karon taon bang kasama standby lang sa kay sa tong pagbalik atong hatagan pagtagad inyong dugang nga mga greetings, mga reaksyon o yon ba mo og dili sa eleksyon? Usab makasama nga i-postpone ang eleksyon sa tong pagbalik atong istoryahan ha. Alas 10:53 sa gabi.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ula mayo-mazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

Okay, onya si Lenny ino Noria. Ina Noria empleo. Dili kumo oyon da kasama. Mas maayo o madayon gyod ang eleksyon. Agikan diri sa Karkar City. Maayong gabi kasama ang uplift.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og duha ka soft gels human sa pamahaw, ug tulo ka soft gels human sa panihapon. Ug alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart
4: Dishwashing Paste ko.
5: Smart Tube.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ato ang takna alas 11:08 na sa kagabion. Balik ta magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige. Sayaw sa ha. Sayaw sa diha aron dili tado kaon kasamang nistor. Atay, sikas na nay tay be. Sikas na nay tay, o diya sayawi tay, sayawi gamay ha. Ania, kuan ra ba di ay basta patukar tagchat sa kasamang nistor si kasamang Marisa. Mo gimok pod ihan tiil pod. nahala sige Ania. Sa dibata mo adto magkasama sa tuang mga isgotanan na sa itsek si Radyo Man Josephus Gihano kasamang Nestor. Okay na kasamang Nestor. Okay. Ato itsek magkasama kaya di na sa Picas Linya. Yes, Radyo Man GQ. Sa imuhang report.
9: DDDYHP. Tata! RMN Report.
10: Well, salamat ka sa mga Radyo Man BG. Sa itong kapagandina, dinis gawas ka bahid na kung mga rasa sa nagalawag na kagabihon. Wani mga nagkong mga alarma na ito mga itong kablisan. Dininsanak ba sa subo, maginagbay ang sa karong nag-respond sa mga drunk personal alarm. O gato mo alam na itong mga lugar nga doon ay nagkahang mga tao lang sama sa mga videokihan, mga diskuhan. Dininsamay downtown area o dininsamay upon area sa ambasador sa gitubag na sunog na ganyang pasado ala sa city at panalakin ni Napaong sa masakop sa Bureau of Fire Protection diya sa Michael Masan Pardo ni Gadakmayan sa Subo. Sa report na ito na nakuha, patay lang na dangat sa tambalan ang kiligusa sa driver sa mini dump truck na nagkarga ng mga basura o nangulog iyang truck boy. Ito mo ni Malastres ang nagiganang hapon dito sa maibukarang bahin sa barangay Panoypoy, lungsod sa Consolacion. Ang nakabsag ang driver na ilahan sa pangalan nga si Keith Ivan Almirez Monte, 25 anyos ang Panigun Minyo, na nagpuyo sa barangay Mulao, lungsod sa Kobosila, samtang naangol ang iyang truck boy nga na ilahan niya si Gerald Jaime, 21 anyos, na gumulupyo sa barangay Tambayog, sa lungsod sa Kobosila. Sigun sa disisyon sa kabisan sa Consolacion Police Station, kining dump truck na gamiyo sa namatay, ingon nagtarga kini og mga basura og kining mao nga damtag ipagi sa market reading og padug kini sa may barangay Binalo aron ilabay ang mga basura pagabot diha sa may naisgutag lugar wala magkakontrol ang driver nini nga gingong nawad ang brake ang mga dump truck ngayon sa pagtagas ni sa bangin dito sa isgutag lugar ng basura sa gabi pag-angol sa driver o pagka sa misamot siya gamatan samtang naangol ang truck boy nga daling gida sa tambalanan na. Samtang sa Pikas Gabahin, kipaskarang kaso, illegal possession of firearms and ammunition sa kapintor na nakpan sa kapulisan sa Gabulop, humagaling nga nagbitbit o armas kaway lisensya hindi manakpan sa masitsyo kalugihan barangay Gabulop. Ang maong dinakpan o kipaskarang kaso, mao si alias Van, 23 anyo sa panigong katagasitsyo manggahan sa mauga barangay si Ban na dakpag kini humanga dunay usa ka concern citizen sa gitaho sa botan sa Guadalupe Police Station nga nagpahibaw nga dunay na patan ang kita nga tao nga daog armas sino nga dali nga responde ang tracker team sa police station sa Guadalupe ug dito na sakpan nila sa akto mauga suspect nga bitbit nga gingong wild scene ino kini nga bisig ug gidakop gidakop kita sa mauga nilakpan na siya posisyon ng usa ka 9mm revolver na armas na doon ay usa ka bala. On board sa patrol ako ni Radyoman Josephus Gano DYHP Tataka RMN.
8: Okay, salamat Radyoman Josephus Gano Simuhang report.

0: Samtang sa laing bahay na to sa nga taon ang kompletong detalye sa report nga matod pa di ay payag nga himuanan og paltik nga armas sa bukirang dapit sa Dakbayan sa Danao girunda sa kapulisan. Atong kwao na kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, maninoy.
1: DYHP. Aha! RMN Report.
2: Gipusasan sa kapulisan sa sudan sa Danao ang usa ka 72 anyos nga lulo human ni maaktuhan nga naghimo nga mga paltik nga armas sa Puro 4, Sitio Buntod, Barangay Manlayag, bukirang dapit sa Dakbay sa Sugbo, alas 3:20 nito nga Lunes sa hapon. Ang suspitsado gila nga si alias Titing, 72 anyos, nga nagpuyo ra sab sa mga lugar. Nasakmit sa Danao City Police Station ang usa ka KG9 machine pistol, 5 ka bana sa 9mm, 4 ka magasin o mga gamit sa paghimo nga mga armas. Sa investigasyon sa Danao City Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay naghimo og arma sa mga dapit. Dali nga miresponde ang mga pulis sa mga lugar sa pagpangulo ni Police Lieutenant Eric Fronda ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkuleta aron pagsusi sa tawag sa telepono. Pag-abot sa mga pulis sa lugar, iladayon nga naabtan ang suspitsado nga naghimo pa sa maong mga paltik armas sa usa ka payag-payag. Ila kining gisita og gipangutana kung duna ba kini dokumento sama sa permit gikan sa gobyerno sa paghimo og mga armas apan wala kini makapakita kamay hinung dan nga ilaning gipusasan. Gipangsakmit sa mga pulis sa mga ebidensya o gidala kini sa police station o gikustorya usab nila ang suspitsado nga si alias Titing. Gandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kasama mo sa Danao City Police Station, inyo Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP. Tatak, aramen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Akin niya kinig bahin sa makasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini pasabot si Shetty ka mga prutas sugotanon nga gisagol sa tuang kape. Aga tuang kape nga dunay 17 ka prutas sugotanon lakip nga sagol ang rose hip nga dunay ta aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sunod mga pinanggantig pamina. Basta doon na ganing arthritis o niya mahiligon kay mo inong og kape. Kaning kape ha, makasama kay makatabang ni Arong Alibyuhan ang arthritis ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, lakip nga sagol ani ang luya doon na ni Dulao. Or kana na ang turmeric, doon ay kamunga, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas. Doon ay insulin plant kasamang nistor, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay stevia. Kamay ka palami sa tua nga kape. O niya, doon na pag-inisay ginseng. Ang ginseng makasama nga nasa itong kape. Magapa-update sa tuang panglawas. Busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay. Kung kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ay kalimtihan kaya nga ito ang kape makasama tungod sa kadaghan nga utaron o prutas sa gisagol ni ini. Nakahatag ni og maayong benepisyo sa tuang lawas. Asa mo na nga basa kape gani, EXL Makabuhay Coffee kita. O niya basa haplas, ha? Wala tayo laing haplasan niya gamiton. Ang EXL Makabuhay oil na sad mga kasama, tungod kay all-in-one kini, o niya skincare oil. Nakanindot sa tuang haplas, ha? Kay minis panakit sa kalawasan, pangrelay sa mga lutahan, mga panuhot, ha? Pawagtango ni ini kasamang nisor, o niya ka ng pangulngulos kaunuran, asos. Ha? Mayo kayo ng haplasan sa tuang EXL Makabuhay oil mga kasama. Nakanindot ani kasamang nisor, kay manghaplas ka sa tuang haplas, no? Kaning EXL, dili ka paakon og lamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi kung kini makasama mo ay kanunay ni mo nga ipanghaplas, ha? Anak kanindot ani kay dili makamansa, no? O niya, anak kanindot sa kasamang listor, humot sa nga pagkahaplas, lahi sa subang haplas nga manimaw haplas, no? So muna nga sulayin ninyo ato mga kaigsuunan, ha? Gato nga mga nangita o haplas ang uban na kaingo sila tinuod gidi ay no nga humot. O niya, nindot kayo kayo na manakit sa kalawasan, haplasi na. Ha, malasin na, di ba? Wagtang na kasamang nistor, no? Pinaagi sa tua nga haplas makasama. Pero kani mga herbal, no na to, kani mga herbal, muna importante kayo nga tusang apilag mga pag-ampo kasamang nistor. Na muna importante kayo nga mag-ampo sad, ha? Ampo sa gyuta, no? Na sa tua nga labang makagaho mga kasama tao. O niya, nga to ang haplas, minus katul-katul sa panit, pinakan sa gagmeng mga mananap o mga pangagod. Mapalit makasama ang atong haplas o ang atong kape. Diha sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, o guban pa ng mga butika o farmasya duol sa inyong mga lugar. Ah, okay, so sa tuang mga kuha na ito, makaigsuunan, ito mga pinanggantig paminausan. Ah, importante kayo na ha, unya pangutana lang mo diha sa inyo mga lugar, ah, kaya masignaan na i-display diha sa tuang mga produkto. Okay, itong hatagag pagtagad sa ha kay si Paustina Ka, no? Hi Sir Benji, may gabi, every day, every night, no? Naminaw, good me, sa DYHB, sa IFM. Ah, shout out sa tanan. Asama na inyo ha, dapit kasama. O na si Salio Anorico, ah, nagaminaw na to ha. O niya, shout out sa atong birthday Ramon Librando. Ah, karong adlawa, oy, mau ba? O niya, si... ah, kasamang Benji, uyon ko nga kanang naang idayon. Ang barangay election, pero among kapitan, wala may kontra kay buutan kaayo. Among nga kapitan nga si... Joey Indino, sobra kabuutan sa Barangay Rizal, pinamungahan. Oh, ah, sumayo, ah. Sana all, ah, nga tanan ga barangay, makaangkon o kapitang buutan. Ah. Agi ka ni Joy Immoral, ah, na kuha na to. Sani? Im, sani? Ib, de, Ib Moral. Ah, sani maplido kasama? Ib Moral, de, ay. So muna ha nga, mayo na, swerte ang barangay nga makaangkon o kapitan nga tarong, nga usab kasamang nestor. So muna nga, daghan nga mga naiuyo, napoy dili uyon nga ang barangay mga sukindig paminaw, i-postpone ang barangay election. Ha? Unya, so nagag 2028, taas kayo. Ha? Pero kana, murag paminaw na ko, di po na madayon, o talintag 2028, muangal ng kumilik, ana. Nganuman, wa man na mahitabo nga ang barangay o national election dunganon sa usa ka tuig kasamang nisur. Wa na mahitabo. Ha? Sumuna nga, kapangutan na taba kay kinirabang mga congressman, mga tao ni, mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. Kani mga congressman nga gusto nga ipapostpone ang barangay o giske nga pinilian. Ha? Kanay mga tawhana, mga tao man ni sa unang kanay, Speaker Martin Romualdi. so, iyan ni nga mga kanang tao. Ha? Now, unsa mang kahay rason nga ilahamang ipospon? Kasamang nistor nga, ang kumilik, ready na ang kumilik. Ha? O doon na manggali ipospon ang pizza lang kay, sa mga pizza ha, adlaw manas minatay. Ha? O pananglitan o usbo nila, kanang pizza mo'y usba. Kay adlaw na sa mga minatay. Ha? Una nga, daghan unya, base unya, o daghan nga ilistas leader, anak nga mga patay na. Ang ano mga i-postpone man? Nga, amot lang ha, pero base dire sa mga comment, mga text, mga sukindig paminaw, ha, dire kay... Ah, pwede man maka-text mo dire sa tuang text line ang 0955-792-0951. Ah, pwede mo nga mo text diya makasama. Ah, 0955-792-0951. Ah, so, ang pag-postpone kasamang nestor, ah, ni ining maong barangay election inika 20, akarong pitsado sa November, ngadto sa 2028. Sa November. So, unsa may rason nila? Wala matino kung unsa gyud rason, pero sa kaniadto, nganong gipostpone to kaniadto, ang mga rason nila kay aron kuno nga mas makasave ang gobyerno sa minilyon nga budget para sa eleksyon. Ha? Kay doon na kuno'y minilyon nga budget para pagpahigayon sa eleksyon, aron kuno makasave ang gobyerno. Ha? Unya, kay unsa o mga maumanay na astong balaod? Nga kinahanglang every 3 years mag-eleksyon mga sukindig paminaw sa barangay. Ha? So kana, tinuod bagyog ka nga concern sila, bundos mga tao nga, adi sa nato idayon ang eleksyon kay kana aro makasave. Ha? Tinuod ka na nga nag-save bus kwarta. Ha? Pila man ka millions di ay. Ha? Pila man ka million ang gastuhon sa kanang naang eleksyon. Ha? Unya, ngano man wala man mo nagkuan? Ngano man nga wala man lagi mo na usiki sa kwarta ng impeachment nga ha? 26 milyones kada adlaw. Ha? Or 25 million. Ha? 25 million kada adlaw kasamang Nestor. Ha? Nganong wa man sila sayangi. Okay, kuan ko no, kanang naang posible ko no nga naa sa mga kuan, ha? Dako ko no og budget mga sukin tigpaminaw sa barangay, maabot ko no og mga ha, maabot ko no sa mga more or less mga 19 kuan man tingali, ha? Kasama oh, naa sa mga 3 billion to ana mga 19 billion ha, more or less kasamang Nestor. Oh, so mao kuno na at least makasave ang gobyerno anang 19 billion unya every 3 years mana ha, pa kwan pa ni sila pagpakita ni sila concern unya ang 19 billiones ha kasamang Nestor para budget sa election ilaha nga kanang naluoy sila sa kwarta kay may nalang kuno magamit sa mga tao o di ang flood control nga 500 billion kapin ha, wa gyud pangita ag asa na ro. Ha, unya kanang sa impeachment ha, suna ka i-time sunang naang kuan, i-time sunang naang kada adlaw ang budget sa Senado 25 million i-times ni muna og panlitan og ha, i-times ni muna kasamang Nestor sa ha, puti na kuha nga budget unya kaning niya kana para mana diha kay para nga ang mga tao mahatagag katungod nga mopili kinsay ilang himuon nga leader sa ilang barangay ha, kana bagyo rason ang gasto bagyo rason noron sa baka ha, kaning ato lagpat-lagpat na nis rason kasamang Nestor pero sa naandan nga mga rason mauna. Pero sa akong tanaw, ane nga, ilang ipospon ang eleksyon karon tungod kay kining mga kapitan o congressman, arong makupta nila sa liog kasamang Nestor. Ha? Makupta nila sa liog. Unsa umay lapagkupot sa liog? Ha? Gamito ni nila sa Mayo pohon, ha? Ingno nila nga kap, nga naman kay panang litan og mag-eleksyon sila karong November, kaning kapitan o konsyal, muduol na sa congressman. Ha? Ang konsyal o kapitan, nga kaalyado sa congressman o sa mayor, muduol sa congressman, di makagasto si congressman. Ha? Pananglitan, si congressman, doon ay ibutang ta 50 ka mga kapitan. Ha? Or ibutang ta, doon ay mga 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Ha? 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Mangayo na og tabang ditong congressman kay para budget kasamang Nestor. Ha? Butang lang nato og kanang naang si kapitan, ha, muhatag ba kanagtag, ha, muhatag ba kanagtag butang nato kanang 5 million, ha, gamay ra tingali po na ihatag 5 million ni congressman, no, kay moagi pa man as mayor, ha, moagi pa man as mayor niya, kwaan pa po nang mayor og porsinto. Ah, so muna nga gakwanting rin si congressman karon kay pananglitan og ang kanang naang kuan. Ah, kana mga sukintig paminaw nga mga kapitan. Oh, kanang mga kapitan pananglitan og mangayo nagbudget tong congressman ron ya 20 ka kapitan god. Ha? Sito pa puting daghana? Ha? Puting daghana kasamang Nestor? Nga, mangayo dito ni congressman. Unya, si congressman, karon nagtigom, nagkwarta mga sukintig paminaw kay para nga inig-eleksyon kay 2028, magsalig mo na sila sa kwarta kay kay balo nga basa naman kay sila sa mga tao. So wa nagilain labi na kung ikaw ron congressman ka o niya basa ka sa mga tao tungod sa kanang naang mga isyo, ha? Tungod sa isyo mga sukindig paminaw, so ang imuha ana nga salig lang ka sa kwarta. Ha? Pag salig sa kwarta ka sa mga nistor, mingon ng congressman, mga congressman karon nga makagasto man taan sa eleksyon, oy, kay barangay kay dagko kayo taog hatag sa mga kapitan, na? Nya mga kapitan ra ba, og dili nimo tagaan, ha? Og dili nimo tagaan na mga kapitan, magluod-luod dayon adto sa pikas partido mo dapig. Ha, muna nga kana mga congressman, ilapon na yung giinuto ka sa mga nistor. Kay pananglitan, no, ibutang tatag kada kapitan, muhatag sila og 5 million. Ha? Ibutang talang kada kapitan tagaan sa congressman og 5 million. O niya adunay 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Sa to pa si congressman, makagasto na og 100 million. Ha? Makagasto na sa 100 million. O niya si mayor, mga ibe, nagtong pos mayor. Ha? So muna nga, makagasto siya 100 million, so yan nalang ang tigumon ka sa mga nistor kay para ipamalit na niya sa mga butos mga tao ini ka 2028 nga eleksyon. Ha? Nga naman kay mga panya man sila 2027, mga last quarter tingalis 2027 or kanang first quarter sa ganan ng 2028, wa naman. So good, karon gani, so good na magsinuruyay ang mga politiko karon sa nasyonal. Ha? So good nagpahumot. Susun ang ka 100 million sa usa ka lungsod mga sukindig paminaw, unya kanang congressman, labing gamay nga gigunitan ana nga mga lungsod, pila kabuok, butang natagod diri sa first district. Ha? Balitan, butang na sa first district, isa may congresswoman diya, si Riagulias. Ha? Sa first district sa Cebu province. So, under niya ang Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Cebu nga. Ha? Lima ka kanang na ang kalungsod ka sa mga nistor. Sa to pa kung lima kalungsod, ha? Ato na yung kung anon ba, kanang tagaan ng tamo o kanang ng pilay bagastos congressman. Ha? Ato, banak-bana ni, pero muni ang tinuod nga sitwasyon. Ha? Pero ato, banak-bana lang. So, lima kalungsod. Ha? Lima kalungsod o niya dunay kanang na ang 20 mga sukindig paminaw ka 20 ka mga kuan. Ha? Lima kalungsod sa tupa o 20, so usagatos tanan kakapitan ka sa mga nistor. Ha? Usagatos tanan kakapitan. So kung dunay usagatos tanan kakapitan sa usaka distritos congressman, si congressman makagasto mga sukindig paminaw og 500 million. Ha? Guha niyo ka sa mga nistor. Makagasto ka sa usaka distrito kanang 500 million. Ha? Nga, makaingon ang mga congressman. Sus, bulsa kwarta naman nung tanong. So, kana kung ang pag-postpone sa barangay election, maka-benefits na unang nga maka-benepisyo nga dakog maka-benepisyo anak ka ng congressman. Ha? Kay kinis kapitan, og dili na tagaan og ayuda po gikan ni congressman, pag-election, anak, di na mo suporta sa congressman. Lahi nang suportaran, anak. Ha? Ah. Oh. So muna nga sa usa ka distrito sinang ka nga labing gamay ra nang 5 million. Ha? Kasamang nistor. Oh. So muna nga naon nila na para kanang 5 million ilan ang magasto dito sa pagka 2020. Ngano man 2028 mag-eleksyon sa Mayo. So muuna sila mauna og eleksyon ang mga congressman. Congressman, presidente, senador, mayor, maunang eleksyon anang Mayo. Ang sa barangay di asa November pagka November karon kay mag-eleksyon man. Pag eleksyon sa Mayo ang makapitan na gamit na nga sige kanang na ang paningkamot mog maayo diha, pasaligan, pwede pasaligan ni mo kapitan. Paningkamot mog maayo diha, bulahan og makadaog ko sa Mayo pohon na dublihon ako inyong ihatag ninyo. So ang mga kapitan maningkamot og Mayo para mudaog si congressman sa ilaha. Nan karon pananglitan ini kadaog ka sa mang nestor. Duharay paingnan, either mutuman si congressman sa ilang saad or maingon si congressman matay. Kanang dako magkikog na gasto. Dako kikog na gasto sa kanang naang eleksyon. Imbis 5 million ato ang sabot, o kiran ninyo o 1 million lang kung ihata. Nga naman, dili makapugos ang kapitan, kaya magayon ng kapitan, bitaw no, kanang naang bago pa mang nag-eleksyon, ha? Bago pa mang nag-eleksyon, naka, wa pa ka bawi-bawi, ha? Wa pa naka bawi-bawi ang congressman, wa pa siya makabawi siyang gasto. Ha? Kaya ano mga panahuna, bago pa man, ha? Wa pa may kawatunon, anak. So muna nga, muna yung mga mahitabo. Kaya nga naman ilamang i-postpone. Ha? So either ang gasto baka ilang gilikayan, gasto sa eleksyon, or kaningni ang silang maramang gina. Nga naman, ang kumilik, ang kanang mag-congressman, wa may trabaho na. Ha? Mag-eleksyon, ang kumilik man maoy, kuan ana. Ha? Taga kumilik, ang ilahala nga, basi o magkakwartahan sila, makahatag, may yugas ang magkapitan kay... Hindi pa ka muhatan sa magkapitan, talikdan magkapanos eleksyon mo, dapig mo naglaing kandidato. Ha? So muna, nga mora na inaay, kwan, so mga, muna nga kamo, mga naminaw na to, ha? Muna nga, ayaw yung magpahilos kwarta. Ha? Ayaw mong pahilos kwarta kay, wana, gi matikmatik na sa mga congressman na to. So muna nga, ang adre sa barangay, mo'y makaluoy ang barangay, ha? Muna nga, panahon sa eleksyon sa barangay, kasamang nisor, may nalag na yung manghatag 20, 50. Uban ganay, pakanon na lang kagpaniod to, bihon, o kanang naang bihon, o unsay nga, ano, kanang naang munggos, ha? Murag naglalong og balay. Akin ibahin na sad makasamahtod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. May kinala sa magisuna mga pinanggantig baminaw nga dunay high blood, dunay cholesterol, nga tasog cholesterol, tasog blood sugar mag DTX 500 data. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni kay kampion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ano yung ito ang DTX 500, may usap ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may isunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ayaw kabalaka ha, katong dunay mga insomnia na ito ang makaisunan kay Dianatay DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic, nga mga clinical alternative medicine and wellness center, nga na mahimutang sa Unit 102, Marriage Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Silver Building, Ogloyo, sa Gaisan Nomain, baka mo tawag mo sa ilahang numero makasama. Mas maayon na lang yun, gamo adto mo dito sa ilahang clinic aron nga libre ang check-up. Ana. Libre ang check-up, maka-discount pagyod mo ha. Ang ilang check-up, gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes. Mas maayo buntag mo adto ha. Libre, why bayan? Palit usab ang DTX 500 sa uban nga mga butikag farmasya dol sa inyong lugar dito sa Negros, sa Oriental o Occidental, mapalit sa diha ang DTX 500. Kung i-postpone karon ang election, Sir Benji, kaduha na gyud tao nila gi-postpone tao, nahaka, sige na lang nila og postpone ha. Matod pang Silva Reformado feel ha. Pero mag-election to last kasama ha. Si Marjolyn Camay, idayon lang sir kay Lami na ilisan ng diri sa amo. Aha, matod pa niya. Si kasamang Sigrid Goodes, di na tamahaylo sir, nasa kwarta. Oy. Ay, mga maulagi taon sir. Maulagi, pero haylohon mo taning uban. Ay, uban, mahaylo yun sir. July Daguya, may gabi ini mo diha. Happy birthday sa kuang banag ikan ni Mirna Sibiliano. Okay, balik ta karon tuod magkasama human lamang sa mga importante guys. Tung pagbalik ha, to ang basahon sa ning inyo nga mga pa shout out og kaning sa impeachment na makasama ni Vice President Sara Duterte. Sir Balasa ha. Alas 11:36 na sa gabi.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit. Charm, tap, con. Pamumpumaka bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangloob, kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.
21: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
22: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.
25: Good.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
25: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
26: Wala kayo sa baon ko.
27: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
28: Lady's Choice Ham Spread.
29: My yummy na egg, yummy na ham, para

0: Spa starts at 1350 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
2: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Ato ang takna alas 11:47 na sa kagabi. Balik ta magkasama diri sa Magkulo Cabildo karong gabi una.
10: Straight to the point.
9: On niya, kanin bahin asan magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ayaw kayo sa tuwang makiksunan nga adunay diabetes, ha? Kato mga debitikon nga naminaw na to, doon na mo'y kailang adunay diabetes, ha? Ing na nga pasulay og tumar. Iining Life Extension Vitamin D3. O niya, ang pag-inom sa tuang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero gani o dili kedako ang budget, pwede rasag tulo o sa humagpamahaw, doa sumag panihapon. O niya, ang pag-inom sa mga kasama ni ini katong way diabetes, pwede mo inom pang maintenance lang aromalikais diabetes o sa uban pang mga sakit, duha ra ka soft gel kada adlaw. O sa humagpamahaw, doa sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kay na pamatud-an eh nga makatabang alibyuhan ang sakit sa diabetes. Muna usapay ninyo gipaabot ha. Magainom na ta makasama sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Dakbaya Sugbo na Sibudok Building Buyons Mesmina Boulevard Cebu City. Dito sa Konsolasyon na sa Atbang Jollibee's Konsolasyon padung kasod sa merkado. Sa Negros Oriental as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab ninyo sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so ato ang hatagag pagtagad sad makasama nga tong isgutanan kabahin sa impeachment kay ganiha kay gahapong adlawa, ha, wa kay ta makakuan kay mura og mingaw o niya murag minghoy mga sukin digpaminaw ang kanang na ang direct examination ba? Ha? So ganiha daw ang taog, pero giat nga na to ang cross-examination kay kaning ilang witness, ha? Auditor sa kuwa gud. Ha? Ang kuwa, mga sukindig paminaw, ilang witness, mo gipresentar kay ganis at Tony Roderick Wamil, ha? Nga maoy ni presentar kay ganiha nila sa prosecution. So itong paminawon kay gahapong adlawa, ah, pero ganyan, daghan kay mga buslot yun. Daghan kay mga buslot ang witness. Daghan kay mga sukindig paminaw ng mga palusot. Na, o niya, kanang na ang nabuking siya, no, ni Atty. Pua ganiha. Ha, tugon ng paminawon, be. Ha, kaning unang saltada mga sukindig paminaw sa cross-examination, no, sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ha, may kung natin ko ng paminaon na kasama ng kanang naang Gerald B.
11: Oh, yes po, nasa ikaw na po.
12: Tama po ba?
11: Mm-hmm.
12: Put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds.
13: I'm showing you a document and this document is from the Department of Budget and Management entitled Special Allotment Release Order dated medyo malabo lang po yung document no December 22, 2014 Makita niyo po yan At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
11: Yes, sir.
13: And noong December 22, 2014, nasa Ikfaw na po kayo. Tama po ba?

0: We have a clear here po. Date of issue, December
1: 22, 2014. Oh, December 2014.
0: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
2: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
0: That's the question to IGFAO actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued. December 22, 2014.
2: Based on that document po.
1: Ah.
0: Meron. Meron. You confirm.
1: Ah, so
0: but that's okay, no? Because maybe na you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements
1: okay,
0: were made.
1: Okay, ganito sa Gerald, ha? Tanawa! So, kaya napita ka sa Mang Nisor, na-booking na siya? Ha? Na-booking siya kay Gahapong Adlawa, iyang gibutiag mga sukindig paminaw nga sa mga Vice President nga gisunda ni Vice President Sara Duterte, wa kuno confidential funds? Ha? Si BP Sara Ragyod, maoy adunay confidential funds. Karon kay nakita man mga sukindig paminaw sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga pag 2014 aduna day confidential funds mga sukindig paminaw. Kinsa may Vice President anang 2014? Ha? Si Jijumar Binay. Ha? Si Binay, panahon pa ng Binay kanang 2014 adunay nakita nga gikan sa kuwa mga sukindig paminaw nga dunay confidential funds di ay. Ha? Sa itong padihan, napita na booking ang, ha, na booking. Ito, kakakitaan ng naong ni, ha, Wamil, mga sukindig paminaw nga, meron na minghoy, ha. Murag na minghoy ka sa Mang Nistor, kay matod pa nila, murag kunog na ka-ismiring hot. Ha, so kani, dako kayong mga sukindig paminaw nga, Sampalong bas prosecution. Ha? Dago kay Sampalong. Nganuman wa nila ayuwag hasas ng ilang witness nga gipresentar diha. Nagsulti bas tinuod og wa. Unya karon iya mangi confirm. Ha? Gi-confirm niya nga una agi day tinuod. Ha? Oh, based ha? The document presented by him. Di ang gi-confirm ka sa Mang Nistor. Nauna, agi di ay. Pero gahapon, naingon siya nga wa. Ha? Naingon siya gahapon nga wa. Ha? Tanawar na, so muna nga kanang na ang kuan, kanang na ang yang witness, ha? Ang kuano, ang kanang prosecution ba, wagit sila makita og witness di ay nga kanang competent ba? Nga witness, yun nga kanang na ang tinud-anay nga mu-witness ba? Ha? Katong sa mga witnesses nga ilang gipresentar katong gikas NBI sa Article 4 sa moto, wa gito. Away mga klaro mga witnesses. Karon sa confidential funds mga sukindig paminaw. Ha? Ha? Katong to ang una nilang nga mga witnessad, wa sa to'y klaro kay ha kaning ni karon. Ha? Kaning ni ang karon sad. Medyo alanganin sad ka sa Mang Nistor kay ha? Wanta kay balon sa mantong iya ha? Na kuan ba siya, nakalimot ba siya or aron lang yun nga ipahibalos mga tao nga kunuhay si BP Sara dunay special treatment, ha? Okay, tanaw nga pero kani god, kaning confidential fund si BP Sara gipasod sa laang, ha? Sa tinod nga istorya ani gipasod sa laang sa kaning ni ang boto kinsay na ay gusto ani nga butangan sa confidential funds ang presidente ba? Ha? Ang tagak ang kongreso ba gisulod sa laang kunuhay confidential funds aron nga dunay imbestigaron kay gusto nila nga impeach. Mao na. Ya sa o mga tanawa o. Ha nagka-booking naman hinuon na nga nangabulgar naman hinuon. Ha nangabulgar naman hinuon nga namakak ilang witness kasamang nisto. Ha? Oh, Ah, tanawa, klaro man kayo. Ingon sa confirm, yes, confirm, I confirm, your honor. Ha? Ah, tanawa, to ko nung balikog ba, kanan ang paminaw kasama ng Geralbe. Okay, tanawa, ha?
0: Hmm. We have a clear here po. Date of issue, December
2: 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po.
0: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
2: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
0: That's the question to Ikpao actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued. December
2: 22, 2014. Based on that document po.
0: Meron. You confirm.
1: Meron.
0: But that's okay, no? Because maybe you were aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. Oh. We just came upon this document yesterday.
1: Wa na lang siya pa, kuana. Wa na lang siya pa, daghana nagpangutana. Importante, ni-confirm siya kasamang listo. Ha? Ni-confirm siya nga, dili lang di ICBP Sara ang dunay confidential funds. Ha? Kay mo may ipagawas gahapon sa prosecution nga, si BP Sara ragyod mo doon ay confidential fans. So, ningon sad ang witness nga, oh, siya ragyod tinuot. Aron, lahi, kay doon na may ebidensya. Ha? Doon ay ebidensya nga gigunitan ang mga abogado ni BP Sara. Nga pag 2014, panahon ni Jijumar Binay, doon na di ay confidential fans mga sukintig paminaw ang opisina sa Vice President. Karon, ang pangutana, inyo ba kana nga gipa-imbestigaran sa una. Ha? Niya, unsa man nag-audit? Siya pa'y nangutana sa defense team. Unya, kanina audit ni. Siya pa'y nangutana? Muto, gibalik ni Torne Pua nga, muna yung pangutana ninyo sa kanana igpaw. Ay, inyo ba nang imbestigar o gwa? Ha, unya, katong si Atorne ko, kanang naang mo niya ang una nga kanang kaulaon mga sukindig bonus prosecution. Ha? Entrada pa lang daan sa cross-examination, wa na hagba na ang prosecution. Ha? Tungod ani mga sukindig paminaw nga, wa man, booking man. Ikaduha, kadtong si attorney, kanang na ang kapunan mga sukindig paminaw nga, ingon sa nga, gi-scam ko no, ni VP Sara ang kanang na ang confidential funds, gi-strikean sa ni, ha? Kanang na ang presiding judge, Chief Escudero, gi-strikean sa, that's all nagiglakaw. Pero kaning sa ha? Ningon sa attorney ko punan. Ha? Katunay ko in town so ina viral in town tong yang giingnan si ang yang witness ba nga dili patubago na. Oy ay nagtubag, ay tubag. Tay kato ka sa mga Gerald. Ha? Bikuno kato na yung live video to kuno tan-aon bay katong live video nga ha katong video ni Kuan. Ha attorney Kapunan, ha? Tokonong tan-aon tong yahang video. Kani, tanawa ha? Sa cross-examine eh. Okay, wika na we.
2: Item 8.3, nakapag...
0: Sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
2: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
0: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo?
3: Ask an answer, Your Honor.
2: That is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
0: May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
3: Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer.
1: Tara. Gikatawan siya. At tanaw, gikatawan siya sa mga senator judges. Lakip na ang presiding judge. Nikatawan niya, kiginan ng witness, ayok answer, hoy. Well, katungod na sa kanang naang both parties, either prosecute sa prosecution or sa defense team, nga mo object, ha? Pero ang iyang objection, mga sukin, di paminaw, nga ka nang iyang gibaraw ba nga, oy, ayaw cancer, cancer, oy, ayaw cancer. Unsa may pangutana? Unsa may pangutana? Pangutana ka sa mang Nestor nga, o gimun sabdo na pangutana ng Attorney Michael Pua, nga doon na ba'y bisan gamayng sintimo or sintavo sa confidential funds ni BP Sara nga nasood sa embulsa? Ha? Mutubag na unta to siya nga, mutubag na unta to siya, may nga batingan litong wa or why siguro or unsa ka, gibaro na siya, oy, ayaw sag tubag. Ngano man, tungod kay ang prosecution, walay gikapakita nga ebidensya nga ang kwarta nga confidential fund si BP Sara tuwa na puntas ang bulsa. Ha? Walay gikapakita. Hasta ang taga-kuwa, walay gikapakita nga ang kanang naang ang kwarta na punta yun sa bulsa ni BP Sara. Wa na dapat. Ang ilalang gikagubtan kay dunay confidential funds, ngano kuno gipalit og mga tambal, ha? Ngano kuno gipalit og mga goods, ha? May na lang nang ipalit og tambal kay nakasalbar og kinabuhi. Nung kang inyong ana nga ang kwarta gisulod sa malita, ha? Ang kwarta gikawat, ha? May na lang nang kwarta nga ipalit kay sa mang Nestor og tambal, oy. Ha? Ipalit og tambal nung kang anyang inyong gibudget sa flood control, tanawa asa mang asa marong nga kwarta sa malita, o sa mga asa na marong. Asos, ha? Kana na ang taas pa untatag oras, mga sukindig paminaw, kaayo. Kaayo, gyong, kung ano. Ha? Pero kay kuan na kayo, kanang nangapikita makasama sa oras, ano? Alas 12:03 na skadlaw, nasan dali araw. Ito kana na ang atoleng kana na ang tiwason ni Ogisgot makasama, ha. Ha? Kon itos kupunan oy ni samot og kaisa yang kilay mga sukindig paminaw, ha. ang kakapunan nga kilay kasumang ni Sor ni samot yo kayo ka. Ha? Isa iyang kilay in town. Ha, oniya. Mapuhon na lang sa ni, unya, tangi unya, unya buntag sa iyo, sa Attorney Rufil, ha? Ang may motiwas o gisgot ani mga kasama. Si Sian Lara, na minato Cristita Marie Balonga, kasamang Glinda Masong Lagos. Si kaning uban pa, no? Adi na ta, oh, so tanan na lang, naminaw, salamat kay ninyo, ha? Awanong tigong oras, salamat kay ninyo sa inyo nga pagpaminaw sa kanunay ugma po na sab makasama, ha. Ang kauban diri sa Master Control si kasama Nestor Humisilio. Kasamang Gerald Albios no diri sa Picas Lawa kasamang Robil Boyser at Chief Technician ito sa transmitter side Alan Talado Olivera Atis. Ngano dili man na i-contemser nga ni take oath man na siya para dili magsigi og plant og fail sa witnesser. Muna itong tanawon og mapuhon, ha? May tanawon og mapuhon unsay dagan ani nga na makaklaro man to nga kwan, ha? Doon ay false kanang naang sa kanang naang yanggi butiag o niya ingon man usab ang kaning ni ang tanaw na ugma puhon na unsay dagan ani sir kay kuan man ugma puhon na do na pamangyapoy hearing nila ugma, ha. Okay, so ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Ulpos Langian ang manamil kapag ispag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at tanandapit og sanang panahon tatak RMN
4: straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Radyo mo nationwide.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo.

0: Pus lang iyan, ang manamil kapitang ispag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan at nanandapit ang usan ng panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na o nga pang negosyo.

0: Pus lang iyan, ang manamil kapitang ispag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan at nanandapit ang usan ng panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro.

na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
0: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ECS.
5: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
8: makakas.
7: So ano ka, nubinta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bush, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time, alas 4:40 na.
7: Headlines karon.
6: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Justice ug DILG niangkon nga wala sila impormasyon kabahin sa gingong pagkadakop kang Senador Bato de la Rosa. Samtang duha ka mga kasong kriminal ginisod na sa NBI Cebu District Office nurut sa duha ka mga flood control project sa Sugbo. Vice Presidente Sara Duterte ni duwaon nilang Senador Jingri Estrada og Senador Rodante Marcoleta sa prisuhan. Senate Impeachment Court ni sa pinauglaing COA Auditor. Sa mga balita lokal, Senador Bam Aquino formal na nga niladlad siya ang 5-point and legislative business agenda. Samtang 1,400 ka mga triathletes inakda nga magkumpita sa 12 Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Palita gawa sa nasod, mga wildfire nga migo sa Washington. Digubag sobra sa 700 ka mga struktura. Sa negosyo, Agriculture Department tinguha og 47 pesos kada kilo nga buga sumay. Sumay sa mabot ka harvest season.
7: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
9: Ising na.
7: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na magkalang Miyerkules. Pizza 5 na magkala sa buwan sa Agosto 2025. Sagaan sa kanito po kang porsa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita. Ako si kasamang Arnold Bustamante. Upano niya ni kasamang Marisa Abadzes. Karong taton, sa itong pagpaniguman, sa itong unang radyo, unang balita, mga kasama. Magbuntang Sugbo, Kabisayan ng Mindanao na napod ganda may gana sa itong pagpanaguman. Naginaot kami nga okay pa sa all right ang inyong kabuntagon. Wala na'y pag-uwan, wala na'y pagtutaligsik. Sakuhay sa nang lamay ka mga buo simana ng mga adlaw. Nga matagbuntang nga makasinati na may ganang mga pag-uwan. Basa ang atong kadalanan. Pero karon okay pa, okay na. Bisag na ay bagyo may gana nga si Bagyong Luis. Pero tuwa ni may gana sa Luzon. Apan ang atong klema dari sa ato sa Surad, sa Sugbo, o mga kasikbit ka mga lalawigan sa Central Visayas, Nindot tatulakan sa panahon, kanang tutawad at check may kanang pag-asa. Kung susama ba gihapon kagahapon ang atong weather bulletin. Dari mga higala sa Dakbayan o mga silingan ng mga Dakbayan sa Central Visayas. Kumusta inyong kabuntagon ng mga kasama? Kumusta inyong pagmata sa buntag? Kato na sige parihag ligid-ligid banig. Hala, bangon. Kaya nas 4.44 na may galantak na sa buntag. Kinahalantang ka ba ni kay Sikay? O labi na sa mga nanay, may galang aning orasa na naroon sila tagsa-tag sa kamanga kusina. Mayong buntag. Nangandam na may gala para sa ilahang lutuunon alang sa pamahaw kanubutan o baon sa mga bata ng mga eskwela. Balik naman ang klase mga higala sa kolehiyo, sa high school o sa elementarya. Wala nga busy na po ng atong mga nanay. Pagdigamo niya may galas kusina unsay angayan nga lutuon unsay sudan. Manay trabaho sa atong mga girikanan. Labi na po sa mga tatay nga ni tabang po ni nanay no, nga nagdigamo diha sa kusina. Nagkuri-kuri na mga higala unsay buhato, naghaling na mga higala kayo. Naghaling na og kanang para mainit na mga higala ng tubig para sa kape. Para problema kay basa-basa ra batong ilang sugnod ng ibutang. Nabasa atong nga nakalabang adlaw nga perting kusuga sa uwan. Perti pang tie hop ni tatay. Hala, tie hop tay! Ay buntag sa mga taxi drivers, mga bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang nagsakay na sa mga sakinan, niling orasa. Abiyahin ang mga higala dari sa atong kinapusurang bahin sa sulit sa Sugbo, may buntag. Ito mga taxi driver nga nagpaabot sa Dunggo, may galas barko diha sa Pier 1. Asa na nga Pier o Pier 3. Paabot may galas sa mga pasahero, lamang buntag. Duka lang sa mudiha, piyong-piyong lang sa. Katong katulgon ka ayaw nagbiyahirong orasa. Hanap daplin. Piyong mga 10 minutos. Ay lang idritso, kaya masigun niya, muhago. Impasin mo ang biyahe, mohang ihatod nga to sa Asa Magkamantos, probinsya. Magbuntag ninyo tanan. Magbuntag po sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw sa itong FBI. Pinabuntag ha. Kumusta mo diha sa inyong mga dapit? Ha? Kumusta mo diha sa inyong mga lugar? Dining orasa may galas ka buntagan na los 4.47 na may galantak na sa buntag. Ay, ano tayo may galas? Ito ang answer to win a promo. Arita may galas sa itong answer to win promo na anday sa Vice President Charo Duterte sa Pilipinas, no? Nabot na may galas sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. O niya, niyan to siya may galas presuhan. Kaya naa siya, giduaw dito may galang duha ka mga binilanggo. Kinsali sila may galang giduaw ni Vice President Sara Duterte. Nga mga senador may galang nabilanggo. Kinsali sila mga higalang mga senador. Ang ginuaw ni Vice President Sara Duterte, mga higala, dito sa bilangguan, wapang madagpis de la Rosa. Gahapon, perti tong kisi-kisi may gala sa mga newsroom. Kaya nagtuog, nag-dakop na mga higala si Bato de la Rosa. Uy, wapang man, fake news man. So, kinsa ni mga higala sila? Duha ka mga senador may galang na priso nga giduaw ni Vice President Sara Duterte kagahapon adlaw atol sa iyang pag-abot gikan sa iyang biyahe sa kabasanason. Ala. Tubag. Di ara may galatong mechanic sa kinanglan nga kamudha nga nakatubag. Naka-follow o naka-like mo may gala sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Naka-follow o naka-like sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu kung Attorney Rufil Fernandez Banyok. Pwede mo may gala nga maka-appeal. Ano, kung wala mo ganit mo maka-follow o naka-like, ay lang.

0: Tunod sa mekanik sa... Yeah, share po sa itong program sa unang radyo ng balita karong buntag, mga kasama. Nala, pato ito mga tanahan, duha ka mga senador nga repriso, gibisita ni Vice President Sara Duterte, kinsaling duha ka mga senador. Ala, tumaganin niya mga kasama itong pangutana karong buntag, karong nga makapaldo-paldo mo o 200 pesos. Nga laing 200 pesos, may galaon niya, alas 5:30 hantod sa alas 6. Okay, dito maglangin may gala to i-check si kasama ang Jesse sa Mampong. Siya rin tamigala mga preso sa mga rungunang palaliton. Dias Mercado Publico. Mga kasama, kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
1: TYHP, tuto presyo sa merkado.
0: Ay, wapares Jesse rin eh. Wapares Jesse rin eh. Kaya natatawag. At i-check Jesse. Nagtuwa ko na Jesse. Wapares eh. Sorry, Jess. Kulbaan po, Jesse. Nagtuwa siya. Gagitawag na siya ng telepono. Pwede ay. Sorry. Pwede ba ngayon ka na, ha? Ang kalambuan sa politika kakahapong adlaw sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Murang nakita ni Marito mga igala sa mga pangutana sa depensa. Kay mga arita mga igala magbase sa prosecution, murang magkatulgon ka mga higala. Akala tataw na ito rin hisgutan mga kaisunan kay Aligri kagahapong adlaw. Ang witness may gala sa prosecution o sa ka-PAW auditor. Kanang audit may gala kang Vice President sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa DepEd o sa iyang intelligence fund. Kining maong witness 2014 pa ni may gala nga naa sa kanang COA. Kanang ikfaw. Sa meaning sa ikfaw, kanang totoo na itong i-check ang meaning sa ikfaw. Nga, pangutan na siya nga sa prosecution nga sa tanan nga mga kining Vice President sa atol siya ang pag-assume sukad na itong 2014 si Vice President lang ba ang dunay intelligence fund? Ana siya, yes, your honor. Gikan 2014 ha, hantod karong adlaw si Vice President Sara Duterte lang ang dunay intelligence fund sukad sa iyang pag-assume. Oy, gipangutana bitaw ng puwa. Dinod ka nga kuan, wa gyud kay na kitaan diha ang intelligence fund sa office of the Vice President sukad atong 2014. Bisiga yang mata. Kasi nga, yes, your honor. Unya ko na ako ipakita nimo ang dokumento. Okay, well, makuani mo na eh. Confirm. So pagkita ang dokumento, may gala na Monday budget sa intelligence fund si Vice President Gigi Marvinay. Niyatong December 2014. Oy. Ay. Naaman di ay. Ato ni Siron, ganun tatawad, may galas. Asa ta i-check, may galas. Kasama ang Jesse sa Mampong.
1: TYHP, tuto presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, ganun ang Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasama ang adult, kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, Arimensi mo. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa karning manok o karning baboy para sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, usagatos ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Sababoy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukong Grade

0: 280 kilo. Bukog batang, 250 kilo. Pulchap, 330 kilo. Pata, 280 kilo. Ginabot, 150 kilo. Maskara, 250 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumumpong DYHP Tatak Aremen.
1: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
2: Dagan salamat sa mga Jesse Samampong, gikabigala sa Carbon Public Market. Mahalas karning baboy, no? 360 naman. Namon tay ESF. Dito sa Negros, pwede ba para to has, kuha nito, karning baboy, tag 240, 160. Gigo sa ESF. Ay, nako. Mahal ang baboy nero, no? Mahal-mahal, may 360. Hapit na may gala mag 400. Grabiha sa... Ari punta sa isda, mga igala, pitisang mahala. Labaw pas baboy. Ay, nako. May buntag sa mga hug racers. Kumusta niyo mga baboy dihan? Ego wa, may go sa ESF. Simba ko lang, ha? Ampun ang tanga ni may go. Dito may gala sa mga kalungsuran. Murag doon na yung mga gipang ihaw daan ng mga baboy na. Kinahadlok na mga gala nga basiko niya. Matapta na ginahang mga binuhi. Nga mga baboy may gala. O niya din sila magkapinipisyo. Manang gipang ihaw na lang kasamang Nestor. Ang oban, gipang litson. Niya gibalig yung barato. Loyan nga itong mga, kwanin, mga hug racers, mga igala, kaya mga namuhig baboy ba? Mga backyard lang. Ha? Kanang naamay gala, ginagmay nga mga baboy ragot. Taglima kabuk baboy, tag napo kabuk baboy. Ana, tagtulo. Ipang baligya lang taon mga kasama. Kay Hadlock Town, may go sa ESF. African Swine Flu o Fever. Ya kini ra bang mga fan may gala kini mga sakita kay mga mukalit lang kamatay imo mga baboy ani. Kabanta mga matinga na lang ka. Kang imo mga baboy ni ti urok. Kay nasakit na day may gala ESF. Ato ning nuntad karon to taw na. Apa sa dipato sa check sa kasama ng Jane Gallardo. Pagunag way sa gawas ni ora sa karon sa kabuntago na alas 4:58 na. Kasama ng Jane, good morning Jane. Jane.
3: Morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, napakarami niyo sa my story straight kasamang Arnold, no? Atong nga tagaan o pagtagaan, ya? Ang ato ang palibot sa pagkakaton, ya? Nga so far, yung kasamang Arnold, wala pa na kasi natin yung pagpanaligsik, pero mga orasa, gani, kumakita nato sa kong video. Atong kalangitan kasamang Arnold, nag-orange-orange na sugod kasamang Arnold niya. Ang kanira bang ilang pagtuo sa ato ang mga kanya, mga ninuno, mga ancestors nato kasamang Arnold. Ganyan mga kuha man. Basta orange-orange na ang panganod, baka ako makita sa kalangitan ka sa mga anod. Kuha na siya, sign na siya nga pwerteng imitas ako ang adlaw. So karo, nakita na to ka sa mga anod no, nga na may orange-orange ang akong kalangitan. Gani, makita po na to, nga dunay mga nitong mauga ko na mga bituon karong mga orasa ka sa mga anod. So ba, hindi ay no, hopefully ka sa mga anod, bayo na nga tong panahon karon hinoon kagahapon na medyo na ay rin kagpanagong pero wala mang nakabunok o nakauwan kagahapon ka sa mga Arnold.
2: Wasad o, wasad mo dagkong kagahapon, no? Nindo tatulakan sa panahon kagahapon at lawa.
3: Hindi pa kong lakaawal. Nindo pa sa panahon ka sa mga Arnold. Hopefully ka sa mga Arnold, no?
2: Masama na, buwan ng, kwan? Buwan ng na ibabaw? Masama na, dili, suga, rana?
3: Ah, dili, rana. Kuan siya ka ng suga.
2: Ah, so gano'n. Abi na kong buwan.
3: Magpadayo na. Ang maayong panahon na to sa mga musunod niya, adlaw ka, Muraga. Kung ano tada, Muraga, lato na kayo ka sa mga ano, sige buwan, sige baha. Karon ka sa mga ano, nga to ang kadalanan ko dali sa itong naimutang nga na kaya busy na pagdayo, no? Daghan na dito ay itong nakita karon na nga mga nakaging nga ato ang mga kaigsuunan nga na ni kay Sigay po na sa'yo ba ayaw karong mong buntag ka sa mga ano, para po akong agi, no? Ato ang mga drivers, labi na din sa ato ang mga jeepney drivers ka sa mga ano, da, nga sa'yo ka ayaw po da, ni biyahis karong mga orasa. So mo na, ato tagahan po tagad, wala po tayo nakuha po kayo sa mga Arnold, no? Nga mga kasikya sa atong kadalanan o baka disgrasya. So, mo na itong iampo po yung maglikay good sa mga inana ang panghitabo atong mga mag-drive sa kadalanan, doble amping good sa mga Arnold. Mga tagpunta o dugang detalye o baka impormasyon sa mga nahitabo sa ato ang palibot po da karong adlawa ka sa mga Arnold. Lagi ka na lang din sa mga Iscario Street. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Sa ta?
2: Yan, salamat sa mga Jane Galliardo. Gikamig ka na sa gawas, nining oras sa karon sa kabuntagon. Why angay kabalakan kay wapatay nabantayan may galang dagom sa kalangitan. Bye, buntag mga kasama. Doon ako'y pangutana, dalira ba mong mutuo sa sulti sa uban? Nakapangutana lang ko kay among pamilya. Ingon anak sab, doon ako'y tita nga dalirang mutuo sa mga mabasa online. Ang ingon, pare-pareho lang daw aga mga tambal. Ingon ako niya, tita kung pare-pareho lang aga mga tambal, nga lang ang uban dili man epektibo. Ayaw dayo nagtuo sa mga istorya lang. Ang tambal dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini. Mang para nako kung doon naman ko'y tuuhan, kato na pamatunan. Nga dunay pag-atiman sa matag proseso. Nakaanto na ko sa planta sa Unilab o nakita na ko ang research, pagsusi o paghimo nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Huna-huna, doon na sila ikapin 160 ka-dedicated quality assurance experts nga naglangtaw o nag-check lang sa quality. Dili lang isa o duha, gatosang mata ang nagbantay o same level of quality checks kung tambal o bitamina, maunga kami sa pamilya, Unilab na kaniadto pa. Busa mga kasama di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutana ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products. Tama na! Ang atong pahibaw, gikan sa Unilab, ha? Ecstasy. Atong winner, karabuntag ka, mga kasama. Ecstasy. Sa to ang answer to win promo. Dara. Kung sayo, sakto yan tubag, ha? Si Senator Rodante Marcolita o si Senator Jingoy Estrada ang iyang tumang. Congratulations ni Julius Crisley Santiago. Wow! Si Julius Crisley Santiago, ikaw nga itong palaran nga mananaog karabutanga sa tuang Answer to Win promo. Naka-follow siya bigala sa Riva HP o kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Naka-share pagin siya bigala sa unang radyo unang balita. Sakto pagin ang iyang tumang. Asa ka? Di, paldo. Tama na. Congratulations, ha? kang Julius Chrisley Santiago. Palihog lang kong chat sa Facebook page sa Diwa HB. Sir, unya isend mo hang number sa cellphone para sa tuang paghatod na o paghatag na sa GCash ni mo din ha. Oras, alas 5:04 na may kalatag na sa kabuntangon.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Life extension vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po life extension vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon normal nga normal na.
3: Life extension vitamin D3.
5: Ang life extension vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: I-DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: DTX 500!
9: Ah! Mabalik sa pinabulong ng butika sa inyong lugar!
8: DTX 500!
10: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Zen Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
12: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakitahan to karon dali mo usok sa imong sugar. John Largo.
11: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
11: Living Testimonies.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
17: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
19: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: This tank check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
21: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaet Surigao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
23: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
24: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
0: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
1: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Bang kasama ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
25: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
26: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
25: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
26: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
25: Heavy duty linis bawat pahit.
27: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
20: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
36: Biotrop Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
37: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
36: Biotrop Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
37: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
38: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
39: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Ay balonago sa mga katsawhan aron inyong mahibaw-an ang original Koy Herbal Capsule. Ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng ug garlic. Mahilti jud ka. Automatic do na bagoy ang palaya ug balunggay. Imo pamati mo naghayahay. Busa ikaw. Aya paglangan gasya kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
12: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubasta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ora sa mga kasama, 5:16.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Carrozzeri Italiana, Samanga Barità, Samaritanga National. Nipay Bao, ang Department of Justice, kundi UJ, ang Department of Interior and Local Government, DILG. Nawala sila impormasyon kabahin sa Garigar nga pagkarekop kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Klaro kini sa luha ka mga ahinsya sa gobyerno, o man ikatap ang mga taho nga nanagpana ang maong senador. Ikataw nga ang International Criminal Court ng ICC ni isyo na ang warrant of arrest Bato kang de la Rosa. Nunod sa gingong ang nahimong crime against humanity o manika ni Presidente Rodrigo Duterte nagyatubang sa tribunal sa Dahig. Nakarihan sa DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na din siya makakumpirmar. Bisan unsa ang detalye bahin sa mga taho sanglita. Wala ba kadawat ang mga departamento? Bisan unsa ang report o kalambuan kamahin ini? Namahayag usab si Interior Secretary John Vic Remulla. Wala sila ay nakuha ang impormasyon kamahin sa mga pagkasikop kang de la Rosa. Subay ni si NBI Director Melvin Matibag. Ipaibaw nga parayong gihapon ang ilahag manhunt operation Bato kang de la Rosa.
1: Samtang gikumpirma sa Department of Justice kun DOJ nga nakadawat kini og duha ka mga kasong kriminal nga gipasaka sa NBI Cebu District Office nunod sa duha ka mga flood control projects dinhi sa Sugbo nga pulos gipaubos na sa preliminary investigation. Mato ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga ang duha ka mga subject flood control projects napaubos kini sa jurisdiction sa DPWH Cebu 3rd District Engineering Office og naimutang sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban. Dugang niini ang mao mga reklamo na dawat sa DOJ na itong Hulyo 29 ning tuiga. Itugan sab si Martinez nga ang maong duha ka mga reklamo hingan sa susamang 20 ka mga respondent o naglahi lamang sa particular nga mga flood control project nga gikalamigitan ni ini.
0: Alas 5:08 na, giduaw ni Vice Presidente Sara Duterte silang Senador Jinggo Estrada, Senador Rodanto Marco, Rodante Marcoleta. Igon man si kani magbabadaod Mike Defensor sa Quezon City Jail sa payatas dito sa kauluhan. Ang Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP ni paibaw nga nakiktagbo ang Vice Presidente. Ngadto nilang Estrada og Marcoleta og Defensor atol sa pagduaw ni kanila. Didugang kini nga nagpabilin sa presuhan. Si Duterte sunod sa tulo ka oras. O manabot kini pasado alas 12 sa udto. Bibiya na og bibiya kini alas 3 na sa hapon.
1: Samtang katapusan ang balita gikan sa kauluhan ni Supina ang Senate Impeachment Court ug Laing Commission on Audit Concoa Auditor kinisubay sa pagpaandam sa House Prosecution pagpresentar sa ilang sunod nga witness sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ni mando sa Clerk of Court pag-issue sa mong supina ingon man ang Senate Sergeant at Arms pag-serve sa bagong supina nga nag-require kang si Lynn May Del Campo pagpatimawa sa Impeachment Court karong adlaw hangtod sa Agosto 11. Si Del Campo nasuta nga usa ka auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office kun ICFAO.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kada itong kapag-uban, gipalihanta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original COA herbal capsule. Supplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Nga may mahatag ngay kalikaligong salawas kaligon sa atong immune system. Ano nga rita, dali nga matakboyan sa bisan nun sa nga matang sa sakit sa lawas. Ang original COA herbal capsule, bumatok sa nimigala sa mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subang, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy. Huwag ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original COA herbal capsule, mubatok sa nimigalap sa bisan unsang kamatang sa virus. Mubaligon sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga nani ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original COA herbal capsule, aprobado kinimigal sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kinimigal sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junay Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batolete. May mo sa inyo may mapalit ang original COA herbal capsule sa Balonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, sa Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, ug Jari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Lalang Iscario. Original COA herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Tas bang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension, basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, controlled po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ay, nabi kayo pangapi karumuntag ang mga kasama, ha? Kalabitang inigbangon ni mo sa iyong kamuntagon, hindi kang kanatog. Inigmata ni mo may gala, lami, mangitag, muhigop o kape. Aron nga, di ta mo balik o katog. O niya, akong irekomendanin niyo may gala nga kape, kanang nga makapalagsik sa tong kalawasan, nga naatay benepisyo may gala nga makuha. Ang kape may gala nga akong irekomendanin niyo, kining kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini may gala ang perfect coffee for you. Ano man? E doon ang kinidjensing nga sa gana may gala sa antioxidants na pamatunan sa may gala sa pagtuon nga doon ang kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar, control, o guban pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level, maong dili na kini magdili ka magluya ni ini. Gawa sa ginseng, doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pa maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinog maayo, maka-produce kinog mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, #1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock ng Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubagan sa Jollibee. Dabagete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pagotana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Niya'y kalimot ha, para makasigurado gin mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gin mo tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gin na ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay #1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: Naakoy dako kayong balita para ninyo karong adlaw. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Nag-open na sila sa ilahang pinakauna mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali, nasa Dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, sa itong winner ka na buntaga, may ka na sa Answer to Win na promo, ikanuhang hugna sa itong paldo-paldo sa Answer to Win promo. Ay, dara, may ka na. Kinsa itong gihugon-hugon kagahapong anlawa, kinsa itong napagya mga igala, nga nadakpan ko no, nga senador, nga doon ay kaso may gala sa International Criminal Court kung ICC. Pero nasuta may gala o gipanghimakak sa DOJ o sa DILG, Department of Interior and Local Government, nga nadakpan nila. Nadakpan ang maong nga senador. Kinsa ni nga senador, mga higala, nga giingong nadakpan. Pero why confirmation? Nga nung tumawa mo sa tuga hapon noon, nagkarakaran hunta noon. Wala, hala, hala. Hindi, Mars, nadakpan ko na si Kuan. Ay, nako. Kinsa! Kini upawa ni, asa ka ni nagtago rong upawa ni? Ala, tumag. O niya, sundang ato nga mekanik sa kinanglan nga naka-follow mo sa DYHP o kang Atty. Rofel Fernandez Banyok, naka-follow o naka-like ha. O niya, naka-share po at may gala sa itong program karong buntaga. At oras, Philippine Standard Time, alas 5.28 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Set Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko ospitalidad at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
11: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
13: Ako nga tawag na goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O nya, tinuol magig kya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living testimonies.
14: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Baybay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
4: I feel inspired to work every day.
3: MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Kidney Care time!
1: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
6: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa sa Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. "Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya, at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Sa bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
0: Oras sa mga kasama, 5:41 na.
8: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balik.
0: Ganito nga pagpareguban, may ganagipananta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nimo sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini may gana sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer, nga doon ay direct correction sa vitamin D3 deficiency. Good pasabot ka kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, mga kasama, kung saan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton ka o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga matang o rason nganong nga makatabang megalang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini. Ug maghatag ni og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve may galang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer i-black o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods og mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap mga kasama sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan may galang paspas nga pagkaruya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug moubos ang ihag chance o risgo nga mamatay kini sa sakit nga cancer kung dunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang doses for cancer patients may gala 6 to 9 soft gel daily to be taken o sa ihang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini 1-year old nga baby. Oh, pwede kini mainom may gala sa usa ka tuig pa nga bata. Mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa mga salingan ng mga lungsod. Sa kantidad, may galang atag 11 pesos lang ang matag soft gel. Di importanteng pahinumdum. Inahanglan may galang siguruduhon nato nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit kita may gala sa mga butika. Magamping ta may gala sa mga peke nga Life Extension Vitamin D3. Unya, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Ato Sugsug na nang atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Samtang sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adun kay 200 IU nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kining mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugatan na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
8: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
10: Pintor, gida ko, puman mihulga sa iyang apoyo nga iya kining patyon kasama mo sa balita. Radyo man po, Lauro.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Radyo man, Marissa, Radyo man, Arnold, padayang gitanggong karon sa Mabolo Police Station 4. Kining pintor, human kining hulga sa iyang patyon, kining iyang kapuyo nga iyang gikaaway sa ilang dapit sa sityo Abiliana, barangay Luz, ni Gatunak Bayan Sugbo, pasado alas 10. Ang takna kagabi apan gidakop siya sa kapulisan alas 12 na sa tungang gabi karon ng adlaw Miyerkules. Ang suspitsado gila na to kasi Delno Antok Solon, 50 anyos ang nireklamo niya, mao si Florepis Patalinghog, 51 anyos iyang kapuyo. Matod sa biktima nga nagahulga kining maog nga suspect niya nga patyon siya, hinungdan nga nahadlok siya ug iyang gireklamo ang maog nga kapuyo ug nabalog na sa Mabolo Police. Kasama mo sa Mabolo Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
8: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Senador Bama kino formal na nga niladlad siyang 5-point legislative business agenda. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolo.
8: DYHP Tatak RMN Report.
12: Formal nang giladlad ni Senador Bam Aquino ang iyang 5-point legislative business agenda. Kinilakip sa paghatag og bili sa micro, small and medium enterprises kung MSME. Nga gila nini nga nagunang makinapagluwas sa ekonomiya sa nasod. Ang Senador nga chairman sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ni Padayag. Nga ang MSME gayong nagdangkob sa 99% sa tanang negosyo sa Pilipinas. O panahon na nga i-update ang magnakarta alang niini. Lakip na ang makasaysayanong Go Negosyo Act of 2014. Nga gipangamahanan mismo ni Aquino.
13: Nung una po nating term, nung pinasang Go Negosyo Act of 2014, nasa isip po namin ay sari-sari store at karinderya. Pero ngayon po, kasama na sa listahan ng MSME ang mga online seller, ang mga freelancer, ang mga content creator, ang ating virtual assistant at maging mga magsasaka at maliliit na food processor. Panahon na pong i-update ang mga batas para i-define ang MSME, para mabigyan sila ng tulong at para matugunan ang mga panibagong pangailangan at panibagong anyo ng ating micro, small, and medium enterprises.
12: Ginsister usab ni Aquino, nga ngayon nahatagan o kinutuban ang tanang naghatag o kalisdanan sa mga magpapatikayon sa nasod, ilabi na sa mga MSME.
13: Naghiring na po ang blue ribbon po noon tungkol po sa mga lowa ng BIR na minsay ginagamit bilang pagkakataon para sa panggigipit at pang-aabuso. Ito po isa sa mga pahirap sa ating maliliit na negosyo. Nandyan po yung FDA kung saan napakabagal ang pagproseso at nagiging hadlang sa pagpasok ng mga produkto sa merkado. Nandyan po yung Bureau of Fire kung saan napakaraming reklamo pagdating po sa di makatwirang inspection fee at yung pagbebenta ng mga fire extinguisher at iba pa. Ilan lang po ito sa mga nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na kailangan na pong itigil at hanapan ng solusyon.
12: Si Senador Bam Aquino, una nang ikabalakaan sa mga eksperto na posibleng butaas ang presyo sa mga palaliton sa masunod yung mga buwan, hinungdan niya karon pa lang, gusto sa Senador nga palikunon ang mga patakaran pang ekonomiya sa nasod. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo, nationwide.
10: DA7, nagtudlo og soil analysis sa mga mag-uuma sa isla sa Pilar. Kasama mo sa balita, Remart Pugoy.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Kini nga balita atud kadto

0: Ang Department of Agriculture Central Visayas kung Day 7 pinagi sa Bureau of Soil and Water Management o Day 7 Soil Laboratory gamit ang soil test kit sa Barangay Imelda, Pilar, Cebu. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga membro sa Imelda Farmers and Fishermen Association o giapilusab sa pag-analisar ang mga soil sample gikan sa Biasong Small Farmers and Fishermen Association nga parehong benepisyaryo sa Special Area for Agricultural Development kung SAAD program. Matod sa naasong ahensya nga tumong sa maong kalihukan ang pagtudlo sa hustong pagpuha o pag-analisar sa yuta aron mahibaw-an ang level sa nutrients nga magsilbing giya sa husto nga paggamit sa abono ug matud pa makatabang sa pagpausbaw sa ani samtang mapakunod ang gasto sa produksyon. Kasama mo sa D7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tata! Atamen! Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides Criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Hindi nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mawot na nga ito sa 700 ka mga building ang may igo o naapektuhan sa wildfire sa suok nga bahin sa Spokane, Washington, o maniabot na sa tulukadlaw ang pagulbo sa mga wildfire. Buwan na usab ka mga tao ang nibiya na sa ilang mga lugar, ingon man palibot sa gikonsidera nga second most populous city sa Washington. Ang mga wildfire nakapiktar na usab og sobra sa 8,000 acres o 3,200 ka-hektarya ang aluna, sukad kini miulbo sa amihanang bahin sa naasuing syudad. Katong mga balita, tutod ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, o kumang balatian sa kidney ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, guanay lain pa ang mga tabang sa atong mga balatian sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, dali sab malibihan ang inyong mga gipamati nga mga simple nga balatian sa kalawasan sama sa tangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Samtang ayaw sab kalimot mga kasama sa paggamit sa SED Panyawan Liniment Oil. Ang mga produkto sa SED Marketing available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil, podburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po takafocus sa atong gibuhaton. Mahong dini angay nga baliwad-on lang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners na kabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod.

0: So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Konseho sa siyudad sa Sugbo na alarma na sa mga panag-away sa mga tinunan o pagpanghulga sa uban ngayon sa mga tungaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining maong balita, hatod nga ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Naalarma na ang Konseho sa siyudad Sugbo sa mga panag-away sa mga tinunan o pagpanghulga sa uban ngayon sa mga tungaan sa Dakbayan. Gani ang maong buhat, gigong naabot na sa bukira ng mga barangay sa siyudad. City Council pinagin ni Konseho June Alcover o pagayon o Joint Committee Hearing na buti ini nga mag-imbita sa ngayang stakeholder.
4: Through the Committee on Peace and Order, the Committee on Education, and the Committee on Youth in aid of legislation to inquire whether there are policy gaps that require legislative intervention to strengthen preventive measures against youth violence, improve school and community-based intervention programs, and enhance child protection mechanism throughout the city.
3: Si Konsehal June Alcover sa Pigasbahin na City Council Pinagi usap ni Konsehal Francis Paris niyawag sa mga hintungdan pagpahigayon ng room-to-room campaign alang sa pagbintinar sa kausay o kalinaw sa mga tungaan sa Dakbayan.
5: To request all the barangay officials and the principals and the PTA to make some move in according to have a room-to-room campaign to maintain the peace and order sa iskuna. Aron sa inyoriana, makita sa mga bata nga nahibaw ang barangay official, nahibaw ang police, nahibaw ang atong PTA. Aron sa inyoriana, ma-alarma sila o mahibaw sila. Nag-monitor ang ilang teknika.
3: Si Konsehal Francis Esparis na sa konsehal nga ang room-to-room campaign, gihimo na sa mga barangay o PTA officials, uban sa kapulisan, ingon man sa principal sa Kiyot Elementary o National High School. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Kini nga balita atod kanato sa Sen Marketing, ang tiga mao tiga para po sa Sen Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sen Liniment Oil, Sen Celebrity Beauty Kojic Soap, Sen Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sen Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, gitinguha sa Department of Agriculture kun DA ang pagpatuman og retail price nga 47 pesos ngadto sa 50 pesos sa matag kilo sa lokal nga bugas humay. Kini subay sa pagkonsiderar sa DA nga nakaduol na ang harvest season o ting-ani nga makapalambo sa local supply sa bugas humay. Nagkanayon si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang supply sa bugas humay sa nasod, pabiling igo raw, gipalantawang magpabiling kining stable sa tibuok tuig. Nidugang sab kini nga ang National Food Authority kun NFA anaa sa ligong posisyon aron makapalit og palay gikan sa lokal nga mga mag-uuma, diin ang mga warehouse niini mahimo makahipos og hangtod sa 500,000 ka metrikong tonelada nga dugang mga palay.
0: Katong maong balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti
6: anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Oy! Kanunay ka ba ang ganagluya? Posibleng kulang ka sa vitamin B o B vitamins. Magkuha ang B vitamin sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Kapandil na kinahanglan nga mugasto kapag dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Nanakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 makinig ka mga powerful ingredients. Maungkong, makatomar kanini. Mahimugid kang abtik, alerto o dililimtanon. Himsog pagyod mga kasama, ang imong timog lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga igala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Dugan itali sa mga balita kagamanan sa nakbayan sa Sugbo ni Susi Nausab karon sa laing barangay. Nga gikatong dunay mga baboy nga nagamatay. ESF na makahangin eh. Kasama mo sa balita na Jamani Libolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gisusi na sa karon sa kagamhanan sa Baysugbo ang laing barangay sa syudad nga gikatahong dunay mga baboy nga nangamatay. Kini man sumpo sa city government ang usa ka baboyan sa barangay Kiyot nga gikatahong nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Ang barangay nga gisusi sa tungdang mga buhatan sa kagamhanan sa dakbayan ana gyapon mamutang sa South District sa syudad. Subay ini, laing executive order ang giluwatan ni Mayor Nestor Archival nga mopaligon pa sa monitoring sa ASF cases sa syudad. Kini base usab sugyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa
5: Ang main meat yun sa atong gitanaw nga additional executive order ang pag-monitor. Primero, pag-testing sa atong mga animals. The second one is pagdala padulong din sa syudad o ikatulo ang mga gikan sa laing lugar padulong sa atong syudad. Muna yung pinaka-meat sa atong executive order.
3: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya ang DVMF. Parang nahingusong sa kahimun din mga measures na kayaan batok sa ASF. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balon. DYHP Tata RMN
1: Radyo mo Nationwide. Pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Hi! Darami ka na itong winner sa itong Answer to Win na promo karabutaga. Congratulations. Sakto yan tumag mga kasama si Senator Bato de la Rosa. Onya, naka-follow siya, naka-like sa DYHP RMN Cebu o naka-share po siya sa itong program karabutaga. Congratulations ni Morena Omandak Pakera. Ma'am Morena Omandak Pakera, ikaw ang atong panaran nga mananaog karamuntaga sa atong Answer to Win na promo. Congratulations ni mo, ma'am. Onya, i-chat lang ang atong Facebook page, ma'am, ha? Aron nga imuhang masaya nga imuhang cellphone number. Alang na sa GCash nga 200. Sayang ni, kay pangkwani, pangbaon, baka pangliti sa mga bata. Kaya pwede na mahala, may galas pliti. O niya, ang bounsad, pwede na siyang mahala, may galas sa mga pagkaon. At alin, check mga na itong gabakawanan sa Research Department. Kaya natin winner, paldo-paldo na sa di mga kaisunan. Kinawat na sa di Miguel at Pahalipay, kinasakpan nga naminaw sa DYHP, Armin Cebu, atol sa pagsuroy-suroy sa atong mga kaubanan sa gawas, kasama ang Julius Balili, naka-standby na. Kasama ang Julius, good morning, girls!
8: Good morning, kasama nga, good morning, kasama Marisa, good morning, Kalisay!
7: Kinsa ka
8: rin! Pero nanotay na sakpan, kasama ano, lindot pa kinsa.
7: Ah.
8: Ako nag-gulto karoon sa mga bro.
7: Ah, si nanay, kasi nga ni mo nai?
9: Gloria!
7: Noria!
9: Gloria Bugame, sir.
7: Ah, pila edad?
9: 73.
7: 73.
9: Karawad daw, sir.
7: Ay, happy birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Ay, haya-haya. Gituyo ng Julius, ma'am. Para maka-kwan dia. Maka...
8: Paldo rin. Maka...
7: Gituyo ng Julius, diyan, ma'am. Madam, kay para maka-kwan. Maka-birthday.
10: tayo dapat sa mga ano, dapat sa pali-pali.
7: Ah, nai, nai gift, nai birthday gift, ay. Ma'am,
10: oh, nai birthday gift.
7: Ma'am, oh, ma'am, minyo, minyo, byuda, on sa man?
9: Dalaga? Oh, byuda.
7: Ah, byuda. Pila may edad? Kano sa man na, na may taliwan si tatay?
10: Kano sa taliwan?
9: 19,000.
7: Ah, nalimot, nalimot.
9: Nalimot. Oh, nalimot. Sir, namatay.
7: Ha, ay, mo.
9: Kabuhok na dyan, kaduha na byuda, sir.
7: Ah, kaduha ka na byuda, di ay. Kakas ba ni Mugbana? Ay!
10: Hindi po magaling katulohon.
7: Kakas ba ni Mugbana? Kakas. Pero ang imo unang abana, namatay,
9: 1990s. Oh, mga 1980s.
7: Ah, 1980s pa. Yan na mo yung anak ka to?
9: Oh, na, lima.
7: Lima niya. Kaling ka, ikaduha?
9: Wala.
7: Wala.
9: Puro naman tigawang.
7: Ah, puro naman tigawang nakita. Nabiyudo na po kag-usab.
9: Oo, oh, byuda, sir.
7: Yeah, mangita ka pa kaglaan, ikatulong ka byuda. Ikatulong ka
9: byuda. Hindi
10: lang ka, sir, kay
9: mamatay
7: lang gapon. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
9: Wow.
7: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
10: Wow. Wow.
7: Wow. Wow. Ay, kakas. Kakas. Kakas. Kakas ba niya? Kakas ba niya?
9: Boyahon ko na siya.
7: Ah, boyahon. Boyahon, o. O niya.
9: Boyahon daw kong bana, sir. Ingo na malambal.
7: Pero, Juan, kining imong anak, lima na gigabog, dagko na.
9: O, lima, o. Nanam kay kuya po, sir. Nanam sa kuya sungkod, sir.
7: Nanam po kay sungkod. Magkapaligong ko na sa tuhod. Tinoon? Anya, pero may kamaminag, di ba, HP?
9: Oo, kanunay, oy.
7: Kanunay, gina, ay, tungo na nadawata mo, ginagbay nga, palipay! Yehey! Nawata!
9: Salamat sa
10: pagod ka mo, lang ka mo na mo, basit ka mo na sa...

0: αιεπερσικού κυρίνιου και στα μαντζούζια της Βαλίλης. Είμα αιεπτή, σατά καρεμένη.
1: Saba Kadri, Saba Kadri, but I want a pretty girl. Saba Kadri, Saba Kadri, pretty girl, good, pretty girl. Ika 73 anyos, maskang, likon pag egtuhod, oo, oh, may kayo masaya, oo. Oh, oh. Morang si Kwan, Vilma Santos. Kinatong ka pa, kasalamat ka sa mga Julius Balili. Kinatong ka pa, panagawaan, kiparantaw sa namantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original Koi herbal capsule. Suplementong agikan sa pariya. Kamunggay, garlic, luya, ginseng. Amay mo hatag, may kalikalikon sa lamas, kalikon sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa.
2: Taas bang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. Sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pa ka mga complications sa mani anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta ka magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oy, may buntag niya ni Kwan, na inipa-shoutout na rin si Ricky Garing. Oh, shoutout ni Rinaldo Reponte o Cristil Kisha Reponte diha sa Katap, Bunlot, Cebu nga Cebu. Ato ko sabon ha, shoutout ni Rinaldo Reponte o Cristel Kisha Reponte diha sa Katap, Bunlot, Cebu nga Cebu. Ikan ni kasamang Ricky Garing. Naminaw sila karon mga higala karong orasa. Okay. Okay, wala mati oras, Megan, ha? Sa nga na lang, ganito mo kang pwersa. Sa Riva HP, aramin sa book kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radio Man Ken, ng Linnea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
1: Ako sa aming Radio Man, Arul Blusamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tulog mas sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inigaras kasama Tony Rafael Fernandez Banyo, kamusunod ka rin na sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang atalan, degang Jose, praise the Lord. Hallelujah!
4: Sabakadiri. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
7: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
9: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 17.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kini nagipon yung bus nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Bañok. Bay padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 5 na buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Straight to the point.
2: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Naguna sa atong mga isgutanan karong nga buntaga mga kahigalaan. Unang gimonitor nga LPA sod sa Pilipinas nilambo na ngadto sa usa ka bagyo. Og nahimo na kining tropical storm nga Maymay.
1: Straight to the point.
2: Samtang Typhoon Dolphin gawa sa nasod padayong gibantayan sa pag-asa subay sa pagpaduolnan ini sa Philippine Area of Responsibility.
1: Straight to the point.
2: Inilagi mga panahon na mahigala, Agosto, September, mag-Bermans na, bida. Magsugod na yun mga kaigalaan din ha, ang uwan-uwan. Unya mag-uwan-uwan na anang baha. Unya, siging impeachment dito, siging antos mga tao sa baha.
1: Straight to the point.
2: Porbida, ha? Ato ning hatagag pagtagad, mahigala hala, padayo na lang ninyo impeachment. Por siguro, alang yun nga, kanang klaro lang yun. Kaya so far, mahigala, medyo alanganin man ang prosecution. Ato lang ning agi katawa-katawa, mga sukit di paminaw. Kaya kung alanganin, medyo dako tagbayad ining political circus karon. Ang katawang Pilipinohon raba mo ay nagasto ani. O kini igasto ani mga higala.
1: Straight to the point.
2: Magitabang na tani mga kaigalaan nga makuha-kuhaan ng atong problema sa baha.
1: Straight to the point.
2: Bita-bitaha pa siguro ka sa manistor.
1: Straight to the point.
2: Sige lang, nato lang paminaon mahigala. Kuha tayo supak anang impeachment kung kinahanglan magyod ka nga i-impeach. Pero ayaw kalimti in taon ang flood control scandal.
1: Straight to the point.
2: O gagawas pa ni anak mahigala atong tubayon sad karon, ha? Kay medyo so far mga higala sa mga Witnesses nga gipresentar medyo alanganin man kanuna imay gala prosecution ining kalakiha.
5: Correct ka
6: dyan. Straight to the point.
2: At anig pagtagad rubutaga sa atong pamanuman ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Samtang sugod karong adlaw ipatumanas kagamhanan sa siyudad sa Sugbo pinaagi sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang Upland Bantal Discipline Zone o ginhanglang musunod ang tanang motorista, mga commuter o pedestrian nga muagi sa maong area.
6: Straight to the point.
2: Katas na nagpagtagad rubutaga mga higala sa atong pagubanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Samtang di ay surtihon kay Taganigros Mahigala Occidental, ha? Maoy nagbinugtong nga mananaog sa Mega Lotto 645 jackpot prize. Kamilingigan ni mga higala, ha? Gisulti ni mga tao. Ila ba ka million kini Inday Maris, ha? Ang iyang na daog mga sukit ng paminaw. Kagad tanig pagtagad, rubutaga sa mga kigalaan, ha? Kaya doon naging mga taong surtihuno ni store. Doon na sige mga taong nga medyo may pagkasanggabon sa gyan. Mega Lotto 645 jackpot prize mga kagalaan 15 million as kangilngiga.
6: Straight to the point.
2: Katanig pagtagad rubutaga mga kagalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Sa tikas bahin Talisay City Mayor Samsam Gulyas personal nga misusi sa usa ka wing van nga gituhoang nagdala og mga basura gikan sa usa ka resort nga giingong misuway paglabay sa basura sa sitio Tabok Sapa sa may barangay Haklupan dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag.
6: Straight to the point.
2: Ang mayor dili magpanuko pagkiha sa mga magpataka og labay og basura sa bisan unsang bahin sa Talisay.
6: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Achibal bukas sa pag-host og large scale data center nga susama ngadto sa controversial nga Pax Silica project dito sa kauluhan.
6: Straight to the point.
2: Ang Pax Silica may gala ato paningisgutanan mga kagalaan, no? Dunay mga benefits ani, dunay mga pros and cons. Dunay mga benepisyo pero duna pod mga higalay mga negative ani mga sukintig paminaw. Muna nga kinanglan nga sa atong pagdesisyon ani kinanglan studyhan sa gyud maayo kung mas dako ba ang benepisyo nga makuha kontra sa purhisyo, ha?
6: Straight to the point.
2: Duha man ay benepisyo, purhisyo.
6: Straight to the point.
2: Tanaw na to ang percentage kung dako mahigala ang benepisyo ikumpara sa purhisyo o delikado kung mas dako ang purhisyo kontra sa benepisyo. Ato lang niya pangyagi katawa-katawa mga sukit ng paminaw para dilita mas sa stress, dilita mas stress sa kabuntagon.
6: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin na balita sa kauluhan ng ubang bahin sa Nasod, Senate Impeachment Court ni Subpina na o laing kuwa auditor nga giawhag pagpatimaw sa korte karong adlawa hangtod sa Agosto 11.
6: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad ba kay galaan. Masin pag maka-baus-baus mahigalang prosecution kay so far mga kagalaan. Kinaligipresentar mga higala karon nga si Roderick Wamil ang bantayan sa mga tao manggod mas daghang magbantay may gala sa cross examination kontra sa direct examination kay medyo laay po ang direct examination kinini ang pagpresentar ni Attorney Lorna Kapunan kini si Kapunan may higala matod pa banggiitan mong taning abogada pero tingali tungod sa iya pong pangidaron na siguro hindi maris parang ni Kibra na siguro ha? Si Attorney Kapunan mo nang medyo similaay na mga higala. Milaay ang mga tao, mga sukit ng paminaw. Atol sa cross examination, porbida. Ato ning hisgutan ha, kay kining maong witness may gala on sa'yo tabo atol sa cross examination. Nagatanig pagtagad ng buntaga mga kagalaan sa atong pag-uban-uban usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Samtang sa laing nga bahin, Vice Presidente Sara Duterte ni Duaw sa gibilanggo nga sila nga Senador Jinggo Estrada, Senador Rodante Marcolita o kanhi Kongresista Mike Defensor.
6: Straight to the point.
2: Iniguban pang mga eskutanan niyong mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mahigala na size 32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton may gana ang report karon sa atong kauban on board sa patrol ni amahigalay garbage truck na hagbong sa pangpang o ang driver ni namatay. Paminaw ang tanditali sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DDDYHP RML Report.
4: Radyo Man, Attorney Rufiel, ito mo ang pasado alas 3 sa Kapuno na pan alas 11.40 na nagdawat sa Konsolasyon Police kining maog pagkahagbong sa Osaka mini garbage sack diya sa barangay Panoy Poy sa lungsod sa Konsolasyon. Ang maong mini garbage sack maglabay o nakini sa basura nitong dapita apan kalit niya nagka-problema ang brake ni ini samtang nagdulhog ni inunggan niya lahagbong sila dito sa kilid sa daan niya Bungaw, na may resulta sa kamatayon sa driver nga si Kit Ivan Monte, 95 anyos ug minyo na taga-barangay Mulao sa lungsod sa Konsolasyon. Ang iyang truck helper nga wara maunsa o wara maglabi sa itabo nga si Gerald Aime, 21 anyos ulitaw, taga-barangay Kambayong Konsolasyon, bibutyag nga maglabay unta silang basura. Diyan tuwi kayo na apan nagka-problema ang brakes at nagdulog na sila sa dulugon ng bahin sa kalsada. Hinunggan niya awa na makontrolar sa driver na namatay ang manubila na diretso na sila dito sa Bungaw o sa pangpangabahin. Resulta sa naggabihan ang maong driver nga may resulta sa iyang kamatayon. Nag-imbestiga rin noon na yon ang atong Konsolasyon Police o Manila Madawat kining maong hitabo. Kasama mo sa Konsolasyon Police, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN and Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
2: Okay, salamat po Lauro sa imong report. Standby may gala sa atong pagbalik at ang isigutan ng nahitabo may galang impeachment kagahapong adlaw. Standby. Alas 6:34 na.
6: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
19: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Chili Lets.
23: Chewable paracetamol and candy flavors.
24: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
25: United Home. Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga higala ala sa size 37 na sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Okay. Arita mga higala sa atong dugang sigutanan sa nitabo nga impeachment trial kagahapong adlaw. Kay kadto sumpay to, dali raman ang cross-examination, dili man kailangan. Sa attorney Michael Pua mahigala ang mga punto, mura may gipang kuha niya, wala na daghan ang kuha. Ang direct examination hinoon may langan. Usa ka adlaw ang nagahin o kapin. No? Kinini ang matawag nato mga higalaga pag cross-examination, mga punto man lang to, unya pag diritso na, no? Sa pirmirong, kuna na, gahapon day 12 na sa impeachment trial, ang day 11, katutuang adtong adlaw mahigala nga Lunes, pizza 3, mao ka na makigalaan ang pag-present ni ining kuwa auditor nga si Roderick Wamil. Bago sa din nakapasar og bar exam na itong 2023, so nahimo na siyang abogado, bago lang, attorney Roderick Wamil, siya maoy kinini ang first witness sa Article 1. Diba? Kay katong basihan may gala, ha? Ang Article 4 man ito'y ulang giunag present, katotoang betrayal of public trust, tuwa dito nabutang tong pagpanghulga ni Sara Duterte kuno ngadto sa presidente. O ingon man mga higala kinini ang inciting to sedition o grave threats. Ito dito. Tuluto ka witnesses ng ila. Si kinini ang Janmar Kalilong, Jeremy Lutok, o si Matibag. Di ba ko magkalimot ina mga witnesses kaligre? Mga... Aligre kayo mga testimonya ba? Ha? Nya karon, arita sa Article 1, sa ito pag-ibiyaan itong article, gipang, wala itong uban mga witnesses. Delikado mo itong ubang witnesses kung yun natin i-present, may kalamang kadaot sa ilang kaso. So, sakto na po ilang desisyon niya, proceed to another article, basi magkabaos. So, diyan sa kinini ang confidential funds, Article 1, eh. Ang unang ikatulong ng witness, si Kwan, attorney Roderick Wamil, kaya unang witness, katong tagabangko, land bank, mahigala manager, ikaduha, land bank, gihapon manager, niya karon may ikatulo. So, muna kini mga higala si attorney Roderick Wamil. Medyo simila ay mga higala ang pag-present ini sa kinini ang pagsugod. Kaya si attorney Lorna Kapunan, mahigala medyo kibra-kibra na gitali po tungod sa pangidaron. Muna nga, muabot gina yung panahon, ana. Itang tanan, padoong sa gita dito, mga sukit di paminaw. No? Doon na yung mga primes kinabuhi, doon na po mga higala ikuan. Medyo luya na po mga higala sa attorney Kapunan, kaya nihangyo na ganito nga lingkod siya. Wala simila ay mga higala. Pero gahapon, atol sa cross-examination, medyo na balik-balik o kaaligre, katutuang, mamani ang mas atangan magod sa mga tao ang cross-examination as compared sa direct examination. Tungod kay kanay magong mga direct examinations, nabunog naman ko nila ng kiningisgutanan sa confidential funds. Bunog na kayo ni kaniadto pang 2024 sa Quadcom hearing. Unya, paghuman 2025 hearing mahigala sa House Committee on Justice, bunog na kayo ba? So kung imong ibalik ron, mura kayo nagtanaw mahigala ang sine, ikatulo na nimong review. Ang cross-examination, may wapan na mabati eh. Muna nga, kagahapon, medyo doon ay mga punto. Ito, akong i-discuss ha. Taas-taas raman yung cross-examination, pero na mga punto, may galaw man lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alasize 41 na.
27: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: Ahoy!
0: kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug naa nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Lindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
29: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191669.
30: It's Mele Francisco.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Miozep C+40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozep C+40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z+Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong atak na may kalala size 44 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, kininiang balikan na ito may gala. Inig-testify man God sa mga witnesses, huwag iingon nga bag-ubang bumba nga mo. Maka-shock ba unta? Shocking ba sa mga tao nga bag uni? Interest kag, ma-interesado kang maminaw. Pero dili naman, daan naman eh. Kining mga istoryahan, ang gawas na ni panahon pa na mahigala squad kom. Unsa man tong Quadcom in Demares 2024. Sige na bugbog na kayo ni. Bunog na kayo ni nga topic mga kigalaan. Sumuna mga tao kung kabantay mo ang viewers. Ang live viewers murag wala na interest kayong katawhan. Muna ako lang giingnan sila. Sige na lang panarbaho mo di aha. Ayaw mo papatandog sa inyong trabaho. Kamong naa sa opisina, kamong mga naa sa mga bisang unsang trabaho. Trabaho lang mo. Unya ini gabuntag paminaw lang mo sa DWHP kaya tagaan lang mo na kung samari. Kay kung appeal mo dito mahigala kon laay man limang kaka na mga dokumento na mahisgutan puting laaya unya kinini ang attorney Roderick Wamel nga maoy ilang ikatulong witness atol sa direct examination sa ako nang giingon walay bag-o nga nabuhian ba nga shocking ba unta kay kaniadto sa Quadcom. Buhi pa mahigalas Congressman Akop. Mauna ni, bugbog na ni mahigalang confidential funds. Mauna ni issue ha kani adto. Na pa to mahigala si Congressman Paduano. Congressman pa to panahuna sa East Barbers. Unya, pagkahuman, aray na po sa House Committee on Justice, bugbog na po. So, nabutang mahigala o nabalik-balik, pag-abot sa impeachment, mauhi po itapik ang mga tao gikapoy. Na, pag cross-examination, dito mga higala, medyo dunay bago-bago. Natanaw ha, ang report mga higala sa Philippine Daily Inquirer, kaya ako lang nanggi, nagtanaw man ta mga higala, kamonitor man ta, at ipakita mga kagalaan tong maong mga punto, ni ining attorney Roderick Wamel, kung imumantayan, kung gusto siya, witness gusto sa prosecution, nasakto gino prosecution niya siya mo, ano, niya, naimingo na bias man ang mga witness, medyo bias for the prosecution. Imong evaluate ba? Kay tubag niya mahigala o si attorney Kapunan na may mutubag niya, may mangutanap, may mangyabdag tubag mahigala, sumpayan pa. Pero pangutanan ng cross-examination, makigalaan, kumahimo, mulusot man yun. Lisod, dali magpadakop ba? Pero black pan niya pun? Nakinig ato, mga kagalaan, dili iniingon nga ako lang yun mga higala. Analysis niya nga to. Base mga higala sa nanggawas nga report, base mga kagalaan sa nahitabo, aktual nga panghitabo. Kay, ang 11th day, paggawas pa sa mga newspapers, unsa may nigawas? Sa Philippine Daily Inquirer, before ko mo pakita niyo video ha, parihara ni sa video. Pero nigawas mga higala, mutanaw kalibin pa mga tao nga, mabasa sa newspaper, muminaw sa radio, kikon, ala, pabor ka ay ni Dayo sa kwanday? prosecution. Ingo man ang Philippine Daily Inquirer, oh, akong kopya ha. Manila, Philippines. The 11th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial on Monday centered on testimony from Commission on Audit Auditor Roderick Wamel, who told Senator judges that he served in the COAS Intelligence and Confidential Funds Audit Office from 2014 to 2024, and that neither former Vice Presidents Gigi Marbinay nor Lenny Robredo had confidential funds allocations.
8: Straight to the point.
9: So, kinimang higalang pagkasultiha sa report, magtanaw kami ngong kagabihan ni Sara na mag-inay mo ikuan na ay confidential funds. Sabi ni Saya pa ni, sa ika-unsi kaadlaw sa nagpadayon impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na itong Lunes, nagsintro kini sa testimonya sa Commission on Audit Auditor nga si Roderick Wamel nga miingon ngadto sa mga senator judges nga nagsilbi sa SACUA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sukad sa 2014 ngadto na sa 2024 og wala nila ni Vice President Gigi Marbinay og ni Lenny Robredo ang dunay confidential fund allocation. So wa di ito si Binay og si Robredo wa. Wamel said he conducted confidential fund audits only for Duterte's Office of the Vice President and her Department of Education precisely because previous occupants of those offices had no such appropriations.
8: Straight to the point.
9: Sabi ni Saya pa si Wamel miingon nga nahimo siya og confidential fund audits sa opisina ni Duterte sa Office of the Vice President o sa DepEd tungod kay ang kaniadto nga mga okupante ni anang maong opisina why confidential funds appropriations. Wa sila. Si Duterte rin na. So, ang mga makabasa ka.

0: Para klaro nga kining ako istorya, dili ni istorya nga ako ra ginimo. Na man report sa Inquirer, pero atong gikot ang Inquirer ani. Ako ipakita niyo video ha. Video gyud kato ni tabo gyud mga sa 11th day, i-compare nimo sa 12th day na sa cross examination. Tanawa, ang sa 11th day direct examination, mga ganito direct examination, ang abogado sa prosecution may nangutana sa iyang kaugaling witness. Cross examination gani ang sa kontra may nangutana sa witness. Okay, atong i-presentar adong names. Play name.
1: Sir witness, bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
2: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
0: Okay, pause. So, Klaro ang tubag. Kaya nang 2014 to 2024, mauna iyang pag-assign sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Muna ang ICFAO. Kuwa ICFAO. So, tingala mo sa ICFAO. Ang Kuwa ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. So, siya mo ay naadiha. Siya mo ay audit sa mga confidential funds, mga intelligence funds. So, sa pangutana sa attorney Kapunan, sa direct examination, nganong si Sara Raman ang imong gi-audit. Tubag, tungod kay sa mga vice presidente Sara Ramay na ay confidential funds. Na klaro ha, klaro. Kini, iyaman ang pamahayag yun. Iyaman ang pamahayag. Balik-balik na akong names, be. Para maklaro lang yun. Dili ni ako ha, na video. Klaro, okay, sige. Play names.
1: Bakit, Mr. Witness, bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
2: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
0: Okay, pause. Mauni ang ipamahayag ha kay 2014 to 2024 man siya. So, niya nang 2014, kinsa may presidente, ana? Si Pinoy. Kinsa may vice president, Jijumar Binay. Niya nang 2016, kinsa may president, Duterte. Kinsa may vice, Leni. So, ni anang mga panahon na, kini si attorney Roderick Wamel, naana siya, siya na ina-assign diha sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa ICFAO. So, siya mo itig audit. Pangutan ng attorney Kapunan, nga naman nga Sara naman, tungod kay wa, si Binay, wa sila. Asas lini. Kapaburo sa gang, katong mga laban mahigala sa katong suko sa Sara, wa. Ah, lustay lagi yun. Tapos pag-cross examination, mahigala gahapon, kinaaman na eh. Nata ato pabinawan ng cross examination na mayong ato ako lang i-play para dili kayo mo, kwan ba? Kay namagon mga higalay, mga kwan bitaw nga. Kini para magsabot mo nga kini asa ko gikan sa akong komentaryo punto por punto lang ni ato pag cross examination sa inihitabo para atong paminaw names, play names.
3: Wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media
0: na si rewind names so good lang yung names
3: Vice President na nagkaroon ng confidential
0: say post i-rewind ba kanang so good ka na nga cut nga video.
3: Wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated, medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
4: Yes, sir.
3: And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba?
4: Anong period po yan, sir?
3: We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014.
4: Yes po, nasa ICFAO na po.
3: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
4: Yes po. Pero na-liquidate po.

0: ba yan? That's the question.
1: That's the question to Ikfaw, actually, mm-hmm. because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo.
2: Okay, boss. So, kining puntuha, nangutan na mahigil ang attorney po nga, naan naman kasi Ikfaw, 2014, niya ingaman siya nga, wa kunoy, si Sara Duterte na mo yung audit, kay wa may mga confidential funds sa una. Si Binay wa, si Lini wa, papakita sa dokumento na aman. Na, niya man o, namas dokumento. Hinbawas po siya pagkutan, na liquidate na. Dili si Puha may angay pagkutan on. Ikaw may angay pagkutan on. Ako no, medyo, maka-appreciate ako na kinini ang attorney Puha, tinuray lang ni Mikaela, na, pero appreciate ko na pagka mapasinsyahon kayo. Nya, ang tingog may galabog na kayo, mapabusanon kayong tingog ba? Ha? Dili kayo malituhon og tingog bitaw ni cross examine may galaga bugisa. Kalma kayo gud. Mura ko kana appreciate ko ni kalmado kayo. Kana gud tubag o kana nga kon mo pay mangutan o ikaw nga pangutan on.

0: na niya kaya puwa may gana the way mo conduct sa cross examination lahi gani yung style kaya katawa lang sa gaba kalma kayo na inigahuman ang witness mo likoy di lang ganyan ako nung yun di ka pit on ba nga kanang kon ba kalma kayo madakpan niya pero kalma lagi kayo. Wala ako nabantayan ha possibly part din sa strategy ni Sara Duterte niya mga abogado mga kon lang kayo lang mga bata pa ng abogado pero bida medyo na alanganin ang mga tiguang spikas. Ano ba? Kaya yung pangutana. Proceed dong. Sige dong.
1: Ang confidential funds, ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
2: Based on that document po.
1: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP.
3: Let it be so marked.
1: Thank you, Your Honors.
4: Provisional only, Your Honor.
1: Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is appropriate.
3: Of course, at the proper time.
0: Napaisumpay dong? Wala na. Sige, anya totoo, na totoo sumpayan, anya totoo, ha? Dako, pagka lagutok ni, lagubo ni kalakiha nga, payo pang higala pag ingon niya, wag yun. Ang dunay, ang iyan yung i-audit si Sara ra. Kaya siya lang may dunay confidential funds. Ha? Kato si Jumar Binay, wa, lini wa. Kini na pa ni sumpay. Astang sumpay ini na apa? Muna kung giingon og kani pagbuto ani maong isyo nga gi-emphasize nila nga si Sara Lagyod. Wapos Binay mo, tiguwang na po si Binay no. Pero asa man to dapig si Binay? Basig iyan tatog yung hungan ng prosecution ay lang palabiin ninyo na kay tinuod na ako sa unang. Or posible kini ni ang kwan. Posible is Binay. Kay kini man bugbog magmaay nila nga si Sara Lagyod. Kung si Binay may kalag magpakabana si Ato, iya na to hunghungan dan ay lang kay ko na kay tinuray na apo ko ako sa una. Or si Binay mo lagi nagkatawa lang sa ato na bahala mo magkiat mo diha. Nangayo si Puwa may kalag pasaylo nga na okay lang po ng kang Binay ha. So ni ini mahigalang maong cross examination kini gamay lang ni puntos taas mo ni cross examination ato ni isgutan mahigala rong taon-taon. Sa manistor sugod na ang Manila. Wa pa mo sinyas. Okay. Kay kini ni ang sige adto sa cross examination taas ning cross examination pag sugod yon. Ako naka-appreciate ko ning attorney Puwa kay kini sugad pa sa kon ba. Kakalma kayo. Actually naka-appreciate sa ko ni attorney Juke no ha. Chill Juke no. Kalma kayo mo hatag og kwan. Kini ni ang argument. Bugnaw ra ba? So pag argument pag present sa argument ni Jukno og ni Puwa naka-appreciate ko nila no ha kay pulos kalmado kayo. Kay madili ba fire gyud kay ba? Kinabutag pa do mahigalag si pareha ni butang tas tupasyo. Wala ba kakuan kayo kanang kumbatan sublaan po kayo kakuan ba? Murong musaka ang dugo. Kani ako kapresitan si Chil Jukno di na sa Salasal College of Law kanang to kapresit sa kong Jukno mayong Jukno sad kuan ka na may mo argue sa Jukno ha niya in fairness niya o ka na ang kalma ba kalma very kuan yun yung ang unod na in fairness ha namo kuan yun niya mas lindot mo din ang paminaon ka na na kay uno, di ka maupagi ka mo, das imtingog, haylo, haylo, ana. Pero joke no, dili. Medyo laay po ba tao paminaon kung kanang kwan? Huwag imo niyong paliksyuron, labi na ang oras mo liksyur ka ng alauna ko tub sa alas 3 sa hapon. Katulgo ng audience. Pero kalma, dunay substance. In fairness ni joke, no? Ang iyang kontras po, kato sa argument may gala sa labot sa kinini ang pag-ukab na sa mga bank accounts, BIR records. Si Pua sa may gala maupod, kalma kayo. Kalma kayo. Kana na ang hatag sa argument. Pulos na bugnaw sa duha. Karoon asa sa cross examination, si Pua dahi, kalma gihapon kayo. Nagay witness, ang witness sa unya ha, ito i-discuss. Muli ko itubag ba? O si Pua may gala, okay. I will accept that answer. Kanang, kalma lang ba? Dili bitaw niya, gahi man kagawan, question is answerable by yes or no. Dili ba niya i-insist? Pag unsay answer, okay, we'll accept that question. We'll accept that answer. Kalma na kayo. So, pirwa na. Na-shot na, staro. Kini si Kapunan, in fairness Kapunan, kalma po si Kapunan. Pero, kuhan sa gyud, kini ni ang tingalis pangidaron sa gyud, no? Abot gyud ang panahon sa ginana. Itang tanan sa gyud, muabot sa taana, no? So, kay muna mag- Kapoy na siguro sa Kapunan. Sad, kaya mo sa siya hangyo kita sa na maroon makalingkod po siya. At yung panayon na tataon, may kanay, dahil na mga punto, ani ha, ng mga kuutunon ng mga punto, at yung discuss niya tataon, yung sa mga objections o sa mga higala ang pag pahigayon sa cross examination. Yan tataon lang, standby lang una, kay disinya sa itong technician, RMN 558 Manila na, musunod na karoon na yun. Atong tak na alas 7:03 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Network News. RMN. Todo Bagyo.
5: Lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Maymay habang mabagal na kumikilos patimog Silangan o papalapit sa Northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 170 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Baknotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa gitna at katimugang bahagi ng Ilocos Sur, hilaga at gitnang bahagi ng La Union, hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan, timog kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, at hilagang kanlurang bahagi ng Benguet. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Mountain Province, Benguet at Abra. Gayun din sa buong lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Ayon sa DOST Pagasa, patuloy nakikilos pasilangan ng bagyong Maymay at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Matapos nitong tumbukin ng kalupaan, unti-unti itong hihina at magiging low pressure area bukas.
6: Nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatake niya pasilangan itong bagyong Maymay at dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week, hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito no, dito sa may western section ng Luzon.
5: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina.
7: Suspendido po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa dahil sa masamang panahon, dulot ng bagyong Maymay at ng hanging habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa buong lalawigan ng La Union, Pangasinan at Tarlac. Ganyan din sa Baguio City at Licab sa Nueva Ecija. Nagpatupad naman ng localized suspension na depende po yan sa bawat bayan o lungsod sa Zambales, Benguet, Bataan at Cavite.
5: Balita sa mga lalawigan, dengue epidemic idiniklara sa Zamboanga City matapos na makapagtala ng mahigit 1,000 kaso. 12 na po ang namamatay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga.
8: Kinumpirma ni Sampuanga City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite na nakakaranas ng dengue epidemic ang lungsod o makaraang sumampa na sa 1,241 ang naitalang kaso mula Enero hanggang buwan ng Hulyo nitong taong kasalukuyan, kung saan 12 na rin ang naitalang nasawi ani Miravite na sa kasumput siyam na mga barangay sa loob ng 8 o 18 barangay sa lungsod ang apektado at may naitala ng mga kaso. At batay sa talamas, mataas ang bilang ng mga nasawi nitong nakaraang buwan ng Hulyo, bagay na ikinababahala naman ang kanyang tanggapan. Sa kasalukuyan ay mga isinasagawang mahakbang ang City Health Office at katuwang ang iba't ibang ahensya upang maagapan ang paglala ng sitwasyon at madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi at maaring humantong sa outbreak. Sa panig naman ni Sambuanga City Mayor Kimer Adan Olaso, sinakinasapan niya ang mga opisyal ng barangay na lalong paigtingin ang pagsasagawa ng programa higit lalo sa kalinisan sa kanilang mga nasasakupan. Hinikayat naman ni Dr. Miravite ang publiko na mas maigi magpakonsulta kaagad kung sakaling makaranas ng simptomas ng dengue fever dahil lumalabas sa kanilang monitoring na umaabot pa ng hanggang 4 na araw bago dinadala at sa paggamutan ang mga pasyente. Taong 2022 nang huling magkaroon ng dengue outbreak sa lungsod ng Sambuanga. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Red Cross Sambuanga chapter na sa ngayon ay may sapat pa na supply ng dugo para sa mga pasyenteng may dengue. Kasama mo sa DXRG RMN Sambuanga, Rajoman Mirasol Montesa, Tatak, RNN.
5: Maraming salamat, Rajoman Mirasol Montesa, nag-uulat ng live mula Sambuanga City.
7: Pitong bahay naman ang nabo sa sunog sa Cagayan de Oro City. Yun daw fire truck na sana po ay re-responde, nasunog din. Kasama natin sa balitang ito, Rajoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
9: Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Cagayan de Oro ang dahilan ng pagkakasunog sa 7 bahay sa Burgos J.R. Borja Gomez Street, Barangay 7 sa Cagayan de Oro kahapon na tumagal ng 3 oras. Ayon kay Fire Senior Inspector John Ray Dunasco, ang Chief Operations ng Cagayan de Oro City Fire District, na itinaas nila sa 4th alarm ang nasabing sunog dahil ang mga bahay ng nasabing lugar ay gawa sa light materials. Samantala, umabot sa 1.2 million pesos ang talang structural damage ng mga bahay. Kabilang sa mga nasunog ang fire truck ng Station 1A. Ayon kay Fire Senior Inspector Dunasco, na sa nasabing araw, nagsagawa ito ng inspeksyon at lumalabas na kumpleto ang crew at may tubig ang nasabing fire truck. Naniniwala itong maaari pang maapula ang sunog, ngunit dahil sa lakas at direksyon ng hangin at sa init ng radiation ng apoy, hindi na magawang mailigtas ang nasabing fire truck na 40 taon na sa serbisyo. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajoman Joanna Ricote, Tatak RMN.
5: Away ng dalawang grupo ng mga estudyante, nagdulot naman ng takot sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Capiz. Meron hong 20 estudyanteng hinimatay. Kasama natin sa Balita Rajoman Lovely Official ng RMN Rojas.
10: Hinimatay ang 20 estudyante dahil sa umano'y mass hysteria matapos ang nangyaring kaguluhan sa pagitan ng 2 lalaking estudyante ng Hamindan National High School sa bayan ng Hamindan, Capiz. Mabilis naman nagresponde ang mga polis at kasapin ng MDR-RMO para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal ang mga mag-aaral. Dahil dito, agad na sinuspende ang klase bilang pag-iingat at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Samantala, dinala naman ang 2 minor di edad na sangkot sa Women and Children Protection Desk ng Hamindan PNP. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang nangyaring pananaksak sa loob ng paaralan taliwa sa ibang kumalat na balita. Ipinasiguro rin ng polisya na mas lalo pa nilang paiigtingin ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Kasama niyo sa DYVR RMN Rojas, Rajuman Lovely Official, Tatak RMN.
11: Ang paglilitis sa 2nd Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Oras, 11:01 na nakalipas, alas 7 ng umaga, nabudol ang publiko. Ganito inilarawan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Attorney Capuna kay former State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial kahapon, lumabas na hindi nakapagbigay ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga dokumento para patunayan kung saan inilaan ang confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Ay kay Wamil, kapag bigong maliquidate ang anumang halaga mula sa kabanang bayan, ay lumalabas na ito'y nagamit ng opisyal sa kanyang personal na pangangailangan. Nabunyag din sa paglilitis na nakipagkita si na OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Attorney Michael Poa sa Commission on Audit noong September 2023. Dito, ipinaliwanag umano ni COA Assistant Commissioner at pinuno ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU na si Nilda Plaras ang proseso ng audit at kung ano ang implikasyon kapag may nakitang pagkukulang.
12: Well, they ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
13: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. Ano, what is an audit query, Mr. Witness?
12: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
13: Sa Joint Circular, walang audit query?
12: Wala po.
7: Sa kabila raw po ng pakiusap na audit query na lamang at hindi mag-issue ng audit observation memorandum, ginawa pa rin niya ng COA at matapos noon ay nag-submit ng bagong accomplishment report ang DepEd at OVP.
12: After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming i-serve yung AOM to the office address po nung OVP pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person.
13: Okay, and itong first attempt nyo, pagkatapos noon, ano nangyari?
12: Afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAU.
7: Natapos po ang direct examination ng prosekusyon ng sabihin ni Capuna na tila na-scam nga ang publiko dahil sa anualya sa confidential fund.
13: Pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano yung tawag nun? Presumption?
12: Presumption po.
13: Presumption ng ano?
12: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
13: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo.
14: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
13: Your Honor, that is...
14: Your Honor, all these matters are pending still.
15: Sustained.
13: Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
14: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
13: No further questions, Your Honor.
15: So stricken,
14: move to strike.
15: So stricken from the record.
7: Ibig sabihin po ay hindi pinapasama sa record ang naging mensaheng yon ni Attorney Capunan. Yon si Private Prosecutor Lorna Capunan.
5: Nanindigan naman ng depensa na walang paglabag sa panuntunan ng Commission on Audit ang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng o sa loob ng 11 araw sa paggulong ng cross-examination kay dating State Auditor Roderick Wamil. Pinagbataya ni Defense Counsel Michael Poa ang joint circular ng COA noong 2015 hinggil sa paggamit ng confidential funds. Dito naman sinagot ni Wamil na walang paglabag ang 11-day spending kundi ito lamang talaga ang katotohanan.
14: Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
12: Wala po.
14: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
12: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the...
5: Iginit din ni POWA na hindi rin napatunayan sa investigasyon ng COA na nagkaroon ng misappropriation sa confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos.
14: Opo, at based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
12: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
14: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
13: Ask an answer, Gerona. It is
12: that is a presumption po. So hindi kailangan isabi.
14: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
13: Ask an answer, Gerona. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered.
12: Yes, sustained. Ruling, Your Honor.
5: Samantala, naungkat din sa pagdinig na tumanggap ng confidential funds ang dating Vice President na si Jejomar Binay noong 2014.
7: Labimpitong minuto na kalipas sa alas 7, hihilingin daw ng prosecution sa Senate Impeachment Court na mag-issue ng sabina para kay Mary Grace Piatos, ang isa po sa lumalabas na tumanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ipadadala nila sa OVP ang sabina dahil bigo silang hanapin ang naturang individual. Hindi naman po sinabi ni Kapunan kung formal silang maghahay ng manifestation sa korte para sa nasabing sabina. Samantala, pinalagan ni House Prosecutor Terry Redon ang naungkat na pagpupulong ng mga opisyal ng DepEd at OVP sa COA hinggil sa pag-i-issue ng Audit Observation Memorandum.
16: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino pa yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency.
7: Sa panig naman po ng respondent, naniniwala silang hindi angkop na tawaging scam ang paggastos sa confidential funds, kaya umapila silang alisin nga ito sa record.
17: Well, I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin na AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Kapunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun, because she's been in practice for 48 years, and siyempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, dapat magbigay respeto rin naman.
7: Yun po si Attorney Michael POWA. Magpapatuloy ang paglilitis ngayong araw na to kung saan sasalang pa rin si dating State Auditor Roderick Wamil para sa clarificatory questions ng mga Senator Judge.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Binisita ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga kaalyadong nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kabilang dito, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, ngayon din si dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nagtagal si Duterte sa piitan ng 3 oras. Naharap sa magkakahiwalay na plunder case sina Estrada at Marcoleta, habang inaresto rin si Defensor dahil naman sa pagdodonate umano ng 30 million pesos na election campaign funds kay Marcoleta.
7: Pinag-aaralan na raw po ng Palasyo ng Malacañang panukalang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle sa harap niya ng planong transport strike ng grupong Manibela at ang hiling na taas pamasahe ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, pinag-uusapan na ito ni Executive Secretary Ralph Recto at ng Economic Team matapos i-submit ng LTFRB ang rekomendasyon na gawin ngang 20 pesos ang fuel subsidy sa lahat ng PUV mula po sa kasalukuyang 10 pesos.
18: So ngayon po ay patuloy pa rin po extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detailing resolusyon patungkol po dyan.
7: Kasabay po niya, nanawagan din ang Malacanang na huwag idaan ng mga transport groups sa tigil Pasada ang kanilang mga hinaing.
19: Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
7: Sinabi naman ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na tuloy pa rin ang kanilang tigil Pasada mula Agosto 10 hanggang 12 hanggat hindi napagbibigyan ng kanilang hirit na taas pamasahe.
20: Tuloy po ang transport strike hanggat hindi po natin napagbibigyan yung pakiusap po natin na tayo po yung nakikiusap. Paliktad po eh. Tapos ngayon sila po ang makikiusap. Kumusta naman po yung pakiusap natin? Hindi naman po kami makikiusap. Hindi naman po kami magsasakripisyo sa kalsada. Namumurahin kami ng taong bayan para lamang po sa gusto lang namin mag-protesta, gusto lang namin magtigil Pasada. Umaaray na po. Mabigat na po yung pasanin namin. Kami po yung una nilang pakiusap. Bago namin sila pakinggan.
7: Yun po si Mar Valbuena, chairperson ng Grupong Manibela sa interview ng DZXL RMN Manila.
5: Pagtalakay ng kamera sa panukalang palawakin ang saklaw ng income tax exemption o marangkada na. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
21: Sinimulan na ng House Committee on Ways and Means ang pagtalakay sa mga panukalang batas na layuning maitaas ang halaga ng sweldo na hindi na papatawa ng buwis. Ayon sa chairman ng komite na si Marikina Representative Miro Kimbo, suporta ito sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuang halaga ng sweldo sa loob ng isang taon na hindi nabubuwisan. Binanggit ni Kimbo na batay sa data ng Labor Force Survey, kapag naisabatas ang panukala ay papakinabangan ito ng 4.2 milyong mga Pilipino manggagawa na ang mga sweldo ay hindi na makasabay sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Di ni Kimbo, marapat lang mapagaan ang pasanin ng lower at middle income workers na siyang sandigan ng ating ekonomiya dahil sila ang tapat na nagbabayad ng buwis mula sa kanilang mga sweldo. Pero nakakalungkot anya na hindi sila prioridad na mabigyan ng tulong batay sa mga umiiral na polisiya.
22: Finally addresses the concerns of the country's missing middle. These are the lower and middle income workers who are the backbone of our economy, who faithfully pay taxes every payday but fall through the cracks, unseen by our policies and ineligible for government assistance. Marami sa kanila ay patuloy nagbabayad ng buwis at in fact pinapasa ng karamihan ng ito, ngunit hindi sila nagiging bahagi sa marami sa mga assistance programs ng ating mga programa ng pamahalaan. Bagamat tumataas ang sahod ng maraming manggagawa mula nang ipatupad ang train noong 2018, kasabay din nitong tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, pabahay, kuryente, at iba pang pangunahing pangangailangan.
21: Yan ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman, Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Abangan sa aming pagbabalik, PNP, DOJ at NBI walang impormasyon kung totoong naaresto na ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa.
7: Senator Alan Peter Gaitano tinawag na Senator Troll at Marites ni Senador Ping Lacson.
5: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
23: Network News.
7: Buntag Pilipinas sa Idupos.
5: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections. Dalangang
0: narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:27 ang oras ngayon. Narito na ang mga balitang hyperlocal.
4: RMN Police Report.
5: Diyan po sa Iligan City, may isang babaeng binugbog ng apat na lalaki. Kasama natin sa balita si Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
24: Nagpapatuloy ang malalim na investigasyon at hot pursuit presyon ng pulisya upang madakip ang apat na lalaki na pinagpintangang umatake at bumugbog sa isang babae sa Puro 14 Lujungan, Barangay Ligilaan dito sa lungsod ng Iligan. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa kanilang bukit ang biktima nang bigla siyang salakayin ng mga suspek. Dalawa sa mga suspek ang hinila ang kanyang mga paa habang ang iba ay tumulong sa pagbugbog sa kanya gamit ang matigas na kahoy at bato. Pinaniniwala ang may layuning pumatay ay naturang pag-atake na siyang dahilan ng maraming pasa at sugat na tinamo ng biktima. Dali-daling isinugod ang biktima sa Gregorio Tillich Memorial Hospital upang gamutin at makatanggap ng kaukulang medical na pag-alaga. Samantala, nagpahayag ang pamilya ng biktima ng kanilang determinasyon na maghain ng formal na reklamo laban sa nakilalang mga suspek. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa naturang pag-atake at upang mabilis ang pag-aresto sa mga suspek. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Ubarco, Tatak, RMN.
4: RMN Police Report.
7: Indian National patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Bacolod City. Kasama natin si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
25: Nasawi ang buhay ng isang Indian National matapos na barilin ng makailang beses sa Purkabayan ng Barangay Villamonte, Lungsod ng Bacolod. Ang bitima isang lalaki negosyante ng pautang at limang buwan pa lamang naninirahan sa Lungsod ng Bacolod. Sa panayam ng RMN Bacolod kay Police Station 4 Commander, Police Major Mark Joel Reclamado, dalawang sakay ng motosiklo ang mga suspek at agad ding nakatakas matapos ang kraman. Ayon pa kay Reclamado, hindi pa matukoy ng kapulisan kung ano ang motibo ng mga suspek sa pagbaril sa biktima. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang kapulisan sa pamilya ng biktima para sa karagdagang impormasyon upang matukoy ang dahilan kasama ang mga suspek sa likod ng krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
5: Samantala, sa Iloilo City, meron ng isang Coast Guard officer ang pinarangalan matapos iligtas ang isang batang walang malay. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
26: Pinarangalan ng Philippine Coast Guard District Western Visayas ang isang junior officer matapos niyang mailigtas ang buhay ng 7 taong gulang na batang lalaki na biglang nahirapang huminga sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Kinilala ang Coast Guard officer na si Ensign Rona Maria Tessa Olivares. Ayon sa Coast Guard, agad siyang nilapitan ng pamilya ng bata upang humingi ng tulong. Pagdating ni Olivares sa lugar, wala na umanong malay ang bata at nagsisimula na magkulay asul ang kanyang katawan dahil sa hirap sa paghinga. Agad niyang dinala ang bata sa mas ligtas na lugar at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Makalipas ang ilang kritikal na minuto, muling nakahinga ang bata at agad na isinugod sa ospital kung saan ligtas na ang kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang katapangan, kahandaan at mabilis na pagresponde, iginawad kay Ensign Olivares ang Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang insidente ay patunay ng kalagahan ng sapat na pagsasanay at kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emerhensya. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Darka, Tatak, RMN.
23: RMN Network News.
7: Alas 7.31, pinabulaan ang buo ng mga otoridad ng kumakalat na balitang naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rebulla, walang natatanggap na anumang impormasyon ng Philippine National Police ukol sa sinasabing pag-aresto kay de la Rosa na meron pong arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa pagkakasangkot sa illegal war on drugs. Pareho rin ang pahayag ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation kung saan direktang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na gawa-gawa lamang ang naturang balita. Kumalat po ang balitang na aresto si de la Rosa dahil sa social media post ng ilang kaalyado nito kagaya ni Attorney Harry Roque at Attorney Jimmy Bondok. Sa post ni Roque, sinabi itong may naghudas di umano at sa post naman ni Bondok ay sinasabing may masamang balita.
5: Sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang 20 individual kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Barangay Sing Sing, Balamban, Cebu. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng National Prosecution Service ang reklamo laban sa isang dating o sa ilang mga opisyal ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Kabilang sa mga reklamong isinampa ay technical malversation, falsification of documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin ang Government Procurement Act.
6: These are all individuals, either private or public officers, sa 3rd District Engineering Office of Cebu. That's Barangay Sing Sing Balamban, to be specific. May specific project ID per complaint. So that's two projects.
5: Samantala, sinabi pa ni Attorney Martinez na bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang mga counter-affidavit bago desisyonan ang kaso.
7: Ang palasyo ng Malacañang, tiwalang itutuloy ni Senador Ping Lacson ng investigasyon sa flood control project sa Taguig. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
8: Naniniwala ang Malacañang na itutuloy pa rin ni Senador Panfilo Ping Lacson ang investigasyon sa mga questionableng flood control project sa Taguig kahit magkaayos sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Pahayag ito ng palasyo matapos pag-ayusin ng Senado ang dalawang mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mabuti kung nagkakasundo ang mga public servant dahil mas magiging maayos ang kanilang trabaho kapag naalis ang mga personal na alitan. Sa kabila nito, tiwala ang palasyo na hindi isasakripisyo ni Lacson ang investigasyon at magpapatuloy ang pagbusisi sa mga questionableng proyekto sa Taguig.
9: Kung sila po ay magkakasundo at mawawala lang ang mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa patatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat iimbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
8: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Senador Alan Peter Cayetano, tinawag namang Senator Troll at Marites si Senador Ping. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
10: Hindi pa rin natatapos ang sagutan sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. Ito ay matapos tawagin ni Cayetano si Lacson na Judge Troll at Marites o nagkakalat ng chismis. Kaugnay ito sa naunang ex-post ni Lacson na naungkat pa ng kanyang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig City ang umano'y illegal reclamation activity sa Laguna Lake na sakop ng lungsod. Sa Facebook live stream naman ni Cayetano, sinabi niyang halos araw-araw na siyang tinutrol ni Lacson na panay Marites o inconclusive, argumentative at hearsay o chismis laban sa kanya ang ginawa salip na iwan sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Ipinagtanggol naman ni Cayetano ang Lakeshore Development sa Taguig na ginawa ng parks sa koordinasyon anya ng local government at national government mula pa noong Aquino administration hanggang sa kasalukuyan.
11: Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sits down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30, 40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
10: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
7: Report ulit tayo sa probinsya, kontraktor ng di matapos-tapos na road reconstruction sa isang barangay sa Kawayan, Isabela, posibleng sampahan ng reklamo. Kasama natin sa balita si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
2: Matinding abala para sa mga residente, maging sa mga motorista ang hindi matapos-tapos na pagkukumpuni ng kalsada sa Barangay Labinab, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Post de Chief Pilarito Malinlin, sa kabila ng mga patawag ay hindi umano humaharap ang kontraktor ng nasabing proyekto upang sagutin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang ginagawang kalsada. Dahil sa matagal na pagkakaantala, matinding traffic ang nararanasan ng mga dumadaan sa kalsada, kaya naman nagtalaga na umano ang poste ng personnel upang manduhan ang daloy ng sasakyan sa lugar. Ayon pa kay Chief Malinlin, dapat sana ay natapos na ang proyekto bago pa ang pagsisimula ng klase noong Hunyo, subalit hindi ito natapos kaya naman muling nagbigay ng extension hanggang ngayong buwan ng Agosto. Nakipag-ugnayan na rin umano sila sa City Engineering Office at sa LGU upang muling ipatawag ang kontraktor ng proyekto para pagpaliwanagin. Nanawagan naman ang hepe sa kontraktor ng proyekto na tugunan ang hinaing ng mamamayan at tapusin na ang proyekto upang hindi na magdulot ng abala sa mga residente. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
5: Umano'y pagpapatumba ng mga sundalo't pulis sa mga kotongerong kongresista, pinabulaan na naman ng AFP. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
12: Pinabulaan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pagpapatumba sa mga kongresistang bumabalik sa pangungutong sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Nabati na nag-post sa social media ang kolumnistang si Ramon Tulfo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para patumbahin ang mga ito. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi sapat ang mga sabi-sabi lang kagaya nito. Kailangan i-verifika muna ang isang ulat bago ito dapat paniwalaan. Anya, nanatiling nakatuon ang AFP sa pagtupad sa mandato nito sa saligang batas sa pagiging profesional, disiplinado at non-partisan.
13: That context, no, na Tweety Bird, normally po, AFP does not respond to wala pong action basis ng information in the report. So before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Ang commitment po namin, hindi po nagbabago. Isa pong professional, disiplinado, at non-partisan ang inyong Armed Forces of the Philippines.
12: Kinikahit naman ni Padilla ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon at maniwala lamang sa mga opisyal at credible na mga sources. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
7: Pinay tennis ace Alex Ayala umangat sa world number 2 matapos ang historic WTA title. Narito po ang sports report ni Niel Santua.
14: Mas umangat pa ang ranking ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos niyang manalo sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Dahil sa kanyang panalo, umakyat si Ayala mula sa world's number 28 tungo sa career high na world's number 20 sa WTA rankings. Tinalo niya sa finals ang American tennis player at world's number 3 na si Jessica Pegula. Malaking achievement to para kay Ayala dahil siya ang kauna-unahang Filipina na nanalo ng singles title sa isang WTA Tour level tournament. Bukod sa ranking points, nakakuha rin si Ayala ng premyong $252,000 o mahigit 15 million pesos. Samantala, matapos ang kanyang historic win, susunod namang sasabak si Yale sa Canadian Open. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
5: At sa kugnay pang balita, ang pamahalaang lungsod ng Naga ay posible ro pong ideklarang adopted daughter of Naga City si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasama naman natin sa balita, Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
15: plano ng pamahalang lungsod ng Naga na opisyal na imbitahan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa lungsod ng Naga matapos ang kanyang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Washington sa Amerika. Sa ginanap na regular session ng sanggunyang panlunsod ng Naga kahapon, plano magpadala sila ng imbitasyon kay Ayala. Laman ng naturang imbitasyon ang personal na pagtanggap ni Ayala sa opisyal na resolusyon ng sanggunyang panlunsod na nagdedeklara sa kanya bilang adopted daughter of Naga City. Ang nasabi ng resolusyon ay ipinasa ng sanggunyang panlunsod ng Naga noong nakarang buwan pa ng Marso upang kilalanin ang kanyang mga tagumpay sa international tennis at ang kanyang malaking ambag bilang inspirasyon para sa grassroots sports development ng Naga City. Kung sakali, inaasahang magsisilbing malaking inspirasyon sa mga atletang Nagenyo at Bicolano ang pagbisita ni Ayala sa lungsod ng Naga. Kasama mo sa RMN DWNX Naga. Ako si Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
16: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zander Cayabia.
17: Ako naman ay Professor na Bayan Ricky Rosales.
16: Mula rito sa RMN Broadcast Studios at
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: Headlines at ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa drainage master plan sa Lakbayan sa dili pa hingpit ipatuman. Samtang away sa duha ka mga grupo ang hinungdan sa naitabong sinumbagay sa duha ka mga estudyante sa Talamba National High School nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Mga tinun-an nga nalambigit ipaubos na sa intervention sa DSWD og kapulisan sa syudad sa Sugbo. Samtang sa tung sports, schedule nga duha ni Alex Ayala sa Toronto sold out. Kutob lang sa Marso ang tagal nga gihatag ni Inoue ngadto kang Bam Rodriguez. Okay niya itong mga headlines.
18: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamin hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
27: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
28: United Home. Unilabyan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
30: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
31: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
32: ACS. Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw to kiun nato ha, karong nganong importante man ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist og gastroenterologist. Doc John, welcome pagbalik sa DYH. Nga nung konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity o kaning taas nga kolesterol.
6: Importante nato na masabtan na ang atong atay, mauna siya ang processing center no sa atong lawas. If you have diabetes no and then obese ka and then taas pa jugag kolesterol, ang atong atay ana, mo-process na siya sobra kaayo na tambok o mga sugar. Tungod ini, magsugod na og tipok no ang kanang tambok sa atong atay. Samot sa atuang liver cells. Kung dili makontrol ang diabetes, kolesterol ug timbang, mas dako usab ang posibilidad na mo grabe ang fatty liver.
5: Reversible or preventable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend?
6: Kaning fatty liver actually reversible gyud ni. Dapat i-balance gyud nato ang ato ang diet. Pag exercise dana dapat buhaton sa mga tao no na bisan mo start lang sa gyud ta og gradual 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour.
5: Klaro kayo sa atong gagipang hisgutan karon, dili kinahanglan kalit-kaliton ha. Gradual lang no. Ang importante magpadayon panahon na aron magbantay atay mga kasama. Makapakonsulta sa doktor og pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron masipektibong makaproteher, makapadalipod sa atay. Panahon na aron magbantay atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment o saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Tingnan salamat, Doc John Catherine Carrera. Kini si Radio Man Aida Tampos sa kini nausab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Bantay atay, hatod sa Liver Prime.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar, at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
9: Oras sa DYHP, Adam and Cibola, 7:50 na.

Mayong buntag pag-usap, mga kasama. Sa nga ni Radio Man Ken, Galinea, ako inyong mga kauban, Radio Man Marisa, Abadies. Alang sa dugang na itong mga balita. Apan sa dili pa, arita sa ito ang Answer to Win promo.

0: Sunda ato ang promo mechanics, ha? Follow ra na inyuhang o ato ang mga official Facebook pages. Sa DYHP Ironman Cebu, all capital letters. Ngan man ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Una na ay blue checkmark din ha, mga kasama. Hindi magpailan ha sa mga Facebook pages nga nagpailang si Attorney Rufil. Saragin na ang legit, hitim mo, o official nga Facebook page ni Attorney Rufil. Nang hapit na mag 1M ang followers. Uman mo mo follow sa ato ang mga official Facebook pages. I-like o gishare ni ato ang Facebook Live karong mga orasa. Og tubag sa ato ang pangutana. Ato na ihatag karong mga gutlua. Ang Pinay tennis player nga si Alex Iala, bago lang to nagkampiyon sa Mubadala Open, DC Open, dito sa Amerika. Kuha gyud ang titulo, labing unang WTA singles title, ang saka sa bang iyang ranking sa iyang career. Karon na ato ang pangutana, dunay bag-ong schedule nga duwa. Ito ang Pinay tennis star nga si Alex Iala. Pautana, asa ni himuon? Unsa nga nasod ang sunod nga adtuon ni Alex Iala alang sa lain na sa nga tournament? Sige, answer na. Tubag na diha sa ato ang comment section sa ato ang Facebook Live. Ato nang i-verify inyo ang mga tubag. Inyo ang pag-follow sa ato ang mga promo mechanics. Ayaw di ay i-private ng inyong profile, ha? Public na, aron na itong ma-verify kung nakasunod ba mo sa ito ang promo mechanics, nakatubag ba mo sa saktong tubag, aron di mo ma-disqualify. Ang makadaog, swerte na itong mabunutan, swerte na itong mapilian, ito ang answer to win promo karong mga orasa, makadawat o premyo nga 200 pesos GCash. Akong balikon, asa nga nasod ang sunod nga tournament sa ato ang Pinay tennis star nga si Alex Iala. Simple lagi kayo. Man sa DC Open, gini sa Mubadala DC Open dito sa Amerika, sa Estados Unidos. Asa ang sunod nga duwa ni Alex Iala. Nasod lang, pwede ra ang nasod ra. Sige, comment na. Ariyan nata sa ato ang detalye sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa Drainage Master Plan sa Dakbayan, sa dili pa hingpit nga ipatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Drainage Master Plan sa Dakbayan sa dili pa hingpit ipatuman. Kinitoon siya maong plano gihimo sa Department of Public Roads and Highways kung DPWH na ito pang tuig 2017. Ang gitasan sa mayor pag-review niini mao ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod ni Archival nga siya magpaabot sa sugyot og rekomendasyon sa maong buhatan kung gikinahanglan na ba nga i-update ang nasigutang plano.
3: Akong gihangyo ang disaster nga maghimo sila og review niya og unsa gani lang makita, maghatag sila o suggestion o resolution na atong i-update ang atong drainage master plan.
2: Si Mayor Nestor Archival sa Nasayran, ang drainage master plan sa Dakbayan ang inanglan o bililyon ka pesos alang sa pagpatuman ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman ato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of BBDK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kain ang kwento mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
15: Oras alas 7:58 na. Naitudling sa ito ang mga balita, away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nitabong sinumbagay sa duha ka mga estudyante sa Talamba National High School na nakuhaan og video o nag-viral sa social media. Ang tinunaan nga nalambigit, ipawus na sa intervention sa DSWD o kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP RMN Report.
17: Human mag-viral ang video sa social media labot sa pagkulata sa usa ka lalaking tinun-an sa kauban ning estudyante sa Talamba National High School. Ang Talamban Police Station mahimo dayon sa imbestigasyon sa video nga mikatap makita ang pagkulata sa usa ka tinun-an pinagi sa pagsumbag sa ulo sa dakuon nga estudyante samtang ang nakuha sa video daw sa maoy nagsulsul sa duha. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sidang ipatawag sa principal sa tungaan ang mga bata nga nalambigit sa pagpanumbag uban sa mga gidikanan niini. Nahibaw-an nga duha ka grupo sa mga estudyante ang nagbangi. Gipili lang sa duha ka grupo kung kinsa aga magsumbagay nga may nakita sa video. Walay tino nga hinungdan sa lang panag-away.
18: According sa atong investigation nga duha din ni sila ka grupo nga nag-away. No nya kinilang duha ka mga estudyante ang murag napilian nila na mo ay magsumbagay niya atong dapita. No wala gyud sila kana personal gyud na kanang away gyud between nilang duha kundi duha sa ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason, wala klaro po. Siguro nalas lang yung mga panagsungi lang dito sa maong iskwela.
17: Sa dihang nagkatubang na ang gamanag ginikanan sa buhatan sa principal sa tunghaan, nagkauli ay na ang ilang gamaayong kabubuton o mipasalig ang ginikanan sa bata nga nanumbag sa ulo sa iyang kaoban ng estudyante nga mao'y mugasto sa pagpatambal sa bunog nga naangkunin ni sa ulo. Bisan pa man nga nagkauli na ang ganuha katinunan, ipaubos gapon sila sa intervention sa Department of Social Welfare and Development, gan fukal sa barangay, Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, lagip na kadtong estudyante nga nagvideo nga may gituan nga nagsugnod aron nga magsumbagay ang duha ka mga bata.
18: Nasettle na ni sila, gipatawag ang mga parents at ubangan sa kuan barangay official to sa gado sa ato ang kapulisan og nagkauyon sila na magkasettle sila nya di in fact dili ang kuan na lang